0: dilaw, adobong pula at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
4: Colab
2: Magazine, Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
5: ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpila,
2: pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
6: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide,
7: trending issues na pinag-uusapan,
8: World News in 5,
9: ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan,
11: 66 Informasyon,
12: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: Sports Radio 918,
12: Radyo Magazine 1278,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3,
14: Radyo Pilipinas World Service,
2: Sports Radio,
15: Radyo Magazine,
2: Servicio Publiko,
13: the AM and FM collab
2: sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
17: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
19: Bangon, bayang mahal.
20: Bangon,
19: bangon, bayang mahal.
20: Pag-uusapan,
19: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
20: Tatalakayin,
19: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
20: At sasagutin,
19: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
20: 738
19: AM.
18: Isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Hindi, napapanood po kami sa amin mga social media pages. Of course, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? O kahapon, nanonood ba kayo ng impeachment trial day 11 ni Vice President Sara Duterte? You know, isa yung sa mga napapag-usapan kahapon, yung tungkol doon sa paggamit ng confidential funds sa dalawang opisinang hinawakan ng Vice Presidente. Namely, yung Office of the Vice President and of course, the DepEd. Tinatanong kahapon mga kababayan from the former State Auditor mula sa ICFAW, ano po, yung Intelligence Confidential Fund. From the side of the COA, sila yung nag-check, ano, sila yung nag-audit ng mga departamento, mga ahensya ng pamahalaan na humahawak ng confidential and intelligence funds. Pero mga kababayan, may isang mahalagang distinction dito. Ano nga ba ang intelligence at confidential funds? Ito po ba ay parehas o ito po ba ay nagkakaiba? Well, needless to say mga kababayan, ito po magkaiba. Saan sila nagkakaiba? Nagkakaiba sila, una, sa pinagagamitan at kung sino ang gumagamit. That is a very important distinction, no po mga kababayan. Dahil depende kung anong pondo ang ginamit mo. Merong mga rekisitos na hinihingi dito ang Commission on Audit. Ibig sabihin, meron ka dapat proof, no, kung saan mo ginamit ang pondo. Lalo na mga kababayan, ang pondong ginagamit po natin ay hindi sariling pondo ng pamahalaan. Ito po ay pondo galing sa kaba ng bayan. Ay galing sa mga buwis na ibinabayad ng ating mga kababayan. Ikaw at ako, mga kababayan, tayo po ay nagbabayad ng buwis. Kahit pasabihin mo na, hindi. Hindi naman ako, hindi naman ako salaried employee. Abayad ka pa rin ng tax. Kahit nga yung ultimo, pagbili natin ng mga pangangailangan natin, basic goods, mga kababayan, nagbabayad po tayo ng tax. Ang mahalaga mga kababayan na tayo po ay nanonood para tayo ay informed do sa mga nangyayari dito sa impeachment trial.
19: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Ring 2 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Narito muna ang mga ulat mula sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Pagpapresenta ng mga ebidensya ng House Prosecution Panel para sa confidential funds, posibleng paikliin ayon kay House Prosecutor Joel Chua. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
19: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Posibleng paikliin ng prosecution team ang presentasyon ng mga ebidensya hinggil sa umuli-maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng 612.5 million pesos na confidential and intelligence funds upang mapabilis ang paglilitis sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Manila Representative at House Prosecutor Joel Chua, pinag-aaralan ng panel na bawasan ang dami ng mga testigo para sa Article 1 gaya ng ginawa sa Article 4 o grave threats at inciting to sedition. Binigyan din ni Chua na bagamat layunin nila nga mapaikli ang proseso para sa Article 1, sisiguruduhin nilang hindi mababawasan ang bigat ng kanilang kaso. Anya, target nilang maipresenta ang lahat ng ebidensya ngayong buwan ng Agosto na sa unang alituntunin ay naglaan ng 31 trial dates para sa Article 1 lamang. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
8: Dito, siyempre, gumagawa rin tayo ng paraan na mapaiksi yung presentasyon namin, pero in the same manner na hindi naman magsasuffer yung bigat ng ebidensya na ipipresenta po namin. So dito po, kung makikita po namin, pagkaraan ng pagpipresenta ng ilang testigo na nakita namin ay sufisyente na. Nakuha na po namin yung result na gusto po namin, yung resulta na gusto namin, at nakita namin na matibay na ang aming ebidensya, maaring piliin na lamang po namin yung mga ipipresenta namin na testigo.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
18: Suporta sa Bayan Desk ng Kamara, umabot na sa mahigit 7,000 mga benepisyaryo. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mahigit 7,000 Pilipino na ang natulungan ng suporta sa Bayan Desk o SBD ng House of Representatives mula ng ilong salito noong March 18, 2026. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, umabot na sa 7,174 na benepisaryo ang napagsilbihan ng programa at mahigit 381.5 million ang naipaabot na ayuda sa pamamagitan ng DSWD at DOH. Kabilang sa mga ipinagkakaloob na tulong ang ayuda para sa gamot, laboratory procedures, bayarin sa ospital, chemotherapy, dialysis, medical procedures, therapy at maging funeral assistance. Sinabi ni Dee na layunin ng programa na gawing mas mabilis, maayos at makatao yung paghingi ng tulong sa pamahalaan ng mga nangangailangan Pilipino. Sa kabuuan bilang ng mga natulungan, 2,069 ang nabigyan ng ayuda sa pamamagitan ng DSWD, habang 5,105 naman ang natulungan sa ilalim ng mga programang pinangangasiwaan ng DOH. Ayon pa sa House Speaker, plano ng Kamara na makipag-ugnayan pa sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang mapalawak ang serbisyong maibibigay ng SBD sa mas maraming Pilipino sa Metro Manila at mga rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Senador J.V. Ejercito, maasang tuluyan ang maisasabatas ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Ang ulat niya mula kay Nympha Asuncion.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Umaasa si Senate Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na sa pagkakataong ito ay tuluyan ng maisasabatas ang Magna Carta for Barangay Health Workers matapos muling maaprubahan ng Senado sa ikatlo't huling pagbasa ang Senate Bill 1905. Ayon kay Ejercito, mahigit 3 dekada nang hinihintay ng libo-libong BHW o Barangay Health Workers ang panukalang magbibigay sa kanila ng mas maayos sa benepisyo at magkilala sa kanilang mahalagang papel sa sektor ng kalusugan. Matatanda ang naipasa na rin ng Senado ang kaparehong panukala noong 19 Congress at inadapt ng House ang bersyon ng Senado. Gayunpaman, hindi ito naging ganap na batas matapos bawiin ng Kamara ang panukala sa huling linggo ng nakaraang Kongreso. Dahil dito, sinabi ni Ejercito na umaasa siyang sa pagkakataong ito ay mapipirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala at hindi na muling mabibinbin ang matagal nang inaasam ng mga BHW. Sa ilalim ng Senate Bill 1905, kikilalanin ang mga barangay health workers bilang mahalagang katuwang sa pagpapatupad ng primary health care at universal health care. Kabilang sa mga benepisyong nakabaloob sa panukala ang hindi bababa sa 3,000 pesos sa buwan ng honorario, transportation at hazard allowance, annual cash gift, loyalty incentives para sa may mga 15 years ng serbisyo at certification at accreditation system para higit na mapalakas at ma-professionalize ang hanay ng mga barangay health workers. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Ang kabataan, hinikayat na patuloy na manindigan sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang ulat niya mula kay J. Mark Dagala.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: J. Mark. Balikan natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala. Tungo muna tayo sa ating mga kasamahan mula naman sa ating mga network station sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Ilang mga estudyante sa Pilar, Bohol tinuro ang magtanim ng palay. Ang ulat na yan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Paano nga ba magtanim ng palay ang mga magsasaka habang ang ibang mga bata ay nakatutok sa kanilang gadgets? Tinuruan at ipinaranas ng National Irrigation Administration ng Central Visayas o NIA 7 sa 20 mga mag-aaral sa bayan ng Pilar sa lalawigan ng Bohol kung paano magtanim ng palay. Ito ay sa pamamagitan ng Carlim Irrigators Association Rice Demonstration Farm na matatagpuan sa naturang bayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kalahok ng mga mga estudyante ay tumapak sa isang palayan na ginagamit bilang demo farm. Natanim na mga palay at pinanood ang operasyon ng makabagong makinarya sa pagsasaka. Bukod sa pananabik na madumihan ang kanilang mga kamay at paa, ang karanasang ito ay nagbigay ng makabuluhang aral tungkol sa halaga ng agrikultura at ang mga taong walang sawang nagsisikap na maglagay ng pagkain sa hapag ng bawat pamilya. Kabilang sa mga kalahok ang 10 grade 6 students mula sa Pilar Central Elementary School at 10 mga estudyante naman mula sa Pilar Technical Vocational High School na nag-aaral ng agrikultura. Ayon kay NEA 7 Operations Acting Section Chief Engineer Maria Donesa Autida, sa pamamagitan ng pagpaparana sa mga batang mag-aaral sa modernong agrikultura, itinatanim din sa kanila ang mga butil ng kaalaman, responsibilidad at pagmamahal sa lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
18: Balikan natin ang ulat ng ating kasamang si J. Mark Dagala. Mga kabataan, hinikayat na patuloy na manindigan sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Hinikayat ng grupong timpinan sa mga kabataan na patuloy na pag-arabin ang kanilang patinindigan para sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Sa gitna rin ng mapangahas, papangudyok at agresibong hakbang, gayon din ng mga mapanirang pahayag at binaliktad na naratibo ng China sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isinigawang Genzinyal Tour sa Mandaluyong City kahapon, sinabi ni Dr. Shevin Ona na malaki mayaambag ng kabataan Pilipino sa pagtindig sa kung ano ang sa Pilipinas. Dagdag pa niya, sa kabila ng intuwensyo ng makabagong teknolohiya, kanilang ikinatutuwa na may mga kabataan masidhi pa rin na nakikipaglaban para sa karapatan ng bansa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
22: Huwag kayong mawala ng pag-asa. Nasa inyo ang lakas. No? Nasa inyo ang kapangyarihan. Kayo mawala ng pag-asa. Malakas yung kalaban natin. Sige, malakas sila. Marami silang resources, marami silang pera. Seemingly, nakuha na nila yung ibang mga politiko natin, pero huwag kayo mawala ng pag-asa. Ang inyong kabataan, ang inyong karunungan, ang inyong kasanayan sa teknolohiya, ang pinakamalakas sa panlaban natin dyan sa mahamunan ng katotohanan. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa.
18: Yes, J. Mark.
1: Sa kanya naman, sa 2026 International Military Operations Strategic Engagement sa Kuala Lumpur sa Malaysia, sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr. na hindi kailanman maaaring maging zone of neutrality ang 2016 na Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Muli, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
23: You pick synergies. Kung saan tayo nagko-converge? Kasi ang ating operations, nakabatay sa law yan eh. Hindi, walang maniniwala kung hindi nakabatay sa law yan. Kaya you pick synergies where a fundamental value like freedom of navigation ay haharap mo. At tingin ko naman sa feedback na nakuha ko, positibo naman.
1: Una nang iginit ng kalihim ang kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas para mapag-ugnay ang mga bansa sa ASEAN at gayon din ang mga bansa sa Pasipiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, karagdagang 20 mga bangkang pangisda natanggap na ng mga mangingisda sa Maasin, Zamboanga mula sa gobyerno. Ang ulat na yan mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Itiner over na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 9 ang 20 karagdagang bangkang pangisda kasabay ng mga kumpletong fishing accessory para sa mga mangisda ng Sama Badyo Community sa Barangay Maasin, Lungsod ng Zamboanga. Natanggap ng mga beneficiaryo ang naturang tulong pangkabuhayan sa ilalim ng kapitbisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi Seeds at Pag-abot Program ng Ahensya. Matatandaan na una nang natanggap ng mga beneficiaryo ang 30 bangkang pangisda sa ginalap na Bagong Pilipinas Handog ng Pangulo Caravan noong Nobyembre na nakaraang taon. Ang karagdagang 20 ay ang pinangako ni DSWD Secretary Rex Gatchalian para sa Asosasyon ng mga Mangisda sa Maasin na kumukumpleto sa 50 bangka para sa mga beneficiaryo. Inaasahang makikinabang aabot sa 100 miyembro ng Maasin Fisher Folk Association sa natanggap na tulong pangkabuhayan na binubuo ng mga modernong kagamitan sa pangisda na magpapaunlad at magpapataas ng kanilang produksyon at kita. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
18: 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Bangon, bangon. Bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaol. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
10: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko.
25: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
28: Bangon.
29: Bangon.
28: Bayang Mahal.
29: Bangon.
28: Bayang Mahal.
29: Dito sa Radyo Pilipinas.
28: 738 AM.
18: Dalawang put walong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, muli pong nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Nabantayan pa rin natin mga kababayan ang sama ng panahon, Tropical Depression Luis. Tayo naman natin mga kababayan ang ilan pa sa ating mga network stations sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa Dagupan, ilang puok pasyalan sa Western Pangasinan pansamantalang isinara dahil sa masamang lagay ng panahon. Ang ulat na yan mula kay Ricky Kasipit mula sa Radyo Pilipinas Dagupan.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pansamantalang isinara sa publiko ang ilang pangunahing destinasyon ng turismo sa Western Pangasinan bilang pag-iingat sa gitna ng masamang lagay ng panahon na dulot ng low pressure area o LPA. Sa bayan ng Bani, ipinagbawal muna ng lokal na pamahalaan ang lahat ng sea venture at paglangoy sa mga baybaying dagat, dalampasigan at talon. Ayon sa abiso, mapanganib ang kasalukuyang kondisyon sa karagatan kaya't pinayuhan ng publiko na huwag munang magtungo sa mga naturang lugar. Sa Alaminos City, suspendido rin ang lahat ng biyahe ng mga bangka patungo sa Hundred Islands National Park ngayong ika-4 ng Agosto 2026. Ipinatupad ang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga turista at boat operators. Samantala, pansamantala rin isinara ng lokal na pamahalaan ng Bulinaw ang Bulinaw Falls dahil sa malakas na agos at malabong tubig. Ipinagbawal din ang paglangoy at iba pang water activities sa Bulinaw Beach bunsod ng hindi ligtas sa kondisyon ng panahon. Patuloy namang hinihikayat ng mga lokal na pamahalaan ng publiko na sumunod sa mga ipinapatupad na pagbabawal at bantayan ang mga opisyal na abiso habang nananatiling masama ang lagay ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
18: Samantala, higit 2,800 mga barangay sa Ilocos Region pinag-iingat sa banta ng landslide at baha, habang higit 100,000 relief items na nakahanda sa Ilocos Region sa banta po ng Bagyong Luis at ng Habagat. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yan, at dahil nga po sa sama ng panahon, naglabag sa Mines and Geosciences Bureau sa Ilocos Region yung rain-induced landslide and flooding advisory. Kasunod po ito ng 72-hour rainfall forecast ng DOST Pag-asa. Sakla ng babala ang 2,834 na mga barangay sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, na ilan ng Pangasinan. Ang advisory ay may bisa hanggang 28 na umaga, August 6, 2026. Babay si Gates ng MGB sa landslide susceptibility ay 58 na very high or high at 10 na po ang moderate na barangay sa Ilocos Norte. 26 na sumama ang very high or high at 19 ang moderate sa Ilocos Sur. 39 ang very high or high at 33 ang moderate sa Ilocos Sur. At 44 ang very high or high, 24 ang moderate sa Pangasinan. Samantalang sa pagbaha naman o flooding susceptibility, may 107 ang very high, 194 ang high, 177 ang moderate na barangay sa Ilocos Norte, 206 na po at 576 at 520 sa Ilocos Norte, 24,428 at 3,000 sa La Union at 4,500 ang very high. 162 ang high at 1,043 naman ang moderate sa lalawigan ng Pagkakuman. Pinapayuhan ng MGB ang mga residente sa mga apektadong lugar kabilang ang mga kalapit at downstream communities na manatiling mapagmatsyaw. Kundi na ang mga opisyal na abiso at gamitin ang inilabas na QR code upang malaman kung kabilang ay kanilang barangay sa listahan ng mga lugar na may banta ng landslide at mga pagbaha. Samantala, ito na mga DSWD, manggit 129,000 food at main food items ang nakapreposition na sa Ilocos Region bilang 200 sa posibleng epekto ng pag-uulan dito pa rin itong sama ng panahon, Bagyong Luis at Southwest Monsoon Overdrive. Ayon sa DSWD Field Office 1, may kabuhang 129,103 relief items na nakahanda. Regional warehouse, 2 satellite warehouses, at 26 na aktibong relief pre-positioning areas sa iba't ibang bahagi ng Region 1. Nakalaan ang mga ito para sa awarang augmentation sa mga lokal na pamahalaan at mabilis na pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang maaapektuhan ng kalamidad. Mananatiling naka-alerto ang DSWD Field Office 1 at patuloy na minumunto ang situation sa region. Pagkakalimayan din ang tanggapin sa mga lokal na pamahalaan at ibang kapiling na ahensya upang matiyak ang maaga na paghahatid ng pinakailangan tulong at resources na kailangan. So, Bagong Pilipinas, Marinong Dragatin, Apokya, Radyo, Pilipinas Radyo, publiko tayo. Tapingin.
18: Maraming salamat, Ms. Mildred Kokya, mula po sa Radyo Pilipinas Tayug. Paalala natin sa ating mga kababayan, ano po? Iingat po tayo, especially yung mga kababayan na nasa panan ng bundok. Tayo, mag-iingat tayo mga kababayan, kayo man ay nasa tuktok. No, mag-iingat po tayo sa landslide. Especially yung ganitong masama ang panahon, mga kababayan, iba yung pag-iingat po ang ating kinakailangan. Samantala, level naman ng tubig sa Angat Dam bagyang tumaas. Ang ulat niya na mula kay Marian Bastasa.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Dahil mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas na 24 oras. Sa update ng Pag-asa Hydromet Division, umangat sa 156.61 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong umaga mula sa 155.41 meters kahapon. Sa kabila niyan, mas mababa pa rin ito sa 160 meter critical water level threshold ng dam, gayon din sa 180 meters above sea level na minimum operating water level ng Angat Dam. Bukod naman sa Angat Dam, bahagyaring tumaas ang level ng tubig sa Lamesa Dam, ang Buklaw Dam, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: 36 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa pang naging tampok kahapon sa impeachment trial, ano, yung day 11, sa pagdinig doon sa Article 1 mula po doon sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ang misuse ng confidential funds nung siya ay nakaupo bilang concurrent DepEd Secretary, on top of her being the Vice President. Yun nga, isa sa mga kapansin-pansin doon mga kababayan ay yung mga tao o yung mga nakapangalan doon sa mga liquidated documents na sila yung tumanggap ano ng pera, sila yung nag-encash ng cheque. Na yung ano yung isang pangalan doon, Andy Lim. Na dagdag lang yan sa listahan ng mga medyo kakatuwang pangalan. Si Mary Grace Piato, siya yung pinaka-famous. Punto rito, mga kaibigan, hindi natin dinidiscount yung fact, ano, na this is purely my own commentary, hindi natin dinidiskwento yung posibilidad na itong mga taong to ay totoong tao. Kaya lang, the burden of proof now lies dito sa ating mga miyembro ng defense team. Kasi kung hindi ito totoong mga tao and the defense failed to prove, hindi nila na ipakita itong mga taong ito, kung sino man, kung ito ba talaga yung kanilang pangalan o ito ay mga alias na ginagamit nila, this begs the question, ano, paano na i-withdraw to? Sino tong mga taong ito? Bakit piniyagan? Yun yung isa sa mga palaisipan kahapon, ano, mga kababayan, kung nanonood tayo ng impeachment trial. Kasi yung sa mga ordinaryong tao nga lang eh. Halimbawa, ako, pag ako magpapa-encash ng cheque, abay, ang hinihingi agad sa akin, dalawang ID na may pirma ko. Minsan, pagka namali pa ng kaunti yung tikwas ng pirma ko, pauulit pa sa akin ng teller. Ngayon, bakit po magkaiba ang measurement o ibig sabihin, magkaiba yung standards na ipinatutupad kapag po nagdi-disburse ng public funds? O kaya naman, nag-encash ng cheque mula sa pondo ng isang particular na ahensya. Bakit mas magaan kapag ahensyang nagdi-disburse o yung ahensyang nag-encash ng cheque. Bakit kapag normal na tao, eh katakot-takot na ano, how do we call this? Siguro ang batayan na hinihingi sa atin, yung mga pruweba. Tayo talaga yung mga tao na nandoon, ano, nakapangalan doon sa cheque. Well, food for thought, ika nga mga kababayan. Harap-harapan na po tayong niloloko. Ano po? Not aiming this particularly sa mga tao o ano, kahit ano pa mang partido yan, mapapro o anti ka man. Punto natin dito mga kababayan, these are public officials, these are government employees. Pinapasahod po ito ng taong bayan. Sana huwag maalis sa isip natin na dapat nating papanagutin itong mga taong ito. Especially, ano, galing sa pinaghirapan natin, yung pinapasahod sa kanila. Ang oras po natin, 40 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
29: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Pinalakas! Pinalawak!
6: Radyo Pilipinas!
29: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
8: Ang tagintig ng FM
29: at lakas ng AM
8: sa iisang himpila.
29: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
29: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
29: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
29: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Di papahuli
29: sa mahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
29: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
29: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
29: Sports Radio,
8: Radio Magazine,
29: Servicio Publico,
8: the AM and FM collab,
29: sa Capital 104.3 FM,
6: Radio Pilipinas,
29: Radio Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
29: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
29: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
29: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
29: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: This is a public service announcement.
29: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
29: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
29: Radyo Publiko.
28: Bangon, bangon, bangon,
14: bayang mahal,
28: bangon, bayang mahal,
14: dito sa Radyo Pilipinas,
28: 738 AM.
18: Apat-apat apat na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik pa rin ang inyong palatuntunang bangon na bayang mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mula pa rin sa Tayug, poste ng kuryente nabuwal sa Pantabangan, Nueva Ecija dahil sa pagguho ng lupa. Supply ng kuryente naputol ng 9 na oras. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nawala ng supply ng kuryente ang halos lahat ng barangay sa bayan ng Pantabangan, Nueva Ecija. Matapos mabuwal ang isang poste sa barangay Fatima nitong Lunes, bandang ika-6 ng umaga. Ayon kay Agrifina Barcelona, Administrative Aide ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, ang insidente ay sanhi ng patuloy na pag-uulan na nagpalambot sa lupa at nagdulot ng landslide. Nakatayo ang naturang poste sa isang matarik na bahagi malapit sa spillway ng dam. Dahil sa matarik at mahirap na lokasyon, hindi kinayang ayusin ng backhoe operator ng munisipyo ang lugar kaya agad na umaksyon ang National Irrigation Administration. Samantala, ang mga tauhan naman ng Pantabangan Municipal Electric System ang nagtulungan upang maikabit at maibalik ang linya ng kuryente. Ganap na ikatlo ng hapon nang maibalik na maayos ang kuryente sa buong bayan matapos ang 9 na oras na power interruption. Samantala, pinag-iingat ng MDRRMO ang mga residente dahil na paglaman tumaas na rin ang antas ng tubig sa mga ilog at sapa sa lugar dahil sa mga pag-uulan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
18: Maraming salamat, Leslie Jimeno. Samantala, Philfida nagbigay ng payout at karagdagang suporta sa mga benepisyaryo ng Apukap sa Huban, Sorsogon. Ang ulat niyan, mula kay Paul Hapi ng Radyo Pilipinas Albay.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Matagumpay na nagsagawa ng payout ang Philippine Fiber Industry Development Authority o Philfida Regional Office 5 para sa mga benepisyaryo ng Abaca Plantation under Coconut Areas Project o APUCAP sa Barangay Lahong Huban, Sorsogon bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng programa para sa mga mag-aabaka sa rehiyon. Pinangunahan ng mga opisyal ng Philfida Regional Office 5 ang payout sa ilalim ng pangasiwa ni Regional Director Mary Ann Molina. Ayon sa ahensya, layunin itong palakasin ng suporta sa mga magsasaka ng abaka at mapalawak ang kanilang kabuhayan. Nauna nang namahagi ang Philfida o noong Hunyo ng abono, mga kagamitang pantanim tulad ng digging bar, itak, pala, ganyan din ang 5,500 na abaka seed pieces sa 5 kwalipikadong benepisyaryo upang mapabilis ang pagtatatag at pagpapalawak ng kanilang mga taniman sa ilalim ng mga niyugan. Ayon sa Philfida Sorsogon, layunin ng ABUCAP na palawakin ang taniman ng abaka sa ilalim ng mga taniman ng niyog, pataas ng produksyon ng hibla, mapahusay ang produktibidad ng sakahan at mapabuti ang kita ng mga mag-aabaka sa pamamagitan ng dekalidad na planting materials, technical support at climate resilient farming systems. Patuloy naman sinusunod ng Philfida ang mga programa magpapalakas sa industriya ng likas na hibla at mag-aambag sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura at pambansang ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
18: Samantala, solar power irrigation system ng DOST Bicol Region itinurn over na sa lokal na pamahalaan ng Pasakaw, Camarines Sur. Ang ulat na yan mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Na-turn over na ng Department of Science and Technology Region 5 ang Solar Powered Irrigation System o SPIS sa lokal na pamahalaan ng Pasakaw, Camarines Sur noong Hulyo at 30 sa Sitio Iliana ng Barangay Itulan. Tinanggap ni Pasakaw Mayor Nino Taiko ang naturang kagamitan mula sa DOST Region 5 at kasama rin dito ang training para sa operations and maintenance ng kagamitan sa irrigasyon. Ang nasabing sistema ay pakikinabangan ng Itulan Farmers Association. Binigyan diin ng alcalde na mahalaga ang mga makabagong teknolohiya katulad ng SPIS na pinatatakbo ng renewable energy upang mapaunlad ang agrikultura sa buong munisipalidad habang tinitiyak nito ang tuloy-tuloy na supply ng tubig para sa magsasaka na makakabawas sa kanilang gastos at madoble ang kanilang agricultural output. Pinasalamatan ng local chief executive ang DOST Region 5 sa ipinagkakabawas kaloob na teknolohiya na magpapabuti sa agrikultura ng kanyang bayan at kanilang tiniyak na susuportahan nito ang mga programang nakatutulong sa kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
18: Salamat, Jerome. Samantala, makasaysayang tagumpay para sa mga magsasakang ibatan matapos makuha ng PGS Batanes Core Group ang organic certification mula sa DABAFS. Ang ulat na yan, mula kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas Batanes.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Naabot ng lalawigan ng Batanes ang isang malaking milestone para sa pagsusulong ng sustainable at chemical-free agriculture sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas. Ito ay matapos opisyal na makuha ng Participatory Guarantee System o PGS Batanes Core Group ang organic certification mula sa Department of

0: tanging ecosystem at kalikasan ng buong Batanes. Sa ngayon, susunod na target ng PGS Batanes ang makuha ang formal na akreditasyon bilang isang organic certifying body o OCB. Kapag nakamit ito, magkakaroon ito ng legal na otoridad na mag-inspeksyon at mag-issue ng sariling organic certificates sa iba pang mga lokal na magsasaka sa lalawigan upang matiyakang mas masagana at climate resilient na Batanes. Mula Batanes, Bayag Gazette Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Hindi ka naman galit niya, biro lang. Laki. Maraming salamat, Bea Gaza de Guzman, mula sa Radyo Pilipinas, Batanes. Bago tayo pansamantalang magpaalam ngayong umagang ito, mga kababayan. Ngayong araw po ay day 12 ng pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nang binabanggit ko nga kanina, ilang mga pangalan ang lumilitaw doon sa acknowledgement receipt na nakuha, no, mula doon sa mga pondo mula sa OVP at sa DepEd. Babanggitin ko para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Isa sa mga ilan sa mga pangalan, no, na lumitaw kahapon doon sa day 11 ay si Mary Grace Piatos, si Renan Piatos, si Nova Santos, si Miko Harina, si Patty Ting, si Andy Lim. May nakita akong joke eh. Sino raw yung asawa ni Andy Lim? Di si May Ilaw. Akorni ng joke pero nakakatawa. But anyway, ang punto rito, mga kababayan. Parang nakakatuwa talaga yung mga pangalan na nakalagay dito sa mga acknowledgement receipts. Ang masakit dito, mga kababayan, kung itong mga taong ito ay hindi talaga totoong tao at pinagbuka lang o fictitious itong mga taong ito, yun. Kailangang managot ang dapat managot dahil tahasan, ano po, there is a deceit element dito sa pinag-uusapan po natin. Kasi pinagmumukha na itong mga taong to, sila talaga yung kumuha ng pondo ng bayan. Aw, indepensa. The defense has the burden of proving na itong mga transactions ginawa ng Vice Presidente under her name, dahil pinirmahan niya ito. Ganun naman talaga eh, command responsibility. No? Yung mga tao mo, kapag pumalpak, ikaw na nasa taas, basically, ikaw na rin ang pumalpak. Ang ganun na lang, magsinop, ano po, yung ating mga bossing, ika nga. Dahil reflection, yung mga tao mo, reflection nung sarili mong performance. Panyaya ko lang sa inyo, mga kababayan, mamaya, sa pagpapatuloy po ng ating ng pagdinig at ang syempre may special coverage po ang inyong himpilang Radyo Pilipinas, mamaya ipakinggan natin at makiisa po tayo, mga kababayan, doon sa diskusyon patungkol po dito, dahil lahat ng Pilipino ay involved dito. Mapapro government ka man, mapapro Filipino ka man, iba nga kahit pro China ay nanonood sa atin. But the point here is, mga kababayan, pag sinabing public funds, hindi naman yan basta-basta, ano po. Meron niyang kaakibat na public accountability. There is a responsibility na managot sa taong bayan. Sa kada piso na ninanakaw mula sa atin, magkakaroon po tayo ng utang sa taong bayan. Ang oras po natin, 54 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. At syempre, bago po tayo tuluyang magtapos, maraming salamat muna sa ating mga nakasama sa ating technical side. Si Madam Jomarie Rifarial, Boss Alvin Pelgone, Boss Arnel Villamor at Miss Marian Melos. Wah, atindi na itong mga executive producer ko. Kakaiba yung mga pangalan. Hindi ko babasahin yung, bahala ka sa buhay mo. Christopher Tirambolo at Miss Glory to you. Miss Glory Fe Bagon. Mga kababayan, ito po ang palatuntunang Bangon Bayang Mahal. At ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal.

0: Radyo Pilipinas.
1: 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:56.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga balita sa oras na ito. Lungsod ng Kabuyao sa lalawigan ng Laguna, dineklarang walang pasok ngayong araw ng Malacanang. May balita si Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Dineklara ng Malacanang na special non-working day ngayong araw sa Kabuyao sa lalawigan ng Laguna. Sa misa ng proclamation number 1348 ay deklaradong walang pasok sa nasabing lungsod at ito'y may kaugnayan sa ika-14 na taong cityhood anniversary. Ang hakbang na gawing walang pasok sa Kabuyao ngayong araw ay isang hakbang anya para mabigyan ng mga residente ng pagkakataon para makapagdiwang kaugnay ng pagkakatatag ng kanilang syudad. Ang proclamation ay nilagdaan Executive Secretary Ralph Recto nitong nagdaan July 9. Sa pamamagitan ng Republic Act number 10163 na pinirmahan noong May 2012 ay naging isang lungsod ang Kabuyao mula sa pagiging bayan nito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Senador Rafi Tulfo naghain ng panukala para ipagbawal ang Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng wage orders. Ang detalye sa ulat ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Report.
6: Naghain si Senador Rafi Tulfo ng panukalang batas na naglalayong ipagbawal sa anumang korte, tribunal o anumang otoridad na maglabas ng temporary restraining order o TRO o injunction laban sa paglalabas, pagpapatupad at pagiging epektibo ng mga wage order. Sa ilalim ng Senate Bill 2372, nais si Tulfo na amyandahan ang Article 126 ng Labor Code para isara ang anyay legal loopholes na nagagamit para maantala ang pagpapatupad ng aumento sa sahod. Ayon kay Tulfo, inihain niya ang panukala kasunod ng pansamantalang pagpigil ng implementasyon ng Wage Order NCR 27 ng National Wages and Productivity Commission na nagbibigay ng 85 pesos sa dagdag sa daily minimum wage sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa National Capital Region. Ang naturang wage order ay nasuspindi matapos maglabas ng TRO ng Pasig Regional Trial Court batay sa petisyon ng dalawang pribadong kumpanya. Ipinaliwanag ni Senator Rafi na ang bawat wage order ay dumadaan sa masusing public hearing, pag-aaral sa kalagayan ng pang-ekonomiya at konsultasyon sa pagitan ng pamahalaan, sektor ng paggawa at mga employer bago ito aprubahan. Sa pamamagitan ng panukala, sinabi ni Tulfo na masisiguro ang agarang pagpapatupad ng wage order, mapoprotektahan ang kabuhayan ng mga manggagawa at maisusulong ang mandato ng konstitusyon hinggil sa social justice. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pagpasa ng Magna Carta of Barangay Health Workers sa Senado, welcome sa Labor Coalition. Si Mary Ann Bastasa sa kaniyang report.
4: Radyo Pilipinas. Report.
7: Ikinatuwa ng National Confederation of Barangay Health Workers of the Philippines at ng Uni Global Union Philippine Liaison Council ang unanimous approval ng Senado sa Magna Carta of Barangay Health Workers. Ayon sa dalawang grupo, malaking hakbang ito sa matagal ng panawagan para sa mas maayos na compensation at labor rights sa tinatayang higit 200,000 barangay health workers sa bansa. Kasunod naman ng pagpasa sa Senado, kinikahit ng Labor Coalition ng Kamara na pabilisin na rin ang deliberasyon sa counter part bill para maisalang ito sa bicameral process. Sa ilalim ng Senate Bill number 1905, nakasaad ang mandatory minimum monthly honorario na 3,000 piso para sa mga barangay health workers na exempted sa 45% local government personal services cap sa unang taon ng implementasyon. Kabilang din sa mga benepisyo ang transportation allowance, hazard pay, December cash gift na katumbas na isang buwang benepisyo at 10,000 pisong loyalty incentive para sa mga may 15 taon na tuloy-tuloy ang sensyo. Layon din ang panukala na gawing mas profesional ng sektor sa pamamagitan ng paglikha ng mga regular na BHW plantilla positions. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa iba pang balita, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi dapat maging hadlang sa legislative work ng mga senador at kongresista ayon kay House Prosecutor Joel Chua. Yan ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Hindi dapat maging balakid ay isinasagawang impeachment trial sa Senado sa iba pang pangunahing tungkulin ng mga mambabatas. Ito ang naging tugon ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua sa tanong ng media kung hindi ba bitin ang paghaharap ng mga testigo dahil kailangan putulin ang pagdinig bago mag-alas 3 ng hapon upang magbigay daan sa plenary session sa Senado at Kamara. Nagsisimula ang pagdiliti sa Senate Impeachment Court ng alas 10 ng umaga at nagtatapos bago mag-alas 3 ng hapon ang oras naman ng pagsisimula ng session sa 2 kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Chua, nauunawaan niya ang sitwasyon kung saan kailangan gampanan ng mga mambabatas nang sabay ang 2 mandato ang pagpasa ng mga batas at ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon ukol sa impeachment. Ibig sabihin, kailangan balansihin ng mga senator judges at house prosecutors ang pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga distrito, legislative works at ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
8: Siyempre, kailangan intindihin din natin yung ating mga senator judges dahil bukod dito, meron pa silang ibang trabaho. So kanina sinabi naman po ng ating presiding officer si Senator Jesse Scudero na 3 o'clock magkukonvene na yung Senate as bilang legislative. So siguro dapat hindi maging hadlang itong impeachment sa trabaho na ginagawa ng ating mga senador.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At sa pangwakas na balita, kaso sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte lalo umanong tumibay. Sa testimonya ng dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, State Auditor. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Lalo lamang pinagtibay ng testimonya ni dating COA ICFAO State Auditor Roderick Mamil ang kaso ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Robert E. Sbarbers, iginiit ni Mamil sa pagdinig ng Senate Impeachment Court na bagamat maaring confidential ang reunion ng confidential funds na nanatiling saklaw ng COA audit, ang pagbili ng mga gamit, mga transaksyon at liquidation ng mga ito. Ani Barbers, natukoy ni Wamil ang umano'y kakulangan ng ilang dokumentong isinumite ng Office of the Vice President bilang suporta sa paggasta ng bahagi ng 612.5 million confidential funds ng OVP at DepEd. Nabanggit dito umano ni Wamil na hindi tinukoy sa accomplishment report ng OVP ang mga partikular na confidential activities kaya nahirapan ang mga auditor na matukoy kung naayon ang mga ito sa pinahihintulutang paggamit ng confidential funds. Git ni Barbers, magpapatuloy ang House Prosecution Panel sa pagkaharap ng mga dokumento at testigo para masuportahan ang kanilang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan.
12: hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
13: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
14: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
12: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
15: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
12: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
14: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin, mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay eksakto na pong 9:08 ng umaga. At ang petsa po ay August 4, 2026. Araw po ng Martes. It is a cloudy Tuesday morning. Makulimlim, maulan, pero tuloy ang kayod ng mga kababayan nating Pilipino, no? Life is good, especially when we are productive, we are in tune with the right path, and we are at peace with ourselves and with God, and also of course with each other, no? So babati muna tayo mula sa, well, sa Cagayan Economic Zone Authority, yung ating isang deputy administrator for support services. Ang kanyang kaarawan ay kahapon, walang iba kundi si Deputy Administrator Perla Tumaliwan. Magandang umaga sa iyo, Dr. Perla, and belated happy birthday. Also kay Alan Bacolod, yung naghahatid sa aking patutunguhan, at si Jennifer Aquino, ang loyalist of all loyalists na tagapagpanood at tagapagkinig ng programang ito. Diretso na tayo sa ating panuin. I've had him maybe 3 times already, but it's always, as I always say, it's always a joy to have him, no? He is, to give a short backgrounder on him, no? He is, faculty member. He is a professional lecturer at the San Beda University Graduate School of Law. He is the president and CEO of the Political Economic Elemental Researchers and Strategists, or PEERS, and a very, very, a very important political government economic analyst, no? Pag siya'y nagsasalita, marami nakikinig at marami naniniwala kasi he makes a lot of sense compared to a lot of people who really just want to make noise. Ipapasok na natin siya, walang iba kundi si Professor Edmund Tayo. Magandang umaga sa iyo, Professor Ed.
5: Magandang umaga, Manong Les. Ayun. At magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Alam mo, masyado mo namang binibuild up yung introduction eh. kaya ako nag-green eh, kasi pag nag-green ka, DDS ka daw eh. So,
4: hindi ba, binabatikos na si Alex Ayala. Maraming salamat, Alex Ayala. You brought the country once again to the global map.
5: Congratulations.
4: Oo, nagberde siya. Biglang sinabi na naman mga DDS, kita mo, maka Sara Duterte si Alex Ayala. Biglang nag-reply siya, no, I have no political, ano, basta. Kumusta ka, Professor Ed?
5: Okay naman, Manong Les, at medyo, alam mo, kakaiba itong panahon natin, ano? Talagang pendulum swings. Medyo under the weather kaming tatlo. Pero okay naman na, ano? Otherwise, madaling ubuhin, madaling sumpungin ng allergies. Yan ang medyo problema. Oo.
4: I can perfectly relate kasi ngayon medyo ako sinisipon, tsaka inuubo.
5: Oo nga. Oo. You sound like it.
4: Pag medyo tayo naambunan lang ng konti ng ulan, sana inaambunan tayo ng pera, no? Pero hindi eh. Ang inaambunan ng pera yung pangalawang pangulo natin. Kahapon na Professor Ed, 'di ba? Ang yung sa audit witness si former Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil. He took the stand as the primary witness and examined by prosecution counsel attorney Lorna Capuna. Ano masasabi mo dyan, Professor Ed?
5: Well, Attorney Lorna Capunan, as expected, no, gave a rather very straightforward, no, examination of the witness.
4: Yes.
5: No? And you know, if you noticed, Manong Les, no, well, actually, I failed to see the whole proceeding kasi nga nagpa-check up kami kahapon.
4: Okay.
5: No, but all accounts suggests that the senator judges may have been in awe during the whole period, because apparently there was not much rhetorical questions coming from any of the senators.
4: Tama, no? Tama.
5: Medyo actually na-miss ko yung mga interjections ni especially Senator Robin Padilla. No, he makes a lot of sense, at least to himself.
4: Okay.
5: Of course, the Cayetano siblings, no. So perhaps there was nothing that they could, find in them in their own logic, no.
4: Yes.
5: To raise as a question or even just a manifestation. I was also expecting no less the presidential sister, no. I don't know how much of a presidential sister she still is, no.
4: Okay.
5: But there was also no manifestation or interjection as well. So that says a lot already.
4: Uh-oh.
5: And ang hindi ko lang nakita doon sa mga accounts, no. Kasi alam mo, Manong Les, kahit papano, may experience tayo sa gobyerno.
4: Yes.
5: At nakapin kung papano ang auditing.
4: Yes.
5: Ang auditing po ng confidential at intelligence fund, hindi sa resident auditor. Siguro yun ang rason kung bakit commissioner ang kanilang iniharap dyan. Ano? Pero hindi ko alam kung na-erase ito. No?
4: Okay.
5: Na ang procedure dyan, yung ang tawag dito procedural requirements like was this documentary requirements,
4: yes,
5: no, especially in liquidating that huge of an amount, no, pwedeng isubmit yan siguro sa resident auditor, but the examination of the whole project initiative itself, no, has its particular office at the central office, no.
4: Yes, yes.
5: Sa office of the chairman yan, kung hindi ako nagkakamali. So hindi ko alam kung yun ay bigyang diin kahapon. No?
4: Okay.
5: Kasi importante yung puntong yun na Manong Les, because as you know, this whole time, no, even before the impeachment happened, the DDS has been banding around saying that COA has already reviewed all these expenditures of the office of the vice president and found nothing unusual.
4: Yes,
5: no?
4: Yes.
5: Ang hindi naintindihan ng mga tao, iba yung compliance mo sa documentary or procedural requirements, at iba yung examination kung nagamit mo nga ng tama.
4: Oo.
5: yung pondo o hindi. Okay? Pangalawa, and this was raised by one of the most respected lawyers in the country, no, the Dean Mel Sarmiento.
4: Santa Maria.
5: Santa Maria.
4: Yes,
5: Mel Santo.
4: Yes, yes.
5: And he said that it's important to take note that the withdrawal of that huge amount itself is already something. It already tells you a lot, no?
4: Yes.
5: In similar words, no, I don't remember exactly his post, is that yung procedural requirements doesn't trump accountability requirements, no?
4: Okay.
5: Alam mo, the same issue I've been raising the same issue at the very start of the investigation of these flood control projects. Medyo, sabi ko nga, matagal-tagal na din tayong in and out of the government and being asked to be consultant to this and that and so on. Hindi pa ako nabayaran ni minsan ng cash, Manong Les. So, yan ay babayaran ka ng cheque. Tama. Kung kung hindi man, ay idideposito yan sa iyong bank account.
4: Tama.
5: So, it's highly unusual. Alam mo na kagad eh, kapag merong binabalak, no? Eh, gagawa ng paraan yan, ano? Maitago kung ano man yung dapat na itago. So, there's consistency, no, so to speak.
4: Yes.
5: with the way public monies were handled, no.
4: Yes.
5: As far as the flood control controversy is concerned, and as far as the use of these so-called confidential funds, no, in the office of the vice president.
4: Yes. Yes. So,
5: sa madalit sabi, doon pa lang red flag na kagad. Kaya nga maganda yung tanong nung nakaraang impeachment na napanood ko, tinatanong yung bank manager, meron bang mga ganyan kalaking withdrawal nito recently?
4: Oo.
5: None that she can recall.
4: Tama, tama.
5: Because apparently, that was the only time that those huge amounts of money were withdrawn and placed in several gym bags, no? Hindi ko lang alam kasi mahilig sila sa mga magagandang klaseng bag, Manong Les, no? Hindi katulad nung ginagamit ng maliit. Yung Malita Chronicles, mukhang sa sale lang binili yung mga Malita, eh.
4: Oh.
5: No? Pero yung mga gamit ng abogado ni VP, kung napansin mo, nung meron pa silang meron pa silang parada sa Senado, no?
4: Na
5: agal maglakad. Aba, puro riboa.
4: Ay, oo.
5: Yung kanilang malita. Ano?
4: Oo, malita.
5: Siguro yung gym bag, no? Maganda rin siguro yung tatak nun, Manong Les. Kahit yung gym bag lang, pwede mo nang pagtyagaan yun.
4: Nasa laman naman yun, eh. Hindi naman nasa...
5: Nga, pero ako nga kahit nga yung gym bag lang kasi kung gamit nila talagang makikita mo magandang klase yung ginagamit nila,
4: oo.
5: Yun pa lang to my mind, no, is already something that is rather unusual, no, Manong Les. So sa madalit sabi, we're not even talking about whether or not these names that were enumerated are actually people, no, who one way or the other served in the initiative of the office of the vice president
4: Tama.
5: Of the Department of Education, and to that effect, Manong Les, ako naman hindi ako sumasang-ayon doon sa mga sinasabi na hindi daw maintindihan bakit bibigyan mo ng confidential fund ang departamento. Actually, wala akong sino na ngayon ang paggamit ng confidential fund, no? Ang tanong lang dito, coordinated ba itong paggamit ng confidential fund doon sa mga ahensya na nangunguna pagdating sa poder ng intelligence at ng pag-iimbestiga, no? Kasi kaya ko sinasabi ito, Manong Les, alam nyo naman ang nangyayari, talagang grabe na ang ginagawa ng China sa atin na pinagtatanggol pa din ng Duterte,
4: tama,
5: no?
4: Tama.
5: Ang tawag dito, kahit sa ang ahensya, kailangan meron tayong paraan, no, para masupil at maimbestigahan ang bawat sulok at bawat aktibidades nito. Kasi kahit sa school system, Manong Les, sigurado ko merong mga inisyatibo itong kaibigan natin sa China.
4: Tama. Well, Professor Ed, now that you mention it, no less than our defense secretary has already voiced out, sabi niya yung mga public officials na aligned with China dapat yata bumaba na sa pwesto, di ba?
5: May tinamaan nung linyang yan,
4: ang daming tinamaan.
5: Kaya na. At yung mga tinamaan niyan, alam mo na kagad.
4: Alam na natin kung sino sila. At,
5: yes, hindi kasabihan tayo bato-bato sa langit. Tamaan, huwag magagalit. Tinamaan talaga, bullseye.
4: But we want to make it clear, Professor Ed, we are not against the Chinese people.
5: No.
4: Yung mga namumuno sa gobyerno nila, yung mga may mga interes sa ating soberenidad, yun ang talagang dapat kinakalaban natin kasi sobra na talaga sila.
5: Alam mo, to be fair to Filipino-Chinese, no, they're actually caught in between.
4: Tama.
5: I have so many friends who are Filipino-Chinese who are in fact very Filipino by heart, no, and by thinking, no.
4: Yes.
5: Pwera na lang yung mga Filipino-Chinese na at marami dito mga popular na talagang nananatiling supporter ng mga Duterte. Alam po ninyo, kung supporter ka ng mga Duterte at kahit ang mga Duterte mismo, halatang-halata mo naman na makachina sila.
4: Tama.
5: No? Kung hihimayin ninyo kung ano nangyari nung nakaraang administrasyon, simple lang, no, lagi kong tinatanong, paano nagkaroon ng cabinet member na hindi Filipino kung hindi Chinese?
4: Okay, no? May
5: lehitimong appointment at merong kahit pa sabihin mo Manong Les na walang sweldo, may staff no? At meron talagang activities na dumaan doon sa opisinang 'yon. So doon pa lang at lahat ng mga activities na 'yon may kinalaman sa lahat ng mga inimbestigahan eventually. Pogo, mining, no?
4: Tama.
5: At lahat yan, nagresulta sa napakaraming problema, napakaraming krimen dito sa atin. At nitong huli, ang daming mga nahuhuli, halos sa buwan-buwan yata, merong nadidiskubre na mga Chino
4: yes.
5: na sa atin nagpapanggap bilang Pilipino.
4: Maraming
5: o
4: doon
5: na lang, nagsimula ito kay Alice Guo.
4: Tama.
5: So sa madali sabi, doon pa lang, makikita mo na. O, iba pa yung sa West Philippine Sea, Manong Les, ha?
4: Uh-oh.
5: iba pa yung pag-angkin nila sa Batanes, iba pa yung pananakit nila sa mga uniform personnel natin. Ngayon ang tanong, Manong Les, may nadinig ka bang sinabi ang mga Duterte na nag-react sila dito?
4: Wala.
5: Nag-react sila doon sa negative portrayal of Chinese President Xi Jinping.
4: Uh-oh.
5: of Commodore J.T. Tariela. But otherwise, wala silang reaction dito sa dami ng ginagawa ng bansang China sa atin. Pati yung disinformation, palagi ko hindi nila babanggitin, Manong Les, kasi nakikinabang sila dun eh.
4: Tama.
5: No? Ito ay hindi ko kwentong kutsero, no? Ayoko nang sabihin barbero kasi magpapagupit ako.
4: Okay.
5: Barbero ko.
4: Hindi, no? Professor Ed, kasi nga, nakakalungkot. We understand na yung mga tagalabas na gustong pumasok. Ang problema natin at mas lalo tayong galit dun sa mga Pilipino na nasa loob na, well, you call them fifth columns, di ba? Fifth columnist. Yun ang talagang dapat i-expose natin eh. At marami yan. Both dito sa social media, marami. Pati sa mga nakapuesto. Tulad ng sabi mo, kahit ang justification lang, 1 peso a year appointment ito. Pero pag pinakita mo yung calling card, nakakasindak yun eh. Presidential Advisor on Economic Affairs. Yun eh, ang that will open a lot of doors actually, and it will shut a lot of doors also of the other side. So talagang na yan ang nangyari sa panahon nila Duterte. Kaya
5: at meron talagang opisina yan, Manong Les.
4: Tama.
5: Meron talagang opisina, may mga staff yan, no?
4: Meron, so yan kompleto.
5: Pagpalagay mo na na siya ay walang sweldo, wag na yung 1 peso a year, no? Walang sweldo totally. May budget yung opisina.
4: Tama.
5: May budget opisina. May mga staff, may mga sweldo yung mga tao sa opisina.
4: Tama.
5: At lahat ng mga nakita natin, laptop, controversy, formally, no? Hanggang itong huli na personal na pinuntahan ng ating magiting na defense secretary sa FIVIDEC, no? Sa
4: yes.
5: Northern Mindanao, sa Cagayan de Oro. Meron pa ding link kapatid dito ni Michael Yang yung may-ari nung steel company na nagpo-produce ng mga mabababang klaseng bakal, na kahit yung mga local businessmen doon nagreklamo kasi bumagsak ang presyo ng bakal dahil sa kanila, no? Hindi ka makakumpit sa mga ito dahil ang production nila talagang grabe, which is
2: which is okay. But the fact that they have really the fact that they've been producing no substandard bars, iron bars, eh alam mo na kaagad na talagang merong ulterior motive, no, talagang ang tawag dito, deliberately sinisira nila, hindi lang yung ating local economy, kung hindi pati yung mga construction. And we've seen this, no, in the earthquakes that happened, no, in Mindanao. But that is not even the tip of the iceberg.
4: Yes.
2: Manong, no, na-discover na nagpo-produce sila ng uranium.
4: Wow.
2: So wala kang nadinig na kahit ano. Yun ang nakakainis dito, no. And I myself was an appointee of former President Duterte, no.
4: Yes.
2: I was the young member of the consultative committee that drafted the federal constitution for the ngayon nare-revive na naman nila yung federalism, Manong Les.
4: Oo nga.
2: Eh, sabi ko nga doon sa mga post ko, eh, nabili na yan eh. No? Kasi kung talagang seryoso silang baguhin yung sistema, eh aba, kahit ako'y hindi na natutuwa sa mga Duterte, eh babalik ako at magsisilbi kung kailangan.
4: Tama,
2: ano?
4: Tama.
2: Pero, eh palagi ko, hindi, wala naman talagang seryosong pagtingin, no, sa pagbabago ng ating sistema, lalong-lalo na ngayon na nakaumang na at sa tingin nila sigurado na magiging pangulo ang pangalawang pangulo, no.
4: Oo.
2: Pagdating ng 20, eh papa, babaguhin pa ba nila ang sistema na yan? Hindi na, baka baguhin nila, extend nila ang term.
4: Oo.
2: No, I'm sorry, but so far wala na akong makitang kwan eh, at least something that will give you the benefit of the doubt. We celebrated 10 years of our arbitral victory, Manong Les. Yung napakalaking bagay nun, Manong Les.
4: Tama.
2: Meron bang mensahe ang Vice President natin?
4: Wala.
2: Diyan sa celebration na yan? Wala.
4: Wala. Wala.
2: Oh, so now tell me, convince, but the Filipino people, convince us that the Dutertes are not pro-China.
4: Yung 32 million nga na bumonto raw kay Pangalawang Pangulo, yun ang dapat pag-isipan nila mabuti at pag-aralan nila mabuti kung paano magiging pangulo si Vice President Sara Duterte pag siya'y umupo. Ngayon pa lang nakikita na natin eh. Ano pa kaya pag mabigyan pa ng mas malaki pang kapangyarihan?
2: Exactly.
4: Nakakatakot. We should fear for our country, for our people. When we have evil leaders reigning it over our country, well, that's very biblical. The people will suffer when we have evil leaders reigning over our nation. Di ba? May ganun eh.
2: Definitely. And actually, systemic na, Manong Les, eh. No? Actually, ang mga pinagbababasa ko ngayon is for me to at least attempt to understand, no, what's happening not only in our country,
4: yes,
2: but to the whole world. No?
4: Yes.
2: I don't know if you have encountered Anne Applebaum, no, the Twilight.
4: Yes, yes, yes.
2: And this one, no, Autocracy Incorporated.
4: Ayan, no. I'd like to read again that. Maganda yan. Minsan, pahiramin mo ako ng mga libro mo.
2: Alam mo, ang tawag dito, siguro, akala ko si Alex Ayala lang ang isa sa mga pagkakataon, no, katulad ni Manny Pacquiao na nabanggit ang Pilipinas.
4: Yes.
2: No? Sa buong mundo.
4: Oo.
2: Eh, aba, pati dito sa mga librong ito, nabanggit ang ating bayang Pilipinas, eh, no? At alam mo na kung bakit, no?
4: Oo.
2: Sa kapangalang Duterte. At oo. Siguro, dadagdagan ko na, Manong Les, no? Sabi nila, at merong, ito yung talagang nire-respetong political scientist din at sinasabi niya, hindi daw tayo dapat maka-China at hindi rin tayo dapat maka-America. Totoo yun.
4: Okay.
2: Tama yung ganung linyahan, no? Pero, kung halimbawa lang, there's not much of a choice because precisely, clearly, we still need allies, Manong Les, no? We're going to fool ourselves if we are going to start to think that we can act as if we are a big country,
4: right,
2: like China or the US. So we need allies. We need either US or China. Now, if you are to choose between US and China, eh ba, pipiliin mo ba yung ginigipit ka? Pipiliin mo ba yung binubuli ka? Pipiliin mo ba yung ina-undermine ka from within?
4: Hindi.
2: No?
4: Oo. Oh,
2: hindi mo pipiliin yun. Paano mo sasabihin kaibigan niya? At sasabihin nila, eh tayo inalapista at inoccupy tayo, binastos tayo. Nung panahon nung nakaraang siglo,
4: yes.
2: No? Siglo na ang sasabihin ko dito, napakatagal na pa. At nung panahon na yun, Manong Les, eh ibang-iba naman ang mundo nung panahon na yun eh.
4: Yes.
2: Ano? At nakita na natin, no, ang lagi kong batayan dito, yung pagboto natin against the extension of the U.S. Bases in 1991. Did we see the U.S. Retaliating against us in the same way that China has been retaliating to us?
4: Correct.
2: Salita lang yun sa atin, ha? As far as China. Yun, nireject natin yung tratado. Oh.
4: Yes.
2: So, wala tayong nakita whatsoever. In other words, we have been dealing with the Americans for so many years. No? We know how to deal with them and we can say no to them.
4: Correct.
2: But in the case of the Chinese, when we say no, actually we cannot say no.
4: Ang Amerikano, pag sinabi mong no, they don't get offended.
2: That's right.
4: Amerikano, they will understand, no?
2: That's right. And last but not the least, Manong Les, itong mga huling inisiyatibo ng Amerika, kahit ang Amerika mismo, mga kababayan, alam nila na hindi na lang sila ang nagdedesisyon, hindi na sila ang kumbaga, nagtitimon. They now require other allies to,
4: yes,
2: to take part. And in fact, wala na nga halos ang Amerika eh.
4: Yeah.
2: Kahit natitin mo itong Pax Silicon na ito, na hindi maintindihan ng ating pangalawang pangulo,
4: yes,
2: ano? Eh ang tawag dito, initiative in the sense that it was suggested and initiated by the US, but it is actually decided and run by several other countries.
4: Yes, that's right.
2: Maling-mali yung ikukumpara mo yung Amerika at bansang China. I'm sorry, but
4: tama. Anyway, Professor Ed, I've been told na to get your last message, but pwede ba natin pagpatuloy ito bukas? Are you free tomorrow? Because I wanted to take up something with you eh. Nabanggit mo yung Pax Silica. Pwede natin pag-usapan bukas ito if you're available, no? But let me know. But just the same, I'd like to get a last message from you before I break, no? Sige, Professor Ed.
2: You know, Manong Les, we just as always, no, kailangan lang nating pagtuon ng mabuti ng pansin ang mga nangyayari sa atin, lalong-lalo na dito sa impeachment.
4: Yes.
2: Ito po hindi lang usaping political. And hindi po pagka sinabing pinupolitika ninyo, eh kahit po sa bahay may politika eh. Kahit saan ka magpunta may politika. Ang tanong lang dito, eh tamang politika ba yung ginagawa natin at pinagtutuunan natin?
4: Tama.
2: At sinasabi nila na selective justice, the fact na sinasabi nila, Manong Les, na selective justice it's justice nonetheless.
4: Yes.
2: No? In other words, nagkataon na sabi nga nila bakit puro mga kakampi na mga Duterte yung nakakasuhan at nahukulong. Siguro hindi nagkataon na halos lahat sila merong itinatago sa kanila, ano, meron silang skeletons in the closet, so to speak, that when investigated, something really will come out and therefore will have to be investigated and cases have to be filed.
4: Yes.
2: So kung wala ka namang pinatago at ikaw ang tawag dito, lehitimong opposition at lehitimong kritiko ng pangulo at ng gobyerno, kahit na pag-initan ka, walang pag-iinitan sa iyo eh. Kaya kaya hindi rason na ikaw pinag-iinitan, meron eh, may nakikita. At ito ay hindi basta-basta malita chronicles, hindi ito kwentong kutsero lang, no? So mga kababayan, baka naman pwedeng pag-isipan yung mabuti, ano? Lalong-lalo na ito, may mga lumalabas ng mga survey, nangunguna ang pangalawang pangulo.
4: Yes.
2: Hindi ko pa masabi kung tama at o mali at maganda ang nangyaring survey kasi hindi ko inaasahan to sa mga reputable survey companies. But we ourselves at Pierce have been constantly monitoring what's happening on the ground. And I'm inclined to think that the numbers are not as consistent with what we know, no? Because I'm quite confident that the Duterte family have remained popular only as far as Davao is concerned. But even in the whole of Mindanao, medyo hindi na nila na-retain yung ganong klaseng dominance. And most especially when you go to Cebu, yes. Cebu alone, city and province and the whole of region 6 and even region 7 in Negros, aba eh, hindi ho kanila na yon, hindi na nila bailiwick yon. So sa kung ako ang tatanungin ninyo, I will be able to say something more definitive only once we have already done our own. And bago ko malimutan manong Les, pasensya ka na. Sige talaga, na. Alam madaldal ako eh.
4: It's okay, no? Okay.
2: Sabi, nakita kayong survey, ang unang-una niyong tingnan, kung ito ay commissioned o non-commissioned. Pag hindi masagot ng survey firm na commission o non-commission, mag-isip na kayo.
4: Ayun.
2: Pag sinabing non-commission, eh meron kang benefit of the doubt. Kasi ibig sabihin, inisyatibo nila ito. At ito ay napondohan ng napakaraming subscribers o iba't ibang tao na hindi sila makakapagsabi kung paano gagawin yung survey at paano ifo-formulate yung questions. Pero pagka sinabing ito ay commission, aba, eh medyo magdalawang isip ka na kung ito ay kapanipaniwala. Kasi kung ako ang tatanungin mo bilang pollster din, no, bilang mananaliksik at researcher din, kapag ka-commission, hindi mo dapat 'yan ibinabandila at ipinangangalandakan eh. Pag sinabing commission, ibig sabihin that is for the purpose of the one commissioning the survey. Ayun. Itself.
4: Maliwanag.
2: No? And therefore it may be bias, no, to a certain extent. So, gawin po nating maging mapanuri po tayo.
4: Professor Edmund Tayaw, maraming salamat sa. I hope to have you tomorrow if you're free, ha?
2: Salamat po, Manong Les. Always, basta available ako, eh, alam ni Christian, hindi kita mahindihan.
4: Maraming salamat sa iyo, Professor Edmund Tayaw, Political, Economic, and Government Analyst. Magbe-break muna tayo.
3: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
9: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
9: Ang ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
3: Leslie Bocobo.
11: Leslie Bocobo.
3: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ay 9:43 na po ng umaga. We just had Professor Edmund Tayaw as our guest. Meron siyang binanggit na it's worth echoing again. Sabi niya, kung tayo makipag-align sa isang bansa, piliin na natin dapat yung makakabubuti sa atin, hindi yung makakasama. So he was referring to the USA versus China, because mapapadehado tayo pag ang isang bansa ay, you know, they're after to exploit us and to, you know, to parang apihin tayo, no? So pag-isipan natin talaga mabuti. Plus, the nation of USA has a long-standing historical relationship with us and friendly relationship with us. So yun ang point na we should really think about very well. Meron tayong live report ngayon kay J. Mark Dagala. Pagsunod sa international humanitarian law, pinagtibay ng PNP para palakasin ang lahat ng kanilang operasyon. J. Mark?
6: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
6: Report.
12: Kami, Leslie, natapag nga ng Philippine National Police ang lahat ng Police Regional Office at National Support Units ito na higit pang pagtingin ang pagsunod sa international humanitarian law at karapatang pantao sa lahat ng kanilang operasyon. E di kasabay na rin ang pagdiriwang ng ika-77 buwan ng international humanitarian law ngayong Agosto. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr., layunin ng direktiba na matiyak na ang bawat operasyon ng pulisya ay nakabatay sa mga tuntunin ng batas habang pinangangaragaan ang karapatan at dignidad ng mga sibilyan, lalo na sa mga lugar na apektado ng armadong tunggalian. Alinsunod na rin anya ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na higit pang palakasin ang profesional, makatao at may pananagot ang pagpapatupad ng batas, kasabay ang pagprotekta sa mga komunidad at pagtataguyod sa mga alituntunin ng batas. Ipinagdiriwang ang buwan ng Agosto bilang International Humanitarian Law Month upang palawakin pa ang kamalayan tungkol sa legal na proteksyong ipinagkakaroon sa mga sibilyan at iba pang hindi lumalahok sa labanan sa panahon ng armadong tunggalian. Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ay pinalakas sa ugnayan at pagkakaisa sa pagsulong ng international humanitarian law. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Mula kay J. Mark, magpunta naman tayo kay AJ Ignacio. Meron siyang live report bilang ng mga PUJ na nabigyan na ng 10 pisong fuel subsidy. Umabot na sa mahigit na 92,000 ayon sa Department of Energy. AJ?
6: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
6: Report.
13: Yes, Leslie, magandang umaga. Umabot na nga sa mahigit 92,475 ang kabuuan bilang, Leslie, ng nabiyayaan ng mga public utility jeep na 10 piyeso fuel subsidy. Sa naturang bilang, nagkakalagay ito ng 403,354,438.35 centavos ang kabuuang halaga naman, Leslie, na nabigyan ng nagasta na ng DOE para sa naturang bilang. Samantala, Leslie, umabot naman sa 2,745 na gasoline stations ang lumahok na sa naturang nationwide campaign na subsidiya para sa ating mga pampublikong tsupera. Wala pa rin dito, Leslie, sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, AJ Ignacio, nandun siya sa Department of Energy. Magpunta naman tayo kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas. Agoo La Union, antas ng tubig sa Aringay River. Sa Aringay La Union ngayong umaga, nananatiling normal na sa kabila ng masamang panahon. Albert?
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
12: Maraming salamat, Kales Lee. Nananatiling nasa normal na level ang Aringay River. Ngayong umaga, kasama ng ilang pang mga malalaking daliwan ng tubig dito sa La Union, sa kabila ng malakas na agos at maputik na tubig na dulot ng patuloy na pag-ulan bunsod ng Tropical Depression Luis na pinalakas ng Southwest Monsoon o Habagat. Bagamat wala pang natatalang pag-apaw sa mga ilog ngayong araw, nananawagan ng mga otoridad sa mga residenteng nakatira sa mga bababang lugar at malapit sa pampang ng ilog na manatiling mapagmatsyag at umiwas sa hindi kinakailangang pagtawid, lalo na kung magpapatuloy ang malakas na pag-ulan. Samantala, batay sa pinakahuling situational report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng La Union, 35 insidente na ang naitala sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Kabilang dito ang abot-tuhod na pagbaha sa Bawang, Santo Tomas, San Fernando City at Naguilian. Gayon din ang mga insidente ng pagkadumba ng mga puno at pagguho ng lupa sa Naguilian. Nakapagtala rin ang PDRRMO ng power interruption sa 34 na barangay sa Bawang, Fernando City dahil sa epekto ng masamang panahon. Sa usapin naman ng paglikas, 14 na pamilya o 52 individual ang kasalukuyang nananatili sa loob ng mga evacuation center sa Naguilian, habang 19 na pamilya o 66 na individual ang pansamantalang nanunuluyan sa labas ng evacuation center. Bukod sa 61 pamilya mula sa Bawang at Aringay ang isinailalim sa preemptive evacuation bilang pag-iingat sa posibleng paglalaan ng sitwasyon. Patuloy na pinapayuhan ang publiko na maging mapagmatsyag at subaybayan ang mga opisyal na abiso ng PAGASA, PDRRMO at kanikanilang malokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
4: Maraming salamat, Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo La Union. Magpunta naman tayo kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan, MDRRMO Infanta, Pangasinan. Pinaigting ang water level monitoring sa mga ilog at baybayin. Ricky?
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Infanta, Pangasinan ang water level monitoring sa mga ilog at coastal areas ng bayan bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng patuloy na pag-ulan. Nagsagawa ng tuloy-tuloy na pagmamanman ang MDRRMO Infanta Response Team upang masubaybayan ang antas ng tubig sa mga pangunahing daluyan at agad na makapagbigay ng babala kung kinakailangan. Ayon sa tanggapan, layunin ng hakbang na matiyak ang

0: Bulacan City. Tayo'y magpapaalam na, ang oras po ay 9:51 na ng umaga. Babalik tayo bukas sa programang Leslie Bocobo Live. Papasalamat na tayo sa Radyo Pilipinas Publiko, Radyo Publiko Technical Team, si Jomari Rifarial, si Alvin Pelcone, si Arnel Villamor, si Mary Ann Milios, at ang Super Lolo Executive Producer, Christopher Tirambulo. Marami pong salamat. I'll see you tomorrow.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Philippine Standard Time, 9:53.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga, Pilipinas. Narito mga balita sa oras na ito. Delay sa benepisyo ng mga health workers noon pang 2021. Bunsod ng ilang issue sa Commission on Audit, inaayos na ayon sa Malacanang. Mula Malacanang may balita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ginagawa na ng kukulang aksyon ang mga benepisyo ng mga health workers na mula pa noong 2021 hanggang ngayon ay hindi pa rin naibibigay dahil sa ilang COA issue. Ang pahayag ay ginawa ni Castro sa gitna ng statement na inilabas na kalayan sa health workers singil sa kanilang delayed benefits kabilang na ang performance-based bonus. Sabi ni Castro, may clarificatory letter ng pinadala ang DOH sa Budget Department at mula doon ay magkakaroon ng linaw sa mga usapin na may kinalaman sa medical allowance. Kabilang dito ang verification ng disbursement modes tulad ng direct HMO provider engagement o cash reimbursement, eligibility coverage o documentary attachments. Kaugnay nito, inilinaw naman ni Castro na 2021 pa ang health worker benefits issue at hindi nangyari sa termino ng Marcos administration. Palingan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
10: Makakaasap po kayo at inaayos naman po ang mga issues para liwanagin po ito sa DBM.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: 48 barko ng China na mataan ng AFP sa West Philippine Sea sa nakalipas na linggo. May live report si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Patuloy ang presensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Batay sa ulat ni Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, retired and reserve Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. 48 mga barko ng China ang kanilang na-monitor sa 4 maritime features sa West Philippine Sea. Sa Baho de Masinloc, na-monitor ang 19 na mga barko ng Chinese Coast Guard at 3 barko ng Chinese People's Liberation Army.

0: Navy. Habang sa iyong insyol naman na itala ang 3 barko ng CCG at 1 PLA Navy vessel. Sa Pagasa Island, namataan ang 5 CCG vessels at 3 PLA Navy vessels. Sa Eskwada Shoal naman ay 3 CCG vessels at 1 PLA Navy vessel ang natagpuan. Pagigiit ni Trinidad na ang illegal, coercive at aggressive and deceptive presence ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ay nananatili pa rin hanggang sa kasalukuyan. Sa kabila nito, iniyak naman nila ang kanilang commitment para sa pangalagaan ang soberanya at maritime domain ng bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Energy nakapagtala ng nasa mahigit 403 million pesos na naipamahaging fuel subsidy para sa mga public utility jeepney sa iba't ibang bahagi ng bansa. May live report naman tungkol dyan si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Joy, umabot na nga sa mahigit 403,354,438.35 ang kabuang halaga ng naipamahagi ng Department of Energy para sa programang 10 pesos fuel subsidy para sa mga PUJs at iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon niya kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang naturang programa sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan nasa 2,745 na gasoline stations naman ang maaaring paggasolinangan ng mga PUJ sa iba't ibang bahagi ng bansa. Muli naman siniguro ni Abad na patuloy ang naturang programa para sa ating mga POJ drivers hanggang sa upang maibsan ang patuloy na pagsipa ng taas ng presyo ng produktong petrolyo hindi lamang sa Pilipinas kundi sa pandaigdigang merkado. Joy, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
5: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit.
4: Prolific in the area, the city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626, and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
5: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
4: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
15: Magandang umaga po. Ito po ang inyong lingkod, Kakiko Flores, sa ikalabing dalawang araw ng paglilitis, the Integrated State Media Comprehensive Coverage ng the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Makinig, manood po kayo sa mga magganap sa impeachment hearing na ito at 10:04 in the morning.

0: reporters have been identified as Exhibit P-1-12-E for the prosecution.
1: Thank you, Your Honor. On the part of the defense, this was pre-marked as D-1-105-OVP. For the information of the Honorable Court.
2: Noted.
3: Mga kababayan, pansamantala po muna nating puputulin ang special coverage sa 12th araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mogol at Ched Oliva. Nanaman natin ang nakatutok pa rin sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masusundan nyo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ito po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
5: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Department of Social Welfare and Development nakapaghatid na ng higit 1,000,000 pisong halaga ng humanitarian assistance sa mga nasalantan ng Bagyong Luis. National Disaster Risk Reduction and Management Council puspusan ang pagtatayo ng Ligtas Pinoy Centers laban sa mga sakuna at kalamidad.
5: Headlines.
3: Bagyong Luis humina at isa na lang low pressure area pero patuloy pa rin magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ilang lugar nasa blue alert status pa rin at klase sa ilang lugar na nanatili pa rin suspendido dahil sa bagyo.
5: Headlines.
3: Lupang gagamitin sa PAC Silica Venture 2019 pa inilatag ayon sa Malacanang. Palasyo muling tiniyak na hindi maaapektuhan ang mga magsasaka sa proyekto ng PAC Silica.
5: Headlines.
3: 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila handang depensahan ng Office of the Solicitor General ayon sa Malacanang. Panukalang pagbawalan ang mga korte na mag-issue ng temporary restraining order laban sa wage order, inihain naman sa Senado.
5: Headlines.
3: Mga motorista sinalubong ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong unang Martes ng Agosto. Halos 1,000,000 low-income members ng Social Security System na bigyan naman ng 2,000 pisong uplift assistance.
5: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati sa makasaysayang panalo ni Pinay tennis player Alex Ayala sa Mubadala DC Open.
5: Headlines.
3: At prosekusyon patuloy na naglalatag ngayon ng mga ebidensya sa umano'y maling paggamit ng confidential fund sa 12th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw na Martes, August 4, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Magol at narito ang ating mga balita. Nakatutok na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Luis. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng paunang 1.1 million pesos na humanitarian assistance sa mga naapektuhang komunidad. Pangunahin dito ang family food packs at ready-to-eat foods sa mga na-stranded at mga nananatili sa evacuation centers. Sa pinakahuling tala naman ng DSWD, sumampapa sa higit 9,000 residente sa Region 2, 3, 5 at 9 ang apektado ng Bagyong Luis. Sa bilang na ito, nasa 1,212 na pamilya o katumbas ng higit 3,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Tiniyak naman ng DSWD na available ang 6 billion pesos na halaga ng relief resources nito para umayuda sa mga nasalantang komunidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling on track at mas puspusan na ngayon ang pagpapatayo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ng Office of Civil Defense o OCD ng Highly Resilient Evacuation Centers o mga Ligtas Pinoy Centers. Sa panayam ng programang Boses kay OCD spokesperson Juni Castillo, sinabi nitong bago man ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpapatuloy na ang pamahalaan sa pagtatayo ng mga evacuation center. At dahil nga sa naging panawagan ng Pangulo sa 5th zona nito, ay lalo pang naging maigting ang pagtatayo ng Ligtas Pinoy Centers na makakasangga ng mga Pilipino sa panahon ng sakuna at kalamidad. Naging napakalaking tulong din aniya ng pag-institutionalize at pagbibigay ng prioridad ni Pangulong Marcos Jr. sa nasabing batas na nagbigay ng kaukulang milyong pondo para maitayo ang matitibay na Ligtas Pinoy Centers sa mga lugar na pinakaapektado ng mga kalamidad at sakuna.
15: Malaking tulong po itong batas na ito, no, na may ganito na para po kumbaga hindi na gagamitin yung mga eskwelahan o yung mga ibang mga gusali, no, kundi meron na talagang designated na evacuation center na kumbaga maaayon sa disenyo, and then ganun din yung tamang lugar, no, kung saan dapat ito itayo na sa mas ligtas na lugar.
3: Yan ang pahayag ni OCD spokesperson Junie Castillo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Humina at isa na lamang low pressure area ang Bagyong Luis na huling namataan ng pag-asa sa Peña Blanca, Cagayan. Bagamat wala nang nakataas na tropical cyclone signal sa alinmang bahagi ng bansa, patuloy pa rin magpapaulan ang dating bagyo at habagat. Kabilang sa mga uulanin ang La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Zambales, Bataan, Ilocos Sur, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Aurora, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite at Batangas. Nagbabala naman ang pag-asa sa posibleng localized flooding sa mga mabababang lugar o malapit sa ilog. Gayun din ang posibleng pagguho ng lupa sa highly susceptible areas.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nakataas pa rin ang blue alert status ng Office of Civil Defense o OCD kahit pa isang low pressure area na lamang ang Bagyong Luis. Sa panayam ng programang Boses kay OCD spokesperson Junie Castillo, pumalo na sa 17 barangay ang apektado mula sa Northern Luzon, Bicol Region at maging ilang bahagi ng Mindanao. Pumalo naman sa mahigit 7,700 residente ang apektado ng masamang panahon na posible pang madagdagan habang nagpapatuloy sila sa pangangalap ng datos. Binigyang diin ni Castillo na kahit LPA na lang ang bagyo ay hindi nila agad ibinaba ang alerto at mahigpit pa rin nakabantay. Hindi lang ang NDRRMC Operation Center kundi maging ang Regional Operation Center at Response Team sa epekto ng masamang panahon.
15: Meron pong naiulat sa atin na 17 po, no, or 17 na flooded areas. Kasama po dito yung sa Region 1, kasama din yung sa Region 9, ganun din dun sa BAR, no, kasi pinagsama ito, no, yung Bagyong Luis na ngayon ay LPA na po, no, at saka yung sa habagat din po, no. Pero kahit naka-LPA na, Sir Alan, itong Bagyong Luis, no,
3: opo,
15: kasi ayon sa pag-asa, may mga pag-ulan pa rin po na pwedeng mangyari, no, doon sa iba't ibang lugar.
3: Ang tinig ni OCD spokesperson Junie Castillo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na maaari nang bumiyahe ang mga sasakyang pandagat sa bansa bunsod ng panghina ng Bagyong Luis at pag-alis ng sea travel suspension. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na bagamat inalis na ang suspension ng sea travel sa mga sasakyang pandagat, ay dapat pa rin mapagmatyag ang mga biyahero at mangingisda sa lagay ng karagatan dahil nandyan pa rin ang banta ng LPA at ng habagat. Pagdating naman sa narespondihan ng PCG, ay isang insidente lang ang kanilang naitala. At ito ang lumubog na bangka ng isang mangingisda na na-rescue sa may Hagna sa Bohol. Naging proactive din ang responde ng PCG at ng iba pang otoridad at maging ng pamahalaan, kaya walang kinakailangan pang i-rescue ng mga residente.
16: Naging proactive po talaga, hindi lamang po ang iba't ibang ahensya, kasama rin po yung pakikipagtulungan ng ating po mga kababayan sa mga direktiba na ibinibigay po natin sa kanila.
3: Ang payag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Dahil sa mga pag-ulan itong nakalipas na araw, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas na 24 oras. Batay sa update ng PAGASA Hydromet Division, umangat sa 156.61 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong umaga mula sa 155.41 meters kahapon. Sa kabila niyan, mas mababa pa rin ito sa 160 meter critical water level threshold, gayon din sa 180 meters above sea level na minimum operating water level ng Angat Dam. Bukod naman sa Angat Dam, bahagyaring tumaas ang level ng tubig sa La Mesa Dam, Ambuklaw Dam, Binga, San Roque, Pantabagan at Magat Dam.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy ang pagsisikap ng Metro Manila Development Authority o MMDA para mas matugunan pa ang problema ng pagbaha sa Metro Manila. sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III. Sinabi nito, nakikipagtulungan na sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pagsasaayos ng drainage system sa kahabaan ng Taft Avenue at sa iba pang lugar sa Kamaynilaan. Mahalaga kasi ayon kay Torre na maisaayos ang daluyan ng tubig sa mga nasabing lugar upang hindi naman mahirapan ang mga bagong bukas at operating pump station sa Maynila at ang mga ide-deploy na mobile pumps. Oras kasing matapos na ito ay tiyak aniyang malaking ginhawa ito sa mga residente lalo na sa mga commuter at estudyante na kadalasang pineperwisyo ng baha. Nakikipag-ugnay na rin aniya ang MMDA sa iba pang lokal na pamahalaan upang mas matutukan na ang mga off-plan kontrabaha measures sa kani-kanilang nasasakupan.
17: Meron tayong mga panibagong pumping stations na ino-operate yan at may mga mobile pumping stations din tayo na para temporarily ay makaka-alleviate ng pagbaha dyan. Kasi may mga drainage dyan na dahil doon sa Dolomite Beach ay may pinamahan dyan na mga drainage kaya kailangan nating i-re-engineer para ang diminished capacity ay maibalik at mas mabilis na mailabas ang tubig galing dyan sa inland lalo dyan sa area ng Taft Avenue, dyan sa may Padre Faura, palabasan ng Manila Bay.
3: Yan po ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lupang gagamitin sa PAC Silica Venture 2019 pa inilatag ayon sa Malacanang Palasyo, muling tiniyak na hindi maaapektuhan ang mga magsasaka ng nasabing proyekto. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Pinagandoon ng Malacanang na 7 taon ang nakakaraan ang mailatag at ma-allocate ang lupain gagamitin para sa PAC Silica Project. Ayon kay Paris Press Officer Undersecretary Claire Castro, 2019 pa, particular noong 2019 SEA Games ay nagkaroon na ng tinatawag na buildable areas o alokasyon ng lupang gagamitin sa venture. Mayroon ani Castro na 6,000 hektarya na nakareserbang lupa na para sa open green spaces, forest reserves at designated zones para sa upland farming. Maliit lang ano ang maukupa dito ng proyekto na nasa 3,500 hectares na dito ititirik ang PAC Silica Project. Kaya pagtiyak ng palasyo, hindi makakaapekto sa mga farmers ang project na isang planong AI at semiconductor industrial hub sa New Clark City na naglalayong lumikha ng legalidad at trabaho at makahikayat ng malalaking pamumuhunan sa high-tech industries. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
19: So, maliit lang po ang maukupa nito. 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po, maaaring ilagay itong proyekto regarding PAC Silica. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers.
18: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinutulak na tax exemption expansion hindi magdudulot ng malaking epekto sa revenue collection ayon kay BIR Chief Charlito Mendoza. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Kumpiyansa si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na hindi magkakaroon ng malaking epekto sa revenue collection ng gobyerno ang panukalang pagpapalawak ng income tax exception threshold. Partikular ito sa hiling ng Pangulo sa Kongreso na itaas sa 350,000 ang income tax exemption threshold. Ayon kay Commissioner Mendoza, handa silang makipagtulungan sa Department of Finance at sa Kongreso para maisulong ang mga panukalang tax relief. Hindi rin umano ito nag-aalala na magkaka-impact ito sa revenue collection efforts ng pamahalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Mendoza.
21: So we're not worried na ito will severely impact our revenue collection efforts. Sapagkat unang-una, ang estimate is if we increase the tax exemption from 250,000 to 350,000 annually, ang estimated additional take-home pay annually ng ating mga maliliit na mga empleyado na maliliit lang ang sweldo will be an additional 15,000 pesos annually. Malaking tulong sa kanila yan. At yan naman, I'm sure, iikot din yung pera. Bibili rin sila ng gamot, ng pagkain, mga groceries. So, mag-generate din yan ng indirect taxes like VAT. Makakatulong din naman doon sa mga negosyo na bibilhan nila. So, may added income din na mag-generate from that. Hindi naman matutulog yung pera eh. Babalik din naman yun sa ekonomiya. Iikot din siya eh. So, mag-generate din siya ng boost.
20: Sa tala ng Department of Health, oras na katupad ang panukala, maaaring madagdagan na hanggang 1.2 milyon ng mga manggagawa makinabang sa tax exemption para umabot ito sa humigit kumulang 6 na milyon na income tax exempt workers. Kaugnay nito, tiniyak din ni Mendoza na patuloy na paiigtingin ng BIR ang tax collection at mahigpit na enforcement para matiyak naman na patas ang sistema at walang malalaktawang obligasyon sa buwis. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang umosyon ng Office of the Ombudsman na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft kaugnay ng flood control scandal at gawing isang state witness. Batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan, walang sapat na batayan para pagbigyan ang motion. Samantala, maaari naman anilang ipagpatuloy ng ombudsman ang plano nitong gawing state witness si Bonoan sa tamang yugto ng paglilitis. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nais nilang gawing state witness ang dating kalihim para tumestigo sa mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Itinanggin ng Malacanang ang alegasyong may selective justice makaraang payagan ng Sandigan Bayan na magpiansa si dating Senador Bong Revilla Jr. kaugnay sa maanumalyang flood control project. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang desisyon ay hindi nagmula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kundi sa Independent Court.
19: Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso?
3: Samantala, handang depensahan ng Office of the Solicitor General o OSG ang 85 pesos na minimum wage increase order para sa National Capital Region. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang OSG ang kakatawan sa NCR Wage Board at National Wages and Productivity Commission. Bagamat iginagalang ng Malacanang ang korte, sinabi ni Castro na dapat idulog ang usapin sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board at hindi sa hukuman.
19: Alabas po kasi ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, ipa-file ito ng apila, hindi sana sa korte. Ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naghain ng panukala si Senador Rafi Tulfo na layong pagbawalan ang mga korte, tribunals at iba pang entities na mag-issue ng temporary restraining order o TRO o injunction laban sa pagpapatupad ng wage order. Sa kanyang Senate Bill 2372, tinukoy ni Tulfo ang suspension ng 85 pesos na aumento sa pasweldo ng pribadong manggagawa sa Metro Manila kasunod ng TRO ng Pasig Regional Trial Court noong July 30. Iginiit ni Tulfo na ang wage order ay produkto ng mahabang proseso ng public hearings, pag-aaral at konsultasyon sa gobyerno, labor sector at employers, layo ng panukala na amyendahan ang labor code para ipagbawal ang pag-i-issue ng TRO injunction laban sa anumang wage order.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Handa ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na makonsulta ng gobyerno kaugnay sa plano nitong alisin ang system loss charge sa kuryente. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni PCCI President Perry Ferrer na welcome sa kanila ang plano ng pamahalaan, subalit mahalaga rin aniyang matingnan ang system loss sa transmission, generation at iba pa. Umaasa rin ng PCCI na mababawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported fuel.
0: Sana mapababa natin into 60-70% range kasi ang Pilipinas, we are rich in natural resources and dapat magsimula tayo ng exploration, geothermal and other sorts of renewable energy, solar, wind, kasi we are blessed lalo na sa eastern seaboard ng Pilipinas.
3: Si PCCI President Perry Ferrer.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit 8 milyong customer ang inaasahang makikinabang sa 9.5 billion pesos ng Meralco Fund ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ang ipinagutos na refund ng Energy Regulatory Commission ay alinsunod sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aanin ang pasan ng mga Pilipino. Maaari namang umabot sa mahigit 100 piso ang refund para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Una nang sinabi ng ERC na sisimulang ipatupad ang refund sa susunod na billing cycle at kailangang malinaw na makikita sa bill ng kuryente ng mga consumer.
19: Isang desisyon na inilabas ng ERC nitong July 31, ipinag-utos ng komisyon sa kumpanya na ibalik ang equivalent rate na 0.3448 peso per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan. Makakaasa ang mga residential customers ng Meralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.5861 peso per kilowatt hour.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, pagsasayos ng mga sistema at linya ng kuryente, isa sa magiging susi para mawala ang system loss ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang balita mula kay AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Binigyan linaw ni Energy Secretary Sharon Garin na kinakailangang ayusin ng mga power utility companies ang kanilang mga sistema upara mabawasan rin ang system loss sa kanilang mga linya upang hindi na may pasa sa consumers sa bawat electricity bill sa bansa. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, ito'y upang maibsan ang kabi-kabilang gastos na magiging dahilan ng pagpasa ng bawat consumer sa kanilang mga electricity bill. Dagdag pa ni Garin na gumawa na sila ng task force na sisilip sa bawat electric cooperative at mga ilang electric power utilities upang may saayos ang sistema ng bawat distribution companies sa bansa. Muli na ba siguro ng DOE na patuloy ang kanilang pagsasagawa ng mga programa upang maibsan ang pasanin ng bawat electric consumers sa buong bansa. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sumalubong sa mga motorista ang rollback sa mga presyo ng mga produktong petrolyo ngayong unang Martes ng Agosto. Batay sa price adjustment ng Department of Energy, nasa 60 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel, 2 pesos and 9 centavos kada litro sa kerosene at 73 centavos kada litro sa gasolina. Epektibo ang oil price rollback hanggang sa susunod na linggo, July 10.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, pinangangambahang tumaas ng 3 pesos and 67 centavos ang kada kilo ng LPG ngayong buwan ng Agosto. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng madagdagan ng 40 pesos and 38 centavos ang presyo ng kada 11 kilogram na LPG. Ito'y dahil sa Saudi Aramco contract price, ang batayan sa pagtukoy ng presyo ng LPG sa Pilipinas. Sa kabila nito, tiniyak ni Garin na nananatiling sapat ang supply ng LPG sa bansa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit 978,000 na low-income earners o low-income members ng Social Security System o SSS ang nabigyan ng 2,000 pisong uplift assistance. Bahagi ito ng pagsisikap ng administrasyon na matulungan ang mga naaapektuhan ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ang low-income SSS members ay kabilang sa Group 3 ng Uplift Assistance Program. Sa ilalim ng Group 3, tatanggap ang mga benepisyaryo ng 2,000 piso kada buwan mula ngayong Agosto hanggang Disyembre. Direktang ibinibigay ng SSS ang tulong pinansyal sa rehistradong banko o disbursement accounts ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Nitong July, higit 4.4 million households ang tumanggap ng uplift cash assistance mula sa pamahalaan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpaabot po ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkapanalo ni Filipina tennis player Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Sa kanyang social media post, abot ang papuri ni Pangulong Marcos Jr. sa panibagong makasaysayang tagumpay ni Ayala. Patuloy aniyang nagiging inspirasyon ang Pinay tennis player sa mga kabataang Pilipino para mangarap ng walang limitasyon. Biligyang diin ng Pangulo na kasama ni Ayala ang sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang sa panibagong kanyang tagumpay. Si Ayala ang kauna-unahang Pilipino na nakakuha ng isang WTA Tour title makaraang talunin si American tennis player Jessica Pegula. Bukod pa rito, mag-uwi rin sa Ayala ng $252,000 na prize money o katumbas ng mahigit 15 million pesos. Bago ang DC Open, una nang nakuha ni Ayala ang halos $1.3 million na prize money ngayong taon. Sunod namang sasalang ang tennis player sa Canadian Open, isang WTA 1000 event.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga senador, nagpaabot din ng pagbati sa tagumpay ni Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Ang balita mula kay Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Naghain si Senador Joel Villalba ng isang resolusyon sa Senado para ipakilala at papunihan si Filipina tennis player Alex Ayala matapos nga nitong masungkit ang kampiyonato sa 2026 Mubadala DC Open Women's Singles Championship at maitala ang kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipinong nagwagi sa Women's Tennis Association o WTA Tour Level Singles Title. Sa Senate Resolution 554, binigyan din ni Villanueva na ang tagumpay ni Ayala ay isa sa pinakamalalaking tagumpay sa kasaysayan ng sports sa bansa matapos itong talunin sa finals in World Number 3 at top seed na si Jessica Pegula para maiuwi ang kampiyonato sa WTA. Ayon sa resolusyon, dahil sa kanyang panalo ay naging unang Pilipino rin si Ayala na nakapasok sa top 20 ng WTA Singles Rankings na isa sa kasaysayang tagumpay para sa Philippine Tennis. Sinabi ni Villanueva na ang tagumpay ni Ayala ay patunay ng husay, disiplina, tiyaga at world-class na kakayahan ng atleta Pilipino at nagsisilbing inspirasyon sa kabataang nangangarap na makipagsabayan sa pandaigdigang kompetisyon. Pinuri rin ni Senador Kiko Pangilinan na makasaysayang panalo ni Ayala at nanawagan ng mas malawak na suporta na pamahalaan para sa sports, partikular sa grassroots development. Ayon kay Pangilinan, dapat magsilbing inspirasyon sa kabataang Pilipino ang tagumpay ni Ayala at magsilbing paalala sa gobyerno na palakasin ang suporta sa sports. Samantala, bago naman magsimula itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong umaga ay pinaabot rin ni Presiding Officer Cheese Escudero ang pagbati sa tagumpay ni Ayala. Binigyan din ni Escudero na bagamat magkaiba ang kanilang pananaw at magkatunggali ang defense and prosecution teams dito sa paglilitis, ay nagkakaisa naman silang mga senator judges, prosecutors at abogado ni VP Sara sa pagbati at pagkilala sa tagumpay ng Filipina tennis star. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:28 ang ating oras sa iba nating mga balita. Direct examination ng House Prosecution kay COA Ikfao Auditor Roderick Wamil magpapatuloy ngayong Day 12 ng impeachment trial. Si Melanie Valdos Reyes para sa balita.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Diyan, nagpapatuloy ngayong araw ang direct examination ng House Prosecution Panel kay Commissioner and Audit o Ikfao Auditor Roderick Wamil sa 12th araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, isa-isang sinuri ni Prosecution na Counsel Attorney Loy Nakapunan ng ilang bahagi ng 845 acknowledgement receipts kasama ang mga disbursement at liquidation reports mula sa Office of the Vice President. Ang mga naturang dokumento ay nagsisilbing ebidensya sa pagliquidate ng confidential funds ng OBP sa ilalim ng pamamahala ni Vice President Sara kung saan nakatala ang lahat ng ipinisitang dokumento ay maging lagdamis mula ng pangalawang pangulo. Bukod kay Wamil, inaasahan ding isasala ngayong araw sa witness stand si Celine May de Ocampo, ang kasalukuyang supervising auditor ng COA Ikfao. Gaya ng last quarter ng 2022, findings sa second quarter ng 2023, wala ring supporting documents ang liquidation sa paggastos ng confidential funds. Sa nasabing mga buwan, walang resibo at walang patunay na tagumpay na naisagawa ang surveillance activities at information gathering. Sa ngayon, humakbang na ang pagtalakay sa confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, Defense Counsel ng Vice Presidente sa paglilitis posibleng kumontra pa rin sa pagpresente ng BIR record sa korte. Ang detalye mula kay Luisa Erispe.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Simple pa rin mag-object o kontrahin ang panigang depensa ang pagpresenta ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ito ay sa kabila ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isumite ng Bureau of Internal Revenue ang mga tax records ng bise. Ayon sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, may karapatan pa rin sila na mag-object bago maging formal na ebidensya ang mga dokumento. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
9: Pag dumating yung panahon na ipresent to, nabanggit ko rin to sa isang show the other day na hindi pa naman nawawala yung karapatan natin mag-object as to the admissibility. Kasi ang isang dokumento para maging ebidensya, it has to be admitted into evidence.
8: Bukod pa rito, sabi na palang umano ang hiniling ng korte at wala pang formal na pre-marking ng mga dokumento para maging ebidensya. Giit ni Poa, dadaan pa ito sa proseso na kanila namang babantaya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines o AFP narindigang hindi magpapagamit sa mga politiko para magsagawa ng ala vigilante killing sa mga mambabatas na sangkot sa katiwalian. Si J. Mark Dagala para sa ulat.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Umapelang ang Forces of the Philippines sa mga politiko na ilayo sila sa isyu ng politika at nanindigang hindi sila magpapagamit para sa sariling interes ng iilan. Ito ay kasunod na rin ang social media post ng kolumnista si Ramon Tulfo na nagbabala sa mga tiwaling kongresista na may kumikilos na umanong sundalo at pulis para magkasama ng mga mala-vigilante killings. Sa Pulo Balitan sa Campo Aguinaldo ngayong araw, sinabi ni AP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na paulit-ulit na nila sinasabi ang kanilang katapatan ay sa watawat at sa saligang batas. Magungunitan sa puso si Tulfo, sinabi nito na may mga mambabatas na bumabalik sa dating gawi na nangungutong umano sa mga kontraktor para makakuha ng kickback sa mga proyekto ng pamahalaan. Una nang ibinunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malawakang katiwalian kaugnay sa manumanyang flood control projects na nagpasidihay sa hangarin ng publiko para sa ganap na pagbabago. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas mahigpit na proteksyon para sa child influencers isinusulong ng isang Navota Solon si Kathleen Forbes sa detalye.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Suportado ni Navota's Representative Toby Tiangco ang hakbang ng dole na palakasin ang proteksyon sa mga batang lumalabas sa monetized online content sa ilalim ng kanyang House Bill 10010 o Child Influencer Earnings and Privacy Protection Act. Ang batang pangunahing tampok sa monetized online content ay dapat pakatanggap anya ng hindi bababa sa 50% ng kinita, habang 30% naman ang para sa mga batang regular na lumalabas sa naturang content. Inaatasan din ng panukala na ideposito ang bahagi ng kita ng mga bata sa isang protektadong account na sila lang ang maaaring makinabang. Pinagbabawal din sa panukala ang nakakahiya o mapagsamantalang content, pati ang pagsisiwalat ng sensitibong personal na impormasyon ng bata at labi sa paguha ng content na nakakaapekto na sa kanilang pag-aaral at pahinga. Ayon kay Tiangco, hindi dapat maging produkto lamang ang mga bata sa social media dahil nararapat silang maprotektahan at makatanggap ng patas na bahagi sa kinikita ng content na kanilang tinutulungan likhain. Umaasa ang mga bata na sa pamamagitan ng panukala ay higit na mapapangalagaan ang karapatan, privacy at kapakanan ng mga child influencer habang patuloy na lumalawak ang digital economy. Para sa Bagong Pilipinas, Kat Inforbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Education o DepEd hiningi ang suporta ng Kongreso para sa hiwalay na kompensasyon ng mga guro sa ilalim ng aral program. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: J. Mark?
22: Hiniling ng Department of Education ang suporta mula sa Kongreso kaugnay sa panukalang pagbibigay ng hiwalay na kompensasyon sa mga guro ng kagawaran na magsisilbing tutor sa ilalim ng Academic Recovery and Accessible Learning o aral programa. Ito dahil sa kinakailangan ito ng malinaw na legal na authority at kaukulang na pondo. Sa liham na sa education leaders ng Kongreso, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na kinikilala ng DepEd ang mahalagang papel ng mga guro sa pagpapatupad ng aral programa. Nagbibigay niya ito ng targeted learning recovery support sa learners na nangangailangan ng dagdag na tulong sa reading, mathematics at iba pa na bilang bahagi ng foundational competencies. Gayon man, nilinaw ng DepEd na sa ilalim ng kasalukuyang aral law o Republic Act 12028 sa fiscal year 2026 General Appropriations Fund. Maaari lamang magbigay ng kompensasyon sa DepEd teachers na magsisilbing aral tutors alinsunod sa umiiral na budgetary provisions. Sa kasalukuyan, ay pinapayagan ng aral law ang kompensasyon para sa DepEd teachers sa anyo ng overload pay matapos silang magbigay maibigay ang itinakdang 6 na oras na actual classroom teaching. Wala ring hiwalay na appropriation sa 2026 budget para sa kompensasyon ng DepEd aral tutors bukod pa sa kasalukuyang pondo para sa overload pay at engagement ng external tutors. Para sa Bagong Pilipinas, Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa ating balitang sports, Philippine Junior International Challenge 2026, hahataw na tampok ang mahuhusay na batang badminton players mula sa 30 bansa. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Silanga.
10: Handa nang magpamalas ng husay at talento ang mga batang badminton players ng bansa sa Philippine Junior International Series 2026. Makakalaban nila ang pinakamagagaling mula sa 30 bansang kasali sa tournament na lalaruin mula ngayong araw hanggang August 9 sa Gameville Central Park sa Mandaluyong City. Mataas ang kumpiyansa ng National Shuttlers, bunga na rin ang matagumpay na pag-host ng Pilipinas ng Philippine International Challenge 2026 kamakailan. Kabilang sa mga kinatawan ng bansa ang mga manlalaro ng PBADS Pilipinas na sinapalarong pambansa gold medalist Cristel Puentes at Joaquin Ramos. Ngayong araw ang qualification bago ang main draw bukas. Sa Linggo, August 9 naman ang finals. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:37 po ang ating oras. Ang tabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 19 minuto bago po mag-alas 12 na tanghali, karagdagang balita mula dito sa Luzon. Operation Center ng Cagayan Valley DRRMC nasa Blue Alert status dahil sa TC Dolphin at sa Habagat. Ang balita mula kay April Racho ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Iniangat ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang kanilang alerto bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Typhoon Dolphin na inaasahan namang magpapalakas pa sa habagat. Mula sa white, itinaas sa blue ang alert status ng Operation Center ng Regional Council itong hapon ng Lunes at nananatili pa rin sa mataas na alerto habang nararanasan pa rin ang masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Nasa blue alert status naman ang probinsya ng Nueva Vizcaya habang nakatutok pa rin sa sitwasyon ang ibang lalawigan para sa posibilidad ng pag-aangat sa kanilang alerto. Sa paghatak kasi ng Typhoon Dolphin sa habagat, aasahang mararanasan ang mga pag-uulan sa timog na bahagi ng rehiyon. Nabatid ding makakaapekto ito sa bahagi ng Cordillera na maaari rin makaapekto sa rehiyon sa pagbaba ng tubig mula sa mga kabundukan. Kaugnay nito, may nakahanda namang mahigit 200,000 family food packs na nakapwesto sa mga bodega ng DSWD at ng mga lokal na pamahalaan bilang pagresponde sa mga mangangailangan. Nabatid na sa naranasan mga pag-uulan dulot ng bagyong Luis, 8 pamilya sa Cagayan na binubuo ng 40 individual ang nailikas at kinailangan munang manatili sa evacuation center dahil sa banta ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, mahigit 30 pamilya sa Pangasinan isinailalim sa preemptive evacuation dulot ng bagyong Luis. Response cluster at mga rescue assets nananatiling nakaantabay. Mula Radyo Pilipinas Tayog, naritong ulat ni Grace Acuar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Umabol sa 33 pamilya o katumbas ng 98 individual ang sinailalim sa preemptive evacuation mula sa 4 na barangay sa Alameda City at 1 barangay sa Bari, Pangasinan. Ayon kay Megan Ikila, ang Research and Planning Unit Head ng PDRMO Pangasinan, ang hakbang na ito ay sinagawa upang matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng nasa malugar na may panganib na makaranas ng pagbaha at mapang sakunang dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Luis at ng binigting na habagat. Samantala, naka-deploy pa rin anya at nakantabay ang lahat ng mga rescue assets ng mga kinaukulang ahensya upang agad na tumugon sa anumang emergency. Na nanatili pa rin nakataas sa blue alert status ang lalawigan ng mga Pangasinan kung saan nakantabay lahat ng mga disaster response clusters na nangangahulugang handa rin ang mga ito at magiging kailangang makagamitan para sa agarang pagresponde kung kinakailangan. Samantala, kahapon nga ay naglabas ang pamahalang lalawigan ng Pangasinan Executive Order Number 71 Series of 2026 na nagsasaad ng pansamantalang suspension ng klase sa lahat ng antas kapwa sa pampublikong at pribadong paralan gayon din na suspensyon ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa buong lalawigan. Ipinatupad ang kautosang ito ngayong araw bilang pag-iingat sa gitna ng banta ng Tropical Cyclone Luis at ng habagat na pinalakas pa rin ng isang Tropical Cyclone Dolphin na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, posibleng pagbaha sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Layunin ng executive order na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, kawani ng pamahalaan at ng buong publiko habang patuloy na nararanasan ang masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acqua, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa Pangasinan pa rin, DPWH 4th District Engineering Office agad nagsagawa ng declogging operation sa binahang kalsada sa Calasiao, kaya napanatiling passable ito sa lahat ng uri ng sasakyan. Magbabalita si Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas, Tagupan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Agad na rumisponde ang mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 1, Pangasinan 4th District Engineering Office matapos na makaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa kabaan ng Calasiao Old Road, partikular na sa sakop ng Barangay Nalsian at San Miguel. Nagsagawa ang maintenance team ng DPWH ng manual declogging operations upang linisin ang mga baradong drainage at alisin ang mga naipong basura at iba pang sagabal sa maayos na daloy ng tubig-ulan dahil sa mabilis na pagtugon ng mga tauhan ng DPWH na natiling madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang naturang kalsada kahit umabot sa humigit kumulang 0.10 meters ang taas ng tubig sa kasagsagan ng pagbaha sa pamamagitan naman ng tuloy-tuloy na pagmamanman at agarang maintenance operations. Unti-unting humupa ang baha at naibalik sa normal ang kondisyon ng kalsada. Patuloy namang nagsasagawa sa gawang DPWH ng mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan at maayos na kondisyon ng mga pambansang lansangan lalo na sa panahon ng masamaang lagay ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah K. Biab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Bicol Region naman, 2.2 million pesos na uplift assistance na ipamahagi sa higit 1,000 benepisyaryo sa probinsya ng Albay. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Cyril Ann Luzon.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang kabuuang 2,230,000 piso na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa 1,115 benepisyaryo sa Bacacay Albay na tumanggap ng 2,000 na tulong pinansyal alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng agarang suporta sa mga pamilyang nangangailangan. Ayon sa DSWD Bicol, layunin ng Uplift Assistance na magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong pamilyang apektado ng mataas na presyo ng langis at iba pang hamong pang-ekonomiya. Sinabi rin ng ahensya na kasabay ng payout, isinagawa rin ng pagpaparehistro ng mga benepisyaryo sa government-to-person digital payment system upang maipadala ang mga susunod na payout sa pamamagitan ng kanilang e-wallet o bank account upang gawing mas mabilis, ligtas at epesyente ang paghahatid ng tulong sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Naging maayos ang pamamahagi sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Bacacay at ng DSWD Bicol Angels in Red Vest na tumulong sa beripikasyon ng mga dokumento, pagpaparehistro ng mga benepisyaryo at paggabay sa buong proseso ng payout. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Visayas naman tayo, fishing vessel na sangkot sa hulbot-hulbot na huli sa Carles Iloilo. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa detalye.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nahuli ng pinagsanib na puwersa ng Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company at Regional Intelligence Unit 6 ang isang fishing vessel na sangkot umano sa Danish Scene o hulbot-hulbot fishing sa baybay sakop ng Barangay Lantangan, Bayan ng Carles, probinsya ng Iloilo. Nahuli rin ang kapitan ng bangka na si John Alberto Pasaporte Jr., 42 taong gulang residente ng Barangay Botongon Estancia, kasama ang 15 tripulante. Kinumpiska ng IPBDTF ang fishing vessel at mga gamit nito dahil sa paglabag sa Section 97 ng Republic Act 10654 o batas laban sa illegal, unreported, and unregulated fishing kaugnay ng Fisheries Administrative Order No. 246-1 na nagbabawal sa operasyon ng Danish Scene sa baybayin ng Pilipinas. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Carles Municipal Police Station ang kapitan ng bangka habang pinalaya ang kanyang mga tripulante dahil hindi sila saklaw ng mga probisyong nagpapataw ng parusa sa ilalim ng Section 97 ng RA 10654 kaugnay ng FAO 246-1. Ayon sa mga otoridad, bahagi ang operasyon ng pinaigting na kampanya ng lokal na pamahalaan ng Iloilo laban sa ilegal na pangingisda sa ilalim ng direktiba ni Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sa Mindanao, DSWD Region 12 at OPAPRU nagkaloob ng 3 million pesos grant sa 10 organisasyon sa Sultan Kudarat. Magbabalita si Marcel Dasalya ng Radyo Pilipinas Davao.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
25: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 12, katuwang ang Office of the Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity o OPAPRU, ang paglulunsad ng 10 community enterprise sa mga bayan ng Lerbak at Calamansig sa probinsya ng Sultan Kudarat sa ilalim ng PD-BBM Pamana Program. Nagkakahalaga ng 3 million pesos grant ang ipinagkaloob upang maitatag ang mga kabuhayang pangkomunidad kabilang ang 7 samahan sa Calamansig at 3 sa Lerbak. Ayon sa DSWD 12, layunin ng programa na mabigyan ng matatag na pagkakakitaan ang mga pamilya sa malalayong lugar, mapanakas ang kanilang mga organisasyon at mapasigla ang lokal na ekonomiya. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maghatid ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs. Para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Sports Commission o PSC target gawing regional sports training center ang Lanao del Norte. Ang detalye mula kay Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Target gawing premier regional sports training center ang Lanao del Norte sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Philippine Sports Commission o PSC at pamahalaang panlalawigan. Sa ginanap na Sports and Youth Summit sa Tubod, sinabi ni PSC Chair John Patrick Gregorio na humanga sila sa world-class na pasilidad ng Mindanao Civic Center o MCC Sports Complex, kaya napagkasundo ang idao sa lalawigan ang Mindanao Youth Games simula 2027 sa loob ng susunod na 3 taon. Ayon kay Gregorio, layunin ng PSC na sanayin ang mga atleta sa kanikanilang rehiyon sa halip na agad dalhin sa Metro Manila. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang pagpapaulan ng sports mula sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga regional training center. Samantala, sinabi naman ni Lanao del Norte

0: from Malacañang.
1: Malaki ang parteng ginagambala ng testibong revenue collection.
2: Record-breaking revenue collection na ito ang puspusang trabaho ng kawanihan upang masiguro na angkop ang revenue collection measures ng bansa. Malaki ang parteng ginagampanan ng epektibong revenue collection sa kapakanan ng bawat Pilipino. Dahil bawat piso na nakokolekta ay napupunta sa priority programs ng projects and projects ng pamahalaan. Mga proyektong may direktang benepisyo sa taong bayan. Mga ospital at paaralan, kalsada at mga tulay, social welfare at disaster response. Nakasuporta ang revenue collection sa lahat ng ito. Kaya naman tulungan natin ang ating mga ahensya gaya ng BOC upang labanan ang mga smugglers at ibang gumagawa ng illegal para protektahan ang interes ng bayan.

Alinsunod sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na parating sundin ang rule of law. Pinangunahan ng Department of National Defense sa pamumuno ni Secretary Guy Bocciodoro ang pagunita sa 77th International Humanitarian Law Month kahapon sa Camp Emilio Aguinaldo sa Quezon City. Ang international humanitarian law ang nagbibigay proteksyon sa mga taong hindi kasama sa kaguluhan kagaya ng kabataan at mga sibilyan. Pinahihintulutan din ito ang crimes against humanity, genocide at iba pang war crimes. Ito ay pinapahinto, pinipigil habang may nangyayaring sagupaan. Dapat ay gawing prioridad ang pagpapanatili ng respeto sa dignidad ng tao, lalo na sa panahong armadong labanan. Buo ang paniniwala ng ahensya na shared responsibility ang pag-obserba sa international humanitarian law. Kaya nararapat lang na magkaroon ng mas maigting na kolaborasyon sa pagitan ng mga government agencies, institutions at iba pang stakeholders. Disiplina at malasakit sa kapwa-tao. Ilan lamang ito sa ating armas upang isulong ang rule of law at kapayapaan sa bansa. Samantala, sa isang panayam sa Malaysia, dinagdag ni Secretary Teodoro ang kahalagahan ng pagkakaisa ng lahat ng Pilipino na ipaglaban ang karapatan natin sa West Philippine Sea at sa ating maritime rights. Ayon sa kanya, hindi na natiling zone of neutrality o pwedeng mangyari ang zone of neutrality sa ASEAN. Paano natin makakamit yan kung hindi ipaglalaban? Ipinapakita natin ngayon ang benepisyo ng Philippines ang kanyang maritime domain sa ASEAN. Pangalawa, inilahad natin yung mga rulings sa arbitral award na walang debate. Ang ating operations nakabatay sa law, walang maniniwalang kung hindi tayo babatay sa law. Sa wika ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang katatapos lang na SONA, dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino. Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Marcel Halili, TV5.
2: Good morning, Yusek. Yusek, first, may we have the statement of Malacanang about the winning of Alex Ayala? Did the president himself watch the game?
0: Noong nakaraang araw, ay tinanong ko kung pinanood niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po sa atin, usually ay ayaw niyang manood

0: ng live dahil mukhang mayroon daw yata siyang dalang hindi swerte kapag ka nanonood siya ng personal na laro o nanonood siya live. So, kagabi ay hindi ko na itanong kung siya mismo ay nanood. Pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati at karangalan sa buong taong bayan, sa sambayan ng Pilipino at ng ating bansa, ang pagkapanalo po ni Alex Ayala. So, congratulations.
1: So, do we expect another invitation for Alex Ayala? Will the President give her any reward, acknowledgement?
0: Alam naman po natin na ang Pangulo, pagdating po kay Ms. Alex Ayala, ay talagang buhos po ang kanyang pagsuporta. Sa ngayon po ay hindi pa napag-uusapan kung iimbitahin muli, pero alam natin na sobrang maligaya po ang Pangulo sa pagkapanalo po ni Ms. Alex Ayala.
2: Sunod na tanong mula kay Lepner Z, so DZRH.
3: Good morning, Yusek. Ma'am, nagsumite daw ang LTFRB ng rekomendasyon sa Malacanang para sa 20 peso fuel subsidy para sa lahat ng PUV sa loob ng isang buwan. Nabasa na po ba ito ng Pangulo at ano ang chance ang mapagbigyan?
0: Sa ngayon ay pinag-uusapan po. Nakausap po natin mismo si Secretary Banoy. At mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August, ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. So, pag-uusapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR, and Economic Team, para po mas magkaroon ng konkreto at detaling resolusyon patungkol po dyan.
3: Mga kailan po kaya natin malalaman yung desisyon?
0: Tignan po natin dahil ongoing po yung kanilang pag-meeting. So kapag ka po natapos, naihingin ko po agad ang update.
3: Pero kung sakaling mapagbigyan po, may mapagkukunan naman ng pondo para dito?
0: Yan po ang ating tatanungin maya-maya lamang.
2: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayang, Daily Tribune.
4: Magandang umaga po, Yusek. Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo na nagkaroon ng pag-uusap, nagkaroon ng caucus nga ang mga senador para pagbatiin si Senator Panpilo Lacson at Alan Peter Cayetano. At maraming nangangamba na baka makompromiso ang kaso ng umano'y questionableng flood control sa Taguig na kinasasangkutan ni Senator Cayetano. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito?
0: Mas maganda naman po talaga na ang bawat tao, hindi lang po public servants, lahat po sana ay nagkakasundo. May mga pagkakataon na magkakaiba nga ang opinion, pero hindi kinakailangan talaga na umabot sa hindi magandang relasyon. Kung sila po ay magkakasundo at mawawala na yung mga personal nilang sentimiento sa bawat isa, mas magiging maganda ang kanilang relasyon sa pagtatrabaho. Pero naniniwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat na imbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam na po din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy.
4: And another issue po sa Senado ay yung sinabi ni Senator Amy Marcos na nakakahiya ang Senado sa pagpasalaman ng dalawang batas out of 52 bills. Inamin naman ito ni Senator Senate President Gatchalian na nakakaapekto ang sunod-sunod na pagbabago sa liderato, ang tatlong araw na boycott ng minority bloc at ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya bumagal ang legislative work.
0: Nadinig natin po natin si Senator Amy Marcos na binanggit niya na nagiging dahilan yata ang pagbabago-bago ng liderato. Well, unang-una, sino po ba ang nag-umpisa ng pagbabago ng liderato? At nung nagkaroon po ng pagbabago ng liderato, nandun na po yung nagkaroon ng putukan sa Senado, nagkaroon na po ng gulo sa Senado, nagkaroon ng tatlong araw na sunod-sunod na hindi pagpunta at pag-attend sa sesyon. Magsilbing aral po sana ito sa lahat ng mga public servants na hindi pwedeng daanin sa gintong klaseng ang pamumuno at ang dapat na laging manguna ay ang interes ng bayan, hindi ang sariling interes, hindi ang interes para lagi lang mamuno, kundi dapat ay para sa kabutihan ng bawat Pilipino.
2: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good morning, ma'am. Mag-follow up lang po ako dun sa tanong ni Ms. Ma'am Let. Meron rin po bang plan yung government, ang DSWD to give additional cash aid dun sa mga PUB drivers tulad po nung initial phase ng Middle East crisis?
0: Sa ngayon po ay pag-uusapan pa kung anong paari pang maitulong sa ating mga kababayan dito sa transport industry. So, maibibigay ko po siguro sa inyo yung mga detalye maya-maya kung maibibigay po sa atin.
5: On another topic, ma'am. I-ask ko lang rin po, if aware na po kaya si President Marcos dun sa provisions ng proposed progress bill ng DOF and will he certify it as urgent?
0: Sa ngayon po ay inaaral pa, working on it, ang DOF. At alam naman po ng Pangulo na kasalukuyang itong binubusisi ng DOF kasi nais po ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na panahon.
5: I-follow up ko lang rin po. But doon sa mga estimate po ng DOF, nag-start po sila from 2027 up to 2030. Does that mean that the palace is, or the economic managers is targeting the passage of the legislation by next year po?
0: About the progress bill?
5: Opo, yung progress bill.
0: Ang gusto po ng Pangulo sana ngayon taon.
5: Tapos, yung follow-up na rin po. Nasabi po ng DOF that it will need 326.92 billion to fund yung proposed tax reform package ni President na-mention ni President Marcos doon sa kanyang recent SONA. Sabi po ng DOF, the progress bill is expected to generate 518.71 billion in revenues, which will translate to 191 billion net revenue for the government. Will the said reform not be considered as an additional tax burden to Filipinos?
0: Yung iba po kasing tax na nababanggit ay hindi po ang mga pangkaraniwang mamamayan maapektuhan. Mas maapektuhan to yung bumibili ng mga mamahaling sasakyan. So ito inaaral. So hindi naman po yung mga middle income ang usually maaapektuhan ng mga binabalak po na mga tax reforms.
5: Paano po ma'am yung proposed na tax on sugary drinks, single-use plastics at saka yung vape po, hindi naman po pang mahirap. Pero yung tax on sugary drinks and sa single-use plastic.
0: Ito naman po ay may patungkol sa kalusugan. Mas maganda nga po maiwasan kung tayo po ay laging magkukonsume ng napakatamis na mga kakanin or pagkain or inumin.
5: Thank you po, ma'am.
2: Wala nang tanong mula sa Malacanang Pesco. Salamat. Balik sa iyo, Sir Claire. Ay, may regional questions.
6: Mula sa Bicol Region, ang unang tanong mula kay Michael Garcia ng Victory Digital Broadcasting, RK96.5. Karamihan po sa mga social protection programs at ayuda ng gobyerno ay nakatutok sa mga pinakamahirap. Ngunit paano naman po ang ating lower, middle hanggang middle class na mga manggagawa na siyang pumapasan ng malaking buwis sa kanilang sahod, ngunit walang natatanggap na direktang subsidiya sa gitna ng matinding inflation? May binabalangkas po ba ang administrasyon na direktang tulong or tax relief para sa kanila?
0: Kahit wala pa po itong mga tax reforms na naisin ng Pangulo, ay nabibinipisyohan din naman po ang karamihan sa ating mga kababayan na nandito sa middle class. Nandiyan po yung tinatawag nating zero balance billing. Kapag ka po naman ay nagko-commute gamit ang LRT, MRT, ay nagkakaroon din po ng mga discounts. Pero maliban po dyan, ito po ang pinakamalaking naging issue at naging topic ng ating Pangulo during SONA nitong nakaraang July. Nandiyan po ang balak na pagbaba ng electricity costs. Ito nga pong tax reforms, tax relief and incentives, kasama na yung expanded healthcare benefits at ang faster medical financial assistance. At lahat po ng mga programa na nais ng Pangulo na maipatupad ay makikita po sa website ng Pangulo, www.pbbm.com.ph. So, mas maaari pong makita dito ang mga naisin para makita ang buong programa ng Pangulo para sa mga middle income, middle class.
6: Sunod na tanong mula kay Jay Primo ng Wow Smile Radio 99.9 FM. Maganda po ang adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa implementasyon ng LGSF-SCPF para sa mga bayan at mga kabataan dito sa Bicol Region. Pero paano po natin masisiguro na ito ay naibibigay ng tama sa mga tamang individual at tama ang mga proyekto para sa mga barangay?
0: Nadinig po natin ang naisin ng Pangulo patungkol dito sa LGSF. Nakita din po natin ang mga pagbibigay ng mga bigas, pag-ayuda sa ating mga kababayan patungkol sa 10 kilo na bigas sa ating mga kababayan. Ito po ay nabanggit din po ni Mayor Lenny Robredo ng Naga City na siya mismo ang nakakita at isa siya sa testigo na magsasabi na ang LGSF ay pangkalahatan. Walang pinipiling kulay po ito, walang pinipiling bayan, walang pinipiling lugar. Lahat po ng barangays, lahat po ng local government units ay mabibiyayaan po ng LGSF. So sa mga kababayan natin dyan, hanapin nyo na po sa inyong mga leaders, sa mga namumuno sa inyo, nasaan yung mga bigas na dapat na naipamigay sa pamamagitan po ng LGSF. At hindi po dapat na lamangan mismo ng mga namumuno ang kanila mga constituents. Doon sa mga nakakatanggap po ng bigas, alam natin na may nagreklamo noong nakaraang linggo na kulang sa kilo. Kapag ka po may ganyan na nangyari, ipagbigay alam niya lang po sa amin. Dahil kami po mismo ang magko-call out, sisita, sa mga ganitong klaseng pananamantala. So dapat maging aware din po ang ating mga leaders, ang mga namamahala sa inyong mga lugar para po ang mga kababayan natin ay hindi po nalalamangan ng mga ganitong klaseng pananamantala. At wala pong bayad. Kapag kayo po ay sinabihan na kailangan magbayad kayo para makatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan, wala pong bayad ni Cinco. So wag po kayo magpapaloko. Muli, kapag kayo po ay duda at meron kayong nararamdaman na panloloko, ipagbigay alam nyo lang po sa amin ito para po ito ay matugunan namin ng mabilisan.
6: Uling katanungan po mula kay Bong Villacruz ng 95.1 DWIZ News FM. Mahalaga po para sa mga Bicolano ang magkaroon ng direktang flights mula sa NAIA papuntang Naga Airport at vice versa para sa kanilang mga transaksyon. Kailangan po ng reorientation ang Naga Airport para makalapag ang mga malalaking eroplano. Ang problema po, hindi nabili ang mga private property para sa right-of-way acquisition or runway extension. Ano po ang plano ng DOTR tungkol dito?
0: Minabuti po natin na tanungin mismo sa Secretary Banoy ng DOTR tungkol dito sa Naga Airport. At ang sabi po niya, ongoing na ang DOTR runway extension. Targeting next year, last quarter, tapos na yung mas mahabang runway for Naga. Phase 1 and start of phase 2, ongoing na. So, ang DOTR ay mayroon pong magkakaroon po ng siya po ay humihiling ng budget, no, para dito sa 2027 budget for this runway. So ito po yung prioridad ngayon ng DOTR.
2: May pahabol na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
7: Ayusek, also related on Ms. Let's question. I know it is the LTFRB who approves fare hikes, but may we get the palace's take on the fresh fare hike petitions filed by several transport groups ranging from 2 pesos to 10 pesos. Tingin niyo po ba yung napapanahon ito?
0: Well, ang sabi naman ng Pangulo, sana ay hindi maka-apekto kung magkakaroon man ng pagtaas ng pamasahe o hindi magkakaroon ng taas ng pamasahe. Ayaw po sanang maka-apekto ito sa ating mga commuters dahil alam po natin ang epekto ng krisis sa Middle East. Pero ito po ay pag-uusapan, kasama po ito sa pag-uusapan mamaya. Kung meron pong narating na desisyon patungkol po dito, ay ipagbibigay alam ko po sa inyo agad.
7: And then may plano na rin pong transport strike na naman ng ilang transport groups next week. Baka po may panawagan ng palasyo. And handa po ba ang gobyerno sa panibagong transport strike?
0: Muli, ang nais ng gobyerno, ang nais ng pamahalaan ay pag-uusap, negosasyon, makita kung ano ang daing, at kung meron mang magkakaroon ng transport rally, hindi po kasi ito ang tugon, hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue, dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Kayo naman po ay nadidinig ng gobyerno, mas maganda na magkaroon ng matahimik, maayos na dialogo. Hindi yung lagi tayo nasa daan dahil hindi po siya ang sagot sa ating mga issue sa ngayon. But hindi po natin pinipigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya. Kung ano man po ang gagawin ng anong grupo po yan?
8: Manibela.
0: Na Manibela, kung anong po ang nais na Manibela, handa naman po tumugon ang ating pamahalaan para hindi naman po mahirapan ang ating mga commuter sa araw na ito ay kanilang gagawin.
9: Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. Bilang pagkilala sa mas masiglang ugnayan ng Pilipinas at Japan, mainit na tinanggap noong Lunes ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Honorable Fujita Fumitake, member ng House of Representatives sa Japan at co-representative of the Japan Innovation Party. Dumating sa Pilipinas si Honorable Fujita noong Linggo hanggang ngayong araw ng Martes. Pinagdiriwang ngayong taon ang ika-70 anibersaryo ng muling pagtatag ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Japan at ang ika-15 taon na pinalakas na strategic partnership na nagsimula pa noong 2011. Pangalawa ang Japan sa trading partner ng Pilipinas na mayroong $22.2 billion total trade at pangatlong import source na bansa noong 2025. Nakapagtala rin ang Pilipinas ng 502.546 Japanese tourist arrivals noong nakaraang taon. Mas mataas ito sa 444,528 arrivals noong 2024. Sa pinakahuling datos ng pamahalaan, mayroon 337,227 Filipinos ang kasalukuyang naninirahan sa Japan.

0: At bago tayo magtapos, mainit ang naging pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Alex Ayala sa kanyang makasaysayang tagumpay bilang first Filipino and first Southeast Asian WTA 500 champion. Congratulations muli, Miss Alex Ayala. Kasama mo ang sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang ng panibagong tagumpay na ito. Mabuhay ka, Alex. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, ginagamit ang galing at talino, pinapakita ang lakas para sa karangalan ng bansang Pilipinas. Loyalty test? Hindi ito kailangan ng totoong makabayan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa pagtatapos lang ng press DOTR at Department of Transportation na kitatulong sa Office of Executive Secretary ngayong hapon para dito. At ang pagbili na naman yung sa Castro sa kasalubuyan, extended pa rin yung 10 peso per liter fuel discount para sa ating mga tapos ang pag-usap ng DOTR at pag-uusap ng DOTR ito, agad na ilalabas ng palasyo ng informasyon sa publiko na itanong rin kung magbibili ba ng additional cash aid para sa ating mga PUV drivers. Kaya na rin daw yan sa mga pag-uusapan hapon. Habang yung panibagong state hike petition naman, yung panawagan ng transport group, sabi ni Sagasto, kasama rin ang ito sa mga mapag-uusapan sa pulong. Yung naka-environment na transport strike na isasagawa next week, ayon kay Yusef Castro na ipamakalaan, pag-iusap, maayos ng negosasyon, at nakikita o narinig naman daw ng pamakalaan yung panawagan itong transport group. Ang transport strike ayon kay Yusef Castro, hindi ito yung sagot sa mga ganitong usapin, lalo't may hirapan din dito yung ating mga commuters. Ngayon pa man, hindi ang ipigilan ng pamahalaan yung mga ganitong pagdilos, pero kung ang palasyo ang tatanungin, mas maisa na nila yung mas mahinahon na upag-uusap na lamang kumpara sa transport strike. Habang ito nang disabuti ngayong tanghali, yung proposed progress dilo, ito yung pagkaangat ng threshold ng mga exempted sa income tax. Sabi ni Jose Castro, inaaral pa ito ng Department of Finance at alam naman daw ni Pangulo Marcos na binibusisin na igit UF itong nilalaman itong panukala na ito at ang nais ni Pangulo Marcos maipasa ito sa lalong magandang panahon at kung maaari ngayong taon maipasa ito mas maigi ayon sa Malacan. Ito naman ay pinakulang nalang dito sa Malacan para sa bagong Pilipinas na kalbari ng Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
5: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
4: our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
8: 21 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, matapos ang Palace Press Briefing, kasama pa rin si Undersecretary Claire Castro. Atid naman namin sa inyo ang kasalukuyang nangyayaring live stream, kaugnay pa rin ang pagdinig sa atin pong Vice Presidente, kanyang impeachment trial. Mga kababayan, ito po ang paglilitis, ang Radyo Pilipinas special coverage sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
9: Joint circular. Ano naman ang response nila?
10: Well, they ask po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-submit, i-issue sa kanila.
9: Audit query na lang ang dapat i-issue, yun bang sinabi nila? Ano naman itong audit query na sinabi nila, ito na lang please ang i-issue ninyo, wag na lang AOM. Ano, what is an audit query? Mr. Witness.
10: Hindi po ako familiar sa audit query since hindi naman po siya kasama dun sa issuances under the Joint Circular 2015-01.
9: Sa Joint Circular, walang audit query?
10: Wala po.
9: Ngayon, anong nangyari nung sinabi nilang audit query na lang please ang i-issue ninyo?
10: Hindi.
9: Bakit?
10: Po.
9: Ano? Anong nangyari?
10: Hindi po pumayag si ICFO since hindi naman po sa sanction nung aming Joint Circular 2015-01. So nag-issue pa rin po kami ng AOM nung may na-note po kaming findings during the audit.
9: Okay. So nag-issue pa rin despite this meeting ng isang AOM. Pagkatapos nun, anong nangyari if you still recall?
10: After po ma-approve yung AOM, nag-attempt po kaming i-serve yung AOM to the office address po nung OBP, pero hindi po siya tinanggap dahil wala raw po mag-receive na authorized person.
9: Okay. And itong first attempt nyo, pagkatapos nun, anong nangyari?
10: Afternoon of the same date po na nag-attempt kami to serve, nagbigay po sila ng revised accomplishment report sa ICFAO.
9: Okay. Ngayon, Mr. Witness, sinabi mo kahapon at ngayon na ang basis ng inyong post-audit or compliance audit ay ang joint circular.
10: Yes, ma'am.
9: 2015 ng limang government agencies. Kasama dyan ang COA, tama?
10: Yes, ma'am.
9: If I show you at babasahin ko, flash on the screen, Section 1 of the Joint Circular. Can we please flash it on the screen? Ini-explain dito, and please refer, do you have a copy with you?
10: Yes po, I have a copy po with me.
9: I refer you now to the last sentence, which says, the COA, pakibasa, COA, babasahin ko na lang, o ikaw, basahin mo na lang please. COWAS shall promulgate accounting and auditing rules and regulations, including those for the prevention of irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable expenditures or uses of government funds and property. You confirm, Mr. Witness?
10: I'm based on this joint circular, po. Yes, ma'am.
9: Okay. So, if I ask you, sa mga sinabmit na documents ng Vice President, and I will, for purposes of summarizing, purchase of information, 14 million. Reward payment, 10,050,000. Rental of safe house, 11 days na grant ang Office of the Vice President ng safe houses from December 21 to 31. 16 million in 11 days. Divided by the number of days, 2 million a day ang binayad ng Office of the Vice President para lang sa rental ng safe house. Tama?
10: May I refer po to the document po?
9: Refer to the document. It's in front of you. Okay. Meron pa rin mga ibang expenses. Meron nakalagay sa summary. Payment of reward, various, 34,857,000. Meron din. Purchase supplies, 11,813,000. Payment of rewards, Mr. Witness, 24 million. Now, 10 million. Payment of rewards. Rewards in medicine, in kind. 24,930,000, Mr. Witness. Payment of rental of transfer vehicles related, allegedly, to confidential activities. 10 million pesos. Tables and chairs, 500,000 pesos. Desktop computers and printers, 3 million pesos. You confirm that, Mr. Witness?
10: Pwede pong paulit ng enumeration kasi
9: ito, I don't have reference. Ito ay nasa notice kanina. Of
10: Suspension.
9: Ah. And your tabulation.
10: Okay.
6: Do you confirm, Mr. Ramil?
10: Yes, Your Honor, po.
9: Okay. Based on Section 1 of the Joint Circular, i-translate ko na lang. Anong ibig sabihin nun? Irregular. I'm sorry. This is my last question. Medyo limited ang aking Tagalog no, or Pilipino. Ang pagkaintindi ko sa irregular kaduda-duda. Tama? Kaduda-duda, irregular. Ang counsel for respondent, if you can help me, it's in this translation, I'd happily welcome your translation. Unnecessary. Sa Pilipino, unnecessary, hindi kailangan.
6: Irregular is hindi palagi, hindi kinagawian. Hindi pangkaraniwan.
11: Hindi pangkaraniwan.
9: Irregular.
6: Kasi counsel ang correspondent, you agree, hindi pangkaraniwan?
12: Yes, Your Honor, I agree.
9: Okay. Kasi ang nalaman lang natin the other day is unusual. Ngayon naman, irregular. Hindi pangkaraniwan. Unnecessary. Hindi kailangan?
11: Your Honor, I with all due respect again, if you may just ask the question na lang po.
9: Sandali, preliminary, Your Honor, preliminary.
11: Because this is already...
9: Your Honor,
11: I think
9: please.
11: We all know what's happening here.
9: In any event, Your Honor, give me some leeway here. This is the last question before we break up for lunch. And considering
11: we ask for the ruling of the court,
9: victory of Ayala, Your Honor,
6: let
9: we're
6: counsel,
9: all in a happy mood.
6: Let counsel wind up with this with
9: this
6: our direct
9: counsel
6: correspondent. Let's give her some leeway.
11: Resubmit.
6: Let's help in translating more accurately.
9: Yes. Unnecessary, hindi kailangan. Excessive, labis. Extravagant.
6: Maluho.
9: Eh, ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant. At lastly, unconscionable. Sabi na Attorney Virgil, kasuklam-suklam. Unconscionable. Okay, Mr. Witness, sa binasa natin, Section 1, saan, if at all, itong mga binasa ko, saan babagsak itong...
11: Question, objection, Your Honor. Question calls for a conclusion.
9: Okay.
6: In relation to his observation only, not as to the conclusion of law, given that the AUM is not a final disposition
11: we submit
6: of the matter at hand.
9: In relation to your observation and based on the audited documents, will it fall, if any, under any of this enumeration?
10: Yes, ma'am. Under po the irregular expenditures.
9: Irregular.
10: Dahil irregular po siya, dahil hindi po siya compliant or hindi po siya yun po, hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular 2015-01, which is an issuance po of the COA, the DBM, the DALG, the GOCC, GCG, and the Department of National Education, National Defense rather.
9: Okay, and my last question to you, Mr. Witness. Let us go now to paragraph 8.3 of the joint circular. And this is being flashed on the screen. For the record and for better appreciation of this honorable court, please read paragraph 8.3.
10: Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer, shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit.
9: Okay. So nakalagay dito sa 8.3, you are a lawyer as well, Mr. Witness, apart from an auditor. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence?
10: Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers.
9: So kung ang accountable officer, at masasabi mo ba na ang vice president at ang and concurrently secretary of education, masasabi mo ba na accountable officer ito?
10: Based on the joint circular po, yes po, kasi under the joint circular, it shall be the responsibilities of the head of agency to oversee the agency-wide use of the confidential fund and to ensure compliance with the requirements of the joint circular. And also, in attest po ni Vice President, in her capacity as the Vice President of the OB of the Philippines and the Secretary of the DepEd, yung certification ng accountable officers na ginamit yung pond of order confidential expenses.
9: Okay. Ngayon, ang confidential fund, sa binasa mo, ang confidential fund ba ay public fund?
10: Yes, ma'am.
9: Okay. Yung post-audit mo naman na sinabi mo ay irregular, may discrepancies. Ito ba ay, ang inaudit mo ay liquidation documents ng Vice President?
10: For the fourth quarter of 2022 until third quarter of 2023 po. Yes, ma'am.
9: At sinabi mo based on 8.3 na merong funds na hindi ma-account o walang dokumento na sinamit ang Vice President. Tama? At ang DepEd. Tama?
10: Pwedeng pa ulit po ng question.
9: At sinabi mo yesterday at ngayong araw na merong mga pondo na hindi naman confidential funds, ginamit sa confidential funds. Or sinabing ginamit sa confidential funds pero wala naman dokumento. Tama?
11: Objection, Your Honor. Misleading as to dun sa sinabi na wala
6: naman. Sustained, Counsel. Kindly reform.
9: Okay. So you said here that if an accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Anong tawag doon? Presumption?
10: Presumption.
9: Presumption ng ano?
10: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
9: Presumption na na-convert for personal use or benefit? Applicable dito sa sinabi mo.
11: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
9: Your Honor, that is...
11: Your Honor, all these matters are pending still.
6: Sustained.
9: Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito.
11: Move to strike,
9: no further
11: Your Honor.
9: Questions.
11: Move to strike. That is out of order, Your Honor.
9: No further questions, Your Honor.
6: So stricken,
11: move to strike.
6: So stricken from the record. No further questions. Direct examination is completed. Counsel for respondent, Attorney Poa, we shall have your cross after we resume for a brief lunch break. We shall resume at 1:15 for our lunch break.
11: Thank you, Your Honor.
6: Trial is in recess.
12: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
8: At 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kasalukuyan po, no, there is a brief recess sa pagdinig po sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dinidinig pa rin ang bahagi naman po ng Article 1, yung misuse of confidential fund mula sa Articles of Impeachment. Nasa witness stand pa rin, ano po, the Attorney Roderick Wamil, ang former state prosecutor po ng state auditor ng ICFAO. Patapos ang eksaminasyon o paghingi ng testimonya mula po sa bahagi naman ng prosekusyon, naasahan natin na pagbalik ng pagpapatuloy ng sesyon mamayang alauna 15 ng hapon, cross-examination naman mula sa panig ng depensa. Ilan na ang manguusisa, ano po, at magtatanong dito po sa mga testimonyang ibinigay ng witness na si Attorney Roderick Wamil. Paren ay may kinalaman doon naman sa mga disbursement vouchers. Mga pondo na nakuha o na disburse mula po sa OVP at sa DepEd. Pinagbabasehan nga kanina at ito pa rin yung punto ni Attorney Lorna Kapunan ng House Prosecution Panel Counsel. Itong mga ginastos o yung mga pinagamitan nung ilan sa mga pondo, hindi sinusuportahan ng mga kaukulang dokumento na hinihingi sa ilalim po ng mga circular o mga panuntunan po ng Commission on Audit. Tawag nila itong hindi pangkaraniwan o irregular, unconscionable o kasuklam-suklam. Tilan pa, no, very choice adjectives ang pinili dito ng House Prosecution Panel. Abang pansamantala po nating inaantay ang pagpapatuloy ng impeachment trial, Tanggapin muna natin ang ulat ng ating mga kasamahang nakatutok sa nangyayaring impeachment trial doon pa rin sa Senado. Ang impeachment court, tinatalakay na ang aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds sa DepEd. Mga mambabatas muling nanawagan kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa kanyang sariling paglilitis para sagutin ang mga aligasyon ng misuse of confidential funds. Naroon ang ating kasamang si Melanie Valdos Reyes.
13: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
14: Magandang tanghali, Alian. Tinapos na ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang kanyang pagsusuri sa confidential funds ng Office of the Vice President sa harap ng testigo na si COA Auditor Roderick Wamil. Sa kasalukuyan, nakatuon na ang Senate Impeachment Court sa pagbusisi sa confidential funds ng Department of Education nung ito ay nasa ilalim pa ng pamumuno ni Vice President Sara. Ipinaliwanag ni COA Auditor Roderick Wamil ang iba't ibang antas ng pag-o-audit sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 mula sa Audit Observation Memorandum o AOM, Notice of Temporary Suspension hanggang sa Notice of Disallowance. Ayon kay Wamil, ang AOM at Notice of Suspension ay may pagkakataon pang isang tanggapan na na-issuehan ito na magsumite ng paliwanag o justification kaugnay sa kanilang paggasta na base sa findings ng COA. Ang notice of disallowance naman, kapag nai-issue na ito o nailabas na, obligado na ang isang tanggapan na mag-restitute o magsole ng halaga na nakasaad sa disbursement na flinag ng COA. Pakinggan natin ang naging pagtatanong ni Atty. Capunan kay COA Auditor Roderick Wamil.
10: Based po dun sa rules and regulations on settlement of accounts po ng COA. Yes, ma'am.
9: Paano pag may sinubmit na dokumento at hindi pa rin sapat or tama or insufficient or may discrepancy? Anong nangyayari?
10: Kapag may sinubmit po na document at based on the evaluation of the auditor, hindi pa rin po sapat yung document na yon, then that is the time po na mag-i-issue na po ng notice of suspension.
9: Anong definition ng notice of suspension sa joint circular?
10: Under the joint circular po, yung notice of suspension is a written notification to the agency head and the accountant informing them of the temporary disallowance po nung disbursement sa audit because it appears that the disbursement is irregular, illegal, or improper and requiring them to submit their justifications or the documents po being sought in the AOM or both.
9: Sinabi mo, Mr. Witness, para maintindihan natin, no? Ito ay temporary.
10: Okay. Yes, ma'am.
9: Based on findings na irregular. Ano ba irregular? Ano ibig sabihin irregular, ng irregular?
10: Based on COA circulars po, ang irregular disbursement ay yung mga disbursement na hindi umaayon o hindi nagko-comply dun sa requirements ng mga COA issuances.
9: Okay. Sa Pilipino, ang tawag dito ay irregular pa rin. Tama? Itong illegal, anong ibig sabihin ng illegal?
10: Kapag sinabi pong illegal, yung disbursement po ay hindi nagko-comply dun sa applicable laws.
9: At kung sinabi mong improper?
10: Kapag improper naman po, ang ibig sabihin, yung expenses ay either unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable po.
9: So pag nagbigay kayo ng notice of suspension, ito ay nagpapahayag. This means, ang significance nito ay na-observe ninyo, ikaw, sa audit findings mo, na ito ay irregular, illegal, or improper.
15: Leading, Your Honor. Objection.
6: Okay. Kindly reform, counsel.
9: I will go to the next question. Pag hindi na comply ang notice of suspension, what action, if any, is taken by your office?
10: Kapag hindi po na comply yung notice of suspension, then that is the time po na mag-i-issue na kami ng notice of disallowance.
9: Ano naman itong notice of disallowance?
10: Based on the joint circular po, yung notice of disallowance ay yung written notification to the agency head or the accountant informing them of the disallowance nung disbursement and requiring them to restitute the amount po nung disbursement because yung disbursement ay illegal, improper, or irregular.
9: So, Mr. Witness, whether tinatawag mo ito AOM?
14: Kalyan, yan ang pagtatanong ni Atty. Kapunan kung saan ipinaliwanag ni Roderick Wamil, no? COA Auditor, yung stages ng pag-i-issue ng AOM, disallowance at itong suspension, no, ng pag-i-issue ng confidential funds. Dahil kung maalala kahapon sa hearing kahapon, noong fourth quarter ng 2022 ay nag-issue sila ng AOM, ang COA, sa Office of the Vice President at ng pagkakataon na i-correct ang nasabing AOM, pero hindi pa rin ito pumasa sa COA. At noong House Justice Committee, kung maalala natin, ay merong 73 million pesos at ang kabuuang confidential funds na nagkakalaga ng 400 plus million pesos na ipinapasole dito sa Office of the Vice President. Inihayag din ni COA Auditor Wamil na nag-issue siya nung siya ay nasa COA IGFAW pa, nag-issue siya ng AOM sa Office of the Vice President for the first and second quarter ng 2023 dahil sa mga findings na kanilang natagpuan dun sa liquidation o disbursement. Ito ay yung 15 million na reward payment noong first quarter, 42 million na medical at food aid at 10 million incentives at traveling expense. Sa second quarter naman, meron 12 million na reward payment din, 40 million na medical at food aid at 10 million incentives na traveling expense. Ayon dito kay Mawamil, walang kaukulang resibo o opisyal na sertifikasyon ng surveillance activity at information gathering ang mga isinumiting liquidation report ng OVP sa COA. Muli, pakinggan natin ang naging sagot ni Auditor Wapil.
9: What, Mr. Witness, did you observe from this AOM?
10: Yung findings po or observations namin, una po, hindi po nag-submit ng documentary evidence of payments si OVP for the first and second quarters of 2023. Pangalawa po, based on their accomplishment report, meron kasing nakalagay as payment of rewards pero wala pong sinubmit si OVP na any document evidencing the success po, which is in violation of the item 4.8.5 of the joint circular.
9: Your Honor, for the better appreciation, Your Honor, and with your permission, this is being flashed on the screen. The findings made are in boxed in red, Your Honor. So yung second finding mo, una, ulitin natin.
10: Yung una po ay walang sinubmit na documentary evidence of payment si OBP for the first and second quarter of 2023.
9: Okay. Ano pa?
10: Pangalawa po, dahil may line item for the payment of rewards sa kanilang accomplishment report, wala po silang sinubmit na any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer in violation po nung item 4.8.5 of the joint circular.
14: Ni Vice President Sara Duterte ang burden of evidence o tungkuling maghain ng matitibay na kontraebidensya ukol sa mga questionableng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Trial Impeachment Advisor Ace Barbers, dahil sa testimonya ni COA Auditor Roderick Wamil, opisyal nang naipresenta sa Senate Impeachment Court ang mga kulang at kaduda-dudang dokumento sa liquidation report ng OVP. Kanina, Alian, ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-ambush interview itong si Attorney Lorna Kapunan kung saan sinabi niya na pinag-aaralan na ng House Prosecution Panel na magpadala ng subpoena o i-request sa Senate Impeachment Court na padala ng subpoena ang mga misteryosong individual na nagngangalang Mary Grace Piatos at yung sampung iba pa na isiniwalat kahapon. Andiyan na yung pangalang Andy Lim at si Patty Ting at sa iba pang personalidad na lumabas dun sa acknowledgement receipt na tumanggap ng reward money. Isiniwalat ito ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan sa isang ambush interview habang nagpapatuloy yung paglilitis sa Article 1. Samantala, muling pinunaan ng ilang mambabatas mula sa House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte dahil sa patuloy nitong hindi pagdalo sa kanyang sariling impeachment sa Senado. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, pumasok na sa ikalimang linggo o ngayon ay ika-12 araw ng paglilitis na hindi man lang sumisipot ang pangalawang pangulo sa loob ng Senate Impeachment Court. Dahil dito, direktang nanawagan si Ridon kay VP Sara na harapin ang proseso ng batas. Narito ang pahayag ni Attorney Terry Ridon.
16: Ito po yung ika-11 na araw po ng paglilitis, pero wala pa rin po sa Senate Impeachment Trial ang ating pong pangalawang pangulo. Panawagan mo natin sa kanya, Madam Vice President, nasaan man po kayo sa mundo. Harapin po natin ang paglilitis, harapin po natin ang katotohanan.
14: Samantala, binigyan din naman ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi pwedeng iwasan ng Vice Presidente ang mga usapin tungkol sa paggastos ng confidential funds ng OVP, Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Adyong, dahil si VP Sara mismo ang nakapirma sa opisyal na mga dokumento ng confidential funds at siya rin ang nag-utos na mag-encash na mga ito, nasa kanya ang direktang obligasyon na sagutin at ipaliwanag sa publiko ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
17: Nakita naman din natin doon sa sinabmit ng mga liquidation report na ang Vice President ay siya yung may direct supervision and control dito sa mga sa pondo na ito. No? Kaya parati nating sinasabi at ang taong bayan, we need to hear straight from the Vice President the answers regarding the accusation hurled against her, because she affixed her signatures saying that she is there in direct control and supervision of these funds.
14: Sa ngayon, Alia, nagsasagawa ng maikling press conference habang naka-recess o naka-break itong Senate Impeachment Court, at magbabalik tayo mamaya para sa update mula sa prosecution panel. Para sa Radyo Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas.

0: magkaiba kasi mga kababayan ang tingin ng batas dito. Pag siya ay represented by council, in effect, mga kababayan, eh dumalo na rin siya doon sa kanyang impeachment trial. Pero iba ang pananaw po dito ng ilan sa ating mga kababayan. Mas mabuti pa rin na mismong ang vice presidente, ang ikalawang pangulo, ang dapat humarap sa taong bayan. Hindi lamang po sa Senate Impeachment Court, kailangan ding makita ng taong bayan yung kanyang panig. Ano po, although legally and politically, ang sa bahagi ng kanyang defense team ang makakapagpakita niyan, iba pa rin kasi pag mismo galing sa vice presidente yung mga statements. Ano po, lalong-lalo na, let us keep in mind mga kababayan, na siya ang pumipirma doon sa mga liquidation documents. Bago ka makapag, ano, as the head of the office, bago ka makapaglabas ng pondo, ay kailangan nung pirma mo. Samantala, magtungo naman tayo mula sa prosecution. Tungo naman tayo sa defense team. Makailang ulit na nag-object sa direct examination ni sa testigong si Attorney Roderick Wamil. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: Ayon sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial ngayong araw ay makailang beses na nag-object o kumontra ang panig ng depensa sa pahayag ng testigong si Roderick Wamil at pati na rin sa ilang tanong ng prosecution panel. Ilan sa inalmahan ni Attorney Michael Poa, defense counsel, ay ang sinabi ni Wamil na wala umanong attachment sa 12 million na payment of rewards sa liquidation ng Office of the Vice President sa Intelligence at Confidential Fund noong April hanggang June 2023. Gayet ni Poa, ang mga sinasabi na ng testigo ay labas na sa pinag-uusapan kung paano ginamit ang pondo. Kaya pinapatanggal din niya sa record ng korte ang pahayag ni Wamil. Narito ang pahayag ni Attorney Lorna Capunan, pati na rin ni Attorney Michael Poa.
3: Din pong line item for the payment of reward for 12 million pesos, pero hindi po siya suportado ng any document evidencing.
4: Your Honor, objection. I beg the indulgence of
5: What is the objection of counsel?
4: Your Honor, I gave some leeway earlier to the witness, but we moved to strike out the witness, strike out the answer of the witness as far as the payment of reward is concerned. Kasi ang pinag-uusapan lang naman natin dito, on its face, kung merong mali sa utilization of confidential intelligence funds in terms of the accomplishment report. He is now going into the findings, which is not part and parcel of this form, which is the accomplishment report, Your Honor.
5: So not yet part of it.
4: Not yet. So what I'm saying is the payment of reward by itself is not a violation.
2: Isa pa sa agarang inalmahan ng defense team ay nang sinabi naman ni Attorney Capunan na naka-copy-paste umano ang ilan sa mga dokumento o attachments na isumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit. Gayet ni Poa, hindi dapat nakakarakterize o tinatawag na copy-paste ng pro forma documents. Nagbiro naman matapos nito si Attorney Capunan na hindi lang umano niya napigilan ang kanyang sarili. Narito ang bahagi ng impeachment trial kanina kung saan ang pagquestion ni Attorney Michael Poa.
3: Yung format.
6: Ang tawag doon ay?
3: Proforma po. Naka-annex yung format doon sa Joint Circular 2015-01.
6: Ang tawag ko doon, copy-paste. Na-copy-paste. Anyway.
4: Your Honor, with all due respect to opposing counsel, I would like to object
5: sustained
4: to that characterization.
5: Sustained, counsel.
6: I withdraw, Your Honor. I just could not resist myself.
5: Sustained, counsel. May proceed.
2: Al, kanina ang huling tanong naman ng prosecution panel dito kay Roderick Wamil ay kung ano nga o paano niya masasabi yung naging paggasta ng Office of the Vice President dito sa Confidential Intelligence Fund at tinatry ni Attorney Capunan na ipatranslate dito kay Wamil kung ano yung ibig sabihin ng irregular. Para kay Capunan, ito umano ay kaduda-duda. Pero nag-object din naman na ang defense at sinabi na kung meron nga tanong ay magtanong na lang. At si Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero ang nag-translate na lang ng irregular at ito daw umano ay hindi pangkaraniwan.

0: Madalang mamayang 1:15 pagbalik ng sesyon ay inaasahan na ang cross-examination ng defense team kung saan magsisimula na nga nating marinig yung panig ng depensa kung paano nila sasagutin yung hindi sila umaagree o hindi nila pinatotohanan yung 11 days umanong paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President pati na rin yung mga dokumento o mahigit 800 dokumento nitong December 21 hanggang 31, 2022. Atin muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat, Luisa Erispe. Habang inaantay po natin, mga kababayan, ang muling pagsisimula ng pagdinig sa impeachment trial dito po sa Senado. Kasi after ng break nila, pagbalik nila ng 1:15 p.m., cross-examination na ng defense dito sa kaya witness attorney Roderick Wamil yung inaasahan natin. Pero bago po magtapos ang araw na ito, itong palaisipan sa akin, ano, will the Senate Impeachment Court allow na itong mga taong ito, yung mga nabanggit, sila Patty, sila Mary Grace, tsaka sila Andy, eh patatawag kaya sa pamamagitan ng Sabina? Ito ang dapat nating abangan, mga kababayan. Ito yung binabanggit po natin kanina, no? It is now on the defense. The defense bears the burden of proving na itong mga transaksyon na ito na ginawa ng OVP at ng DepEd, yung mga disbursement vouchers, no, sa pamamagitan na tinanggap nitong mga taong ito, amin dapat patunayan dito ang depensa. Una, etong mga taong to, totoo ba? Baka naman fictitious. Pangalawa, eto bang mga paggamit ng pondo para dun sa mga itemized na list? Halimbawa dyan, mga kababayan, yung pagbili ng impormasyon, paggamit ng mga safe houses. Ito ba ay may tamang basihan? Ito pa ay suportado ng mga tamang dokumento sa ilalim po ng mga panuntunan ng Commission on Audit? Kasi mga kababayan, lagpas na po tayo dun sa usapin na pupwede ba na kumuha at gumamit ng confidential funds ang mga ahensya na hinawakan ng vice-presidente. Andun na tayo eh, nagastos na nga yung pera. No, hindi na dapat yun na de-discuss. Tanong na rito, mga kababayan, ginamit po ba sa tama, sinusuportahan ba ng mga tamang dokumento, at alam ba, eh, may ipapakita ba tayong pruweba na itong mga ginastos na pera ng taong bayan ay ginamit, no, sa pagtupad ng kanilang sinumpaang mandato. Siguro ang pinakakaabang-abang dyan, mga kababayan, ilalabas nga ba si Mary Grace Piatos? Lalabas nga ba si Patty Tim? Tapos si Patty Ting pala yan, si Patty Ting at si Andy Lim. Lalabas kaya itong mga taong ito kapag ka-inisyuhan ng subpoena? Talaga, may Gabriel Bisaya. Ito si Mico Harina. Well, nakakatawa man, mga kababayan, pakinggan itong mga taong ito, mga pangalan nila. Tayo natin kung lalabas at magpapakita itong mga taong ito as witnesses Ginagawang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang oras po natin, 3 minuto, makalipas ang alauna ng hapon. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
1: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Radio Pilipinas.
1: News nationwide.
5: Trending issue. Na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Di papahuli
1: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
1: Servicio Publico.
4: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
4: Radyo Mag 1278.
9: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
9: AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
15: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
14: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
15: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
14: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
15: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
16: Good evening, my name is Gloria Diaz, Nasa Manila.
17: Miss Philippines!
15: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
14: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
15: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
14: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Mark in,
18: mark in,
9: mark out,
18: mark out.
9: Sa balita,
18: mark in
9: ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
19: Ibigay namin sa inyo mga good news sa maghati do sa inyo ng mga good vibes.
18: Mark in.

0: News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Bagong umaga, bagong liwanag. Araw-araw, bagong pag-asa. Bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan. Bangon, bayang mahal. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
1: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, Mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
0: Ibigay ko namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
1: Mark in,

0: ng pondo ay inilalaan para sa confidential activities na direktang paglabag dito sa Joint Circular 2015-01. Binigyan din ni COA Auditor na alinsunod sa probisyon ng naturang JC hindi kailanman kabilang ang MOOE sa mga pinahintulutang paggagamitan ng confidential funds. Jamie, alam mo yung MOOE, di ba, tuwing budget, kasama na siya sa budget eh. So, dinadahilan ng prosecution na ginamit ng DepEd yung liquidation for MOOE doon sa kanilang confidential funds.
1: And I think kanina parang they're trying to justify no na nakasaad ba doon sa memorandum na 11 days lang dapat gagastusin yung ano yung pondo, which is hindi nga naman nakalagay, pero ang binabanggit naman kanina ay talagang kailangan mag-comply sila doon sa mga dokumentong hinihingi.
0: Oo. Alam mo, meron din ikwinento kanina si Auditor Wamil, kung napakinggan mo, Jamie, parang merong meeting na naganap noong 2023 sa pagitan nila Attorney Zuleika Lopez, OVP Chief of Staff, si Attorney Michael Poa,
1: which is nasa DepEd.
0: Oo, nasa DepEd pa siya ngayon, at spokesperson ng OVP, si Nilda Paras, COA Assistant Commissioner ng COA Ikfao, si Gloria Camaro, audit team ng HED, at ito itong testigo ng prosecution, nagkaroon ng meeting sa kahilingan ng DepEd para sa, sabihin natin, softer findings. Dahil nagtanong sila kung ano ba yung mga requirements dito sa joint memorandum o itong joint circular. Ang hiling nila, imbis na AOM ang i-issue ng COA, ang hiling nila ay audit query. Testigo si Wamil, kung ano ba tong audit query. Yan, sabi niya hindi niya ito masyadong alam dahil wala naman ito sa joint circular na tamang paggastos o patakaran guidelines sa tamang paggastos ng confidential funds. Ayon kay Wamil, nagtanong din si Lopez ng at POA ukol sa proseso ng liquidation at mga kinakailangang suportang dokumento sa ilalim ng Joint Circular 2015-01, mga patakarang nagtatakda ng tamang paggastos ng Intelligence Fund. Ipinaliwanag sa kanila ni Plaras, yung dating ICFAO head, na maglalabas ang COA, hindi sila pumayag dito sa yung binanggit natin kanina, audit query. Sabi na sakaling may makita silang kapal pakan or irregularidad, AOM ang kanilang ilalabas. Tunay nga, dahil naglabas sila ng AOM sa OVP and DepEd. Sa Office of the Vice President, Jamie, ilan sa mga findings kasi, hindi pinayagan na gastusin yung 82 million pesos, yung kahapon na napag-uusapan natin, yung medical and food aid, 20 million para sa incentives at biyahe, dahil walang mga resibo. Mga bagay na tahas ang bawal na gamitin sa confidential funds. Wala rin patunay dun sa rewards, dun sa data gathering or information gathering na ibinayad dito sa 11 pangalan na napag-usapan din natin kahapon. Walang acknowledgement receipt lamang, pero walang patunay na naging matagumpay yung dun sa mga impormasyon na nakuha mula sa kanila. So, kulang ang liquidation ng OVP sa COA, kaya sila na-issuehan ng AOM. Dito rin din sa DepEd, kanina sa pagtalakay naman ng 112.5 million na confidential funds ng DepEd, na pag-alaman na ginamit din ang pondo sa medical at food aid at incentive travels gaya nung sa OVP. Malabong plano, walang tinukoy na partikular na paaralan, guro, mag-aaral, komunidad na naging benepisyaryo ng programa laban sa counter-insurgency. Meron sinasabi kanina si 1,000,000 na merong pondo na ginamit ang DepEd para sa anti-terrorism na mga maiwasan yung recruitment for anti-terrorism sa mga estudyante. Pero nung sa liquidation, wala namang nailabas na paaralan kung saan ginamit yung pondong yon. May classification, inilagay ang mga gastusin bilang MOOE sa halip na confidential.

0: Social fund expenses, illegal na pag-aproba ang mga cash advances ay inaprubahan ni dating Finance Undersecretary Annalyn Sevilla na dapat ay si Vice President Sara Duterte bilang head ng DepEd. Pinatunayan din ni Wamil na nakatala ang mismong lagda ni Vice President Duterte sa mga disbursement vouchers, liquidation reports, accomplishment reports at mga certification for OVP at ng DepEd. Doon naman sa redirect na tanong na ni Attorney Kapunan kung pinayagan, meron kasing tanong si Attorney Poa doon sa cross-examination na nag-follow up itong si Attorney Kapunan kung pinayagan ni President Ferdinand Marcos Jr. na laanan o bigyan ng confidential funds allotment ang OVP at ng DepEd. Hindi ang sagot ni Wamil, hindi ibig sabihin na may clearance or pinayagan na magkaroon ng confidential funds itong dalawang ahensyang ito, eh hindi na ito isasalang sa scrutiny. Hindi ibig sabihin na pinayagan ay basta-basta na lang itong gagastusin at hindi na dadaan sa Commission on Audit. Yun ang brains dahil sa daming numbers na sinabi, yung hindi ibig sabihin na pinayagan na magkaroon ng confidential funds ay hindi na ito idadaan sa masusing pagbusisi ng Commission on Audit. So yun na ang update dun sa redirect and direct examination kanina. Ngayon po ay nagsasagawa na ng press conference ang House Prosecution Panel para linawin yung mga iba pang katanungan ng media.
1: Okay. Jamie? Thank you, Ms. Melanie. So, ang hiniling pala nila ay audit query lang. So, ang ibinigay ng COA ay AOM. Okay.
0: AOM. Sige. If you remember, Jamie, dagdag ko lang, noong House Justice Committee, meron binanggit ang COA na after AOM, nag-justify pa yung OVP. Nagpadala sila ulit ng justification doon sa mga liquidation nila. Pero hindi na ito pumasa ulit. Kaya nabigyan sila ng notice of suspension. At binigyan pa sila isa pang chance para i-justify ulit itong paggastos ng confidential funds. Ang binigyan nila sa kanila ay notice of disallowance na ayon kay Wamil, ito na yung last, yung dalawang stages, yun yung last chance para ma-correct na maitama yung mga pag-liquidate ng confidential funds. Pero dahil dumating na dun sa disallowance ng disbursement, ibig sabihin may kailangan ng isole. Kung maalala mo, merong 73 million at merong 400 plus million na ipinapasole dun sa OVP.
1: Okay.
0: Yan ang update, Jamie. Mula dito sa Senado, attend na tayo ng press con ng House Prosecution Panel mula dito sa Senado. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos Reyes. At dadakuha naman po natin, syempre, si Nympha Asuncion, paumanhin ang inyo pong paboritong programa, no? Nagbabalik tuwing Martes, ayan, ang DSUD. Susunod na po yung kapihan sa DSUD, sandaling-sandali lamang po. At atin pong papapasukin muna ang live report din ni Nympha Asuncion mula po dyan sa Senado. Nympha?
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Yes, Jamie, administrative matters lang dito sa part ng Senate Impeachment Court. Kinumpirma nga ni Presiding Officer Cheese Escudero na natanggap na ng Korte yung motion for judicial notice na inihain ng House Prosecution Panel noong August 3 at inatasan niya yung kampo ng respondent o yung defense team na magsumite ng oral or written na pagtutol o komento sa motion hanggang bukas. Naglabas din ang Presiding Officer ng subpoena para sa susunod na testigong si Celine Del Campo kasi nga kung matatandaan natin ay dapat ngayong linggo siya pinasampina ng Senate Impeachment Court pero dahil hindi pa tapos itong pagtatanong kay Mr. Roderick Wamil ay babalik pa sa bukas, so hindi maisasala ngayong linggo itong si Celyn Del Campo na COA representative din mula sa COA Ictao, kaya pinapasabina siya ng Senate Impeachment Court para sa susunod naman na linggo. Samantala pansamantala rin ipinagpaliban muna yung paglalabas ng sabina para kay Marivic Pareha at isa yung ikatlong yung isa pa sa pinapasabina sana ngayong linggo. Ang sabi ni presiding officer, depende pa yan dun sa magiging ruling para dun sa motion for judicial notice na de-decision pa nga ng Senate Impeachment Court. Pinagbigyan din ng presiding officer yung kahilingan ng House Prosecution Panel na magsagawa ng conference sa harap ng Clerk of Court para sa transfer of marking ng mga ebidensya sa August 5 o bukas yan ng alas 4 ng hapon. Tumutol yung kampo ng respondent o ng kampo ni VP Sara sa pagmamarka ng bahagi ng affidavit ni Mr. Arturo Las Cañas na tinukoy sa testimony nga ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ngayon pa man, nilinaw ng presiding officer na yung nakatakdang pagmarka o paglilipat ng markings ay hindi makakaapekto sa magiging desisyon ng hukuman kaugnay ng naturang pagtutol. Pinabati din ng House Prosecution Panel na magsusubite pa sila ng kinakailangang compliance kaugnay ng mga magiging testigo nila bukas matapos yung magiging testimonya ni COA Auditor Roderick Wamil, at dedepende rin daw yung kanilang mga isusumiti pang testigo sa magiging kakalabasan ng pagtestigo ni Celyn Del Campo. So, yun muna yung mga huling kaganapan mula naman sa part ng Senate Impeachment Court mula dito sa Senado. Ito si Linfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: 6 minutes na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 12th araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po isasagawa ang interjection ng Senator Judges, kaya manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli po, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na ang Disud Kapihan sa Radyo. Magandang hapon, Bagong Pilipinas.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
5: Radyo Magic 1278.
2: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Flight PR1043, now boarding.
8: Hey, that's us!
9: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
10: Dreaming of love while cruising at high altitude.
11: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
10: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
9: brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
10: Leave all your worries as we soar over the clouds.
9: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
10: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
8: anytime, anywhere.
12: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
20: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD Kapihan sa Radyo. Of course, hatid pa rin sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas. Ako po si Attorney Christine Pascual Bello.
21: At ako naman po si Alisa Tayag. Magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig sa ating ngayon sa Talapihita 738 at sa mga nanonood po sa ating Facebook page at DISUD.gov.ph. Pero bago po ang lahat, nais ko pong batiin ng happy yun. Birthday ang aking lola. Happy birthday, Mamsi!
20: Ang ating Mamsi! Oo, siya ba ang president ng inyong Zumba?
21: Hindi po.
20: Ating Mamsi, hello! Magkapareho pa tayo na initial. Happy birthday po sa inyo. Ilang taon na ang iyong napakagandang Mamsi?
21: 75 na
20: wow,
21: po siya.
20: Wow! Ilang taon na lang din. Malapit-lapit tayo dyan. Pero happy birthday po at God bless po.
21: Yes po, happy
20: sa
21: birthday.
20: Sa inyo, Mami, Mamsi. Siyempre, inuna talaga natin niya, Alisa. At pero yan, tuloy-tuloy po kami at ang atin pong programang ito ay inyo pong matutunghayan din.
21: Opo.
20: Sa ating Facebook page. Sige, tuloy mo, Alisa.
21: Ayun nga po, no? At noong nakaraang mga linggo po ay pansamantala pong napanood ang aming programa mula alauna hanggang alas 2 po ng hapon. At ngayon po nagbabalik po tayo every Tuesday po ulit ng alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon. At huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-follow sa aming YouTube, TikTok at X at DSUD.gov.ph. Din po yan. Maaari din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming Facebook page o mag-comment sa aming live.
20: Yeah, at ngayong araw, Miss Alisa, ay pag-uusapan natin syempre ang mga updates mula po sa inyong kagawaran ng pananahanang pantao at pagpapaunlad ng kalunsuran. Pero bago po ang lahat, pinapaalalahanan po namin kayong muli na alinsunod sa Memorandum Circular No. 114 mula po sa Office of the President, ang atin pong Central at Regional Offices ay bukas ngayong linggo mula Lunes hanggang Webes. Yan po ay mula alas 7 hanggang alas 6 ng hapon. Habang sa araw naman po ng Biyernes ay mayroon pa rin po tayong serbisyong maipagkakaloob sa pamamagitan po ng ating skeleton workforce. Yan naman po ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 naman ng hapon.
21: Ayun po, no? So kanina lamang po itong latest update natin. Yun. Sobrang
20: mainit-init,
21: yes po. Kanina lamang po ay ginanap ang topping off ceremony po ng isang vertical housing project po dyan sa May Imus, Cavite. Ito po ay ang Avesta Residences ng PH1 World Developers Incorporated. Yeah. So, ang naging event po ay dinaluhan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. at Pag-ibig Fund CEO Marilina Costa. So, ayan po, makikita
20: meron
21: po natin.
20: Meron tayong larawan, no?
21: Opo, ayan, sa ating mga
20: screens. Sabay na pinapanood po sa inyong mga screens, no? Diyan nga po sa Avesta Residences, yan po ay sa loob ng Imus Government Complex
21: yes,
20: na maaring maging tahanan ng halos 7,000 socialized condominium units. So, mga 7,000 families families ang pwede nating i-cater dito. At malapit-lapit ito, Miss Alisa, no, sa Metro Manila,
21: yes,
20: no, imus lamang ito. So lalo ngayon, meron tayong mga different modes of transportation. Mm-hmm. I think patapos na rin ang LRT na papunta diyan sa May Cavite. Kaya talagang very conducive ito sa ating mga kababayan, ang trabaho ay nasa Metro Manila.
21: So, opo.
20: Yan, ayon nga kay Secretary Aliling, ang Avesta Residences sa isang patunay na patuloy po ang pag-roll out ng Expanded 4PH, kung saan marami pa nga po mga pamilyang Pilipino ang nais nating makinabang sa nasabi nga pabahay ng ating pamahalaan.
21: Opo, no? At nanindigan din po si Megawide CEO Edgar Saavedera na sa kanyang suporta po sa pamumuno ni Secretary Aliling, sa pamamagitan po ng paggawa ng 100,000 pang socialized housing units po ay makakatulong po sila, no, sa ating expanded 4PH.
20: Yan, talagang inaasahan ito, no. Marami po tayong mga kababayan na sa tingin ko ay excited ding mabisita, no. Sana itong project na ito ay maari ding madalaw, no. Kung meron po kayong mga katanungan patungkol sa nasabing proyekto, maari kayong tumungo po sa Facebook page or sa website ng Pag-ibig Fund,
21: yes,
20: siguro
21: po.
20: At sa amin din pong Facebook page sa DSUD ay maglalathala pa kami na iba pang mga karagdagang impormasyon patungkol po sa nasabing pabahay po, no, socialized ano po yung condominium,
21: yes,
20: dyan po sa May Imus, Cavite. So sa mga Caviteño po dyan at mga malalapit na syudad po sa Metro Manila, abay tignan nyo na po ito. At ngayong araw din, no, Miss Alisa, ay meron ding ginaganap, talagang hitik na hitik ang araw ng Martes, no?
21: Yes, opo.
20: Kung gaano ka, ano, kadalas ngayon ng patak ng ulan. Napansin mo ba, no? Mula nung weekend talagang malamig ang panahon dahil po sa, I think meron din tayong bagyo, no? Na bagyong Luis. Pero at least dito sa Metro Manila ay kalma lang, lumamig ang panahon. Pero mainit po ang mga serbisyong binibigay ng ating kagawaran. Dahil ngayong araw na to, meron din pong isang multi-stakeholder forum at launching po ng joint Memorandum Circular Number 1, Series of 2026. Ito naman, Miss Ali, ay sa pangunguna ng Anti-Red Tape Authority or yung ARTA. Best friend natin yun. Yes. Sino ba ang mga nandiyan nating mga kasamahan from the department?
21: Ayun po, no, bilang kinatawan po ng DSUD, naroon po si DSUD Undersecretary Richard Dimagiba upang ibahagi po ang vision at paninindigan ng DSUD sa streamlining, digitalization at pagpapaunlad po ng regulatory processes sa housing sector.
20: Yeah, ito kasing joint memorandum circular na to para sa ating mga tagapakinig, no, ay isang paraan po kung para maging unified po yung framework natin, no, para sa streamlining at digitalization ng ating proseso, lalo na, no, dahil sa ating ding implementing rules and regulations, no, ng ating Republic Act 11201, tayo talaga ay binigyan ng mandato na magkaroon ng mga one-stop housing processing centers or housing one-stop processing center. At ito nga po ay isa sa magiging daan po natin upang mabigyan daan yan. Pero this time, ito po ay electronic housing one-stop processing center or tinatawag po nating HOPCs, kung saan maari po magsumite yung ating mga partner developers ng kanilang mga requirements.
21: Opo, no, sa paraan po na ito, mas mabilis na po ang pag-aproba, mas transparent na rin po, at ang proseso po ay mas maaasahan na po ng ating mga partner developers.
20: Yan, kaya abangan nyo po, no, magbibigay din kami ng ilang pa mga updates patungkol sa nasabing joint memorandum circular.
21: Ayun po, no. So balikan lang po natin ang nakaraan pong SONA. So nung nakaraang linggo po ay nabahagi nga po nila ang pagbisita po sa Peoplesville.
20: Yes.
21: No, at ito po ay isang araw matapos maibahagi ang naging paglago po ng expanded 4PH sa naging SONA po ng ating Pangulong Marcos Jr. Kasama po si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling sa kanya pong pagbisita sa Peoplesville sa Davao City. At sa kanila nga pong pagpunta roon ay nakapagbahagi po ang ilan sa mga nauna na pong makapag-move-in. Opo.
20: Yeah.
21: Pakinggan po natin ang kanilang mga kwento.
0: Ginawang abot-kaya na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng sariling bahay. Sa Peoplesville sa Davao City, isinakatuparan ng Expanded 4PH ang pangarap ng ating mga kababayan na magkaroon ng sariling ligtas, Vicente at mas abot kayang tahanan. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
1: Kami po yung first na nakamove in dito sa People's Bill sa bahay ko ang OPH ng Redmond. Sa 22 years namin nagre-renta pa ipatita sa lakas na karoon na rin kami ng maayos at safe.
3: It's a dream for me po. Kasi growing up, I was living with relatives, marami po kami sa bahay. Ang process po, madali lang naman po i-kunin yung mga requirements. Dream po po magkabahay talaga. Tapos nung nakalipat ang parang hindi pa ako makapaniwala.
22: You wake up po talaga everyday na with joy talaga. May saya po talaga sa house. Happy future outlook is we will build a happy family here. Marami pang memories, happy memories na ma-anjure.
23: Masaya. Kasi it seems that we're not left behind compared to sa mga mayaman. So, I guess we will be experiencing kung ano kung na-experience niya. We will be experiencing mga park within our facilities and then like pool pools. So, malaking tulong po. Maraming salamat po sa presidente natin. Sana po tuloy-tuloy na.
0: Sa patuloy na pagpapatupad na expanded 4PH, mas marami pang pamilyang Pilipino ang nagkakaroon ng katuparan ng pangarap na magkaroon ng hindi lamang sariling tahanan, kundi ng pagkakataong mamuhay ng mas ligtas, disente at may dignidad.
20: Ayan, no, Miss Alisa, napakaganda nung kanila mga testimonya. Ang lagi ko naririnig dun sa ilan nating na interview ay masaya sila, no? Talagang walang kaparis naman talaga yung kasiyahan kapag ikaw ay nagkaroon na ng yung sariling bahay, no? At nandun yung pamilya mo, itataguyod mo hanggang sa kanilang paglaki. So, sa nasabing site inspection, of course, sinamahan ng ating mga ano opisyal dito sa DISUD, no? Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nandyan po si DISUD Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. and of course ang ating SHAPSE President Federico Laksa at ang ating Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta. Sumama rin dyan yung bagong install nating Regional OIC Director na si Sir Randy Halas and of course iba pang opisyal ng DISUD. Kaya po dun sa ating mga nanonood sa ating Facebook Live, si Sir Michael Mendoza at si Ma'am Maria Elena Alolor, aba ito po ay pwede sa OFW, no? Punta lamang po kayo sa Pag-ibig Fund website. No, siguraduhin nyo po yung tamang Pag-ibig Fund website ang mapuntahan, no? At doon po, maari kayong pumunta sa isang area doon or corner ng 4PH. Meron na po kayong mapagpipilian doon at simple lamang po yung ating mga steps na susundin. Yan.
21: Yes,
20: so sa patuloy nga, Miss Ali, na pagtaguyod ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, na ito of course ay pro-poor programs ng ating pamahalaan, no? Nariyan nga ang ating Enhanced Community Mortgage Program, no? Parami ng parami ang mga informal settler families na nabibigyan ng pagkakataong magkaroon ng kakayanan na magkaroon ng sariling tahanan.
21: Opo, no. Ito po ay nationwide po itong update na ibibigay natin, no. Nice. Marami-rami pong mga ECMP awarding ang naganap nitong mga nakaraang mga araw. At ito nga po sa Solana, Cagayan Province po ay 77 na pamilya mula sa Ibay CMP Homeowners Association Inc. Sa Barangay Gadi ang nakatanggap po ng kanilang cash assistance para sa acquisition po ng kanilang 1.1 hectare na property na paninirahan po. At sa Cordon Isabela naman, higit sa 134 na pamilya mula sa Amianan CMP Homeowners Association sa Barangay Sagat ang nakatanggap din po ng kanilang mga cheque for land acquisition assistance.
20: Yan, at sa may Barangay Kabug, Bacolod City. By the way, dyan po sa Region 2, no, ang ating nakita ko sa mga larawang na ibahagi natin, ang ating regional director dyan, Director Marvin Ferrare, no, magandang hapon po sa mga taga Region 2. Sana po ay maganda ang panahon din sa inyo. So tungo naman tayo sa may Bacolod City kung saan meron tayong higit sa 200 benepisyaryo ng LK Human Homeowners Association Inc. Phase 1 at Phase 2 po yan. Sila po ay nakatanggap din ng cash assistance upang tuluyan ng mapasa kanila ang kanilang mga lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan. So, ano din to, land acquisition din, no, Miss Ali?
21: Ayun po, at napinangunahan po ni Negros Island Regional Office OIC Director Elenita Polina Caniete at Chef si Bacolod Branch Manager Elmerado Viernes Jr. kasama ng mga LGU officials ang naging awarding pujaan. Sa Barangay Recodo, Zamboanga naman po ay 115 na pamilya na miyembro po ng Maria Navarro Homeowners Association Incorporated ang natuldukan po ang kanilang 17 years na paghihintay sa kasiguraduhan sa kanila pong pananahanan. Ito po ay matapos nilang matanggap ang kanilang mga cheque. At bilang kinatawan po ng DSUD, naroon po si DSUD Regional Office 9 Director Ray Niyog at Chef C. Zamboanga Branch Manager Gina Lumbre.
20: Yan, and of course, tungo naman tayo sa may Barangay Plaridel, Santiago City, Isabela naman to, no? Kung saan higit pong 220 miyembro, no? Member beneficiaries ng Plaridel Village CMP Homeowners Association ang nakatanggap din ng kanilang cash assistance for land acquisition. Ito po ay of course pinaabot ng ating tanggapan, DSUD po at ang SHOPSI sa mga nasabing accredited associations. Kaya importante po talaga na ang inyong mga asosasyon ay rehistrado po ng ating kagawaran. No? So, nagpapaalala tayo, segue ko na yung ating re-registrations. Ha? Sa mga, lalo po kung kayo ay nag-aasam po maging kabahagi ng ganitong programa ng SHOPSI, yung kanilang Enhanced Community Mortgage Program, isa po sa requirement talaga nila ay maging rehistrado po kayo sa ating kagawaran. Nandyan din po ang Plaridel Village na kung saan ito po yung 25th ECMP project na nakatanggap din po ng land acquisition financial assistance mula nga po ng ibalik po, no, sa pamamagitan ng Expanded 4PH itong ECMP natin noong nakaraang taon.
21: Opo, at sa kasalukuyan po ang DSUD at SHOPSI ay nakapag-aproba na po ng 47 ECMP projects nationwide na nakapag-apot na po ng tulong sa higit na 8,100 na pamilyang Pilipino. At ang tagumpay po ng bawat HOA ay patunay na tuloy-tuloy ang pagpapatibay sa kasiguraduhan sa pananahanan po para sa mga Pilipino.
20: Yan.
21: Yes po, no. At kaugnay po ng ito pong napag-usapan natin mga ECMP awarding, pag-usapan naman po natin ang isa pang magandang balita po mula sa Social Housing Finance Corporation po or SHOPSI. So ayan nga po, no, ipinagdiriwang po nila kahapon ang kanilang 38th anibersaryo ng Community Mortgage Program or CMP. Ito po isang programang matagal nang tumutulong sa mga mamababa ang kita at mga organisadong komunidad na katulad po na binanggit natin kanina ng mga HOA po na magkaroon po sila ng kasiguraduhan sa kanilang mga tinitirhan.
20: Yes, at pakinggan mo to, Juan Paulo Herrera, no, na nagtatanong meron ba daw available na pabahay sa Tagbilaran City, Bohol. Sige, abang-abang ka lang po at silipin na ng Pag-ibig Fund website, no, kung meron na tayong mga itinatayo o naitayo ng proyekto dyan. Kasabay nga po nung nabanggit ni Ms. Ali, no, lalo talagang pinatatag ng Social Housing Finance Corporation ang kanilang pakikipagtulungan sa Presidential Commission for the Urban Poor or yung PCUP, no, sa pamamagitan nga po ng paglagda na isang Memorandum of Understanding na kung saan po sa isang partnership na naitayo or nabuo ay mas magiging madali po para sa mga organisado, no, ulitin natin, na urban poor communities ang ma-access ang mga programang pabahay ng pamahalaan.
21: Yes po, no, sa pagtutulungan po ng SHOPSI at PCUP, ang paghahanda po para sa mga komunidad at pagbibigay po ng kanilang technical assistance at pagpapaunlad sa kanilang mga proyektong pabahay, ito po ay magiging posible na po. Ang ECMP ay bahagi po ng pagpapatupad katulad po ng nabanggit kanina ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program or Expanded 4PH po. Ito po ay programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim po ng pamumuno ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling.
20: Well, at sa nasabing okasyon ay nabanggit nga po ni SHOPSI President at CEO Federico Laksa na patuloy ngang pinalalakas pa, no, ng ating kagawaran at ng SHOPSI ang ating Community Mortgage Program na ngayon nga po ay tinawag ng enhanced. So mas pinalawak, mas pinainam, no, upang mas mabilis at mas epektibo at mas makatugon nga po sa pangangailangan ng mga komunidad. Kasi talaga, Ms. Ali, kung titingin ka, no, kung dito lang sa Metro Manila, marami pa rin tayong nakikitang ilang mga kababayan natin na nakatira sa danger areas or minsan talagang nasa kalsada, literally, no? Kaya talagang tuloy-tuloy lamang yung pagsisikap ng ating pamahalaan na unti-unting maabot, no? Hindi rin talaga naman natin sasabihin na lahat sila magkakabahay, no? Within this administration, pero at least po with the yung paunti-unti ng mga kababayan na tutulong, malaki na rin yung 8,000 no na pamilya, ita times mo pa yan sa 4-5 na miyembro per family. So marami-rami na rin pong mga kapwa nating Pilipino ang nagkaroon na ng kasiguruhan sa kanila pong mga tahanan, no?
21: Opo. At tiniyak rin po ni PCUP Chairperson at CEO Undersecretary Michelle Ann Gonzalez ang buong suporta ng kanilang ahensya sa mga programa ng SHAFC at ang layunin ng pamahalaan na mas maraming Pilipino pa po ang magkaroon ng disente at abot-kayang tahanan. At bilang bahagi po ng pagdiriwang, nagkaloob din ng SHAFC ng mga Transfer Certificate of Titles or TCT sa 20 na benepisyaryo mula sa 3 community mortgage program communities sa Valenzuela at Caloocan. Isa itong malaking hakbang dahil nagbibigay ito ng katiyakan na sarili na talaga nilang mga tahanan ang kanilang mga lupang kinatitirikan. At mula nung inilunsad nga po ang community mortgage program noong 1988, mahigit 300,000 na pamilyang Pilipino na po ang nabigyan ng seguridad sa paninirahan. At patunay ito na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng ahensya na mga ahensya ng pamahalaan ay mas maraming pamilyang Pilipino po ang matutupad ng pangarap na magkaroon ng sariling ligtas, disente at abot-kayang tahanan.
20: Ayan, napakadami ng ating magagandang balita ngayong maulang hapon ng Martes, pero time check po muna tayo. Ang oras ngayon ay alas 3, sakto 3:35 po ng hapon. Hindi pa po dito nagtatapos ang ating talakayan, kaya wag po kayong bibitiw, magbabalik po ang Lisud Kapihan sa radyo.
4: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakrat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
9: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, We are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
9: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Colab.
7: World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
11: Radyo Mag 1278.
7: Sports Radio 918.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
7: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
24: Radyo Pilipinas is on Viber.
25: Viber.
24: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
25: Receive credible news and information.
24: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
25: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Be soon. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
20: At iyan, nandito pa rin po kayo sa Disood, Kapian sa radyo. Siyempre, meron tayong Nais Bati and Miss Ali, no? Yung ating namimiss na rin. Hindi kami nagkakasabay lagi. Yung Director Mario Malyari na I think nandyan pa sa isang event natin, no? Sa May Cavite. At siyempre,
21: binabati po namin ang aming mga kasamahan po dyan po sa SCPA, sa CDMRD po, sa Communications Development Media Relations Division. Yun, and ang PAD po, ang Public Assistance Division po namin dyan.
20: Oo, syempre pinangungunahan niya ni Miss Abigail Javier na syempre natuwa tayo na napanood natin siya last week dito sa same upuan ko. At of course, si Miss Elena rin ng Palata. Si Kenneth, batiin ko na rin, baka hindi na to gumanap sa aming mga pa-reels ng HOA CDB. So, speaking of mga kagalakan, no, Miss Ali, ay nais din nating ibahagi sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay ang isang magandang balita naman po patungkol po sa pag-ibig fund na sila po ay nakakuha muli ng unmodified opinion mula po sa Commission on Audit. So ito na pala yung 14th na taon nila, Miss Ali, no, na ang pag-ibig fund ay nakatanggap ng State Auditor's Highest Audit Opinion.
21: Yes po, no, sa isa pong liham noong June 18 ayon po sa COA, ang kanilang auditor po ay nagbigay ng unmodified opinion dahil sa patas or fair po na presentation ng financial statements ng pag-ibig fund para po sa mga taong 2025 at 2024. At dagdag pa po dito, ang modified opinion po ay nangangahulugan na lahat po ng material respects ay alinsunod sa applicable financial reporting framework po ng COA.
20: So talagang yan po pinatunayan natin na wala pong andilim dito sa ating pag-ibig fan. Meron pong liwanag talaga na binigay po ang ating Disood Secretary Jose Ramon Aliling na chairperson ng Pag-ibig Fan Board of Trustees, no? Kung saan po itong huling audit opinion ay nagpapatunay lamang sa paninindigan. Ito yung gusto kong pag-ibig, Miss Ali. May paninindigan,
21: yes,
20: no? Paninindigan para po sa isang sound financial management, good governance, transparency and accountability sa public service. Kasi alam mo ba itong pondo na hinahawakan ng Pag-ibig Fund ay contribution natin, no?
21: Yes.
20: Alam mo namang monthly yan, no? Obligado tayong magbigay ng ating nakalaang contribution or remittance sa Pag-ibig Fund. At napakagandang mapakinggan bilang kaya lahat po ng mga nagmamahal dyan dahil kayo po ay Pag-ibig Fund members. Ito po magandang balita na meron pong magandang unmodified opinion ng COA po para sa pangangalaga po ng ating pondo dyan sa Pag-ibig Fund. Kaya congratulations po kay CEO Marilyn Acosta, si Manang Malen. Of course, batiin na rin natin yung ating regular na bisita dito, si VP Jack Jacinto.
21: Yes,
20: no? Oo, baka naman. Napakaganda ng report na ito. No? Marami silang mga figures dito, Miss Ali. Kaya alam, baka magkamali-mali tayo. Pero kasi unahin na lang natin banggitin na merong 1.23 trillion ha, ang total assets na ng Pag-ibig Fund. At halos po 160 and 41 billion naman ang naging savings collection. No? At 140.54 billion ang mga housing loan releases.
21: Oh,
20: no? Kasi kung natatandaan mo, may isang episode tayo na in-announce natin na in-increase na yung loan ceiling,
21: yes,
20: para sa ating mga kababayan. No? Basta aabot po yung inyong income, no? Maaari kayong mangutang para sa housing loan na up to 10
21: yes,
20: million pesos. Napakamahal na rin kasi ng mga bahay, lalo sa Metro Manila. No?
21: Opo, kaya napakalaking bagay nga po ng expanded for PH para po sa ating mga low income earners or middle income earners po na gustong maka-avail po ng kanilang mga bahay.
20: Sa
21: at nakakatuwa rin po marinig sa karamihan po ng mga ating mga nakakausap na 20s, 30s po ay nakakakuha na po sila ng sarili ng tahanan.
20: Malapit ka na dun. Pumipila ka na ba? Marami magagandang condominium, socialized condominium units na ino-offer. Tama yan, no? Kasi ang kagandahan po pag nag-invest tayo sa property, eh siya'y nag-appreciate.
21: Yes.
20: So, tumataas ang value niya over the years, kaya wala pong lugi, no?
21: Yes,
20: kahit papano. At ngayon naman, no, tadako tayo sa isa pang magandang balita dahil lalo pong pinalakas ang ating interagency efforts laban naman po sa illegal real estate practices, no? Kahapon lamang, I think ito,
21: yes,
20: no, nagpulong po ang mga government institutions upang bumuo ng isang coordinated strategy laban nga po sa mga fraudulent at unlawful real estate practices. Dahil kung mapapansin mo, Miss Ali, ako kasi mahilig ako sa YT, no, sa YT YouTube, and then sa Facebook page, no, yung mga reklamo ng ilang mga kababayan, lalo po yung mga OFWs na talagang pinagpagura ng pera. Abay, mag-ingat po sa mga na-encounter ninyo nag-aalok sa Facebook, no, siguraduhin nyo pong yan po ay lisensyadong mga proyektong pabahay at makikita nyo po yan sa ating DSUD website.
21: Yes po, no, at napag-usapan nga po kahapon po ang mga paraan ng pagtukoy po sa mga practical measures na pwedeng magpalakas po sa pagpapatuloy po ng interagency cooperation. At layunin nga po nitong alignment po na naganap kahapon ay ang pagkakaroon po ng mas epektibong regulatory enforcement upang masiguro na ang mga individual na sangkot sa illegal na real estate practices ay may pananagutan po.
20: Yan, syempre yung nasabing pagpupulong na yan ay pinangunahan ng ating dalawang undersecretaries, no? Ang ating mga nagpipitaga ng mga lawyers, no? Nandiyan si ating Undersecretary Attorney Marisol Ananias at si Undersecretary Roman Nicolo Molina.
21: Opo, at nandiyan din po kasama kahapon si DOJ Assistant Secretary Robert Nomar Leiretana.
20: Department idol of, yan.
21: Yes po. Department of Environment and Natural Resources or DNR Assistant Secretary Michelle Angelica Go at representatives po mula sa National Bureau of Investigation, Land Registration Authority, Presidential Commission for the Urban Poor, Philippine National Police at mga Professional Regulatory Board of Real Estate Services ang naging pagpupulong nandiyan po sila. So talaga pong ano to, tulungan po, interagency na cooperation po para po matulungan ang ating mga kababayan po makaiwas at maprotektahan po ang ating mga home buyers po.
20: Ayan po yung tinatawag nating whole of government approach, no, na kung saan yung iba-iba pong mandato ng mga nasabing opisina ay magtutulungan po, no, upang mapigilan natin, no, ma-prevent yung pagkalat pa ng mga ganyang pagbebenta po ng mga hindi po lisensyadong mga brokers, salespersons, at even po yung mga pagbebenta ng project na hindi naman po nag-exist in the first place. Kaya yan, sa atin pong mga kababayan na nagbabalak pong bumili ng lupa or any property for mm-hmm. that matter, meron po kaming inihandang video upang mabigay po ng ilang paalala. Panoorin po natin ito.
6: Inday ka ba yan? Inday! Naka uwi ka na pala. Balita ko, nakabili ka ng maraming lote sa Rizal, ha? Iba talaga pag OFW, paldo!
8: Ito, kaharti ko lang last week, pero alam mo ba, ang dami ko ng problema sa lote na yun.
6: Ay naman, eh di ba mo ka lang binenta yung sayo at pwede mo nang tirahan agad?
8: Ito na nga, maring Inday, wala palang diesel license sa sayo na bili kong lupa. Eh dapat meron sila kasi subdivided lots yun eh. Kaso kasi hindi ko alam. Ayun, ang laki-laki ng problema ko. Stress na stress ako. Hindi na rin nag-reply ang agent at developer ko, no?
6: Nako, hindi talaga dapat magtiwala agad sa mga murang subdivided lots eh.

since to said dahil rollouts lang. Kung rollouts na kalimitan ang agricultural lots, kailangan ito ng license to sell. Pangalawa, sobrang mura ang benta kesa sa mga ibang subdivision lots sa lugar. Mas mataas ang presyo ng mga lehitimong mga subdivision lots dahil kasama sa i-develop

0: Ayan, Miss Ali, napakagandang paalala sa ating mga tagapakinig, no, at taga subaybay, no, yung mga red flags na yun, tatandaan nyo, tatlo lang yun.
1: Opo.
0: No, kapag sinabi po yun sa inyo ng isang ahente or isang nagbebenta sa any social media accounts, no, kahit po dun sa mga maraming Facebook page.
1: Yan, opo.
0: No. So, yan po, papaalala po namin sa inyo paulit-ulit na dapat po merong license to sell ang kahit anong bagong property na inyong bibilhin, no. Kabilang na nga po yung mga subdivided lots.
1: Yes po. At madalas nga pong na bibiktima po sa mga ganitong modus ay yung mga OFWs. Yan. Dahil hindi po sila agara nakakapunta o nakakabisita po para inspection din ng lupa at para po face-to-face pong makausap ang broker. So, ayun po, paalala po namin sa ating mga kababayang OFW, maging mas maingat po tayo, lalo na po sa mga ganitong alok kapag po nagmumukhang too good to be true, yeah, masyadong mura, at ayaw po kayo pakitaan ng mga dokumento.
0: Yes.
1: Mangyari pong ipaabot po ang inyong reklamo or inyong expression po, no, ng concern po dito po sa amin sa DSUD po.
0: Oo, pwede po nyo yan i-chat sa amin pong official Facebook page or kaya kung saang region po nandun yung property na inaalok po sa inyo. So, pakatandaan po, no, kailangan po lalo pagbentahang lupa, napaka-importante po laging may papeles po kayong makikita. At hindi lang din naman dahil may papeles, eh okay na po, ha. Maari nyo rin yan i-verify po sa ating mga tanggapan like registry of these or kaya sa LGUs, no, pang malaman talaga kung legit ba yung nagbebenta at yung binebenta po sa inyo.
1: Okay po. So yun nga po, no, lagi po nating tandaan ng mga paalala mula sa DSUD at mangyari lang po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa aming Facebook page dahil bukas po ang aming mga social media pages po para po sa inyong mga komento, inyong mga mensahe at inyong mga reklamo.
0: Yes, importante talaga yan, no, Miss Ali, no. At yung ating mga kabababayong OFW, halimbawa meron kayo nakitang nagustuhan ninyong property, no, either nga po bumisita kayo sa aming website, makikita nyo po doon, merong section doon na mga listahan ng mga proyektong may license to sell. At kung gusto nyo pong ma-verify kung nag-e-exist yung project, maaari nyo naman po yung inyong mga kamag-anak na naririto sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Sila yung mag-tour. Kasi maganda dito sa mga ito, pwede kang mag-tour sa mga projects na yan, no. Kaya talaga pong ingat-ingat dahil pinaghirapan nyo po yan. Napaka-importante na yan po ay inyo pong matanggap yung kapalit na bahay, yung inyong pinapangarap na bahay at lupa, no. Dahil nga po, mahirap na po sa panahon ngayon, nakakalungkot, may ilang kababayan tayo na naiisipan pong gawin yung hindi maganda, no, na ang sarili rin nilang kababayan na bibiktima.
1: Yes.
0: Pero, ayan nga po, hindi po kami magsasawa magpaalala sa inyo. Ito pong aming mga anunsyo ay paulit-ulit din nyo pong makikita at matutunghayan sa ating official Facebook page, sa ating mga social media pages at sa ating website. At syempre, babanggitin ko na, Miss Ali, speaking of checking the legitimacy ng inyong mga

0: Government housing project. Ayan, Miss Ali, isang oras na naman ang lumipas. Sana po ay marami kayong natutunan, nalaman pong mga talagang makabuluhang impormasyon, no, patungkol po sa pagpupunyagi ng ating pamahalaan na makapagbigay ng abot kaya, disente, ligtas, maayos na tahanan para sa pamilyang Pilipino. Yan nga po ang ating naging talakayan ngayong hapon. Muli, ako po si Attorney Christine Pascual Bello.
1: At ako naman po si Lisa Tayag. Ito po ang Disud Kapihan sa Radyo. Hanggang sa susunod na Martes,
0: tara,
1: kape tayo,
0: usap tayo. Magandang hapon po.
2: Disud Kapihan sa Radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Rekomendasyon na gawing 20 pesos ang fuel subsidy bawat litro sa gitna ng epekto ng Middle East crisis sa bansa, pinag-aaralan ng pamahalaan. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinatalakay na ng Department of Transportation at Office of the Executive Secretary ang rekomendasyon ng Non-Transportation Franchising and Regulatory Board para sa 20 peso fuel subsidy per liter para sa lahat ng PUV drivers sa loob ng isang buwan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, kasama ito sa mga pinag-uusapan ng gobyerno ngayong araw, gayon rin kung mayroong pangangailangan na magbigay ng karagdagang cash aid para sa PUV drivers. Sa kasalukuyan, patuloy anyang umiiral ang 10 peso per liter fuel subsidy para sa pampublikong tsuper. Ayon kay Castro, isa rin sa mga mapag-uusapan ay ang panibagong fare hike petition na isinusulong ng transport group, maging ang inihahandang transport strike ng mga ito sa susunod na linggo.
6: Kausap po natin mismo sa Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. So, pag-uusapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR, and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detaling resolusyon patungkol po dyan.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Hamon na patunayang wasto ang paggamit ng confidential funds nasa kamay na ng depensa ayon sa prosecution trial advisor. May live report si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naniniwala si House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na lumipat na sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang burden of evidence matapos ang testimonya ni dating COA ICFAO State Auditor Roderick Comil sa impeachment trial. Ayon kay Barbers, kailangan ng patunayan ng depensa na ang 612.5 million pesos na confidential funds ay nagamit sa mga lehitimong intelligence operation at hindi lamang nakabatay sa mga acknowledgement receipt. Iginiit niyang hindi sapat ang mga resibo na may nakasulat na pangalan at halaga ng natanggap na pera kung walang matibay na ebidensya na may aktual na confidential activity at totoong benepisaryo. Diin pa niya na dapat maipaliwanag ng depensa kung saan napunta ang pondo at kung sino ang matumanggap nito. Malino naman kasi anya sa Joint Circular No. 2015-01 na may limitado mga gastusin lamang na maaaring pondohan gamit ang confidential funds. Sinabi rin ni Barbers na magpapatuloy ang prosecution sa pagkaharap ng audit records upang patunayan ang umano'y irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President at TIPID. At ipinapaubaya naman nila sa

0: Senator Judges ang pagpapasa kung sapat ang ebidensyang iniharap ng prosekusyon at kung matagumpay itong nasagot ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Senator Risa Ontiveros, nanawagan ng investigasyon sa PAC Silica dahil sa posibleng epekto sa mga manggagawa at komunidad. Mula Senado, may live report si Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naghain nga si Senadora Risa Ontiveros sa isang resolusyon na humihiling ng investigasyon in aid of legislation sa posibleng epekto ng mga proyektong kaugnay ng PAC Silica Industrial Hub sa Tarlac sa mga manggagawa at komunidad. Sa ilalim ng proposed Senate Resolution 563, sinabi ni Ontiveros na kailangang masusing suriin ang magiging epekto ng PAC Silica Initiative at ng lahat ng akibat itong proyekto sa ekonomiya ng bansa, mga rehiyon at pangalokal ng komunidad para matiyak kung tunay itong magsisilbi sa kapakanan ng mga Pilipino. Ang PAC Silica ay isang initiatibang pinangunahan ng Estados Unidos sa naglalayong makahikayat ng malalaking pamumuhunan, makalikha ng daang-daang libong trabaho at gawing sentro ng Pilipinas ng advanced manufacturing at mga umuusbong na teknolohiya sa rehiyon. Sa kanyang sona, sinabi ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang magdadala ang proyekto ng dekalidad na trabaho, magpapalakas sa kakayahang industrial ng bansa at magpapasigla sa ekonomiya. Gayunman, ginito yung Tivero sa dapat munang tiyakin ang pamahalaan kung matutupad ang pangakong ito ng hindi naapektuhan ng buhay ng mga Pilipino o napapalayas ang mga tao sa paligid.
4: Ito ho nga ho ang kanilang panawagan at sila yung nagtungo sa tanggapan ng LTFRB at Land Transportation Office dyan ho sa East Avenue, Quezon City. Armed Forces of the Philippines at hindi ka naman na hindi magpapagamit sa mga politiko para magsagawa ng mga ala vigilante killings sa mga mambabatas na sangkot sa katiwalian. 40 milyong piso halaga ng smuggled na paputok mula China na harang ng Bureau of Customs. Community intelligence laban sa illegal na suga at pinalalakas ng Philippine National Police. At eto, ang daming nag-abang nito kagabi. Ginising pa yung mga karamihan para lang ibalita ito. Alex Ayala. Nasungkit ito ang kauna-unang WTA 500 Championship. Matapos ang talunin si Jessica Pegula sa finals ng Mumbadala DC Open.
2: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa Balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
4: At ngayon, sa iba pang mga silip ng mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Tuesday. Nagpaabot po ng pagbati si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkapanalo ng Pinay tennis player na si Alex Ayala sa Mumbadala DC Open. Sa kanyang social media post, abot ang papuri ng Pangulo Marcos Jr. sa panibagong makasaysayang tagumpay ni Ayala. Patuloy anyang nagiging inspirasyon ang Pinay tennis player sa mga kabataan Pilipino upang mangarap ng walang limitasyon. Binigyan din pa ng Pangulo na kasama ni Ayala ang sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang sa panibagong nitong tagumpay. Si Ayala ang kauna-unang Pinay na nakakuha po ng WTA Tour title. World Tennis Para matalo po ang American tennis player na si Jessica Pegula. Bukod dito ay mag-uwi rin si Ayala ng 252,000 dolyar na prize money na katumbas sa mahigit sa 15 milyong piso. Bago po ang DC Open, una lang nakuha ni Ayala ang halos 1.3 milyong dolyar na prize money ngayong taon. Sunod namang sasalang ang tennis player sa Canadian Open, isang WTA 1000 event.
2: Mark in, mark out.
4: Mahigit sa 978,000 low-income members ng Social Security System na nabigyan po ng 2,000 pisong uplift assistance. Bahagi ito ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang mga naapektuhan na nagpapatuloy na tensyon sa Gulf Region. Ayon po kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ang low-income SSS members ay kabilang po sa Group 3 ng Uplift Assistance Program. Sa ilalim ng Group 3, tatanggap ang mga benepisyaryo ng

0: ang 1,000 piso kada buwan mula ngayong Agosto hanggang Disyembre. Direktang ibinibigay ng SSS ang tulong pinansyal sa mga rehistradong banko o disbursement accounts ng mga kwalipikadong beneficyaryo. Itong Hulyo, may higit 4.4 milyong households ang tumanggap ng Uplift the Cash Assistance mula po sa pamahalaan.
1: Mark in! Mark out!
0: Pinangangambahang tumaas ng 3 piso at 67 sentimos kada kilo ang liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng madagdagan ng 40 piso at 38 sentimo ang presyo po ng kada 11 kilogram cylinder na LPG. Ito dahil sa Saudi Aramco contract price ang batayan ng sa pagtukoy po ng presyo ng LPG sa Pilipinas. Sa kabila nito, tiniyak mo na kalihim na nananatiling sa patang supply ng LPG sa bansa.
1: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita, sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dagdag muna tayo ng mga pag-ulat. Luxury syntax sa ilalim po ng progress bill. Mahigpit pong inaaral ng pamahalaan upang hindi raw humaapektuhan ang mga ordinaryong mamamayan. Ang detalye niya muna kay Raquel Bayan. Raquel!
2: Inaaral pa ng Department of Finance ang nilalaman ng provision ng proposed progress bill o ang panukala na magbibigay ng income tax relief sa publiko sa pamamagitan ng pagpapalawig ng tax exemption para sa mga kumikita ng 350,000 pesos kada taon. Sa pamamagitan din ng batas, itataas naman ang luxury at sin tax, kabilang dito ang pagtataas ng buwis sa sweetened beverages at plastic. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na binubusisi pa ng DOF ang lalamanin ng panukalang ito, lalo't nais ng Pangulo na maipasa ito sa lalong madaling panahon. Kung kakayanin anyang maipasa ito ngayong 2026, mas mainam ayon sa palasyo. Maitanong rin sa opisyal kung hindi ba itinuturing ng palasyo na karagdagang buwis para sa mga Pilipino ang luxury at sin tax. Ayon kay Castro, hindi naman pangkaraniwang mamamayan ang maapektuhan ito, lalo't karaniwan anyang buwibili o tumatangkilik ng mga produktong ito ay ang mga bumibili ng mamahaling sasakyan. Ang karagdagang pagbubuwis naman anya sa sugary drinks at single-use plastic maging sa vape para rin sa pagsusulong ng kalusugan ng mga Pilipino upang maiiwas na ang publiko sa pagkonsumo ng matatamis na pagkain at inumin.
3: Yung iba po kasing tax na nababanggit ay hindi po ang mga pangkaraniwang mamamayan maapektuhan. Mas maapektuhan to yung bumibili ng mga mamahaling sasakyan. So ito inaaral. So hindi naman po yung mga middle income ang usually maapektuhan ng mga binabalak po na mga tax reforms.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Panukala naman para isalin ang mga bata sa bansa sa wikang Filipino, Bisaya at Ilocano. Muling ipinanawagan. Detalye muna kay Kathleen Forbes. Kat!
4: Kasabay ng pagdirimang ng buwan ng wika, muling nanawagan si Akbayan Portales, Representative Jill Jokno para sa pagsasabanas ng kanyang panukalang batas sa sariling wika act na nalang isalin sa Filipino, Bisaya at Ilocano ang mga batas ng bansa na mayroong mga provisyon nagpapataw ng parusa. Aamiyandahan nito ang Revised Administrative Code of 1987 sa pagtatakda ng opisyal na pagsasamin ng mga nasabing batas sa tatlong pinakamalaking wika sa bansa na kumakatawan sa pinakamalaking ethno-linguistic groups, ang Tagalog, Bisaya, Ilocano at Cebuano. Punto ni Jokno, dapat maging accessible ang ating mga batas sa bawat Pilipino. Kung hindi kasi anya nauunawaan ang karaniwang mamamayan ng batas, ay paano anya nila malalaman at maipaglalaban ang mga karapatang ginagarantiyahan nito. Kapag naisa batas, lahat ng bagong batas na may mga provisyong nagpapataw ng parusa ay kailangan maisarin sa loob ng 10 araw. Kailangan naman na maisarin sa loob na 5 taon ang mga umiiral na batas na may provisyong nagpapataw ng parusa kabilang na ang Revised Penal Code, Labor Code, RA 7610, Anti-Valsi Act, Safe Spaces Act at Magna Carta of Filipino Seafarers at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: ₱4.5 milyong ang alagaan ng smuggled na paputok mula China na harang daw po ng Bureau of Customs. Detalye na mula kay DK Sarate. DK!
5: Nasabat ng Bureau of Customs ang ₱40 milyong na alagaan ng smuggled na paputok mula sa China. Ito ay matapos makatanggap ng sumbong at napatunayan sa ginawang physical examination ng BOC. Ang unang shipment ay idineklarang shelves at ang pangalawa naman ay ceramic cups, pero nang buksan ang container ay naglalaman pala ito ng fireworks at firecrackers. Babala ni Commissioner Ariel Boboseno, mauhuli at maubos lang ang puhunan kaya't huwag nang mag-smuggled ng produkto. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Motorcycle Taxi Group na nawagan kay Pangulo Marcos, protektahan ang kabuhayan ng riders sa rider capping. Detalye niya mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
6: Umapila ang Nexus Riders Alliance kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang kabuhayan ng libu-libong motorcycle taxi riders na maapektuhan ng rider capping system ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon kay Renato Imbiado, ang chairman ng Nexus Riders Alliance, hindi malinaw ang magiging kalagayan ng mga rider na hindi maisasama sa itinakdang allocation ng bawat platform. Nagbabala rin ang grupo na maaaring mawalan ng hanap buhay ang maraming rider kapag hindi natugunan ang issue. Hiniling din nila sa LTFRB na muling pag-aralan ang pagbabawal sa multi-apping dahil nakatutulong umano ito sa mas tuloy-tuloy nakita ng mga rider. Iginit ng Nexus Riders Alliance na suportado nila ang regulasyon, ngunit dapat ito maging makatarungan at makatao para sa mga rider. Nanawagan ang grupo ng dialogo kasama ang pamahalaan, LTFRB at mga motorcycle taxi platform upang makahanap ng solusyon at maprotektahan ang kabuhayan ng mga rider. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
0: Ang oras,
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
0: Alas 4:27:30 segundos.
8: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: So,
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
11: Good news! Yay! Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
12: Fake news.
11: Disinformation.
12: Disinformation.
11: Mark out muna yan.
0: Alas 4:31 po ang oras sa buong Kapulauan Pilipinas. Ito pong ikalimang State of the Nation address ni... Ito muna. Kahapon ay formal pong inilunsad ang administrasyon itong Murang Kuryente Coalition. Dahil itong Murang Kuryente na ito ay makatutulong daw ho dun, no, sa pagkakaroon, pagtataguyod sa karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng abot kaya at maasang supply ng enerhiya. Dahil po rito, makakausap po natin ang kinatawan po ng Murang Kuryente Party List at founding chairperson po ng koalisyon, walang dili ba. Ito'y kinocover ko na ito, agriculture secretary pa siya. Si Congressman Arthur Yap. Kong, magandang hapon po sa inyo.
13: J-Mark, good afternoon. Kamusta ka?
0: Mabuti po, sir. Long time no see. Opo. Kayo na pala ngayon ang sabi nga ay ang kinatawan nitong... Ayan. Nako, mukhang aayusin natin ang linya ni Kong Art. Oo. Ayusin lang natin ang linya ni Kong Art. Oo. Dahil kung maalala nyo, si Congressman Arthur Yap, siya ho ay nagsilbing kalihim ng Department of Agriculture noong panahon noon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yun. Oo. Dahil isa rin siya sa mga sabi nga nagtaguyod nitong farm to market roads, itong mga roll on roll off, di ba? Yung nautical highways, yan. Oo, yan ang kanyang mga naging yan ang kanyang naging legacy eh. May diretso ho ang mga produce, ang pagkain mula sa mga sakahan hanggang sa mga tahanan. Ayan. Farm to table, sabi nga. Oo, dahil yan ho ang pagsuporta, no, ng pamahalaan sa mga magsasaka. At dati rin ho siyang namuno sa National Food Authority bilang administrador nito sa loob po ng 2 taon. No, dahil maalala nyo mga kababayan, noong panahon na yan, nabibili pa yung NFA rice. Oo, meron pa tayong 26 pesos noon na NFA rice. Oo. Antayin natin siguro si Congressman Artyap. At para ho din sa inyong kapakinabangan mga kababayan, ay nakatagap po tayo ng impormasyon na meron pong pulong balitaan na sinasagawa po ngayon ang Department of Justice. Mukha hong meron silang mahalagang anunsyo ngayong araw na ito. At tabayanan din natin ang mga latest dyan. Maya-maya po kapag ka... nakapanayam natin si Congressman Arthur Yap, no, ng siya ho ang kinatawan at founder po nitong Murang Kuryente Party List. Yan. At siya Murang Kuryente Coalition. Yan. No, Murang Kuryente Party List. At tinaguyod nga nila at inilusad itong Murang Kuryente Coalition. Okay? So, nandiyan na. Nandiyan na ulit si Congressman Art Yap. Okay? Oo. Mahalaga to, ha? Dahil sabi nga, ang battle cry ngayon ng administrasyon. Sabi nga, ibigay ho ang Murang Kuryente. Kaya nga, inatasan na nga ng ERC ang Meralco, eh. Hoy, i-refund yun na yung mga dapat i-refund. Mahigit na siya na bilyong piso yung i-refund nila. Ayan, nagbabalik na si Congressman Art Yap. Kong, magandang hapon po sa inyo. Long time no see, long time no hear, long time no talk. Kong! Alright, inaayos lang natin ang linya, ha? Yes, Kong, magandang hapon po sa inyo.
12: Thank you. Salamat for having me.
0: Apo.
12: Thank you.
0: Thank you for your time, Kong. Napatawag kami sa inyo dahil kamakailan ay inilunsad nyo na pala ito. Murang Kuryente Coalition, napakagandang balita nito sa ating mga kababayan, ha? Pero para at least mabigyan nyo ng background yung ating mga listener and viewers, Kong, ano po bang layunin ng ang advocacy nyo rito?
12: Yes, sir, as you can tell po, doon lang po sa title ng parties, yung Murang Kuryente,
0: yes.
12: Pinagagalingan ng Murang Kuryente Coalition. Yung Murang Kuryente Party List, ilan po ang nakaupong party list ngayon sa Congress out of 317 members na ang advokasya pababain po yung presyo ng kuryente.
0: Yes.
12: Po, wala na pong ibang consumer protection group na nakaupo dyan ngayon. At nilunsad po namin yung Murang Kuryente Coalition dahil po naghahanap po tayo ngayon ng isang umbrella organization kung saan po pwedeng sumali ang lahat. Ito po yung mga advocates, mga nasa renewable energy, solar power, solar panel, inverters, batteries, kahit na ano, kahit na hydropower, kahit na nuclear power, basta lahat po nagsama-sama sa Murang Kuryente Coalition. At ang objective po natin is, yun na nga, dahil po sa pagsama-sama natin, magkaroon po tayo ng isang advokasya at isang programa, plataforma na may pababa po natin yung presyo ng kuryente.
0: Mm-hmm. Ito nga, Kong, no? Ang tanong ngayon ng ating mga kababayan, how? Paano natin maabot itong ating layunin? Itong ating, sabi nga, itong ating target na magkaroon ng abot kaya at sabi nga mabasag na yung monopolya sa kuryente, Kong.
12: Tignan niyo po yung electric billing niyo kasi tayo kahit na ako dati hindi ko binabasa yung electric bill.
0: Mm-mm.
12: Pero yung electric bill natin nandiyan yung susi kung paano po tayo sinisingil sa kuryente.
0: Mm-mm.
12: Pag tinignan nyo po yung electric billing nyo, yung pinakamabilis na pwede nating sabihin natin na tignan po is yung group of charges na tinatawag na pass-through charges. Yung pass-through charges, yan yung mga sinisingil po sa atin isang bundle of expenses na hindi nyo na natin alam na saan kinukuha. For example, yung sinasabing systems loss, sinabi ng presidente na systems loss.
0: Yes.
12: Yung systems loss, kuryente po yan na hindi po natin ginagamit yan. Mm-hmm. Yan po yung nawawala dun sa mga linya o yung ninanakaw na power sa linya.
0: Mm-hmm.
12: So yung ninanakaw o yung natural na hindi umaabot na kuryente, yun po yung systems loss. Yun po ay mga 5%. So, automatically, pag hindi po natin pinayagan yun, at saka yung doon, automatically, parang 5% po ang babagsak sa billing natin.
0: Mm.
12: Pero, kung nandun na lang rin tayo sa usaping mga pass-through charges, hindi isama na rin natin yung napakaraming mga subsidyo na binibigay natin sa ating mga kababayan na hindi natin alam, Mark, ikaw pa lang nagbabayad. Mm-mm. Ako pa lang nagbabayad.
0: Mm-mm.
12: For example, yung sinasabing lifeline subsidy para sa mga 4Ps. Yung sinasabing subsidyo para sa mga senior citizen. Yung binibigay na subsidyo para sa mga pumapasok sa renewable energy. Dalawa yun. Yung feed-in tariff allowance, yung fit all, at saka yung green energy auction na subsidyo. O di kaya yung mga utang, Mark, ng NAPOCOR, National Power Corporation,
0: yes,
12: na 25 years ago na to binabayaran pa rin natin. Lahat po yan mga pass-through charges na maganda, bagamat maganda po ang pakay, ang objective, hindi naman po natin sinabing dapat tayo magbayad at kunin sa bulsa natin.
0: Yes.
12: So, kung kukunin niyo po yung fit all, yung green energy auction, yung subsidy for senior citizen, yung mga bisnar, tayo po nagbabayad yan. Kung kukunin mo lahat yan at kayong systems loss, kapatid Mark, mga 20% po yan. So kung sinasabi mura ang kuryente, tanggalin mo lahat yan, babagsak ng 20% yung electric billing natin. Kasama yung mga buwis. And then, of course, after that, puntahan mo lang yung big ticket item. Yung malaking big ticket item doon is yung 65% na generation cost. Now, depende na ho yan kay Meralco o sa electric co-op nyo kung kanino sila bumibili. Kasi samut-sari yan, iba-iba ang supplier niyan. Kaya kung bayan,
0: ayan, namatay. Oo, ayan, nakarinig ko eh. Parang naano yung signal eh. Oo, mamaya, balikan natin si Kong. Tama nga naman eh. Dahil kahit sino naman siguro, no? Lahat ng mga nanay, lahat ng mga nagbabayad ng kuryente. Hamakin ninyo, kahit anong ganda ng layunin, no? Ang taong bayan na nagpapasa ng bayarin na hindi dapat naman, na hindi naman ito kinukonsumo. Di ba dapat ang babayaran mo lang kung ano yung kinusumo mo? Diba? Gumamit ka ng kuryente, naturalmente, babayaran mo yan. Diba? Pero, bakit kailangan mo pa rin bayaran yung kuryente na hindi mo naman ginagamit? At pinakikinabangan ng iba, ninanakaw, at babayaran ng consumer, pati tax noon, babayaran niya. Ah, diba? Eto, nagbabalik si Congressman na Art Yap. Kong, as you are saying, ito nga, dire-diretso, ang daming pass-through charges. Sabi nyo, bagamat maganda ang layunin, pero ang taong bayan ang dehado eh, di ho ba?
12: Oo, yun ang sinasabi natin na maganda yung announcement ni Presidente DBM na tanggalin na yung system source at saka yung VAT doon. Imagine, yun po yung kuryente hindi na natin ginagamit, hindi natin yung nakukuha, pero binubugisan pa tayo doon, Mark.
0: Kaya nga.
12: So, tama lang natanggalin yon. Pero mamaya na natin yung pag-usapan kung up to how much natin matatanggal yon. No? Up to how much? Kasi talagang may nawawala sa system yun. Pag bumili ka ng ice, sabi nila, pag uwi mo, may natutunaw doon, hindi ibig sabihin na hindi mo babayaran yung natunaw. Walang problema doon.
0: Yes.
12: Huwag lang sana 20 to 10% po ng ice nyo natunaw na at yun ang pinababayad. Kung siguro up to 5% lang po ang nawawala doon sa ice na binili natin, okay lang po yun. Meron talagang nawawala sa system. Totoo po yun. Pero kailangan mag-umpisa tayo doon sa pagkilala na ang systems loss ay hindi makatarungan kung pababayaan natin malaking bulto nitong sinisingit sa ating billing. Doon tayo mag-umpisa. Makatarungan ba na bayaran mo, Mark, yung kuryente hindi mo ginagamit?
0: Kaya nga.
12: So maganda na in-announce ni President sa BBM na hindi nga tama yon. At nung in-announce niya na hindi tama yon at yung buwis doon ay dapat rin tanggalin, magandang senyales yon. Na seryosohin natin yung pagtingin dito sa systems law. Dahil kung hindi man kayang tanggalin lahat, hanggang saan po dapat ang babayaran lang ni Juan de la Cruz? At pangalawa, isama na natin yung ibang pass-through charges. Dahil yun talaga, Mark, wala tayong alam doon.
0: Yes.
12: Hindi natin alam na sinisiyo sa atin yun.
0: Mm-hmm.
12: Maganda naman yung polisiya na tulungan natin yung senior citizen. Maganda naman yung polisiya na 4Ps. maganda po yung polisiya na bigay ng subsidyo sa mga mag-i-invest sa renewable energy. Pero ang tanong doon, bakit sa bulsa natin kukunin yun? Eh, imagine after 25 years, yung utang ng Napocor, sinacharge pa hanggang ngayon. Ikaw nagbabayan yan, ako rin na nagbabayan yan.
0: Yes.
12: O baka hindi mo alam sa mga kaislahan, Mark, yung mga ginagamit ng Napocor sa mga isla to power all those island communities, yun yung tinatawag na missionary electrification ng yung mga spags. Napocor po ang nagbibigay ng subsidyo yan, pero saan po kinukuha? 40 billion po kinukuha from you and from me. Kuha po yan sa kay Juan de la Cruz na hindi niya po alam.
0: Grabe.
12: Kaya lahat po lang yan. Yan po lahat. Kung gusto natin, tanggalin natin lahat yan at ilagay natin sa budget.
0: Yan.
12: Ilagay natin sa budget. Ilagay natin sa Philippine annual national budget natin. Yes. Dahil those are government policies. So kung government policies yan, bakit si Juan de la Cruz na nagbabayad niyan?
0: Tama. Diba?
12: So yun po. Pag sinabi po ng kuryente, yun po.
0: Yeah.
12: Pangalawa, siyempre, yung issue po dito ng ano, yung 65% sa electric billing natin na nanggagaling kung sino-sino po. Ang dami pong binibilhan ng mga distribution utilities natin. So may isa, ang daming kumpanya po nagsusupply dyan. So, yan ang kailangan natin bigyan ng pansin. Bakit ang mahal-mahal nila mag-supply ng kuryente? So, kung ganun, na hanggang ngayon, after 25 years, lang pa rin ang players kaya mahal yung kuryente, edi that means palpak yung batas. Kailangan natin ripasuhin, padagdagan natin. Kung hindi natin padadagdagan yung players, makakailangan natin ripasuhin at balikan, how do you charge? Kaya yung mga nagpo-produce ng electricity, how do you charge? Hindi ba dapat may cap siguro? Ika-cap po yung profit ninyo. O, kailangan yun po mga pag-aralan doon.
0: Yeah.
12: Now, in the meantime, ang ginawa namin, bakit kami nagtayo ng murang kuryente coalition?
0: Yes.
12: Dahil yung tao, galit na sa pakahintay sa mga investigasyon na walang katapusan. Kaya dito po sa murang kuryente coalition, nagsama-sama ang mga advocates, suppliers, mga electricians, mga engineers, mga installers, nagsama-sama po yan sa Murang Kuryente Coalition na tinayo po natin. At dun po, sinama natin yung mga grupo like SSS, GSIS, Pag-ibig. Dahil yung Pag-ibig, isipin nyo, may 18 million members ang Pag-ibig. So sinabi namin sa kanila, ba't hindi kayo magpahiram? Yung GSIS, 3 million government employees. Bakit hindi kayo magpahiram? Yung SSS, 40 million employees po ang members niyan. So, ba't hindi po kayo magpahiram? At nagpapasalamat ako sa kanilang lahat na tinanggap po nila yung mungkahi at invitasyon natin. At nag-umpisa na nga, kahapon, nung nilaunch natin yung Murang Kuryente Coalition, nag-announce yung SSS that they are willing to ano to set aside 40 billion pesos na ipapahiram sa mga members nila. Yung mga gustong magpakabit ng solar power. Yung GSIS, 500,000 ang loan package nila para sa 3 million employees nila. At yung Pag-ibig na may 18 million members, 300,000 po yung loan package nila. Para sa mga kababayan natin na gustong bumili ng sariling solar system nila at ikabit na lang nila sa mga small businesses nila or sa mga bahay nila.
0: Yun.
12: So, yun po ang gagawin ng Murang Kuryente Coalition right now. Magkakaroon kami ng national rollout para ipaliwanag yung mga issues about power at to give them solutions. Ayaw namin yung makikipag-discuss na sa taong bayan ng problema na wala ka man lang na kahit na konting tulong.
0: Yes.
12: Konting tulong sa kanila para maibsan po yung problema nila.
0: Yun. Pero ito ko nga, lastly, dahil nabanggit din ng Pangulo na kailangan na para matanggal itong systems laws, paniningilan systems laws at yung VAT dito, kailangan repasuhin ang EPIRA law. Pero may mga nananawagan na wag lang basta repasuhin ang EPIRA law dahil ito ang talagang punot dulo raw ng sabi ng paghihirap ng mga Pilipino dahil sa sobrang mahal ng kuryente. Ang dapat daw dito ay buwagin na. Ano pong thoughts nyo rito?
12: Hindi dapat buwagin lahat kasi maraming provisions yung epiralo na maganda naman. Yung objective nito, yung generation, kailangan mag-compete. Yung transition po, kailangan mag-stand alone po yan. Yung mga distribution utilities, kailangan mag-compete. Mag-competition po sila, pre-competition. Maganda po yun. Pero, hindi naman po pwede lahat bitawan sa pribadong sektor. Dahil ang pribadong sektor, hindi naman po yan papasok kung hindi sila kikita. Pero kung wala po yung Estado para tumulong po dyan, para magkaroon po tayo ng combined solution, edi hindi rin po pwede na bastang pakawalan. Tignan niyo po ang nangyari sa power sector natin ang pinakawalan. After 25 years, bumababa yung presyo ng kuryente. Hindi, mataas pa rin.
0: Yeah.
12: Hindi po pwede. Pero hindi mo rin naman pwedeng sabihin na hindi makikialam. Kailangan makialam yung Estado,
0: yes.
12: Pero yung private sector rin, kailangan makialam. Dahil nung panahon naman, na napukor lang ang nagpapatakbo ng power sector generation ng buong Pilipinas, billion ang talo natin. Hindi naman po pwede yun.
0: Ayan. Kong, ako'y nabitin sa ating panaya, pero gay pa man, sa mga susunod na pagkakataon, tayo ulit magkahuntahan. Ano po, at para may paliwanag natin ito sa ating mga kababayan. For now, salamat po, Kong, sa inyong oras at magandang hapon po sa inyo.
12: Salamat sa pagkakataon, Mark. Hanggang sa susunod. Thank you po.
0: Salamat po na marami. Congressman Arthur Yap, mga kababayan, ang kinatawan po ng Murang Kuryente Party List.
11: Mark in! Mark out!
0: Idiretso na natin ang talakayan. Makakasama naman natin ngayon si Congressman Mark Cuanco, ang chairperson po ng House Committee on Nuclear Energy at kinatawan po na ikalawang distrito ng Pangasinan. Kong Mark, magandang hapon po sa inyo.
14: Magandang hapon, J. Mark. Magandang hapon sa lahat po ng inyong pakinig.
0: Apo, ito nga, napakagandang balita na binalita nga sa atin ng Pangulo, no? Yung system stocks, kailangan alisin na at yung bat dito para maginhawaan. Pero ang isa ho sa mga nagiging subtopic dito sa issue na ito, Kong Mark, yung matagal na nating tinatalakay, matagal na, bago pa man lahat ng ito, tinatalakay na natin ito yung pagsusulong ng nuclear energy, dahil sabi nyo nga noon, sa huli natin pa na yan, long overdue na ito at kailangan na talagang maisulong ito na sa gayon, maabot na natin yung pangarap, yung sinasabi ng Pangulo na murang kuryente para sa lahat.
14: Yeah. Alam mo, nabanggit mo kasi yung yung system loss. Sana kung hindi mo nabanggit, hindi na ako magko-komento, no. Pero may problema po ako diyan, no. Mm-hmm. Sa gusto nang gawin ng maraming politiko.
0: Mm-hmm.
14: Unang-una po ang aking comparison po diyan, no. Mm-hmm. Analogy. For example, let's say ako ay may-ari ng karinderiya. Bibili ako ng 5 piso worth ng gatong.
0: Mm-mm.
14: Para magsaing ako ng bigas sa kaldero.
0: Mm-mm.
14: Ngayon na sinunog ko po yung aking panggatong para mailuto ko yung aking isasaing na bigas. Siyempre, lahat ng init na pupunta sa dapat sa kaldero ay hindi naman lahat na pupunta sa kaldero.
0: Mm.
14: May tapon po yan eh.
0: Yes.
14: Ang pinaka number one po dyan na tapon is sa hangin at saka sa kapaligiran. Ano? Research ko kanina sa AI, ilan ba ang init ang talagang pumapasok sa kaserola? Nasa 10 to 40% ang pumapasok na init sa kaserola. Ang ibig bang sabihin, yun po ang system loss, yung
0: yes.
14: natatapon na init.
0: Mm-hmm.
14: Yung ibig sabihin ba niyan, bawal ako magsingil doon sa 5 pisong pinambili ko ng kahoy dahil natapon po ang ibang init. Tingin ko mali po yun. No? So dapat may physical na katotohanan na talagang meron such a thing as system loss. Kaya dapat pag-isipan po natin mabuti yan bago natin sakyan. Ano? Example, yung nakawan sa kuryente. kaya ba ng isang distributor mag-enforce ng batas?

0: masamang kalagayan tungkol po dyan.
1: Yan. Oho. Yeah. Pero dito sa ating paksa, kung matagal na natin matagal nyo na hong sinusulong at tinatalakay nga natin dito sa palatuntunan, itong long overdue na na dapat talaga maisulong na itong nuclear energy na ito.
0: Kung gusto talaga natin na bumaba ang gastusin, yes, ng ating ng kumukonsumo ng kuryente, gawin natin na mas mura ang gasto sa paglikha ng kuryente. Intrinsically cheaper.
1: Yan.
0: Paraan na paglikha ng kuryente. Alam nyo, sa Vietnam, ang kuryente po retail nasa 5 pesos and 50 centavos.
1: Mm-hmm.
0: Dito po sa Pilipinas, umaabot ng 16 pesos. Almost triple. Ano po malaking diferensya? Ang malaking diferensya ay ang Vietnam ay may sariling fossil fuels. Mm-hmm. May sarili po silang coal na minimina nila.
1: Yes.
0: Yung pong ating coal ay galing sa ibang bansa, sinasakay pa sa barko, dinideliver pa sa mga planta natin. Kaya ang laki po ng ating inaangkat na halaga ng fossil fuel. Dependent po tayo.
1: Mm.
0: Hindi tayo independent sa fuel source. Kaya mahal po ang kuryente dito.
1: Mm.
0: Ang 1,000 megawatt ng coal, gagastos po tayo ng $350 to $400 million para mabili yung coal bawat taon. Pero kung nuclear po, $20 million lang. So ang laki po, daang milyong dollar taon-taon ang bawat 1,000 megawatts na dagdag gastos kung wala po tayong nuclear.
1: Mm-hmm.
0: So yun po ang malaking diferensya.
1: Yun. Kung, pero tama po ba yung nabalitaan ko na meron ng sabi nga, kumpanyang nagkakaroon po ng interest na muling buhayin itong, halimbawa, itong Bataan Nuclear Power Plant, para sabi nga masimula na yung...
0: Nung araw pa po yan dapat.
1: Oo.
0: Nung araw pa po.
1: No?
0: Ngayon, meron po akong tinatawag na Philippine Nuclear Assets.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-aari po ng Pilipinas na assets na pwedeng maglikha ng nuclear, yan po yung planta na existing.
1: Yes.
0: Yan po yung plant site, yung lupa na kung saan pwedeng magtayo pa ng 3 karagdagang nuclear plant na mas malaki doon sa dati. Yung pong nuclear village na required ayon sa IAEA, requirement po yan. Power line papuntang Metro Manila, you know, yung right of way,
1: yes,
0: at saka yung mga tower nandoon po. Yung CDK pump storage facility na sinadyang para maging mas efficient ang nuclear. Yan po ay recently binenta ng PISAM sa Aboitiz.
1: Mm-hmm.
0: No? At tumutol po ako dyan. In fact, tumutol po ako sa Supreme Court.
1: Mm-hmm.
0: Natalo po ako. Inapil ako. Natalo ulit ako. So natuloy na po yung bentang yan. Yan po ay nagko-constitute ng ating Philippine Nuclear Assets. Pwede pong gawing equity yan.
1: Mm-hmm.
0: Puhunan natin sa pagtayo ng nuclear. Sa palagay mo, kung merong halagang $2 billion yung mga assets na yan, ayon sa Koreano, ayon sa KEXIM Bank, pwede po tayong iutang yung 85% na kulang.
1: Mm-hmm.
0: So kung 2 billion po ang 15%, ang 85% is $14 billion. Pwede po tayong umutang, wala po tayong iba budget na pera, utang po ito sa paggawa ng karagdagang bagong nuclear plant doon din sa lugar po na yon. Kung gagamitin po natin yung existing nuclear assets natin. Kung hindi naman natin gagamitin yan dahil ayaw po na gusto natin pagbigyan sila Abet Garcia, natutol, at itayo natin sa ibang lugar ng Pilipinas

0: eh mangangailangan po tayong maglabas ng at least $2 billion in appropriation para yun po ang maging equity natin.
1: Mm-hmm.
0: So, nasa sa atin po yan. Dapat magkaroon po tayo ng conversation. Dapat magkaroon po tayo ng debate tungkol sa ano ba ang gusto natin.
1: Mm-hmm.
0: Gamitin ba natin yung $2 billion para wala po tayong kailangan na equity, or kalimutan na natin yan at maglabas po tayo ng $2 billion para maumpisahan na ang ating pagpunta sa nuclear.
1: Mm-mm. Pero sayang naman kung hindi magagamit yung existing facilities.
0: Exactly, kasi po mahigit nasa mga lima po, no? Ang mga lumang nuclear plant sa Amerika, kasama na po dyan yung Three Mile Island, yung site ng worst nuclear incident sa Amerika. Unit 1 nagsara around 3-4 years ago dahil sa kamurahan ng gas doon nung panahon na yon, bago po inatake ng Ruso ang Ukraine, kung saan sumipa ang presyo ng gas. At ngayon, nag-aagawan ang mga high-tech companies dahil ayaw nila ng carbon base.
1: Mm-hmm.
0: Gusto nila malinis na kuryente. Kuryenteng reliable, hindi umaasa sa panahon, sa weather, di ba?
1: Yes.
0: So, binigyan nila ng 20 years contract. Binigyan ng Microsoft ng 20 years contract. Yung bagong may-ari ng Three Mile Island, Constellation Energy, na patakbuhin ulit itong lumang planta at bibili nila lahat ng maililikhang kuryente. Eh yung ating planta po ay hindi luma.
1: Mm-mm.
0: Kasi never pa ginamit.
1: Yes.
0: Brand new pa ang ating planta. Ang ating planta ay 100% complete.
1: Mm-hmm.
0: So ayon po sa limang storya nito sa Amerika ng mga lumang plant na pinapaandar, eh yun po ang ating basihan kung bakit magandang paandarin ang ating bataan.
1: Mm. Yan. Pero kung sakali man, no, na yun nga yung nakikita nilatag yung option eh, no, gamitin natin existing or lumipat tayo ng iba, kung lilipat tayo sa iba, saan natin to ilalagay?
0: Well, marami pong may gusto, no. Number one, gusto ko po sa aking distrito, sa bayan po ng Labrador. Isa pong possibility yon. Pwede po sa Makonakon na Isabela. Gusto po ng congressman doon, gusto po ng gobernador doon, gusto po ng ating speaker, taga doon po siya.
1: Yes.
0: Right, sa Isabela. Pwede pong Mindoro, gusto po ng mga ko. Pwede po sa Masbate,
1: yes,
0: ang mga ko. Sa Mindoro, gusto po ni Congressman Tariela. Pwede po sa Sorsogon. Hindi ko alam, dati po medyo gusto niya pero hindi ko po alam ngayon kung gusto po ni Chief Escudero sa Sorsogon.
1: Yes.
0: Northern Samar, yung gobernador dyan at ang congressman gusto. Zamboanga del Sur, gusto po ng mga uy. Doon po sa Sarangani, gusto po na ng kongresista doon. So, marami pong lugar ngayon na may gusto na.
1: Yes.
0: So, explore po natin.
1: And ano po ang feedback na nakukuha nyo sa inyong mga kasamahan sa House, sa Kong, hinggil dito?
0: Nagulat ako nung nabanggit ni Presidente, nagpalakpakan ang napakaraming tao. Hindi ko po ini-expect yan na organic na ang suporta ng nuclear. Siguro, nagsawa na rin sa reklamo ng mga constituents, ng mga kasama ko na nagre-reklamo tungkol sa mahal na kuryente at hindi na nila matiis. At nare-realize din ng napakarami na ang puhunan ay umiiwas sa Pilipinas. Pumupunta sa Vietnam, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand dahil murang kuryente doon. Eh sobrang mahal ng kuryente rito. Ang daming manufacturer na kaibigan ng Amerikano na umaalis sa China ngayon dahil sa ginagawa ng China sa geopolitics. Eh, saan po sila pumupunta? Dapat salo po natin lahat yan, yung lumalabas sa China. Saan po sila pumupunta? Sa ibang bansa ng ASEAN. Dahil mahal ang kuryente natin. Ayun. Pinakamahal sa ASEAN.
1: Tama. Tama ho. Eh, dahil dito, Kong, isa rin sa mga pinanawagan ng Pangulo ay repasuhin ang IPIRA. Ay, dito ba ba isasama nyo na nga dito sa pagrepaso na ito na sabi nga ay idagdag na rito yung iba pa mga source ng kuryente?
0: Hindi ko po gustong talakayin yung IPIRA mismo. No? Meron po kaming panukala yung yung House Bill 08567 na siyang tinatawag na Nuclear Integration
1: Act.
0: Kung paano papasok ang nuclear sa Pilipinas, di ba? So, pwede natin pong sabihin, number one, ano ba ang ambition natin sa nuclear?
1: Yes.
0: Ako po, gusto ko, ang tinutulak ko, at least 16,000 megawatts of nuclear online before the end of 2045. Up to 32,000 of nuclear online before the end of 2045. Dahil sabi po ng DepDev, Department of Development,
1: yes,
0: kailangan dumoble o trumiple ang kuryente ng Pilipinas bago mag-2040. Kaya conservative po yan.
1: Yan.
0: May espasyo po yan para sa wind and solar. Pero reasonable ang espasyo, hindi katulad ngayon na gusto nila ay napakaraming wind and solar, hindi naman po tayo pwede maging umaasa sa panahon. Eh paano sa gabi at paano kung walang hangin? Eh di magpapaandar po tayo ng gas. Eh saan natin binibili yung gas? Eh imported din.
1: Yes.
0: So doble puhunan. Kung wind and solar, magtatayo ka pa ng gas, paano naging mura yun? Pag pinasa na sa consumer, eh mahal na po yun.
1: Ayan.
0: So, yun po ang, ano po, yun po ang, ngayon, ang IPIRA ay nag-fail completely dahil ang paglabas ng investor ng kapital ay atrasado lagi.
1: Yun.
0: No? Gusto nila lagi shortage sa Pilipinas. Pag shortage, madaling manipula ang presyo ng kuryente.
1: Yan.
0: So pwede nilang i-maximize ang kanilang kinikita, hindi bali yung tao. Pero kung pag-aari ng gobyerno ang planta, at kung yung kita ng planta ay napupunta sa paggawa ng bagong planta rin,
1: yes,
0: na nuclear din, then wala po tayong problema. Tuloy-tuloy ang pag-invest ng nuclear plant, sapat sa kailangan, sapat sa reserve capacity.
1: Yeah.
0: Ang privado po, laging kulang ang ating reserve capacity. Hindi naman mamandato ng gobyerno na, uy, kulang kayo, papasok kami dahil pinagbawal ng batas.
1: Yun nga.
0: Kung walang pagbabawal yan, atrasado na kayo, papasok na kami. O di, walang problema sana, di ba?
1: So, pabor kayo, Kong, na sabi nga.
0: Buwagin na yan.
1: Yun. Natumbok
0: na
1: yun.
0: Palpak. No? Pero huwag na natin anuin. Gumawa na lang tayo ng bagong batas,
1: yes,
0: yung Nuclear Integration Act, nakalagay yung provisions na yon na pwedeng pumasok ang gobyerno pag kulang.
1: Yon. May kamay na ang gobyerno. May kamay na ang gobyerno.
0: May kamay ang gobyerno, pwedeng isolve. Hindi tayo nasa mercy,
1: yes,
0: ng mga oligarchs na ito na... Alam mo, bakit ba pinayagan sila na magkaroon ng medyo monopolya sa kuryente? ang dami naman nilang ibang negosyo na pag bumaba naman ang presyo ng kuryente, kikita rin sila.
1: Yes.
0: Eh, bakit gusto nila lahat, di ba?
1: Eh, sabi nga, ibalik na lang natin sa kanila yung katagang moderate their greed.
0: Exacto. Di ba? Tama.
1: Kong, kami ho'y nabitin sa oras ano, at yung susunod na programa ay nagpahihintay na. Pero gayon pa man kami nagpapasalamat sa inyong pagbibigay ng oras ay pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. At kami ay umaasa nga na sa lalo madaling panahon ay may susulong na natin itong ating pinapangarap na murang kuryente para sa lahat. Salamat
0: maraming,
1: po, Kong.
0: Maraming salamat, J. Mark, na bigyan mo ako ng pagkakataon magpaliwanag sa ating mga kababayan.
1: Salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Congressman Mark Cuanco, mga kababayan, ang Chairperson House Committee on Nuclear Energy.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ratsyada na tayo ng mga pag-ulat. Pagamit sa mahigit 600 milyong piso confidential fund, si Vice President Sara Duterte, isang scam lang daw sa taong bayan. Ayon kay Attorney Lorna Kapunan. Detali mula kay Melanie Valdez Reyes lang.
3: Kasang tinawag ni veteran lawyer at House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na isang scam laban sa taong bayan ang umunoy maling paggamit at kawalan ng maayos na liquidation sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Isinigawa ni Kapunan ang pahayag sa isang media interview sa gitna ng paglilitis sa Senate Impeachment Court. Kasunod ng serye ng mga formal na pagbubunyag ng Commission on Audit hinggil sa mga irregularidad sa pondo. Ang 612 million pesos na pondo ay binubuo ng 500 million pesos sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos sa Department of Education. Upang mas madaling maunawaan ng publiko, inihalintula ni Kapunan ang sitwasyon sa isang anak na humingi ng pera sa magulang para sa paaralan, ngunit sa ibang bagay ginagastos. Nilinaw ng abogado na ang pangunahing usapin ay hindi lamang ang mga alias o pangalang lumabas sa mga acknowledgement receipt, kundi ang kawalan ng katibayan na tunay na napunta sa pampublikong layunin ng pondo. Samantala, tinanggihan din ni Kapunan ang mga argumento ng kampo ni Vice President Sara na pinipersonal o pinipinpoint lamang si Duterte habang may mga ibang ahensya rin na may confidential funds. Sagot ni Kapunan, ang kaso ngayon ay tungkol sa Vice Presidente at sa DepEd Secretary at tungkol sa confidential funds nito. Kung meron man anyang gustong public official na imbisigahan sa confidential funds, pinayuhan niya na failan ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, pagtawag na scam ng prosecution sa confidential funds si Vice President Sara Duterte, mali! Ayon nun sa depensa. Detalye mula kay Luisa Irispe. Luisa!
4: Itinuturing umanong mischaracterization o maling paglalarawan ang pagtawag ng prosecution na scam ang 612 million na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayang kay Attorney Michael Poa, Defense Counsel, giit niya, malinaw naman na audit observation memorandum pa lang ang inilabas ng witness na si State Auditor Attorney Roderick Wamil, kaya hindi tama na tawaging scam ang confidential funds. Nakita naman ni Poa na naintindihan ng impeachment court ang pinupunto ng depensa, kaya tinanggal sa record ang pahayag na scam comment ni Counsel to Prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Pero kahit di naman umano nasabi ito ni Kapunan, nirerespeto pa rin ni Poa ang kapwa abogado at nauunawaan kung bakit niya ito nasabi. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
5: Ang witness naman na pinag-uusapan natin na AON pa lang, to call it a scam is really a mischaracterization, and that's why I think the presiding officer also saw where I was coming from. But I say that with all respect to Attorney Kapunan. I also know what she was trying to do. And as a lawyer, normal din naman yun. So I say that with all due respect. And as I always say, at nilapitan ko rin naman siya after, I thank Attorney Kapunan for her patience rin naman. Diba? Because she's been in practice for 48 years. And siyempre po, no, tayo bilang mas batang abogado, dapat magbigay respeto rin naman.
4: Gate pa nga ni Poa, matapos ang paglilitis ngayong araw ay nilapitan niya si Kapunan at bilang batang abogado ay nagbigay siya ng respeto dito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantara, isang kilalang luxury Italian o Italian luxury brand at isang dayuhang kumpanya sa Pilipinas magtatayo ng isang coffee shop at inaasahang lilikha daw ng trabaho sa ating bansa. Aba, matutuwa dito ang Kuyang Tony Hildo ko, si Kuyang Ariel Fernandez at si Justin Hildo. Tama ba, AJ Ignacio? AJ?
6: Yes, Tito J. Max, isang malaking tama yan, ano? At inaasahang lilikha nga ng trabaho para sa mamamayang Pilipino ang bagong partnership ng dalawang foreign company sa bansa. Ang naturang partnership, Tito J. Max, ang Delsa Global at ang Tonino Lamborghini. Itong Lamborghini na ito, Tito J. Max,
1: kotse ko yan.
6: Kumagawa talaga ng luxury car.
1: Kotse ko yan. Kotse ko yan, Lamborghini.
6: Oo, yung pangarap nating kotse ito.
1: Kotse ko yan. Hindi ko pangarap na kotse ko yan.
6: Sa kotse mo pala. Oh, sorry naman.
1: Sa panaginip.
6: Ayun na nga, Tito J. Max. Ang magbubukas ng Tonino Lamborghini Rosso Cafe sa Pilipinas, kung saan makikinabang dito ang ating mga kababayan Pilipino para sa karagdagang trabaho. Ayun na kay Ajit Nakaredi, CEO ng Delsa Global Group. Ang bagong kasunduan ay lalo magpapatibay sa alyansa sa pagitan ng Delsa Global at Tonino Lamborghini na lumalawak pa mula sa mamahaling inumin tungo sa kompletong Italian coffee lifestyle experience sa Pilipinas. Inaasahan ng dalawang kumpanya ang mga pagbabahagi sa merkado ng nasabing produkto ay kasama sa paglalakbay ng Delsa Global Group upang ipakilala ang konsepto ng Tonino Lamborghini Rosso Coffee sa Pilipinas nang walang limitasyon. At ito, J. Mark, bubuksan ang unang Lamborghini coffee dito sa Pilipinas sa darating na Disyembre ngayong taon.
1: Yan.
6: So, inasahan at excited na yung ilang mga Italiano residents dito sa Pilipinas sa pagdating na ng Lamborghini Rosso Coffee.
1: At yan, ang sasakyan natin. Sasakyan natin yan, ang nagmamaneho niyan, si Kuyang Tony Hildo at si Kuyang Ariel Fernandez at si Justin Hildo.
6: Ayan na, Tito J. Mark, siyang tunay. So, Tito J. Mark, yun na, ang pinakauling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Eh si Kuyang Ernie De La Cruz naman, eh nagsabi niya, ito eh, pagpabati naman daw kay Kyle, Longlong at kay Lisa, nanonood po sila ngayon. Sasakay din nung kayo ng Lamborghini. Oh. Ito si Senador Chisas Cordero, naghain daw ho ng panukala para pagbawal daw yung pass-through charges, yung pagpasa ng system loss charges sa mga consumer. Ah, ito, ah, alamin nga natin mula kay ni Pasunsyon, ni Pa.
7: Yes, naghain na nga rin si Senador Jesus Cordero ng isang panukala na naglalayong ipagbawal sa mga power distribution company ang pagpasa ng system loss charges sa mga consumer para mapapaba ang singil sa kuryente ng mga Pilipino. Sa ihain Senate Bill 2245 ni Escudero, layong ambyandahan ang itira na kasalukuyang nagpapahintulot sa mga distribution utility na ipasa sa mga consumer ang bahagi ng system losses na sa maghatid na kuryente. Ayon kay Escudero, yung system loss charges na hindi naman kontrolado ng mga consumer ang kondisyon ng power grid at wala rin silang pananagutan sa pagkalugi na dulot ng hindi epesyenteng operasyon, lumang infrastruktura o pagnanakaw ng kuryente. Sa ilalim ng panukala, hindi na maaaring ipasa ng mga distribution utilities sa kanilang mga customer ang gastos inefficiencies at electricity pilferage. Binigyan din ng senador na ang mga consumer ay dapat magbayad lang para sa aktual na kuryenteng kanilang nagagamit. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, yung Pasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat niya, Pasunsyon. Samantala, albularyo sa Cavite arestado, tatlong hindi lisensyadong baril na kumpiska. Hindi tumalab ang anting-anting ng albularyo. Oo, dahil nahuli pa rin siya dahil sa pag-iingat ng mga armas. Detalye mula kay Dayan Lear. Dayan!
8: Yes, so, tama ka dyan, J. Mark. Hindi nga tumalab itong anting-anting ng isang albularyo Trias sa City Cavite. Sa nagawang operasyon ng Criminal Investigation CIDJ Cavite Provincial Field Unit Chief Lieutenant Colonel Mark Jason Gatdula. Nagsagawa sila ng intelligence build-up para makapag-file ng search warrant matapos makatanggap ng impormasyon na ipinagmamalaki umano ng albularyo na si alias Dante. Ang mga hindi lisensyadong baril habang nag-aalok ng mga anting-anting. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lieutenant Colonel Mark Jason Gatdula.
9: Habang nagpapagamot po siya, inalok niya ang aming impormante na sumali sa grupong Haring Bakal. Kasi po, ito po ay isang leader din ng tinatawag na grupo doon na Haring Bakal. Pinagyapan po ng ating albularyo ang kanyang mga hindi lisensyadong baril, kaya ng caliber 357, 45, at ng 22.
8: At batay nga doon sa video na hawak ng CIDG, ginagamit umano ng suspect yung pagpapaputok ng baril bilang patunay na epektibo yung mga anting-anting na kanyang ibinibenta. Sinabi ni Gatdula na delikado ang ganitong gawain sa komunidad. Nasamsam naman sa operasyon yung mga baril na caliber 357, caliber 45 at caliber 22. Naharap ngayon ang suspect sa kasong pagdabag sa Republic Act No. 10-591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at kasalukuyang nakapiit sa kasudiyan ng CIDG habang hinihintay ang resolusyon ng korte. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
10: Pumapatak na naman.
1: Wait na, kami po nagpapasalamat. Naku, ang laki na ng utang namin sa... Kay paring John Magol ng Sports Radio. Salamat Engineer Orly Lopez, sa Engineer Marvin Tolidana, kay Rose Ann Erno, kay Myla Aiza Isabel. At syempre antabayan po ang post game with John Magol at ipo sa inyo ng Sports Radio. Ganyan din ko J-Mar Dagara. Bye.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7:38.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Hey Alex, congratulations on the win. You've talked all week about how you've been able to kind of stay locked in with everything that's going on around you. But that immediate moment when you collapsed to the ground after match point, how would you describe your emotions in that moment and the things you were thinking in that immediate moment?
14: Oof, I was so nervous and I kind of just blacked out. Everything just came rushing to me and I was really nervous before the last couple of points. And I was really trying to channel those nerves into hitting good balls and moving my feet. So yeah, a huge burst of emotions.
15: Hi Alex, congratulations. So I guess it's kind of a cool thing where Jess's first title is actually here in Washington. Oh, wow. In 2019. And for you, it's obviously your first, the draw that you had throughout here was kind of insane. I mean, based off, you beat the top three seeds and you know the quality of opponents. Just curious, reflecting back on that, just how much can you take away from this tournament knowing the quality of opponents you've beaten, not just here, but, you know, recently as of late?
14: So many takeaways from this tournament. And I think I ended the tournament in better shape than I started. You know, I think each match I kept improving and kept learning things about myself. So definitely gives me a lot of confidence. And it's just really nice to see all the things that I've been working on off court or during training. Being implemented in matches. Yeah.
16: That was Alex Ayala sa kanyang bahagi ng kanyang post-match press conference after her title victory dito sa Mubadala DC Open. I think it was after nung panalo niya against Leila Fernandez when I said na Alex Ayala has become a player na napaka mahirap nang talunin, you know, at this point in her career. And with this win sa WTA, that just confirmed it, di ba? 100%. And I think it's also a testament that she has reached an even higher level in such a short span. Remember, ilang bang linggo to? 1 week. 1 week tong Mubadala DC Open, and yet para siyang natuto na siyang maging super saiyan in that time. Parang ganoon ano, parang ang bilis nung learning curve niya. Although it was during this week when she also said na nasa start pa lang siya ng learning process, but yung learning process na yon has been really tremendous for Alex Ayala. And now as a result, siya na po ang number 20 in the world. Imagine that, the 20th best player. And you know, that's just according to ranking points. Baka nga kung titingnan mo yung style of play niya, level of play niya ngayon, mas merong ilang mga players dun sa within the top 20 na posibleng sabihin natin na, uy, mas magaling si Alex dyan. Oh, di ba? Kasi yung ranking niyan, based on ranking points yan, sa mga tournaments mong nilalaroan. But I really think na, you know, she can really compete and defeat yung mga ibang magagaling sa mundo ng tennis. So talagang sulit ang pagpupuyat, di ba, tropa? Pero ang payo ko sa iyo, mamayang gabi matulog ka ng maaga dahil bukas ba magpuyat ka na naman, dahil lalaro na agad si Alex tomorrow sa National Bank Open sa Toronto, Canada, kung saan seeded number 25 si Alex Ayala. Ang kanyang mga kalaban is Alicia Parks of the US, a round of 64. So, chance para kay Alex na bawian ito pong si Alicia Parks na tumalo sa kanya sa opening round ng Australian Open nitong nagdaang January. Kapag nanalo rito si Alex kay Alicia Parks, pwede, I think, mas babagay talaga sa kanya, no? The comeback kid. Dahil tinalo siya ni Chin Wenjing, binawian niya. Tinalo siya ni nitong si Leila Fernandez, binawian din niya sa Wimbledon, nung nakalaban niya si tinalo niya si Renata Zarazua na tumalo sa kanya before, ganun din si Iga Swiatek. So parang revenge season ito para kay Alex Ayala. Napaisip tuloy ako kasi nung naging fourth round stint niya sa Wimbledon and she had a winning record sa grass court season, sabi ko, tingin ko dito ito yung surface, yung grass na angkop na angkop yung style ni Alex. Pero with her performance dito sa hard court, parang sabi ko, teka, baka mas magaling siya sa hard court, or she could be really good sa parehong surface na yun. Diba? Samantala, si Taylor Fritz ng USA, the world number 8, ang nagkampiyon sa men's singles itong Mubadala DC Open matapos talunin si Rafael Hodar ng Spain, 7-6, 6-4. 11th ATP Tour title para kay Taylor Fritz, at ang una niyang title above the ATP 250 level since 2022. Na-delay din ng ulan, dahil sa ulan itong kanilang laro. And yung first set umabot sa tiebreak, pero mas steady yung Taylor Fritz doon. Nag-error yung Hodar, and lumamang kagad si Fritz doon sa tiebreak na yun at 4-1. Gamit yung momentum from that first set win, he won the first 3 games in set number 2 si Taylor Fritz, although humabol itong Hodar. Dumikit to 5-4. Nagkaroon pa siya ng breakpoint chance dun sa next game. Pero binura yon ni Taylor Fritz and then won 2 more points para makumpleto yung panalo in 1 hour and 49 minutes. So 2-0 ngayon etong si Taylor Fritz sa kanyang head-to-head series with Rafael Hodar, na isang first-time finalist sa isang ATP 500 event. 5:29 po ang ating oras. We'll have more results and final scores sa pagpapatuloy natin dito po sa post-game after this break.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
17: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
17: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
17: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
17: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: Hindi ko nakakita. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
19: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
18: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
19: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
18: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
19: Nanay naman, eh.
20: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
16: It's now 5:31 in the afternoon. Bago tayo magpatuloy dito sa post-game, happy birthday muna kina Joshua at Jerome Nelmido. Nelmida. Joshua and Jerome Nelmida. Yan, yung ating kambal na para triathlete celebrating their birthday today. Lagi naka-monitor yan. Sa Sports Radio 918. Salamat at syempre, happy birthday sa inyong dalawa. Okay, ongoing na ang laban ng Titan Ultra at ng Macau Giant Pandas in the PBA Governor's Cup ngayong araw sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Uy, naku! A 13-point lead now para sa Titan Ultra with 4 minutes 9 seconds to go in the game. Anim na players na yung nakakascore para sa Titan Ultra led by Joshua Munzon na merong 8 points and 4 assists. Meanwhile, si Ramon Chow ang top scorer so far para sa Macau with 7 points. So, a 13-point lead para sa Titan Ultra against Macau sa first game ngayong araw sa PBA Governor's Cup Elimination Round. So, recap natin yung mga nangyari this past weekend dito sa PBA nitong nagdaang Sunday. Nakapaglista ng 88-73 na panalo ang Magnolia laban sa Hinebra sa kanilang unang Manila Clasico Showdown ngayong conference na to. Final score, 88-73, Zave Lucero, 24 points, 10 rebounds. Kenyon Buffen, 23 points, 11 rebounds. At tapos off the bench, merong 16.7 rebounds. Etong si Ian Sanggalang. Naging crucial para sa mga bata ni Coach L.A. Tenorio, yung middle quarter, second and third quarters. Second quarter, nagkaroon ng 10-0 run ang Magnolia. Ang pumuntos dyan yung Ken Buffen, tsaka si Zave Lucero. From down by 2, lamang sila ng 8, 44-36. Tapos may 4-point shot pa yung Peter Alfaro at nakalaya pa sa bandang dulo itong si Ian Sanggalang. Abante na ng 10 ang Magnolia, 53-43 sa halftime. In the third, itong si Kenyon Buffen continued to terrorize Ginebra. A personal 5-0 run na extend yung lamang ng hot shots, 63-47. Pagkatapos in the last 4 minutes, si Ian Sanggalang ang bumangka sa opensa ng Magnolia. 7 points in the last 4 minutes para kay Sanggalang. At siya yung dahilan kung bakit may 75-57 lead ang hot shots papasok ng fourth quarter. Overall, Magnolia outscored Ginebra 50-33 dun sa second and third quarters. Stephen Holt had 17 points and 5 rebounds para sa Ginebra. So ngayon, pareho ng 2-3 ang record ng Magnolia at ng Ginebra sa Group B nitong Governor's Cup. Doon sa isa namang laro, 85-83 na panalo ang kinuha ng Rain or Shine laban sa Meralco sa pangungunan ni Anthony Fuller with 25 points, 13 rebounds. Although meron siyang 9 turnovers dito. Deo Quahao had 12 points. Tig 11 points naman si Jonard Clarito at saka si Kaylan Chongson. In the fourth quarter, lamang pa ng 5 yung Meralco. 81-76 sa layup ni Cliff Hodge. 6 minutes 2 seconds ang natitira sa laban. Nagbitaw itong Rain or Shine ng 2-0 attack para agawin yung bentahe. Pasok yung jumper ni Anthony, ni Aaron Fuller. Tapos Jonard Clarito scored on a layup, 83-81. Last 2 minutes ng laban. Tinabla ni Cliff Hodge yung score, 83-all. At nagkaroon pa ng 2 chances itong Meralco na bawiin yung lamang. Pero 2 beses nagmintis si Chris Newsom. And then pagbalik ng bola sa Rain or Shine, nakalayap si Aaron Fuller to give Rain or Shine a 2-point lead. 39 seconds pa yung natitira. Mahaba pa. Sabi nga, eternity of basketball pa yan. Sadly, para dito sa Meralco, hindi na ulit sila nakascore. Ano? They led 81-76. 6 na minuto, pero in those last 6 minutes, 2 points lang yung nadagdag nila. Ano? Bong Quinto even missed 2 free throws na magdadala sana ng laban sa overtime. Chris Newsom led Meralco with 16 points, 5 rebounds, 5 assists, and 4 steals. So, after ng laro na yan, Rain or Shine ngayon, 4-2 record. Remember, they lost their first 2 games. So, naka-4 na sunod na panalo na sila. Ang Meralco naman, bagsak sa 2-4. Last Saturday naman, tinalo po ng TNT ang San Miguel 93-89 sa pangungunan ni Kim Aurin with 22 points and 8 rebounds. TNT ngayon 3-2, San Miguel 4-2. Meanwhile, nanatiling undefeated ang NLEX 119-107 laban sa Converge. Daquan Jones with 28 points and 9 rebounds. So, NLEX will head to their game ngayong araw with a 5-0 record. Ito namang Converge. Ang kanilang kartada ngayon ay 3-3. Ayan. So, NLEX tsaka TNT ang maglalaban mamaya po 7:30 p.m. sa second game ng schedule ngayon sa PBA Governor's Cup. Meanwhile, ang Titan Ultra lamang pa rin ng double digits laban dito sa Macau. 12 puntos with about 2 minutes and 20 seconds to go in the opening period. Ba, nakaka 36 points na. First quarter pa lang itong Titan. So kasalukuyan itong Titan nasa pinakang ilalim nitong Group A with a 1-5 record. Ang Macau is currently with a 2-4 record. Oras natin, 5:37 ng hapon. Tuloy ang laban ng ating Team Pilipinas sa 2026 JJIF World Youth Championships. And so far, nakakalimang gintong medali na po ang Pilipinas dito. Plus 1 silver and 2 bronze medals. And currently, nasa ika-anim na pwesto ang Pilipinas sa medal standings. Ang 5 gold medalists natin, sina Megan Luis Cabrero sa under 16 female, minus 36 kilograms. Tinalo niya si Fatima Adnan Al-Ali ng UAE, 4-2 dun sa kanilang gold medal match. Actually, itong si Megan Luis Cabreros, nag-gold na ito dun sa katatapos lamang na under 14 cup. So, pareho siya nag-compete under 14 and under 16. So, ibig sabihin, ano, ilang taon to? 13 years old kung nanalo rin siya ng gold sa under 14? O, kasi parehong sa Abu Dhabi ginanap yan eh. Another gold medalist natin, si Amaris Gabriel Villanueva sa under 16 female, plus 63 kilograms. Submission win yung kinuha niya against Deren Balim Chilingir ng Turkey in the final. And still in the female division, minus 48 weight category, si Isabel Antambunting defeated Jamilia Mekdieva ng Kazakhstan 4-2 in the final. At sa male division naman, minus 44 kilograms, under 16, si Zion Amir Regundo defeated Abzar Bakhtirayuli 3-0 sa final. And lastly, we have Evan Marcos Chang sa under 16 male, minus 48 kilograms. Tinalo niya si Askar Urmanov in the final. And then yung silver medalist, si Christopher Matthew Cruz sa under 16, minus 62 kilograms. At ito, nasabi na natin ito kahapon yung dalawang bronze medalists, sina Alayna Bella Salamilas sa under 16, tapos si Elise Zoe Malilay sa under 21 age category. 20 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. We'll just pause for a quick break and we will wrap things up dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
0: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
25: Alakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
16: Oras natin Pilipinas, it's now 5:42. Sa puntong ito, makibalita tayo dito sa ating dating national cyclist na ngayon, isa na pong successful coach. In fact, siya po ay tinanghal na best coach sa UCI WCC Asia Satellite Korea Training Camp. Successful rider, successful coach now. Ito po si Mark Galedo.
26: Good afternoon po sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood.
27: Wow, congratulations. Best coach, ha? Sa unang pagdalo mo sa isang training camp, gaano ba kasaya na, ba, ito talagang, ano na to, this is the moment of truth, talagang coach na si Coach Mark.
26: Apo, siyempre, yung saya ko na nakapasa, unang-una, kasi yung pressure ng habang nandun kami sa lecture every day, hanggang gabi, medyo minsan late na talaga kami natatapos dahil ang unang ang sabi nung ano is, kinumpak lang talaga yung dapat na 4 weeks to 2 weeks. So talagang medyo minsan hindi talaga pa pumapasok sa isip ko yung module na pinag-aralan. Nandun na kami sa next module ulit. Tapos minsan sisilip-silip na lang kami talaga para matandaan ko yung mga na-lecture na dapat balik-balikan. Kasi talagang ano rin eh, yun niya, style lang coach na technical. Minsan paikot-ikutin pero at the end, yung result na talagang point na gusto niyang ituro sa amin, nakukuha naman namin talaga. Ano lang talaga yung modern style na mga katulad sa mga FTP test, pinapaigsi, may mga hindi na katulad noon na sinaunang style natin na mga training style na hindi na ganun kahaba, na mas madali nang gawin.
27: Madali ba ang naging course dahilan sa ikaw ay isang datihan nga na rider at magpahanggang ngayon naman na Coach Mac, eh very active ka pa rin sa cycling?
26: Opo, kasi merong mga lecture na dumadating sa time na talagang na-experience ko yung actual na sinasabi nila na volume, na intensity. Doon ko na ano yung mas naintindihan ko yung proper ano niya, na kung kailan ko siya mas dapat gawin, and then mas kailangan ano talaga yung proper schedule talaga. Yun yung mga natutunan ko na mas naging ano sa akin, advantage sa akin, dahil alam ko na kung kailan ko dapat ituro yung part ng mataas ang volume, mataas ang intensity, kailangan ng pahinga ng rider. So, naintindihan ko talaga kung ano, andali ko naintindihan yung part na yun ng lecture sa amin, dahil nga na-experience ko. Compared dun sa mga nakasabay ko na talagang hindi sila ganong nakakaintindi, medyo naiiwanan sila.
27: Ilan kayong mga coaches na dumalo dyan sa course na yan? At meron din kayong kasamang riders? Kasi sa atin, nakita ko yung mga posts na mo. At syempre nga, nakibalita din naman kami with CJ Cabreras and Ken Kim Duremdes pala. Yeah. Sa coaches, ilan kayo, Mark?
26: Sa coaches, apat kami. Isa from Cambodia. Tapos isa from Kyrgyzstan. Tapos isa from Mongolia, yung babae. Tapos ako na from Philippines.
27: Ano yan, hiwalay yung lecture para sa mga riders at para sa inyo sa mga coaches?
26: May time na magkakasama kami, meron din naman time na separate. Pero mostly talaga separate kami ng ano, ng lecture. Mas more on lecture ang coaching kaysa sa athlete. Yung athlete ano eh, sa road na sila nagtitraining eh, with a specific program na kailangan nilang gawin, sundan. And then sa coaching staff naman, madalas kami naiiwanan talaga sa conference room para mag-lecture lang.
27: Hectic daw yung schedule nyo, tama ba? From what time in the morning until evening na ba yung pag-aaral nyo dyan?
26: Opo, ang time namin sa morning, hindi naman ganun kaaga yung gising, dahil ang breakfast, 8 o'clock, AM, and then 9:15 start na kami ng lecture, and then the riders, we go outside and then training specific, ipapakita muna sa amin kung ano magiging program ng riders, then balik na kami sa loob for lecture na hanggang before lunch time, and then lunch time babalik na naman kami ng mga 3 PM, tuloy-tuloy na naman yun hanggang dinner time na yun.
27: So, ano yung basic? Okay, although kanina may nabagit ka na. Ano yung kaunahang na-appreciate mo dito sa pagdalo dito sa training camp? Ano ang pinaka number one na natutunan mo na talagang pwedeng maisali natin ngayon sa mga riders natin or even sa mga kapwa mo coaches?
26: Una dito yung annual plan na talagang kailangan from the start of the season. Ito naman talagang, meron naman na tayo nitong ganitong klaseng plano sa team, sa national team o sa ibang team. Unlike na sa ibang team, meron kasi tayong mga team na minsan hindi nakukuha yung talagang buong year na schedule, na talagang nakafix na doon sa schedule na yan. Meron pa rin kasi minsan team na tumatanggap on the spot ng race. So minsan yun yung mga sumisira sa buong timetable natin sa buong year. Ang maganda rin dito, pagka sinabi na ito nang magiging season natin, meron na tayo talagang nakaselect na Racing A, Racing B, Racing C, or Racing B, Racing A. It means yung merong Racing B na hindi priority, na part lang siya ng build-up ng rider natin prior to priority race na gusto mo talagang ipanalo. So parang nakikita natin sa mga Eurosport na mga racing ano sa Europe, na may mga races na sinasalihan yung mga pro tour na for training part lang nila para dun sa like Tour de France. Before Tour de France, nag-race muna sila ng isang race, pero hindi ganun kataas yung ginagawa nilang performance. Yun yung nakita ko na una na na magandang i-apply sa atin dahil limit lang talaga yung nasasalian natin lalo sa national team. Kaya ang tingin ko, hindi naman natin kailangan sunugin sa buong first part ng season yung mga rider natin. Talaga i-build muna natin sila, palakihin natin katawan, palakasin natin. Hindi puro sumisipa lang sila sa bike na nakikita natin yung mga bata minsan sawa na, sunog na yung katawan, payat na, part pa lang ng January, February, March, nakikita natin parang magtutur ng mga 5 days o 10 days yung mga rider natin dahil nakita natin talaga ang papayat. Unlike na nakikita natin yun sa ibang country. Yung build ng katawan pa lang, malaki pero mas malakas. Hindi na katulad ng sinaunang training na puro lang bike ang ginagawa the whole year before ng race nila.
27: So yon, magandang pagpaplano kaagad. Annual plan, di ba? Or planning. Now, kung papaano lalakas, kasi tayo parang pinaka-general picture talaga yung papaano ba talaga lalakas yung mga riders natin, yung mismong performance kaagad doon sa aspeto na yon, matapos nga naihanda na sila, ano naman yung general na natutunan mo?
26: Isa pa din sa natutunan ko doon is yung talagang hindi pwedeng pare-parehas ang trato natin sa riders. Like, yun nga, ganun din talaga ako maghawak ng tao. Na-experience naman sa akin ng mga bata na inawakan ko yan na once na tayo lalabas, at the morning pa lang, siyempre una, tinatanong natin anong kondisyon nyo dahil ito programa natin, nakasalang na, nakasulat na, hindi naman lahat ng rider natin gagawin yun eh. Hindi yung pinupush na pag sinabi ko 10 times tayong aakyat ngayon ng Antipolo, hindi sila lahat makakapag 10 times dahil depende sa ipopront nila sa akin sa morning kung anong kondisyon nila from 1 to 10. Pag hindi kaya talaga, hindi natin pipilitin dahil yun yung nasa ano ng bata eh, ng kondisyon niya eh. Yung mga ganyang part na kailangan hindi pwedeng iisa trato natin sa kanila. Hindi porket may lakas yung isa, lahat sila gaganunin natin. Minsan talaga kailangan intindihin din natin yung part ng rider na talagang hindi kaya makaperform today. Iibay natin yun. On the spot, kailangan baguhin natin. Mabilis tayo magbigay ng ibang plano para makasabay siya at the end ng preparation. Hindi naman sinabi pag hindi nito nagawa yung buong program, hindi ito makakasabay dun sa dulo. Kailangan mo, as a coach, kailangan maintindihan mo yun. Paano mo siya may prepare para makasabay pa rin sa dulo ng preparation nyo para dun sa race. Hindi pwedeng kailangan lahat naka-intensity, lahat naka-recover. Minsan kailangan yung isa magre-recover, yung isa kailangan mag-intensity today. So lahat yung mga ganong klaseng part na yun, natutunan ko ulit. Sabi ko, ito yung mga na-experience ko na ginagawa ko na report pa lang sa mga bata na nakakasama ko. Hindi ko talaga sila pinupush. Kasi isa yun sa sikreto na kailangan as a coach, kailangan hindi ka puro push. Kailangan intindihin mo rin na pag kailangan yung pahinga rin talaga. So kailangan yung give and take na ano nyo talaga, intindihin mo rin sila. Hindi puro yung para sa gusto mo lang maging goal na manalo. Kung talagang hindi na kaya ng rider mo is kailangan, sabi nga, hindi masamang magpahinga kesa hindi ka mas makaperform dun sa ano mo eh, sa laban mo eh. So, yung mga ganyan, na dami kong naano sa kanila. Sabi ko, nagagawa ko na to before. Ito lang talaga yung kailangan proper style o ano kailangan na masunod ko pa at natutunan ko dun.
27: Yes, so yung communication ano ng coach at saka ng rider. Sa aspeto ng, let's say, nutrition, recovery, yun ba'y natalakay din doon? May mga dagdag ka bang kaalaman na definitely magagamit ulit?
26: Meron din. Una, sa nutrition, merong part ng nutrition doon na merong yung mabilis ang absorb sa katawan natin, merong mabagal, merong moderate, merong mas fast, yun yung mga type ng mga sinasabi nga natin slow absorption sa katawan natin like sugar, carbs, fats, yung mga ganyan. Yun yung isa sa naging medyo nalilito ko doon nung first lecture. Kaya talagang hindi yun binubura sa board na nakalista lang yun. Niikot-ikot talaga kami everyday. Babalik-balikan namin yun na tatanungin kami na ano tawag dito. Pero nandun na sa board. Tapos minsan hindi pa rin nasasagot ng isa sa amin. Pero andun na. Kailangan lang namin talagang kailangan mabilis kang magpaikot, eh, maano mo kagad yung timpla ng question para masagot mo yung tanong niya. Yun, daming ganun sa akin. Natutunan ko yun kung ano yung loading na for preparation, for pre-race, and then race proper talaga. Yung mga food ano, intake na kailangan ibigay natin sa mga rider natin. And isa pa sa mahalaga doon na isang naituro sa akin is yung, siyempre sa women's, meron tayong tinatawag na ano nila, yung

0: lubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Roderick Wamil, ipinagpatuloy sa Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin ng pagtalakay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at iba pang mga naging kaganapan sa Senado, tutukan. Isang lalaki na umano'y albularyo sa Cavite, arestado matapos makumpiskahan ng mga hindi lisensyadong baril. Suspek, nag-aalok din umano ng peking agimat na sinasabing kayang sumalag ng bala. At Pinay tennis star na si Alex Yala muling umukit ng kasaysayan matapos siyang makamit sa kauna-unahang pagkakataon ang WTA Tour title sa Novadala DC Open Final. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang pugay at kinilala ang tagumpay ni Yala sa larangan ng tennis.
7: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan hawak na ng Malacanang ang rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na bigyan ng 20 pesos per liter na fuel subsidy ang mga pampublikong sasakyan.
8: Kasama rin sa rekomendasyon ng LTFRB ang pansamantalang dagdag pasahe na nakatakdang pag-usapan ng economic team. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
9: Isinumite na ng LTFRB sa Malacanang ang rekomendasyong 20 pesos per liter fuel discount para sa mga PUV drivers sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo kasabay ng inihaing rekomendasyon na pansamantalang pagpapatupad ng dagdag pasahe. Nakatakda ring pag-usapan ni na Executive Secretary Ralph Recto, Transportation Secretary Banoy Lopez at ng Economic Team ng Administrasyon ang hirit na dagdag pasahe. Tiniyak naman ng Malacanang na handa ang pamahalaan sa nakaambang transport strike kaugnay ng panawagan para sa fare hike.
10: Ang nais ng pamahalaan ay pag-uusap, negosasyon, makita kung ano ang daing at kung meron mang magkakaroon ng transport rally, hindi po kasi ito ang tugon, hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Kayo naman po ay nadidinig ng gobyerno. Kung anong po ang nais na manibela, handa naman po tumugon ang ating pamahalaan para hindi naman po mahirapan ang ating mga commuter sa araw na ito ay kanilang gagawin.
9: Iimbitahan naman ng LTFRB ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev at ang DOLE sa pagtalakay sa hirit na dagdag pasahe ng mga transport group. Ayon kay LTFRB Chairman Rigor Mendoza II, lehitimo ang kanilang mga puntong inihain lalo na sa epekto ng mataas na presyo ng krudo sa kanilang kita. Ayon pa kay LTFRB Chairman Vigor, bagamat valid at legitimate ang mga puntong ipinresenta ng mga transport group sa pagdinig, kailangan din nilang malaman ang panig ng ilang ahensya ng pamahalaan bago maglabas ng pinal na desisyon. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng ahensya ng ideya sa posibleng epekto ng taas pasahe at ano ang mga dapat pang ikonsidera kung tuluyan itong maaprubahan. Ayon pa kay Chairman Vigor, matutulungan sila ng iba pang ahensya na matukoy ang pinakaangkop na solusyon habang isinasaalang-alang ang sektor ng pampublikong sasakyan at mga commuter.
10: Sa ngayon ay pinag-uusapan po, nakausap po natin mismo si Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy.
9: Para naman sa ilang driver ng pampasaherong jeep, pinakamainam na ibaba ang presyo ng produktong petrolyo, pero dahil sa pabago-bagong sitwasyon nito sa world market, nais ng ilang grupo na itaas na lamang ang pamasahe para madagdagan ang kanilang kita kumpara sa kanilang gastos pang krudo. Ayon naman sa commuter na si Edith, makadadagdag sa kanilang gastusin ng posibleng taas pasahe.
11: Itaas na lang yung discount sa gasolina.
9: Sang-ayon naman ang motorcycle taxi rider na si Eduardo na itaas ang diskwento sa mga pampublikong sasakyan, ganun din sa pagtaas ng pamasahe para makabawi ang kagaya nilang namamasada araw-araw.
12: Sana lang bumaba pa yung gasolina natin kasi nahirapan kami, nagiging doble yung ano namin yung gasolina namin konsumo namin
9: Tinitiyak naman ang pamahalaan na kanilang ikokonsidera ang kapakanan ng bawat isa at sisiguraduhin na matutulungan ang kapwa commuter at driver sa gitna ng problema sa gitnang silangan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
7: Epektibo na ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng Energy Department, bababa ng 60 sentimo ang kada litro ng diesel. 73 centavos ang binaba ng gasolina habang mahigit 2 piso sa kerosene. Ayon sa DOE, nakabatay ito sa galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na apektado pa rin ang mga kaganapan sa Middle East. Samantala, epektibo na rin ang pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. May dagdag itong 3 piso at 67 sentimo kada kilo o kabuang 40 pesos and 38 centavos kada 11 kilos na tangke.
8: Samantala, kumikilos na ang Office of the Solicitor General para ipaglaban ang 85 pisong dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Pinuna ng Malacanang na mali ang remedyo na ginawa ng 2 kumpanya na humingi ng temporary restraining order sa korte. Yan ang ulit ni Clazel Pardilia.
13: Maghapong nagtatanggal ng burak ang maintenance worker na si Jerry sa mga kalsada, mapag-aral lamang ang kanyang 4 na anak at maitawid ang kanilang arawang gastusin. Pero dahil sa taas at dami ng bayarin, madalas pa rin silang kapusin.
14: Kunti pang sahod, kaya nadana lang po sa taga. Ganun po. Nagano po sa mga kasama, nagiram-iram po pagdating ng sildo po.
13: Kaya dismayado si Jerry at ilang labor group na nagprotesta sa labas ng Pasig City Regional Trial Court sa Temporary Restraining Order o TRO na pumigil sa pagpapatupad ng aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Nagsampa sila ng motion para ibasura ang TRO. Kaugnay ito ng paghahain na petisyon ng 2 construction companies na humiling na suspindihin ang pagpapatupad ng wage order habang dinidinig ang kaso.
15: Hindi po pwede na bawiin at aggawin yung sahod na para sa mga manggagawa.
13: Tiniyak ng Malacanang na determinado ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipatupad ang 85 pisong dagdag sahod na epektibo noong July 25 pero pinahinto ng korte.
10: Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol, ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa.
13: Bagaman iginagalang ng administrasyon ang desisyon ng hukuman, naniniwala ang Malacanang na dapat inihain muna ang apela sa Regional Wage Board bago dinala sa korte.
10: Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
13: Siniguro din ng Malacañang ang patuloy na pag-aaral sa iba pang aumento sa sahod sa ibang rehiyon.
10: Ang pagbibigay naman po ng tamang wage or sweldo sa ating mga manggagawa, ito naman po ay nais ng Pangulo. Kaya hanggat wala pang nagagawa na batas patungkol po dito, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan.
13: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
7: Para matulungan sa babayarang buwis sa mga taxpayer at mga maliliit na negosyo, isang programa ng BIR ang inilunsad na isa rin sa mga ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona. Yan ang ulat ni Gavin Liegas.
16: Sa ikalimang State of the Nation Address noong nakaraang linggo, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng One-Time Micro-Taxpayer Abatement Program na inilunsad lamang noong Hunyo. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, layon ng programa na matulungan ang mga taxpayer, lalo na ang mga micro-small businesses na mabawasan ang kanilang buwis na binabayaran. Sa ilalim ng programa, maaaring bayaran ng taxpayer ang kanilang mga pagkakautang sa halagang 5,000 piso kada taxable year.
17: Hindi na lang ito simpleng proyekto ng BIR since ito ay hinighlight ni Presidente during the SONA. Ito ay programa na ng Presidente mismo. So we have to make sure na magiging successful ito.
16: Ayon pa kay Mendoza, maraming taxpayers na ang nag-avail sa nasabing programa at binibisita na rin ng BIR ang bawat micro taxpayers upang ipaalam ang programa, lalo na sa mga malalayong lugar. Pinalawak rin ng BIR ang tax exemption measures na malaking tulong sa mga manggagawa at taxpayer, tulad ng pag-alis ng minimum income corporate tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos kada taon mula sa dating 250,000 pesos per annum. Tinatayang 15,000 piso kada taon ang madadagdag sa annual take-home pay ng mga empleyado. Tiniyak rin ng opisyal na hindi maapektuhan ng programa ang target revenue collection ng BIR. Aabot sa 5.1 hanggang 6.3 million na mga taxpayers ang inaasahang makakaranas ng dagdag sa kanilang take-home pay batay sa datos ng Department of Finance.
17: Malaking tulong sa kanila yan. At yan naman, I'm sure, iikot din yung pera. Bibili rin sila ng gamot, ng pagkain, mga groceries. So mag-generate din yan ng indirect taxes like VAT. Makakatulong din naman doon sa mga negosyo na bibilhan nila. So, may added income din na mag-generate from that. Hindi naman matutulog yung pera eh.
18: Babalik
17: din naman yung sa ekonomiya, iikot din siya eh. So, mag-generate din siya ng buwis.
16: Tuloy-tuloy din ang paghabol at pagsasampa ng kaso ng BIR laban sa mga tax evaders at ang pagsasagawa ng digitalization upang mapadali ang revenue collection ng ahensya.
17: Eh, hindi natin pinababayaan because at the end of the day, we have to collect the proper amount of taxes. We don't do that simply because we want to collect more, but also to level the playing field. Kasi napaka-unfair naman doon sa mga taxpayers natin, negosyante nagbabayad ng tama, at merong iba na nagnenegosyo na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Unfair para sa kanila yon.
16: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
7: Iginiit ng Meralco na handa silang sumunod sa direktiba ng Energy Regulatory Commission na ibalik sa mga consumers sa loob ng 6 na buwan ang mahigit 9 bilyong pisong sobrang singil sa kuryente. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
19: May gaan sa bulsang aasahan ng mga consumer ng kuryente. Inatasan kasi ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na ibalik ang sobrang singil sa kuryente na aabot sa mahigit 9 na bilyong piso. Ang refund na makukuha, mas malaki para sa mga residential customer, pumapatak sa 58 centavos. Ibig sabihin, kung kumokonsumo ka ng 200 kilowatt hours kada buwan, higit 100 piso ang asahang matatapyas sa electricity bill mo. Utos din ng ERC na maibalik ng Meralco ang sobrang singil nito sa mga customers sa loob ng 6 na buwan o maibalik sa kanila ang kabuuang halaga ng over-recovery. Hiwalay din ang line item ng refund sa matatanggap na bill ng customer.
20: Pinag-aralan natin yung actual na nakolekta ng Meralco at kung ano yung revenues lang na dapat na nakolekta niya. So, kinumpara ito at nakita na mas mataas yung kanyang nakolekta dahil mas malaki yung kanyang kilowatt-hour sales kaysa doon sa ginamit na kilowatt-hour sales noong itinakda ng komisyon.
19: Ang tinatawag na true-up mechanism na ito ng ERC ay layong silipin kung naipatutupad ba ng maayos ang distribution rates ng electric company at kung magkano lang ang halagang dapat nilang kolektahin. Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na tutupad sila sa direktiba ng ERC na magsagawa ng refund sa loob ng 6 na buwan. Sabi rin ng kumpanya, ang refund ay para sa sobrang singil na nagmula sa pagkakaiba ng actual weighted average tariff o AWAT at ng inaprubahang distribution tariff sa mga naturang panahon. Ang refund ay makikita sa electricity bill bilang hiwalay na line item na may label na AWAT sa oras na magsimula ang pagbabalik ng sobrang singil. Kaya anila, mas mataas ang AWAT ng Meralco kaysa sa aprubadong taripa noong mga panahong iyon dahil mas malaki ang konsumo ng mga residential customer kumpara sa ibang customer classes na naging dahilan para tumaas ang AWAT. Mismong sila rin anila ang naghain ng 2 application na ito para sa pagbabalik ng sobrang singil at hindi para magdagdag ng panibagong koleksyon. Ito ay bilang pagsunod na rin sa iniutos ng ERC.
20: Pakibat naman doon sa ating direktibang itinalabas ay yung pagsisimitin ng Meralco ng kanyang monthly reportorial na para malaman natin kung magkano na ang nare-refund at kung talagang nare-refund yung kabuang amount na 9.5 billion.
19: Sa darating na Biyernes naman, nakatakdang ipagpatuloy ng Senate Committee on Energy ang pagdinig tungkol sa pagtatanggal ng system loss na sinasalo ng customers sa natatanggap na bill buwan-buwan. Sa ngayon, mayroon ng 8 panukalang batas sa Senado hinggil sa pag-aalis ng system loss charges. Sheila Natividad, para sa Bayan.
7: Sa ibang balita, nakaranas ng pag-uhon ng lupang ilang kalsada sa Cordillera Region dulot ng epekto ng bagyong Luis at ng habagat. Habang nakandang DSWD sa agarang paghahatid ng tulong, inaulat ni Bridget Marcasi, pangusapan ng PTV Cordillera.
18: Nararanasan ang pag-ulan sa rehiyon Cordillera dahil sa epekto ng bagyong Luis at habagat. Dahil dito, sinuspindi ng ilang lokal na pamahalaan ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan at trabaho sa tanggapan ng gobyerno. Naranasan rin ang pagguho ng lupa na nagresulta sa pagkasaraan ng ilang mga kalsada. Pansamantala ring isinara sa lahat ng motorista ang Cannon Road dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdulot ng pagguho ng mga bato sa kalsada. Tanging mga residente ng apektadong lugar ang maaaring makadaan basta't may sapat na pagkakakilanlan at pahintulot mula sa mga otoridad. Pinapayuhan ang mga biyahero papunta at mula sa Baguio City na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. One-way passable naman ang Marcos Highway particular sa Sitio Caucalan, Barangay Taloy, Surtuba, Benguet dahil sa pagguho ng lupa dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Nakalerto naman ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa posibleng epekto ng Bagyong Luis sa bayan. Kumpiyansa sila na may iwasan na ang pagbaha sa lugar dahil sa isang taon nilang paglilinis sa Bolo Creek na pangunahing nagdudulot ng baha.
21: Sa ating pong mga residente, again, makinig lang po tayo sa mga announcement. Manood din po tayo sa mga news kung ano pong sitwasyon ng bagyong parating. And at the same time, sana po magtulungan tayo.
18: Nakahanda naman ang Department of Social Welfare and Development sa pagresponde sa epekto ng bagyo. Mahigit 91,000 na family food packs at iba pang relief items ang nakadeploy sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon upang matiyak ang mabilisang pamamahagi ng mga ito sa mga maaapektuhan.
22: Nakahanda tayo at meron din tayong standby funds na almost 2 million at we are seeking replenishment kasi kailangan meron tayong 3 million at any given time. So nakapag-request na din tayo dyan. So ganun tayo kahanda sa pamagitan din ng ating pakikipagtulungan sa ating Cordillera Regional RDMC Council.
18: Bridget Marcasi, Pangosfian, para sa Bayan.
7: Binahang ilang bahagi ng Pangasinan dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at low pressure area. Sa kabila nito, puspusan ang declogging operation para sa pagpapabilis ng paghupa ng baha. Yan ang ulat ni Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
23: Mula kahapon, wala pa rin tigil ang pag-ulan sa Pangasinan dulot ng habagat at low pressure area na dating Bagyong Luis. Ang ilang kalsada nga sa Kalasyaw, binaha na dahil sa malakas na buhos ng ulan. Kaya naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH puspusan ang isinasagawang declogging operations. Ayon sa DPWH Pangasinan 4th District Engineering Office, possible pa rin sa lahat ng uri ng sasakyan ang mga kalsada sa Kalasyaw dahil sa mabilis nilang pagresponde sa mga binabahang lugar. Kabilang sa mga tinututukan ng maintenance team ng kagawaran ay pagtanggal sa mga baratong drainage at pag-alis sa mga naipong basura at iba pang sagabal sa maayos na daloy ng tubig. Sa kalapit na lungsod ng Dagupan naman, bagamat nakaranas ng pagbaha, partikular sa Mayombo District, dulot ng pag-ulan ay naging mabilis din ang paghupa ng tubig. Sa ngayon, patuloy na nakamonitor ang provincial government ng Pangasinan para agad makatugon sa pangangailangan ng mga residente rito. Una nang sinuspindi ang pasok sa mga eskwelahan at mga tanggapan ng pamahalaan sa lalawigan. Gayun din ang paglalayag at pagpalaot ng mga mangingisda upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Paalala ng pamahalaan sa publiko, manatiling alerto at sumunod sa mga inilalabas nilang abiso. Mula rito sa Dagupan City, para sa Integrated State Media, Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa Bicol Region naman, nakataas ngayon sa state of emergency ang bayan ng Pio Duran dahil sa epekto ng habagat, partikular na ang mga nakatira sa coastal barangay. Sa kabila nito, agad namang rumisponde ang mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang epekto nito. Yan ang ulat ni GMO Latin ng Radyo Pilipinas, Alvar.
0: Tuwing may bagyo o masama ang panahon, isa sa mga pinakaapektado sa Albay ang bayan ng Pio Duran. At dahil sa coastal barangays nakatira ang karamihan sa mga residente rito, apektado ang kanilang pamumuhay at kabuhayan dahil sa matataas na alon.
1: Pag talaga abagat dito sa amin, talagang walang kabuhayan ang mga tao. Talaga minsan nga yung ano nila, yung mga gamit, minsan na ibebenta pa yan nila dahil talagang kulang, wala talagang walang source na ibang mapagkukunan.
0: Dahil sa matinding epekto ng habagat, napilitan ng LGU Pio Duran na magdeklara ng state of emergency upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga residente. Agad nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng family food packs para sa 6,000 pamilya. Kaya naman ang mga residente, taus-pusong nagpasalamat dahil sa mabilis na pag-abot ng ayuda na malaking tulong para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain.
2: Maraming salamat po sa DSWD po. Nakulang tabang po sa araw-araw ng pagkain. Makakasuporta na po.
3: Thank you po sa DSWD po. Malaking tulong na po ito sa amin. Sobrang laki po na may tulong po sa amin. Thank you po sa Pangulo natin na si Bongbong Marcos po.
0: Bukod dyan, nakatanggap din ang 33 barangay ng 200,000 pesos sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Malaking tulong. Magandang programa talaga dahil noon talagang wala ito pero ngayon ito na. Kaya napakalaking tulong din talaga ito. Na lalo na dito kami sa LGU, medyo kulang din yung pondo namin. At least ito nakakadagdag din para sa barangay.
0: Nakikipag-ugnayan na rin ng LGU sa Department of Agriculture para sa karagdagang suportang pangkabuhayan sa mga apektado mangingisda at magsasaka habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon ng bayan. Sa patuloy na pagpapalakas ng koordinasyon ng nasyonal at lokal na pamahalaan, inaasahang mas mapabibilis pa ang paghahatid ng ayuda at iba pang serbisyong kinakailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Mula sa Albay, para sa Integrated State Media, ako si JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Wala ng dalawang low pressure area sa Luzon ngayong araw. Ito ay ang panibagong low pressure area na nasa West Philippine Sea at ang LPA na dating si Bagyong Luis na kanina ay nasa Apayao ay nag-dissipate o nalusaw na rin. Sa ngayon, ang nabuong LPA sa kanluran ng Luzon ay patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon habang Typhoon Dolphin naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay makaapekto sa extreme northern Luzon bukas. Bagamat malayo ito, posibleng itaas ang signal number 1 bukas sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Samantalang habagat ang nagdadala ngayon ng mga pag-ulan sa Metro Manila. Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Mimaropa provinces. Kalat-kalat na pag-ulan naman mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley at Gitnang Luzon dulot ng LPA. Alerto po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy naman magpapaulan ang habagat sa Antique, Iloilo at sa Guimaras. Makararanas din ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa mga nasabing lugar. Samantala, nalalabing bahagi naman ng bansa sa Visayas at Mindanao, fair weather, pero makararanas pa rin tayo ng ilang o sa ilang mga lugar ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Biyernes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yun.
7: At susunod, umanikawala ng documentary evidence sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, tinalakay sa day 12 ng impeachment trial.
8: At matapos ang pagkapanalo ni Pinay tennis star Alex Ayala sa WTA Tour title sa Mubadala DC Open, WTA World Rankings ni Ayala umakyat sa bagong career high na number 20. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

Maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod: fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhing matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
3: Sa day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinalakay ang tila kakulangan o kawalan ng documentary evidence sa paggamit ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Kumuha tayo ng detalye sa ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
4: Dayan, ilang programa ng Department of Education o DepEd ang pinaglaanan ng pondo mula sa confidential fund. Gayunman, nabigo ang DepEd na tukuyin ang mga partikular na confidential activity at hindi rin sila nakapagsumite ng mga kinakailangang dokumento para sa paggamit ng pondo. Umabot sa 37.5 million pesos ang confidential funds ng Department of Education o DepEd sa bawat quarter mula first hanggang third quarter ng 2023. Pirmado ni Vice President Sara Duterte noong siya pa ang kalihim ng DepEd ang mga physical at financial plan para sa paggamit ng mga pondong ito.
5: Mr. Witness, these documents that you're seeing now, there is an annotation approved by. What does approved by mean?
6: Ang ibig sabihin po ng approved by ay in-approve po nung signatory dito sa box na ito yung contents of the physical and financial plan.
5: And this is in all three documents?
6: Yes po, ma'am.
5: Okay. There appears to be a signature in these three documents. Whose signature is this?
6: Signature po ni Vice President Sara Duterte po.
4: Bagamat nagsumite ng physical at financial plan ang DepEd para sa first quarter ng 2023, may napansin ng dating COA Ikpao State Auditor na si Attorney Roderick Wamil.
6: Doon sa kanilang physical and financial plan for the first quarter, hindi po naka-indicate yung kanilang specific confidential activities na pagbabasehan po ng kanilang disbursement from the confidential plan.
4: Ganito rin anyang kanilang napansin sa physical at financial plan ng DepEd para sa second at third quarter ng 2023 kung saan hindi rin naging specific ang mga confidential activity. Kabilang sa mga programang pinaglaanan ng pondo ang counterinsurgency program na nagkakahalaga ng 9.3 million pesos sa first quarter, 9.3 million pesos sa second quarter at 9.2 million pesos sa third quarter.
5: Did the DepEd submit any evidence on this or documents?
6: Based on their submissions po, wala po silang sinumit na document. Based on this document po for the counterinsurgency program, ang expected outcome po ay to prevent any recruitment by the NPA and other communist and leftist groups towards teachers and students.
4: Pero ayon kay Wamil, walang isinumiting listahan ng DepEd na mga NPA, communist o leftist group, pati ng mga guro at estudyanteng saklaw umano ng programa. Wala rin anyang supporting documents para sa iba pang programang pinondohan ng confidential funds, kabilang ang anti-illegal activities at anti-extremist at terrorism. Dayan muling babalik sa witness stand bukas si Attorney Roderick Wamil para sa interjection ng mga Senator Judge. Dayan?
3: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, lumabas sa impeachment trial ngayong araw na tinangkan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na humingi ng mas maagang audit actions o exemptions sa Commission on Audit sa pag-audit ng kanyang confidential funds. Yan ang ulit ni Vel Custodio.
7: Pinatunayan ng testigo na si former COA Ikfao State Auditor Roderick Wamil na walang exemption sa pag-liquidate ng confidential funds ng isang opisyal o ahensya ng gobyerno kahit pa ang Vice Presidente.
5: Ang grant ba ng confidential funds ng isang presidente to a vice president, this president in particular, to the vice president, does it exempt the vice president for accounting for the use of that confidential funds under your joint circular?
6: No po.
5: Okay. So kailangan pa rin sinasabi mo na compliant. Mag-comply.
6: Yes. Opo,
5: hindi lang ang Office of the President. Kung binigyan rin ng grant ang Department Secretary of Education, kailangan rin.
6: Yes, ma'am.
5: Bakit? Ano ba ang nature ng pondo na yan? Pera ba yan ng Presidente?
6: Since ang confidential fund po ay public fund, so kailangan pong ma-properly account. So kailangan nilang i-liquidate properly and completely yung kanilang cash advances from the confidential fund.
7: Bagamat hindi direktang humihingi na exemption para sa liquidation si Vice President Sara Duterte, sinubukan umanong hilingi ng Office of the Vice President at DepEd na mas magaan na audit actions ang ipataw sa kanilang confidential funds. Humiling ang ahensya na maglabas na lang na audit query sa halip na audit observation memorandum.
8: Niminsan ba humingi ang exemption sa inyo ang Vice Presidente sa audit ng kanyang confidential funds?
6: Actually, meron nag-request po na kung pwedeng audit query na lang yung i-issue instead of AOM. So, parang
8: po
6: exception po yon dun sa provision ng joint circular na AOM yung i-issue.
7: Paliwanag ni Wamil, walang ganitong audit action sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 na nagtatakda ng mga alituntunin sa paggamit at pag-audit ng confidential funds. Dahil dito, hindi pinagbigyan ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office ang hiling ng OVP at DepEd na maglabas pa rin ng AOM matapos makakita ng mga pagkukulang sa mga isinumiting dokumento. Kinumpara naman ni House Trial Prosecutor at Bicol Saro Partidist Representative Terry Ridon sa fertilizer scam at PDAF scam ang issue ng paggasta ng confidential funds sa OVP at DepEd.
9: Yung po binabanggit ni Atty. Kapunan na scam, yung pa rin ho yung pagtingin ho namin, na ilantad ngayong araw po na ito, yung pong pagiging scam, iskandalo nito pong confidential funds misuse. Na this is akin to the fertilizer fund scam. But more importantly, we can say today na ito po ay katulad ng Napoles PDAF scam. Sa Napoles scam, mga kaibigan, na pinag-usapan po natin doon, ghost NGOs, ghost beneficiaries, malalaking pera na hindi ho natin alaman kung saan po napunta. Ganon po din yung nangyari po dito. Malalaking encashments ng pera, 125 million pesos. Pagkakakilala ho natin kay Mary Grace Piatos, Nova Santos, Milky Sikuya, hanggang sa araw na ito, hindi po liquidated ng maayos yung pong paggamit nito pong mga pondong ito.
7: Nauna nang sinabi ni Wamil na may mga gastusin ng OVP at DepEd na walang sapat na dokumento, kabilang ang mga bayad sa rewards, medical at food aid, at mga paggastang hindi umano pinapayagan sa ilalim ng mga panuntunan ng confidential funds. Samantala, napagdesisyonan ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na isagawa na lamang bukas sa interjection ng Senator Judges. Vel Custodio, para sa Bayan.
3: Parehong bumaba ang trust at performance ratings ni Vice President Sara Duterte ayon sa tugon ng masa survey ng Octo Research. Iginit naman ang isang mambabatas na refleksyon nito ng nakatutok o nanakatutok ang mga Pilipino sa nagpapatuloy na impeachment trial. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
10: Bumaba ang trust at performance ratings ni Vice President Sara Duterte batay sa second quarter ng 2026 ng tugon ng masa survey ng Octa Research na isinagawa nitong July 4 to 11. 8% ang ibinaba ng trust rating ng Vice Presidente mula sa 55% noong March 2026, samantalang 5% naman ang ibinaba ng performance rate ng Vice Presidente mula sa 50%. 1,200 na Pilipino ang naging bahagi ng isinagawang survey ng Okta Research kung saan nagpapakita ito ng epekto ng gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, tiwala ang publiko sa mga ebidensya kaugnay ng patuloy na isinasagawang impeachment process laban sa Vice Presidente. Ayon kay Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adzong, ipinapakita rin ito na ang mga Pilipino ay nakatutok sa impeachment trial ni Duterte at nais ng publiko na malaman ang katotohanan base sa inihahaing mga ebidensya. Layunin ng Okta Research na magbigay ng mga impormasyon base sa opinyon ng publiko hinggil sa kalagayan ng lipunan at mga isyu ng pamahalaan. Magpapatuloy naman ang survey ng Okta Research tungkol sa tiwala at performance rating ng Vice Presidente sa gitna ng kanyang impeachment trial. J.M. Thompson para sa Bayan.
11: Samantala, inaasahang maghahain ang prosecution ng motion for reconsideration kaugnay sa pagpayag na makapagpiansa si dating Senator Bong Revilla sa kasong malversation. Dumating naman sa Sandigan Bayan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para tumestigo sa nagpapatuloy na hearing sa flood control scandal. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
12: Hindi apektado ang korte. Ito ang naging tugon ng Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice sa manifestation ng isa sa mga abogado ni dating Senator Bong Revilla, kaugnay ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila umano'y natrabaho ang pagpayag sa pagpiansa ng dating senador. Itikaw din ang kasong malversation sa manay Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Binigyang din ni Associate Justice Ronald Moreno na hindi siya na-offend, natatakot at pinaninindigan niya ang kanyang naging resolusyon. Matapos ang dalawang dekada sa hudikatura, hindi na anya bago sa kanyang ganitong sitwasyon at hayaan na lamang anya ang naging reaksyon ni Remulla. Wala rin anya pa siyang natatanggap na banta kaugnay sa kanyang naging desisyon. Sa bahagi naman ni Associate Justice Fritz Brian de los Santos, ponente ng resolusyon, naiintindihan niya ang reaksyon ni Remulla at hindi siya na-offend dito. Di niya, hindi popularity contest ang adjudication at karapatan ng bawat isa na magpahayag ng saloobin. Para sa kanya, bahagi lamang ito ng kanyang trabaho. Kaugnay nito, binigyang din ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda na ginagabayan sila ng kanilang motto na honor, integrity, and accountability. Anya, nagpapasya sila batay sa konstitusyon, batas at mga ebidensya. Sa kanyang dissenting opinion, iginiit ni Miranda na nailabas ang pondo dahil sa umunoy project proponent na si Revilla. Ayon kay Ramon Esguera, abogado ni Revilla, ang kanyang naging manifestation ay tungkol sa pag-aalala niya sa integridad ng korte.
13: Kasi integrity ang pinag-uusapan natin, independence ng judiciary. So whether or not affected ang court, no, it's really up to them. Sabi naman nila, sanay na kami dyan.
12: Inaasahan naman na maghahain ng prosecution ng motion for reconsideration bukas kaugnay ng pagpayag ng korte na makapagpiansa si Revilla mula sa kasong malversation. Samantala, sa muling pag-arap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sinabi niya na lumalapit umano ang mga mambabatas kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bago pa mabuo ang National Expenditure Program o NEP. Anya, sa lamsam fund na nakalaan umano kay Bunoan, kinukuha ng dating kalihimang ilalaang allocation para sa mga mambabatas. Ayon kay Bernardo, may mga mambabatas umanong nakikipag-ugnayan sa district office para itulak ang kontraktor na mananalo sa bidding, habang may point person naman na nakikipag-usap sa mga kontraktor para sabihin may may-ari na ng proyekto. Kapag nanalo na ang napiling kontraktor, nagbibigay umano ito ng tiyatawag na sahod sa mga natalong bidder na una nang may alam sa ganitong kalakaran. Dahil dito, ani Bernardo, may mga priority project ang pamahalaan na hindi nabibigyan ng sapat na pondo, kabilang na ang right-of-way requirements. Sinabi rin niya na halos lahat umano ng mga senador ay humingi ng pondo para sa mga proyekto, maliban na lang kay Senator Ping Lacson. Kabilang umano sa mga lumapit sa kanya ay sina Senators Jesus Caldera at Jingo Estrada at dating senador at ngayong Makati Mayor Nancy Binay para sa pagpupondo ng mga proyekto. Paglilino ni Bernardo, wala namang ilegal sa paghingi ng pondo para sa mga proyekto. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Bernardo na wala siyang kinita sa umano'y proyekto ni Revilla na siyang subject ng paglilitis. Anya, ilang beses silang nagpulong ni Revilla kabilang na umano sa mismong Senado. Anya, kay Binay at Bunoan ay may kinita siya. Ayon pa kay Bernardo, kalimitang 15% ng halaga ng isang infrastructure project ang nakukuha ni Bunoan. Sa halagang ito, 50% umano kay Bonoan at tig 25% sila ng yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nakatakda namang tumistigo si Bonoan sa August 12 bilang muling witness ng prosecution. Rod Lagusad, para sa bayan.
3: Pinalakas pa ng Philippine National Police ang hakbang sa seguridad kaugnay ng nalalapit na kauna-unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre. Bilang paghahanda, mahigit 10,000 pulis ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon para tiyakin ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng halalan. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
14: Kontrolado ng Philippine National Police o PNP ang seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM kaugnay sa nalalapit na parliamentary elections. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., wala pang naitatalang election-related incidents simula noong July 16 election period. Resulta daw ito sa maagap nilang pagpapatupad ng security measures sa BARMM gaya ng gun ban. Kaugnay nito ay umakyat na sa mahigit 10 ang kanilang naaresto.
15: So with that, we have 42 days left. So far, tayo ini-implement na natin ang security operations. Okay? And as of now, there are no recorded election-related incident in the area of Barn. But we're able to, with that security operation and operations and other operations, we're able to arrest 12 personalities for violation of the gun ban or COMELEC gun ban.
14: Halos 10,000 pulis ang kanilang ide-deploy sa araw ng halalan kung saan 5,000 pulis ang magmumula sa Pro Bar. Bumuo na din aniya sila ng Special Electoral Board sakaling kailanganin ang serbisyo ng pulis sa election.
15: So far, maayos naman ang ating coordination with the COMELEC, with their guidance, as well as the other deputized agents of the COMELEC. And the Philippine National Police is on top of the situation and of course in coordination with the armed forces and other law enforcers.
14: Ang halalan ay gagawin sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi at Cotabato City. Ang BARMM parliamentary elections ay idaraos sa Setyembre 14. Ryan Lisiges, para sa bayan.
3: Isinailalim na sa inquest proceedings ang 14 anyos na Child in Conflict with the Law o CICL kaugnay ng reklamong murder matapos ang insidente na pananaksak na ikinasawi ng isang 13 anyos na estudyante sa loob ng paaralan sa Las Piñas. Naisumite na ang kaso sa Office of the City Prosecutor ng Las Piñas at kasalukuyan na itong ine-evaluate. Ayon sa National Capital Region Police Office, tabun sa dibdib ang ikinasawi ng biktima. Batay sa investigasyon, pangunahing motibo pa rin ang alitan umano tungkol sa 10 pisong sukli na naiwan sa school canteen. Tumalabas din sa investigasyon na fan knife o balisong ang ginamit sa insidente at itinago ito sa loob ng tumbler kaya hindi nakita sa isinasagawang inspeksyon bago makapasok sa eskwelahan. Dahil dito, paiigtiin pa ng mga otoridad ang screening procedures sa mga paaralan at maaaring ikonsidera ang paggamit ng metal detectors para maiwasan ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na gamit.
16: Nakong sa lahat, itinapaabot po ng NCRPO ang 6 pakikiramay sa pamilya ng biktima. At syempre po, mahalaga po na bukas ng komunikasyon ng mga magulang, ng guro at ng ating mga minors, yung ating mga bata. Bantayan po natin ang kanilang mga kilos, yung pakikitungo po nila sa kapwa, pagbabago ng pag-uugali, ganun din po yung anumang alitang kanilang pinakaharap.
3: Hindi umubra sa mga pulis ang anting-anting ng isang nagpakilalang albularyo sa General Trias Cavite matapos madiskubre ang kanyang modus na peking agimat. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
17: Aba, huy!
18: Ame!
17: Dito ka mag-testing sa bahay?
18: Oo!
17: Oh, ano ba yan? Ano ba? Ayaw pumutok!
14: Sa harap ng kanyang mga kliyente sa loob ng kanilang bahay sa General Trias, Cavite, iwinawasiwas ng 72 taong gulang na lalaking ito na nagpakilala na isang albularyo ang kanyang baril sa pamamagitan ng pagbaril sa unan na may nakalagay na papel na kanya o manong dinasalan. Ipinapakita nito sa kanyang mga parokyano na mabisa ang kanyang orasyon at ang kanyang mga ibinebentang anting-anting. Pero ang kanyang orasyon tila walang epekto sa mga kapulisan. Matapos makumpirma ang kanyang modus,
19: tayo ay may karapatan ng malinimay kung masuwa ng ibo. Sabihin na pwedeng kabuo o labasin sa lahat ng kapuman.
14: Agad siyang binasahan ang kanyang karapatan at pinosasan.
20: Pinagyatpak po ng ating albularyo ang kanyang mga dilisensyadong baril kagaya ng caliber 357, 45 at ng 22. Yun po, based doon sa mga impormasyong nakalap natin, nag-contact tayo ng intelligence build-up, case build-up, para po makapag-file ng search warrant doon sa kay alias Dante na isang self-proclaimed faith healer po doon sa kanilang lugar.
14: Nag-ugat ang operasyon matapos na magsumbong sa mga pulis ang naging kliyente ng suspect. Bukod kasi sa panggagamot, inalok din siya na sumali sa grupong Haring Bakal.
20: Parang mga grupo ng, hindi naman to isang organisasyon eh, parang mga samahan lang na kung tawagin ay Haring Bakal, pero hindi naman sila legitimate na as grupo na nakarehistro, kagaya ng ibang mga fraternities. Parang samahan lang ng mga iba't ibang klase ng tao doon sa lugar na iyon.
14: Ipinagyabang din umano nito na meron siyang samot-saring baril na kalaunan ay napag-alamang hindi lisensyado.
20: Opo ma'am, may mga katabing residente at napakadelikado nun ma'am kasi kumbaga kung halimbawang bumili sa kanya yung isang tao at naniwala na yung kanyang anting-anting ay epektibo at tinesting nung tao na bumili yung nabarilin yung sarili niya, eh siguradong delikado sa buhay ng isang tao yun dahil hindi naman totoo yung sinasabi niyang anting-anting.
14: Paalala ng PNP, huwag basta magpapaniwala sa mga nag-aalok ng umanoy makapangyarihang anting-anting o di naman kaya ay agimat na madalas nagiging daan para makapanloko. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PNP CIDG ang suspect at naharap na rin sa kasong paglabag sa 10591. Mula dito sa Kampok Rame, Ryan Lisiges para sa Bayan.
3: Samantala, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Japanese lawmaker Honorable Fujita Fumitake sa Malacanang bilang bahagi ng patuloy na pagpapalalim ng Comprehensive Strategic Partnership ng Pilipinas at Japan. Ayon sa Pangulo, mahalagang katuwang ng Pilipinas at Japan sa pagpapaunlad sa ekonomiya at pagpalawak ng kooperasyon sa depensa, kalakalan at iba pang sektor. Dalawang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas ang Japan na may kabuang $22.2 billion ang bilateral trade noong 2025. Umalo naman sa $734.47 million ang foreign direct investments ito sa bansa. Dumating sa Pilipinas si Fujita mula August 2 hanggang 4 kasabay ng pag-unita ng dalawang bansa sa 70th anibersaryo ng diplomatikong relasyon at 15th anibersaryo ng Strengthened Strategic Partnership. Matapos ang 17th Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Amerika at Japan, patuloy ang AFP sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Habang siniguro naman ng DFA ang patuloy na pagprotekta ng Pilipinas sa teritoryo nito. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
21: Patuloy na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga aktibidad sa West Philippine Sea kasunod ng katatapos lamang na 17th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Kinumpirma rin kasi ng AFP na may na-monitor silang ilang naval drills ng People's Liberation Army Navy o PLA ng China malapit sa Baho de Basinluc. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang cooperative activity ng mga magkakaalyadong bansa ay may pinapahiwatig na mensahe.
22: The message to the entire world, not to any particular country, is that the Philippines is not alone in its stand of supporting international law. Our modernization program is on track. We could now plug and play with modern militaries. and that activities like this will continue in the near future.
21: Sabi ni Trinidad, wala namang naitalang panghihimasok ang PLA Navy, China Coast Guard o Maritime Militia sa isinagawang MMCA bagamat namamataan sila sa malayo. Samantala, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na patuloy na isusulong ng Pilipinas ang interes nito sa West Philippine Sea.
0: The Philippine government is committed to protect our interests, uphold our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction.
21: Kaugnay niya, nanawagan din ang sandatahang lakas ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, higit pa sa politika o anumang pagkakaiba, dapat umanong magkaisa ang mga Pilipino sa pagtataguyod ng soberanya at pagsunod sa international law habang patuloy nilang isinusulong ang pagpapalakas ng kamalayan ng publiko tungkol dito.
1: So kapag Pilipino ka, no, andyan dyan ang usapin, pro-sovereignty ka, pro-sovereign rights ka, and we uphold international law. So andyan, no, it's a third-party entity saying, no, in the United Nations Convention of the Law of the Sea by the arbitral win that we have, no, pahalagahan natin itong panalong ito and isulong natin ang ating soberenya, ang ating sovereign rights. Yan po ang misyon na gagampanan ng Armed Forces of the Philippines.
21: Carlo Candelaria para sa Bayan.
3: Sa mundo ng sports, isang kasaysayan na naman ang inukit ni Pinay tennis star Alex Ayala matapos talunin ng world number 3 at top seed na si Jessica Pegula. At tanghali na unang Pilipino na nagtamit ng WTA Tour level at WTA 500 singles title sa Mubadala DC Open sa Washington, D.C. Matatanda ang naantalang championship match sa matinding ulan kung saan lamang si Pegula sa score na 6-4-2-1. Ngunit sa pag-operate ng laro, ibang iyalang nasilayan. Nagpakawala ang 28-anyos na Filipino tennis star ng matinding ratsyada para dominahin ang natitirang bahagi ng laban sa score na 4-6-6-4-6-0 at tuluyang iuwi ang korona sa harap ng crowd na puno ng mga Pilipinong sumusuporta sa kanya. Sa kanyang acceptance speech, pinasalamatan ni Ayala si Pegula at sinabing marami pa siyang gustong matutuhan mula sa Amerikanang tennis star. Samantala, kinilala rin ni Pegula ang napakalaking improvement ni Ayala at pinuri ang dedikasyon ng Filipino fans na sumusuporta sa kanya saan mang torneo. Ito na ay 7th panalo ni Ayala laban sa isang top 10 player ngayong season at umakyat na siya sa bagong career high na WTA World No. 20, ang pinakamataas na ranking ng isang Pilipina sa kasaysayan. Sunod na sasalang sa Ayala sa WTA 1000 Canadian Open sa Toronto, kung saan seeded na siya at may first round bye.
2: Thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you

0: I really look forward to seeing you guys again.
1: Binigyang pugay naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tennis star na si Alex Ayala matapos niyang masungkit ang WTA Tour Championship. Kinilala ng presidente ang tagumpay ni Ayala sa larangan ng tennis. Tinalo ni Ayala ang world number 3 na si Jessica Pegula sa final ng Rubadala DC Open sa Washington. Tinawag ng Pangulo si Ayala na inspirasyon sa mga kabataan na patuloy na nangangarap.
2: Mainit ang naging pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Alex Ayala sa kanyang makasaysayang tagumpay bilang first Filipino and first Southeast Asian WTA 500 champion.
1: Nagpabot din ang pagbati si House Speaker Faustino Bodidi III kay Pinay tennis icon Alex Ayala matapos nga nitong maiuwi ang kauna-una ang WTA Tour singles title ng isang Pilipina. Ayon kay D, bunga ng matinding sakripisyo, tiyaga at dedikasyon ang makasaysayang tagumpay ni Ayala, nagbigay ng inspirasyon at pagmamalaki sa milyong-milyong Pilipino. Aktres at fashion icon na si Heart Evangelista itinampok muli sa Harper's Bazaar Singapore cover. Samantalang wedding gown designer ng American actress na si Emma Roberts, isa pa lang Pinoy. Kung sino siya kilalanin sa ulat showbiz ni Jana Madrid.
3: Isa na namang Pinoy ang nagningning sa isang Hollywood wedding. Ang Filipino fashion designer na si Monique Luvillier ang nasa likod ng wedding gown ng aktres na si Emma Roberts. Ayon kay Luvillier, pinagsama sa disenyo ang timeless romance at modernong estilo na babagay sa personalidad ng aktres. 9 buwan at halos 1,000 oras ang ginugol ng 12 artisans sa pagbuo ng gown. Damit ang 25 yards ng custom dyed fabric na vintage rose. Vintage inspired naman ang peg ni Emma na biro pa niya ay gusto niyang magmukhang antique ghost doll. Para sa reception, isa pang Monique Luvillier creation ang isinuot ni Emma na bagong bersyon ng disenyo ng Filipino designer noong 2003. Muling bumida sa international fashion scene si Heart Evangelista bilang cover star ng August 2026 issue ng Harper's Bazaar Singapore. Agaw pansin ng global fashion icon sa kanyang bright red dress at printed heels. Sa cover story na Heart Evangelista is no longer playing to please, ibinahagi ni Heart ang bagong yugto ng kanyang karera mula jewelry design hanggang game show hosting. Noong 2025, naging kauna-unahang guest editor din siya ng magazine. Ngayong taon, nagbalik din siya para sa 2nd season ng kanyang reality show na Heart World. At lumabas siya sa music video ng Teka Lang ni TJ Monterde kasama si John Prats. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram, and YouTube na at PPVPH. At yun pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, ako si Diane Quirel ng inyong pamansang TV para sa Bagong Pilipinas.
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng

0: Bangkok PH App account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
9: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
10: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
9: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
11: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
9: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's 4th of August, 2026. At ito po muli yung programang Salam Radio dito sa Radyo Pilipinas. Ako pa rin po yung lingkod, Nords Maguindanao. Kasakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na paghatid sa inyo ng mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters. At syempre, mula sa mga kasama natin mamaya, may mga balita kaming ihahatid sa inyo. Kaya kayo ay on a rainy day. Oh, bagamat ay si Luisa ay bahagyang humina, pero meron pa rin yung low pressure o habagat. Sa Mindanao naman, talagang grabe, non-stop yung pag-ulan nila doon. They take it very normally, but ang problema is that yung in some areas, nagbabaha, Jensan, Maguindanao area. Dahil sa tuloy-tuloy po yan na pag-ulan ng bunsod ng habagat. Anyway, kung kayo po ay pauwi pa lamang, o kaya papunta sa inyong mga trabaho, at this time around, let me accompany you all throughout up until 8 p.m. dito sa ating programa Salam Radio. Nakatutok pa rin tayo ha, sa Bangsamoro parliamentary election, dahil gaya nga na nabanggit natin, sinimulan na ang kampanya sa Bangsamoro parliamentary election. Kung sa mga hindi pa nakakalam o kaya ngayon lang na narinig, yung Bangsamoro parliamentary election po, ayan po yung gaganapin na parliamentary election sa Bangsamoro this September 14. So the campaign started last July 31, and then it will last up until September 12. Kung saan September 14, dun na po ang pagboto. Oh, why is it parliamentary? Kasi po, hindi po sila boboto ng governor, hindi po sila boboto ng vice governor, at hindi po sila boboto ng mga konsehal, o kaya mayor, o kaya vice mayor, o mga board member, hindi po sila boboto noon. Ang ipoboto nila ay mga members of the parliament. Kung nababaguhan kayo o kaya bago sa inyong pandinig, isa po yan na kumbaga ay form of governance sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Oo, meron po tayong two forms of government, no, within our country. Ito yung unipresidential at yung parliamentary. Oh, kumbaga sa dami, no? Sa dami na who are looking forward on the alam mo yon, on the success of the coming Bangsamoro parliamentary election, sana daw ma-adapt na. No? Ma-adapt na yung parliamentary election sa buong bansa. Mali natin, hindi na Bangsamoro parliamentary election, kundi Philippine parliamentary election na. Eh di, napakaganda. Anyway, sa o nga pala, pag-usapan lang natin ha, with regards doon sa issue na kumakalat talaga about the certification of certain halal certification of some certain products. Huwag na natin banggitin kung ano yung mga products kasi hindi naman natin nakuha yung side nila, na hindi o bawal kainin. Although pwede, oo, kasi ano, naglabas naman sila ng statement and then naglabas na din yung halal certifier. Oo, pwede. Yung Argentina products, particularly sa corned beef and yung beef loaf, yun po yung variants ng beef loaf, yun po yung tinanggal ng IDCP yung kanilang certification. After Brunei government have run some cross-country verification, nalaman merong pork contamination. Pero ika nga natin, no, hindi naman talaga doon sa ano, doon sa na may na mix na baboy or pork content doon sa beef loaf. Kasi ito yung problema, na ito yung hindi din ika nga mag-grasp ng ilan, na yun po kasi yung mega facility ay isa lang yung ginagamit nila ng mga malalaking company, canning company dito sa ating bansa. So, kumbaga, umaga, baboy, hapon, beef. Kaya naman, nagkakaroon ng cross-contamination. So, yan yung problema. Wala talagang masasabi natin na, alam mo yun, yung parang dedicated na canning for beef alone or chicken alone. Na matagal na yan na pinapanawagan na actually. Kaso, mahal eh. Mahal. It's hard to maintain a facility that big that would be dedicated to halal products only. Oh, hindi. Kaya strict masyado eh. I mean, the very reason why the Brunei government lets in, no, yung mga products, Filipino products coming from the Philippines, because there's a number of Filipino in their country. Eh, kaso after that cross examination, yun, natuklasan nga na may pork contamination yung ilang mga products ng Argentina. Yan. So I think it's free to say, no, kasi it's all and it's raising awareness para doon sa mga hindi pa nakakaalam. Anyways, ang IDCP naman ay nag-issue ng kanilang halal certification withdrawal, and sinabi din naman ng Argentina na they are looking into this matter. Anyway, ang atin lang naman is that if the certifying body knew about it, that the facility used in canning these products is only one, eh sana alam na nila dati pa na there could be a possible contamination. Contamination naman nangyari. Contamination when it comes to the canning process of these products. Anyway, sige. Abangan na lang natin, baka makakuha tayo ng mga kasama natin dyan sa IDCP para mas malinawan pa with regards to that. Kasi talagang kailangan na kailangan din eh, no, yung mga kababayan natin na alam mo yun, deeply observes yung halal certification. But ko yun nasabi, because meron namang canned goods. Here's the thing again. Now, if that facility is used, no, if that facility is used, that mega facility is parang shared facility between canning corporations. So there's a possibility na yung iba din, no, na gumagamit nun, even though they are not halal certified, but they are beef in product, eh may possibility din ng contamination. So regardless whether it is halal certified or not, no, eh andun pa rin yun, no. So anyway, yan ang hirap, no. As much yung ika nga umiiwas tayo sa mga ganyan na mga produkto that are non-halal, tapos here comes a product which is halal certified but unfortunately was found out that there's pork contamination. Again, pork contamination po yung case, hindi naman yung may mix. No, it's the same cases with the Cadbury, and it is the same case with yung isang product pa, yung CDO, which eventually happens to be beef loaf products also. No, so alam mo yun, have you seen the logic, iga nga, no? If these beef products are also yung mga beef loaf, mga ganyan, so it's primarily doon galing sa isang facility. Kumbaga, pwede nga natin sabihin na iisa lang yung can nila eh. Tapos yung wrapping lang, doon lang nagkaiba, no? Anyways, Muslims would still be vigilant, would stay vigilant in whatever means, no? But we are hoping that kaakibat natin, kasama natin sa laban na ito, talaga yung mga halal certifying bodies. Kasi nevertheless, after, di ba, IDCP na yun, ha? IDC Peneon yung nag-issue ng certification, but unfortunately, hindi pumasa sa Brunei. So how much more the other certifications that they have already done, and do we need to re-examine all of those? Ang dami nun. No, ang dami nun. This actually questions the integrity of the halal certifying body. And IDCP is one of the, masasabi natin, pioneer, if not the pioneering, no, halal certification body na tinitingala rather, no, ng ibang halal certification bodies. So I think they have to be, ano, no, they have to roll up their sleeves, gumawa ng iba pang mga hakbang, no, gumawa ng iba pang mga hakbang para ma-resolba at hindi na maulit yung mga ganitong mga pangyayari.
12: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Okay, dumako tayo sa ating mga headlines.
12: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: DOJ wala pang natatanggap na impormasyon kung nahuli na ba si Senator Roland De La Rosa. Ronald De La Rosa. Panig ng dispensa, humingi ng dispensa kung nahagip ang termino ni dating Vice President Jomar Binay sa impeachment trial. Tax saving sa ilang profesyon maaaring umabot hanggang 17,500 o 17,500 oras na maisabatas ang panukalang itaas ang annual income tax threshold sa 350 yung kumikita ng 350,000. DA pananatilihin ang rice import sa gitna ng banta ng El Nino. Dengue cases sa Zamboanga City sumamba na sa mahigit 1,000. Dengue epidemic idinaklara na sa syudad. Adoption at alternative child care pinag-ibayo matapos ang kolaborasyon Regional Alternative Child Care Office 10 at Regional Reception Study Center for Children, DSWT Region 10. Progreso ng mahigit 100 proyekto ng pamahalaan sa Ilocos Region na minomonitor ng DepDev. DILG minomonitor ang higit 80,000 proyekto ng LGU. Mga kawani ng Sulu Provincial Hospital sumalang sa life-saving training. Mga motorista maaari pa rin dumaan sa Malik Road sa San Nicolas, Pangasinan, pero pinag-iingat dahil sa madulas na kalsada. Regional Interagency Committee on Illegal Drugs Coordinating Group tinalakay ang matagumpay na paglaban sa illegal na droga sa Northern Mindanao.
12: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: At yan po ang mga balitang paabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio. O eto, diretso na tayo sa ating mga balita. DOJ, wala pang natatanggap na impormasyon kung nahuli na ba si Senador Ronald De La Rosa. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay DK Zarate.
12: Radyo Pilipinas.
8: DK!
13: Wala pang nakakarating na impormasyon sa Department of Justice kung nahuli na ba si Senador Ronald Bato De La Rosa. Sa pulong balitaan kanina sa DOJ, sinabi ni Justice Secretary Polo Martinez na hindi nila makukumpirma ang nasabing balita dahil wala pa silang nasagap na ganong impormasyon. Bago ito, kumalat kasi sa ang impormasyon na di umano'y naaresto ng nasabing senador. Si De La Rosa ay may arrest warrant mula sa ICC bilang indirect co-perpetrator sa crimes against humanity of murder na kinasangkutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ayan, maraming salamat DK Sarate. 7:22 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita.
12: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: tax savings ng ilang profesyon maaaring umabot hanggang 17,500 oras na maisabatas ang panukalang itaas ang annual income threshold, tax threshold sa 350,000 pesos. Para sa detalye, alamin natin kay Kathleen Forbes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kat. Hanggang 17,500 pesos kada taon ang maaaring matipid sa buwis ng mga guro, nurse, police, engineer at ilang empleyado sa BPO sector sa ilalim ng panukalang reforma sa income tax ng Department of Finance. Sa briefing ay pinatawag ng House Committee on Ways and Means inilahad ni Finance Undersecretary for the Fiscal Policy and Monitoring Group Carlo Fermin Adriano ang mga halimbawa ng tax savings kaunay ng panukalang progress o yung Promoting Revenue, Growth and Equity Towards Socio-Economic Sustainability Bill para itaas sa 350,000 pesos ang annual tax-exempt taxable income. Ang isa niya teacher 1 na may salary grade 11 at may 380,460 pesos na annual basic income mula sa kasalukuyang tax due na 15,407.57 ay papatawan na lang ng 407.56 pesos na buwis kung maisasakat para ng panukala. Katumbas ito ng 15,000 pesos na tax savings. Ang police inspector 2 na may SG 15, nurse 4 na may SG 18, at senior IT specialist na nasa upper middle income ay maaari naman makakuha ng 17,500 pesos na tax savings. Maging ang isang entry level na call center agent ay makakabenepisyo ng 6,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Eh, maraming salamat Kathleen Forbes. Samantala, 7:24 in the evening, DA. Pananatiliin ang rice import sa gitna ng banta ng El Nino. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ray.
16: Hindi sususpindihin ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng bigas ngayong taon. Ito'y upang matiyak ang sapat na supply sa harap ng posibleng epekto ng malakas na El Nino sa produksyon ng palay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaura Jr., mas prioridad ngayon ang food security dahil inaasahang bababa ng 750,000 metric tons ang produksyon ng palay at maaaring humigpit ang supply bago ang anihan sa unang bahagi ng 2027. Sinabi ng DA na umabot na sa 3.3 milyong metric tons ang rice imports nitong Agosto at 3. Sa halip na limitahan ang importasyon, palalakasin ang buffer stocks ng bansa. Kasabay nito, inatasan ang National Food Authority na dagdagan ang pagbili ng palay mula sa mga magsasaka. Target ng NFA na makabili ng 500,000 metric tons ngayong wet season sa halagang hindi bababa sa 21 piso kada kilo para sa wet palay at 25 piso hanggang 27 piso kada kilo para sa dry palay. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, adoption at alternative child care pinag-ibayo matapos ang kolaborasyon ng Regional Alternative Child Care Office ng Region 10 at Regional Reception Study Center for Children DSWD Region 10. Para sa detalye mula Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Dandy.
17: Nagsagawa ng oryentasyon ang Regional Alternative Child Care Office o RACO 10 sa pagkikipag-ugnayan sa Regional Reception Study Center for Children o RRSCC ng DSWD Regional Field Office 10 para sa pinaigting na kamalayan at pagpapatupad ng adoption and alternative child care services sa rehiyon alinsunod sa Republic Act No. 11642 o ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care para sa mga social worker ng DSWD Residential Care Facilities. Layo na oryentasyon na mabigyan ng kaukulang kaalaman at kakayahan ang mga social worker kung papaano humawak ng mga kaso o sitwasyon kaugnay sa adoption at alternative child care gamit ang batas, mga pulisiya at proseso ng pagpapatupad nito. Sa pamamagitan ng kolaborasyong ito, napagtitibay ang pagtuon sa pagsusulong ng makabata, mapagtugon at at di kalidad na serbisyo sa alternatibong pangangalaga ng bata. Tinitiyak ang mapag-aruga at ligtas na kapaligiran at pamilya para sa bawat bata kung saan mararamdaman nila na sila'y tanggap at kabahagi ng pamilya. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yeah, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, eto, totoo. Delikado ito. Dengue cases sa Zamboanga City. Sumapan na sa mahigit 1,000 dengue epidemic idineklara sa siyudad. Para sa detalye, alamin natin kay Shirley Espino.
18: Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. Shirley.
19: Sumampa na sa mahigit 1,000 ang naitalang kaso ng dengue sa lungsod ng Zamboanga mula Enero hanggang Hulyo sa taong ito. Patay sa tala ng City Health Office, aabot na sa 1,241 ang naitalang kaso at 12 na ang nasawi dahil sa dengue. Ayon kay City Health Officer Dr. Dulce Miravite, mataas ito ng 500% kumpara noong nakarang taon sa parehong panahon. Sa sinagawang press conference ngayong hapon sa Zamboanga City Hall, idineklara ng nasabing tanggapan ang dengue epidemic sa syudad. Patuloy na pinaalalahanan ng pamahalang lokal ang publiko na panatiling malinis ang kapaligiran at sundin ang 5S strategy kontra dengue. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
8: Yeah, maraming salamat, Shirley Espino. Samantala, mga kawani ng Sulu Provincial Hospital sumalang sa life-saving training. Para sa detalye, alamin natin kay Eloisa Muhammad.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. Eloisa.
20: Sumalang sa 3 araw na life-saving training ang mga kawani ng Sulu Provincial Hospital kasama ang American Heart Association o AHA. Kabilang sa mga aktibong nakibahagi sa pagsasanay ang mga consultant, doctor, POD at mga staff nurse ng institusyon na isinagawa sa Auditorium Hall ng Mindanao State University Sulu. Tumayo bilang trainer sa 3 araw na aktibidad sila Dr. Vicente de Lima at Jean Paul Braulio. Sa unang 2 araw, nabigyan ng karagdagang kaalaman ang mga kalahok sa basic life support at advanced cardiovascular life support training. Nasundan nito ng pediatric advanced life support at neonatal resuscitation program sa 3 araw. Nagkaroon din ng hands-on CPR orientation at practical demonstration para sa mga administrative staff ng SPH kasama ang mga studenters ng Mindanao State University. Ang pagsasanay ay patuloy lamang ng patuloy na pagsusumikap ng SPH na magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga kawani nito na magagamit nila bilang mga health professional lalo na sa oras ng emerhensiya. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
8: Ayan, maraming salamat, Eloisa Muhammad. 7:30 in the evening.
18: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Progreso ng mahigit 100 proyekto ng pamahalaan sa Ilocos Region na minomonitor sa Ilocos Region na minomonitor ng DepDev. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mildred.
21: Naglabas ang Department of Economy, Planning and Development Region 1 ng CY 2026 First Quarter Project Monitoring Report na nagpapakita ng kalagayan ng 104 na current year projects na minomonitor sa ilalim ng Regional Project Monitoring and Evaluation System sa Region 1. Batay sa ulat, 22 participating entities ang kasali sa monitoring. Sa kabuuang proyekto, isang natapos sa 40 kasalukuyang sinasagawa at 63 hindi pa nasisimulan. Naitala rin ang 16.76% overall physical accomplishment kumpara sa 19.33% target para sa unang quarter. Umabot sa 9.19 billion pesos ang kabuuang allotment habang 2.89 billion pesos na ang disbursed. Nakapagbigay rin ang proyekto ng trabaho sa 2,547 individual at nakinabang ang 212,934 individual at 126,118 grupo. Ayon sa ulat ang datos ay batay sa mga sinumiting impormasyon ng mga ahensya sa electronic RPMES at saklaw lamang nito ang proyektong enrolled para sa monitoring sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Maraming salamat, Mildred. Samantala, mga motorista maaari rin dumaan sa Malico Road sa San Nicolas, Pangasinan. Pero pag-iingat dahil sa madulas na kalsada. Para sa detalye, mula tayo galawin natin kay Grace Acquar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Grace. Nananatiling passable ang Malico Road sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan para sa mabiyaing patungong Nueva Vizcaya at Pangasinan o vice versa sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-uulan dulot ng Bagyong Luis at pinalakas na habagat. Ayon kay Luis Maverick Matias, ang team leader ng MDRMO San Nicolas, ligtas pa rin madaanan ang naturang kalsada. Ganman, mahigpit niyang pinapayuhan ang mga motorista na magdoble ingat sa pagbibiyahe dahil naging madulas ay labahagi ng daan bunsod ng walang humpay na pag-uulan. Samantala, bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan sa anumang sakuna, nagsagawa rin ng Interagency Coordination ang tropa ng Waterport Maneuver Company, Regional Mobile 1st Battalion 1 sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Raymond Risti Wallen, ang acting company commander kasama Peter Mo Pangasinan, kung saan nanatiling naka-activate ang One Response Command Center sa Malico, San Nicolas upang higit pang mapalakas ang koordinasyon at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Layunin ng koordinasyon ito na higit pang paigtingin ang disaster preparedness at road condition monitoring lalo na sa Malico Road na isa sa mga pangunahing rutang dinaraanan ng mga motorista dahil nagsisilbi itong shortcut na nakabawas sa oras ng biyahe ng mga bumibiyahe sa pagitan ng Nueva Vizcaya at Pangasinan. Patuloy namang minomonitor na makinukulan ang kondisyon ng Malico Road upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero habang nanatili ang masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, tayo.
8: Eh, maraming salamat, Grace Acquar. 7:33 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaranay lang paalala.
22: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
23: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
24: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
23: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
24: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
23: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan
1: ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 7:37 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Tayo po yung napapakinggan 104.3 The Capital dito sa Metro and Mega Manila. Tayo po yung napapanood sa Facebook Live. 1.9 million followers na po ang Radyo Pilipinas 1 o Radyo Pilipinas 1. At tayo din po yung napapanood sa Free TV via joint cooperation ng PTV at ng RP1 TV Plus Channel 3 Affordabox Channels 45 to 49.
4: Salam Radio Pilipinas 738 AM.
8: Ay, maganda ito pag-uusapan natin because gaya nga na nabanggit natin, as always, we're talking about the Bangsamoro Parliamentary Election this coming September 14, 2026. At isa rin sa paghahanda ng ating gobyerno, lalo pat ating kasundaluhan, ay ang pagtatalaga ng abot isang 1,500 na tropa ng Philippine Army as reinforcements sa gaganapin na Bangsamoro Parliamentary Election. So alamin natin if ngayon na ba sila dineploy or sa mismong election day na. At totoo ba itong lumalabas na bilang na ito? Mula sa Philippine Army, ang ating spokesperson si Colonel Louis De Maala. Colonel, magandang gabi po.
5: Yes, magandang gabi, George, sa ating mga kababayan.
8: Ayan, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po sa serbisyo para sa ating bayan na ginagawa po ninyo. Una sa lahat po, ito po bang at least 1,500 na tropa natin mula Philippine Army ay diniploy na po ba to o idideploy pa lang? At kailan?
5: Yes, tama yun. Naka-deploy na ito as augmentation sa personnel natin na nandito na like the 6th Infantry Division, okay. The 1st Infantry Division, at yung 11th Infantry Division. So this itong tatlong battalion na ito that is more or less nasa may 1,000 na personnel ay to ensure na itong upcoming barm election ay maging peaceful and orderly.
8: So these are deployed to the 5 provinces that will be having yung Bangsamoro parliamentary elections, and on top pa ito sa already deployed na mga kasundaluhan natin sa BARM.
5: Yes, tama yun. Ito yung mga tropa natin are augmentation doon sa naka-deploy na. Kumbaga yung na nagdudoon sa BARM ay inintan pa natin ang final na personnel.
8: And we know that itong mga tropang ng Philippine Army are not only for the purposes of securing yung peace and security ng boboto, kandidato, ng community. Maaari din po ba sila in case na isa lang kung may election hotspot, pwedeng sila yung tumayo bilang election officers, parang ganon?
5: COMELEC and the Philippine National Police, whatever the COMELEC instruct us, or kapag tayo ay dineputize ng COMELEC to provide manpower pagdating kapag conduct ng election, first raid din naman kasi yung mga tropa naman natin sa Barm area is continuous yung kanilang coordination and yung pag-train din.
8: Yun! Yung training so, nila.
5: Yes, just to ensure na talagang smooth yung pag-conduct ng election team at very ready yung ating mga personnel na ganitong task ng mga.
8: So, makatuwid, ito po yung magiging papel nila sa darating na Bangsamoro parliamentary election.
5: Yes, tama yun. Aside from the providing security, pwede din silang itask ng COMELEC together with the Philippine National Police to act as election officers if ever magkaroon ng need sa election day.
8: Okay. Ito pong naging deployment, meron po ba mga programa like commitment, peace pact na isinagawa ng Philippine Army together with the local official, local government units with regard to the upcoming Bangsamoro parliamentary election?
5: Itong pag-deploy natin ng additional personnel for merit, the result of a continuous coordination ng Joint Peace and Security Committee led by the COMELEC, no, and other force. Kaya tayo nag-provide just to ensure na itong mga potential security threats ma-address, no, para at least maging peaceful na and order itong coming na bang election and to provide na rin yung ating mga kababayan na maka-exercise ng kanilang right to vote at maging safe din yung kanilang pagboto.
8: Okay. Meron na po ba tayo on the briefing para sa mga i-deploy na particular hotspots na identify sa anim na probinsya ng ito at sa mga munisipyo na napapaloob sa mga probinsya nito?
5: As to the hotspots no, or identified na areas that are in red, siguro, it is up to the COMELEC to to divulge yung mga specific areas na yan. What we can do only is to provide information sa COMELEC sharing sa mga observations and information na nagagamit natin.
8: Okay.
5: But as to the declaration ko ano yung mga on it to be COMELEC to declare.
8: Okay. Doon naman po sa what you call this, yung bilang ng ating mga tropa, ito po ba ay galing only sa Philippine Army o sa buong sandatahang lakas na talaga?
5: No, yung augmentation natin is only from the Philippine Army.
8: Philippine Army alone, okay.
5: Yes, but I believe na meron din from the Philippine Navy, but as to the details of that, it is up to the area command, no? And to identify ko ano ng mga yun. Part of the Philippine Army, ito yung tatlong battalions to the Barm area.
8: Okay. And alam naman po natin that anyone who would be deployed in Mindanao, alam natin noon una pa, which is apparently medyo bahagyang bumaba naman yung bilang ng mga ilang mga issues of concerns na nangyari sa BARMM, it didn't change, kumbaga. It's the same area, lumawak lang, at saka meron lang mga bagong identified na places. Ano po yung orientation natin sa mga tropa natin na dineploy? Are these first time to go to Mindanao? Galing ba sila sa iba't ibang panig ng ating bansa? Ano po yung naging orientation natin sa kanila during the deployment?
5: No, itong mga dineploy natin na mga units, no, mga personnel, bago ito sa BARM area dahil dati na rin itong BARM area. Units na ito galing sa 10th Infantry Division and the 14th Infantry Division.
8: Ayun! Okay.
5: Now, so, very familiar na rin sa lugar. Ang sure na they are trained, no? Sa pag-implement ng security plans para talaga maayos yung pag-implement natin itong election security.
8: Ayan. So, kumbaga, these troops deployed already know the terrain and what to expect in the area. Well, hindi naman natin sinasabi na kumbaga kumbaga nandiyan always yung sa kasabihan nga ng kasundaluhan, expect the worst.
5: Yes, it is always no. Kaya while they are currently deployed dun sa mga area conducting security operations, particularly dun sa implementation ng gun ban.
8: Yes.
5: And while doing that, they are also continuously coordinating with the Philippine National Police as well as the COMELEC. Pagdating dito sa training, continuous pa rin yung training, coordination, and GBI, change of information between the members of the Joint Peace and Security Committee to ensure yung bangsa mo voters can exercise their to vote and to ensure na talaga itong upcoming farm election will be peaceful and orderly.
8: Oo. And kumbaga they are also well oriented na they have to observe maximum tolerance.
5: Yes, tama yun. It is, we always follow kung ano yung gagawin ng COMELEC and the Philippine National Police because they are the lead agencies in implementation ng security preparations for the BARM elections. Ang task kasi ng Force of the Philippines, particularly ng Philippine Army, is to support government agencies.
8: So they will be there already deployed starting, I would assume, nung nagsimula yung BARM campaign, no? And up until matapos ito from the ano yung pinaka last day of ano nila, pull out nila?
5: Depende sa magiging
8: okay.
5: Final coordination pagdating after the elections, no? Kasi we expect pa rin naman kung may mga changes dyan, but we can only i-follow kung ano yung mag-excited sa akin ng totally kung kailan is clear na tapos na yung election period for the BARM.
8: Mm-hmm, tama, no? Spokes, on a different note, ang DND, AFP at Army ay nag-renew daw po ng commitment to human rights kasabay ang pagbubukas ng 77th International Humanitarian Law. Could you give us a little update with regards dito po?
5: Yes, kahapon nga, no, nagkaroon tayo ng simultaneous flag raising ceremony in commemoration na itong month-long IHL. So this only shows, no, yung professionalism ng ating teams, particularly the Philippines, in support to the IHL and the humanitarian law. So tayo ay huwag palagi ng ating gobyerno, ng ating kababayan, to ensure na maprotektahan natin ang tao ng bawat isang sa atin.
8: Ayan, okay. As always, Spokes, maraming salamat po sa inyong serbisyo para sa ating mga kababayan, para sa ating mga kabangsamoro dyan sa Mindanao. Anything po, reminder, paalala, o kaya mensahe sa mga tropa natin, o kaya sa mga kababayan natin dyan sa BARM.
5: Yes, no, sa ating mga kababayan, no, ay parang natin ang coordination, ang ating pagtulungan sa law enforcement agencies to ensure na itong upcoming farm election ay maging hindi kasi lang kumbaga sigurado natin na yung mga kababayan ay makapag-exercise ng kanilang right to vote. Ganun din, no, kasama din dito yung ating mga kasundaluhan. Tama din because of this yung IHL fund ay sila na ito ng ating mga kasunduluhan yung kalabawa ay parin, no? We will always protect yung kanilang principles. As we commemorate IHL, we does not only celebrate yung IHL because of existing policies and regulations, but also we abide by it because it is the right thing to do. No? Ito yung yes. nag-i-insist ng ating manipulatory sa Lieutenant General Ronald Gumiran na it is the right thing to do, is the moral thing to do, the ethical thing to do. So kaya makakaasa kayo ang inyong pinami ang ating feeling professional at disiplinado sa lahat magay.
8: Okay. Again, maraming salamat po sa inyong serbisyo. Maraming salamat po sa serbisyo nyo sa ating bayan. At mabuhay po kayo. Our Philippine Army spokesperson, Colonel Louis De Maala. Maraming salamat po.
5: Yes, maraming salamat, Lord. Mabuhay kayo.
6: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ayan, nakausap natin Philippine Army spokesperson Colonel Louis De Maala regarding sa paparating na Bangsamoro parliamentary election. 7:53 in the evening, iwan po namin sa inyo ang azan para sa Aisha prayer. Oh.

0: Ang inyong pinapakinggan ay azan para sa Aisha Prayer. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 11 senador naghain ng resolusyon para kilalanin ang makasaysayang tagumpay ng Filipina tennis star na si Alex Iala. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Nympha.
3: Umabot na sa 11 senador ang naghain ng resolusyon na layong kilalanin at parangalan si Filipina tennis star Alex Iala sa makasaysay nitong tagumpay sa 2026 DC Open. Si Iala kasi ang unang Pilipino nakakuha ng Women's Tennis Association o WTA Tour Singles Title. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian habang nagpe-preside sa plenary session ng Senado ngayong araw na halos majority ng mga senador ang naghain ng resolusyon para parangalan si Iala at pinakikita nito na ganun nila kamahal ang Pinay. Kinumpirma naman ni Senate Majority Leader Juan Megazubini na halos kalahati ng mga senador na ang nag-file ng resolusyon para pasalamatan at i-congratulate si Iala sa anyay na anyay superstar, superhero, champion at fellow Agustinian. Kabilang sa naghain ng resolusyon, sina Senador Zubiri, Senator Mark Villar, Senator Joel Villanueva, Mama Aquino, Bongo, JV Ejercito, Erwin Tulfo at Robin Padilla.

0: apat na tulak para pagbutihin naman sa mga sports development programs. Bukas, inaasahan na pagtitibay ng Senado ang resolusyon para sa pagpapanangal kay Alex Ayala. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Ni Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Oh, congratulations Alex Ayala. Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Samantala, AFP nagpahayag na suporta sa naging panawagan ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. laban sa mga opisyal na pamahalaan na pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Report. Ayan.
3: Iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang suporta nito sa posisyon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. laban sa mga opisyal ng pamahalaan na pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, malinaw ang sinumpang tungkulin ng mga opisyal ng pamahalaan na pangalagaan ng konstitusyon at ipagtanggol ang suberenya ng Pilipinas. Ayon pa kay Trinidad, hindi dapat ituring na usaping politikal ang pagtataguyod sa pambansang interes dahil ito ay nakabatay sa international law at bahagi ng pananagutang dapat gampanan ng bawat opisyal ng pamahalaan. Binigyang diin din ni Trinidad na inialay ng mga sundalo ang kanilang kaligtasan bilang tagapagtanggol ng karagatan kaya umaasa silang susuportahan ito ng lahat ng Pilipino pati na ang mga inihalal na politiko. Matatanda ang inihayag ni Teodoro na dapat ikonsidera ng mga opisyal ang pagbibitiw sa pwesto kung hindi sila susunod sa Administrative Order 29 na kumikilala sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Hey, maraming salamat, Diane Lear. Tuloy-tuloy tayo. Panig na depensa humingi ng dispensa kung nahagip ang termino ni dating Vice President Gio Marbinay sa impeachment trial. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Luisa.
4: Hindi gusto ng defense team ni Vice President Sara Duterte na idawit ang pangalan ni dating Vice President Gio Marbinay sa impeachment trial. Dahil dito humingi ng dispensa si Attorney Michael Poa, defense counsel, kung kinailangang banggitin at ipakita sa paglilitis ang dokumento na meron ding confidential funds noong December 2014 ng OVP na termino ni Binay. Paliwanag ni Poa na islang nilalinawi na hindi lang tanging si VP Sara ang nagkaroon ng ganitong pondo, taliwas sa mga lumalabas sa social media. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
5: I have to apologize if I offended anyone from VP Binay's camp. I didn't want to drag his name into this. In fact, if you notice kanina, pinipilit kong hindi sabihin talaga kung sino yung vice president. Sinabi ko lang na may pondo sa OVP noong 2014 because kahapon nabanggit na dalawa kasi yung tanong. Ang tanong is, nung nag-audit ka, sinong vice president lang nang na-audit mo sa ICFAO? At ang sagot ay si VP Sara Duterte. Pero yung pangalawang tanong, bakit? Ang sagot kasi ng ating testigo is because during my tenure or time in ICFAO, siya lang naman yung vice president na may ganung appropriation. So I wanted to clarify on the second point.
4: Matatandaan na sa cross-examination na banggit ang confidential funds noong December 2014 dahil sa dokumento na nagkaroon ng pondo ang OVP noon para sa confidential operations. Sinabi naman ng testigong si Attorney Roderick Wamil, dating state auditor sa COA ICFAO simula September 2014, na hindi siya pamilyar sa dokumento. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa. Samantala, DILG minomonitor ang higit 80,000 proyekto ng LGU. Para sa detalye, alamin natin kay Riverer.
2: Radyo Pilipinas. Report. Mahigit 80,000 proyekto ng mga lokal na pamahalaan ang minomonitor ng Department of the Interior and Local Government. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng Subaybayan Project para matiyak ang transparency at wasong paggamit ng pondo ng bayan. Ayon sa DILG, umabot na sa 80,149 na locally funded projects ang nasubaybayan mula 2022 hanggang ngayon. Kabilang ang mga proyektong pinunduhan sa ilalim ng Local Government Support Fund at 20% LGU Development

0: Fund. Sinabi ng ahensya na layunin ng programa na babantayan ang pagpapatupad ng mga proyekto at maiwasan ang katiwalian sa pamamagitan ng mas bukas na impormasyon sa publiko. Samantala, iniulat ng DILG na 95% ng LGUs nationwide ang sumusunod sa full disclosure policy na naglalayong palakasin ang pananagutan sa pamahala ng pondo ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Regional Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs Coordinating Group tinalakay ang matagumpay na paglaban sa illegal na droga sa Northern Mindanao. Para sa detalye mula Iligan, nalaman natin kita, Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy, muling pinagtibay at pinaigting ng Police Regional Office 10 sa ilalim ng liderato ni Pro 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano ang commitment o pagtuon sa kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga sa isinagawang ikalawang tatlong buwan ng taon sa pagpupulong ng Regional Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs Coordinating Group o RICG 10 sa Camp Alagar Regional Headquarters ng Pro 10. Pinangunahan ang pagpupulong ng PIDEA Region 10 Director Alex M. Tablate kung saan nagtipon ang mga pangunahing opisyal ng mga member agency ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD para sa pinaigting na kolaborasyon at koordinasyon sa pagtugon sa mga suliraning dulot ng ilegal na droga. Tinasa ang mga nakamitatagumpay sa operasyon sa second quarter ng taon. Inilatag ang mga cluster report mula sa Advocacy, Justice, Rehabilitation and Reintegration at Enforcement Clusters. Tinalakay din ang pinakahuling kaganapan o takbo ng Barangay Drug Clearing Program, iba pang mahalagang inisyatiba kontra illegal na droga at ang sustainableng kolaborasyon sa pagitan ng mga alagad ng batas, LGUs at stakeholders para itaguyod ang komunidad na ligtas sa illegal na droga. Nag-ulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na hinihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lagi nating kakibay, ating mga engineers Rosan Erno, Engineer Orny Lopez at Engineer Marvin Toledana. At syempre ang ating mga producers, Isabel Silang, at ang ating executive producer si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudac, ako po yung likod Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas on a Wednesday. Dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Oras 8:06. Magandang gabi.
2: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika. sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
11: Killer Joe, go! Holding her so tight.
10: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-PBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-PBS.
2: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Dito sa Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko 738.
1: Oras po natin ay 8:13 na ng gabi.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Ayan, maganda at maulang gabi po sa inyo ngayon, mga kabagong Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Martes, August 4, at nandito na naman po ako, ang inyong lingkod na si Stephen Lee, ang maghahatid sa inyo ngayon ng tatlong balita na may kinalaman sa ating pamahalaan. Kamusta po kayo diyang lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, mga kabagong Pilipinas. Dahil maulan ngayon, huwag nating kakalimutan na tayo magdala ng payong, bota, raincoat at kahit ano pa pong baluti na pwede, no, na ating panangga sa ulan. Pero syempre, kung hindi naman kinakailangan lumabas, ay mas magandang manatili na lang tayo sa ating mga tahanan para hindi tayo mapasa at lalong-lalo na makaiwas tayo sa mga sakit na dulot ng pag-ulan. At syempre, marami naman po kayong pwedeng gawin sa inyong mga pamamahay tulad ng panonood ng TV, di ba? At syempre, huwag niyo pong kakalimutan panoorin kami dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito lamang sa Radyo Pilipinas. Ayan. At syempre, bago natin pag-usapan ng ating mga balita ngayong gabi, ay nais ko lang po i-promote, no? Syempre, ang Radyo Pilipinas ay mapapakinggan sa collab station na 104.3 The Capital FM. O sa mga radyo dyan, kung gusto nyong mapakinggan ang mga programa ng Radyo Pilipinas, tumutok lang sa 104.3 The Capital FM. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay available na rin sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan ng People's Television Network at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko na mapapanood sa TV Plus, Channel 3. At kung kayo naman ay may afford the box, Channels 45 to 49. At syempre, huwag nyo rin pong kakalimutan ang mga social media pages ng Radyo Pilipinas. Halimbawa, sa Facebook na lang, na di ko alam ha, kung tumaas na ito. Ang huli kong pagkakalam kasi ay nasa 1.8 million followers na ang Radyo Pilipinas. Di ko alam, baka mamaya na 1.9 na or 1.2. Or 2. Ayan, 1.9 na pala. O, di ba? Tingnan nyo, lalong dumarami po ang tumututok sa Radyo Pilipinas. Dahil syempre, ang hatid natin mga balita ay makatotohanan at ito talaga yung mga nangyayari, no? Syempre, naghahatid din naman tayo ng mga not so good news. Pero ang mahalaga ay yung talagang factual. Kasi sa panahon natin ngayon, importante ngayon yung factual na mga balita ang ating na-absorb, lalo na marami tayong mga kababayan na nagtatangka na fake news ang ikalat sa social media. At ngayon po ay pag-usapan na po natin, no? Una sa ating mga pag-uusapan ngayong gabi, syempre dapat good news tayo magsimula, di ba? Kaya ito ang isang PBBM good news. Pag-usapan natin yung naging pagbisita po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa no less than Davao po, no? Davao, alam naman po natin yan. Tayo po ay nasa social media madalas. Alam naman natin na yan po ay baluarte ng mga... Hindi ko tatawagin katunggali ng Pangulo kasi hindi naman po nang-aaway ang ating Pangulo. Sabihin na lang natin yan po ay baluarte ng mga ilan sa mga hindi sumasang-ayon sa kanyang pamumuno. Pero nakita nyo, dahil ang Pangulo natin ay hindi lamang Pangulo ng kanyang pamilya, hindi lamang Pangulo ng kanyang mga kaibigan, kundi Pangulo ng buong Pilipinas. Ayan po, nagtungo po ang ating mahal na Pangulo sa Davao. At ito na nga po, no, basahin natin itong artikulo. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matatapos pagsapit ng katapusan ng taong 2027, o next year na yan ha, ang 42 karagdagang gusali sa Peoplesville sa Kalinan, Davao City, na magbibigay ng mahigit sa 7,000 housing units para sa mga pamilyang nangangailangan. Bahagi ito ng 4PH program na layunin hindi lamang magtayo ng mga bahay kundi bumuo ng kompletong komunidad na may paaralan, pamilihan, trabaho at iba pang pangunahing serbisyo. Kasabay nito, ipinasusuri rin ng Pangulong Marcos ang mga proyekto para sa flood control at drainage sa Davao City upang matugunan ang mga lugar na madalas bahain at maiwasan ang mas malaking pinsala sa hinaharap. So nakita nyo po, no, ang ating Pangulo ay hindi lamang bumisita doon
19: para dito sa kanyang 4PH program o sa pabahay sa mga taga Davao, kundi inasikaso niya rin po yung baha doon na nakikita naman po natin sa social media na nagkakaroon din po ng pagbaha sa Davao City sa panahon na ganitong maulan. Kaya nga po pinaiwan niya doon si Sec Pins, diba, na una ang pangulong umuwi dito sa Maynila nung nakaraang linggo, dahil para matutukan ni Secretary Vince Dizon ng DPWH itong ang nangyari sa Davao City kung bakit ito binabaha. Ayan. So, ito re-reaction na natin mga kabagong Pilipinas, ha. Napakaganda po na makikita natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa kabila po ng mga ingay sa politika, nandito po at pinaglilingkuran ang bayan niya o ang syudad ng mga kanyang mga kritiko. Ito lang po ay nagpapakita na ating Pangulo po ay true to his words, he really wants unity. Dahil hindi man siya siguro gusto ng ibang mga taga-Davao dahil sa mga balitang kanilang nasasagap, andito pa rin po at ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay talagang tinigunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan doon. Sa akin, no, sa opinion ko, sa totoo lang, wala naman pong masama na minsan kinikritisize nyo ang gobyerno. Karapatan po ninyo yan. Dahil bilang mga kayo po'y bumoto, meron din po kayong karapatan na ipahayag ang inyong mga saloobin. Pero ang pakiusap ko lang po sana gawin po natin itong objective. At lalong-lalo na yung makatotohanan. Hindi po yung kung ano lang yung narinig natin, nakita natin, pinapalaganap, kahit peking balita, ay yun na po yung paniniwalaan natin. Kasi sa totoo lang po, sinisira po nito ang ating bayan. Diba? Sinisira po ng mga ganitong uri ng balita ang ating bansa. Sana po iwasan na po natin ito. Kasi hindi po maghihilom ang mga sugat na meron sa ating bayan. Hindi po tayo tutuloy sa pag-unlad kung tayo po lagi ay titingin na lang po sa mga awayan katulad ng away sa politika. We will not be able to move forward if we will focus ourselves on the negativity. Diba? Negativities that surrounds us. Kung meron man mga hindi pagkakasundo, wala naman pong problema yan. Yan po ay nadadaan sa mabuting usapan. Lalong-lalo na yung mga hindi pagkakasundo, kung ito po ay lumalabas na nanggaling lamang po sa mga hindi tunay na sources, mga peking balita. Diba? Katulad yan, ang ating Pangulo, busy po yan araw-araw. Marami po siyang ginagawa ng mga programa at proyekto na makakatulong sa bawat Pilipino. Katulad yan, ako, binabalita ko yan. Yung pabahay sa Davao. Kung tutusin ako po, wala po akong sariling bahay. Iniisip ko nga, so, suportado ko si Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang content creator. Majority of my contents are promoting his programs and projects. Pero ako, hindi pa ako na bibigyan ng ganyang pabahay. Pero hindi nangangahulugan na ako'y dapat mainis na sa kanya dahil inuna niya pa yung mga taga-Davao. Hindi po. Kung sino po yung mga mas higit na nangangailangan, hindi po yan pinipili ng ating Pangulo. Siguro, pinag-aralan nila na sa lugar na yan, kailangan po talaga ng pabahay. Hindi po ba? Kaya yan po ay binigay ng ating Pangulo. Ang 6 na taon ng ating Pangulo ay kanyang nilalaan po yan para mapaglingkuran ang ating bayan. Kung malimbawa, may mga nauuna man sa atin, dapat po hindi po natin yan ginagawang issue. Dahil ang Pangulo po natin ay hindi naman po tumitingin sa anumang kulay, kundi pinagsisilbihan niya lang po yung mga dapat pagsilbihan. At sigurado po ako, one way or the other, tayo po ay nakakaranas ng mga programa at proyekto ng Pangulo sa ating buhay, no? O sabihin na natin, katulad niyan, hindi man tayo nabibigyan pa ng bahay na yung mga taga-Davao nabigyan na. O limbawa, gumamit tayo ng Igob PH na lang, kunwari, di ba? May gusto tayong i-renew doon. Oh, hindi na tayo pipila kung nandun na yung proseso, di ba? So, ibig sabihin, yun pa lang, kahit papano, sa paraan na yun ay nakatulong po sa atin ang programa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., di ba? Ganun naman po yun. Tsaka, piece of advice, majority of what we do in our lives, it is up to us. Kumbaga, andyan lang po ang gobyerno natin para tumulong sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Halimbawa, kunwari, sasakyan, o yan, sasakyan. Kung gusto mo ng sasakyan, dapat pagsikapan mo yan. Diba? Pero saan ba dumadaan ang sasakyan? Sa kalsada. Tama, mali. O, diba? Tama. Oh. Yung kalsada, hindi po natin pwedeng gawin yan. May budget man tayo, syempre hindi natin pwedeng pakialaman yan. Dahil yung gobyerno lang ang pwedeng makialam dyan, LGU o kaya National Government, kung yan ay yung mga expressway o mga major roads, di ba? Mga national roads. Pero yung pagkakaroon ng sasakyan, nasa sa atin na po yun. Pagsisikap po ang pwede natin gawin para makuha po natin yung gusto natin. So ganun po yun. Majority of what we will achieve in life, in our lives, it is up to us. Hindi po yan ipoprovide sa atin ng gobyerno. Kasi majority po talaga, siyempre tayo nakakaranas yan. Dapat tayo po ang tumugon dyan. Higit sa lahat, higit pa sa gobyerno. Pero ang maganda po, ito pong pamahala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. hindi po nagpapabaya, katulad na lang itong 4PH program. Ito po ay isang uri ng pabahay o programa na pabahay kung saan napakaliit po no, ng gagastusin ng mga magiging beneficiaries niyan. So doon po pumapasok yung gobyerno ngayon, yung kayang tulong na maibigay po doon sa mga nangangailangan. Kaya sana, huwag na po tayo naniniwala doon sa mga kumakalat na maling mga impormasyon na ang Pangulo, wala po siyang ginagawang trabaho, wala siyang ginagawang mga programa para sa ating mga Pilipino. Dahil kung talagang susundan niyo lang po yung mga makatotohanan no, na mga balita, susundan niyo lang po yung talagang ginagawa ng ating Pangulo sa araw-araw, makikita niyo po na wala pong pagkakataon na siya po ay nagpahinga lamang, kundi patuloy po siya nagtatrabaho para sa ikagaganda ng bansa. Kaya maraming maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito sa mga programa na nararamdaman po ng ating mga kababayan. Ano man po ang ingay sa social media, na mga awayan sa politika, ako'y naniniwala na marami pa rin po ang tahimik lang pero nakikita na po yung mga benepisyong makukuha sa gobyerno. At para pag-usapan po natin yung second topic po natin ay mag-anong po muna kami ha. Ano lang po muna tayo, may mga paalala lang po muna tayo. Magbabalik po kami dito sa Radyo Pilipinas.
20: Pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: World Service Sports Radio.
24: Ang taginting ng FM
25: at lakas ng AM
26: sa iisang himpilan.
27: Pinagsanib na puwersa
28: para sa mas malawak na
29: serbisyo publiko.
30: Radyo Mag 1278.
31: Sports Radio 918.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko
34: 738.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Mapapakinggan lang
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3
39: the AM and FM collab.
40: Sa Capital 104.3 FM.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Pilipinas
43: and Capital 104.3 collab.
44: Collab.
45: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
46: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
45: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
46: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives the livelihoods and the future of our peoples.
45: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
1: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
2: Kaalamang ASEAN.
1: Alam nyo ba na patuloy ang pag-arangkada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
3: Navigating our future together.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
19: Oras po natin ay alas 8.31 na ng gabi. Ayan, alam ko wala yung Tagalog doon. I was supposed to say 8.31. Buti nakuha ko ng tama. So ayan, maraming salamat po no, sa mga nakatutok pa dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Ngayon, dumako naman po tayo sa ating ikalawang topic for tonight. Naalala nyo po ba nung nakaraan lang po na nagpahayag po si Defense Secretary Gilbert Chodoro, Gibo Chodoro, na dapat daw mag-resign ang mga tagapamahalaan na pro-China. O, ito yung bagong balita ngayong araw lang. Sinuportahan ng Malacanang ang panawagan ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. na magbitiw ang mga opisyal ng gobyerno na kumakampi sa China at hindi kayang panindigan ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang nakikitang mali ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pahayag ni Secretary Chodoro dahil ang pangunahing usapin ay ang pagprotekta sa pambansang interes at pagmamahal sa Pilipinas, anuman ang kulay o pagkakaiba sa politika. Nilinaw ni Secretary Chodoro na nakabatay ang kanyang pahayag sa mga umiiral na batas at polisiya ng bansa, kabilang ang Administrative Order No. 29 na nagtakda sa paggamit ng pangalang West Philippine Sea. Anya, kung hindi kayang panindigan ng isang opisyal ang batas at posisyon ng Pilipinas, malinaw ang tungkulin ito. At kung hindi ito kayang gawin, ang pagbibitiw ang nararapat na hakbang. Binigyang diin naman ng Malacanang na sa usapin ng pambansang interes at soberanya, hindi dapat manaig ang pansariling kulay politikal. Ang pangunahing paninindigan ng mga opisyal ay dapat nakatuon sa kapakanan at interes ng Pilipinas. Friends, time and time again, I'm always saying here that the West Philippine Sea issue transcends beyond politics. Non-negotiable po yan. Diba? Itong pahayag naman po ni Secretary Gibotchodoro, ako sa ngayon din po ako dito. I was just surprised na may mga nag-react po, no, ng mga ilang mga official natin. Ilang official natin sa gobyerno. Kasi bakit inaamin nyo na maka-China kayo, di ba? Kung kayo ay nag-react dito, no? Lalo na kung hindi maganda ang reaction nyo dito sa sinabi nga ni DND Secretary Gibotchodoro na dapat magbitiw ang mga opisyalis ng gobyerno na maka-China. Sabihin na natin na kayo ay may sariling paniniwala dyan at hindi nyo tinuturing na ito ay pagiging maka-China. Eh bakit ganun yung reaction nyo? Bet parang galit kayo na pinagbibitiw niya, 'di ba? Kung hindi totoo sa loob ninyo na kayo ay maka-China, dapat di kayo magre-react, 'di ba? Pwede naman magkaroon kayo ng pagkakaibang ano diyan, kumbaga pwedeng naman naniniwala kayo na sa atin pa rin ng West Philippine Sea, pero hindi lang ito ang gusto niyong direksyon. Unless hindi kayo naniniwala na sa atin ng West Philippine Sea, 'di ba? Administrative 29 says we used the West Philippine Sea in our 200 nautical mile territory, di ba? Oh, kaya gamitin nyo yan. Kahit nga si Google Map, kinikilala na yan eh. Di ba? Ang West Philippine Sea. Wala pong punto na tayo po ay magkawatak-watak sa usaping yan. Dahil yan po ay soberanya ng bayan natin. Ang nakataya. Di ba? Kung magkaiba man po tayo sa mga usapin na political, normal po yan sa isang demokrasya. Pero sana pagdating naman dito sa usapin ng West Philippine Sea, lalo na ito po ay kinatigan na ng mga iba't ibang bansa doon nga sa 2016 arbitral ruling na 10 taon na natin ipinagdiriwang o 10 taon na tayo matagumpay. Sana naman maniwala kayo na teritoryo natin yan, di ba? Kasi kung iba po ang mga naratibo na gusto ninyo, yan po ay maituturing din natin pagtataksil sa bayan. Di ba? Maybe subtle lang yung approach nyo. Pero gaano ba kahirap nasabihin, di ba, na atin ang West Philippine Sea, na walang business dyan yung ibang bansa na umaangkin, di ba, na dapat lubayan nila ang ating teritoryo. Gaano ba kahirap para sa inyo na mga kinoconsider na mga maka-pro-China, na mga kawanin ng gobyerno, itong sabihin na atin ang West Philippine Sea? Meron namang 2016 arbitral ruling, di ba? And it is final and legally binding. So dapat yun po ang tanggapin natin, di ba? Ayaw nyo po ba na tayo po ay may teritoryong ganyan na napakaraming likas na yaman, mga untapped natural resources na maaring magdulot ng malaking kapakinabangan sa ating bansa? Hindi ba kayo nag-iisip na kawawa naman yung ating mga Pilipinong mangingisda na naapektuhan yung pamumuhay dyan sa West Philippine Sea na umaasa, di ba, sa kanilang kikitain? Eh, hindi sila nakakapangisda ng maayos dahil meron mga ibang nagkiklaim ng ating teritoryo. Hindi ba kayo naawa sa kanila? Sila po ay mga butante rin, di ba? Paano po kung dumating yung time na kailangan na magdesisyon ulit at maaalala nila yung inyong hindi pagkampi sa katotohanan na atin ang West Philippine Sea? Baka kayo rin na magsisi balang araw, di ba? Atin po ang West Philippine Sea. Dapat hindi po natin hinahayaan na mayroong mga nagsasabi na ibang tao, lalong-lalo na yung kapwa Pilipino natin, na iba ang katotohanan. Kasi ito pong West Philippine Sea, ito po ay hindi lamang teritoryo eh. Ang pinag-uusapan po natin dyan ay legasiya nating mga Pilipino. Na ito po ay mapapakinabangan hindi lamang natin ngayon, tayo mga nabubuhay. Yan po ay mga mapapakinabangan pa ng mga magiging kaapo at apo ng mga kaapo-apuhan natin. Kumbaga, habang buhay na po nandyan ang West Philippine Sea, meron na pong desisyon patungkol dyan, tanggapin na lang po natin. Pero gayon pa man, marami man yung mga sinasabi na ganito, sinasabi na ganyan, patungkol sa naratibo natin, kinokontra, ay ikinatutuwa ko sabihin na dihamak pa rin na mas marami ang mga kababayan natin na naniniwala na atin ang West Philippine Sea. Diba? There's no, ano naman kasi, there's no reason for us not to recognize that decision, diba? Since it is final and it is legally binding. Katatapos lang na sona nating Pangulo, diba? Sinabi niya na atin talaga yan. Makinig naman tayo sa ating mahal na Pangulo, diba? Ayaw nyo ba na meron tayong teritoryong ganyan? Ganyang kaganda? Diba? Dapat po, tayo po yung magkaisa. Kahit sa usapin man lang ng West Philippine Sea. Kung baga kalimutan natin yung mga iba't ibang tunggalian natin, mga iba't ibang opinion natin tungkol sa mga ilang bagay dito sa ating bansa. Pero dyan naman magkasundo po tayo. Kaya ako po, sinasabi ko po sa inyo na ako po at talagang 100% ang suporta dito sa pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na dapat daw magbitiw ang mga pro-China na mga nasa gobyerno, lalong-lalo na yung mga opisyalis ng gobyerno. Diba? At kung sa palagay nyo po, hindi naman po kayo pro-China, manahimik na lang po kayo o sumuporta sa katotohanan na atin ng West Philippine Sea. Diba? Yun ang mahirap kasi, minsan dapat iniisip din natin yung mga reaction natin. Diba? Kung halimbawa, may magsabi sa akin, ang pangit mo, payat. O di, hindi ako magre-react kasi may taba ako Baka pangit din, pero at least hindi ako pangit na payat. Pangit na mataba. Dapat ganun. Ganun yung mindset natin. Kung sa palagay natin, hindi tayo yung pinaririgan, hindi para sa atin yung isang bagay na sinasabing masama, hanggat maaari, wag na lang po tayo mag-react. Yun po yung pinakatamang gawin doon. Or, kung hindi naman, tayo po ay gagawa ng pahayag upang pasinungalingan yung kasinungalingan po na yun tungkol sa atin. Pero lagi po natin tatandaan, dapat sa mabuting paraan. Ganun po natin gagawin yun. Kasi yun po yung tama. Diba? Ganun po talaga yung tama. Kaya wag po tayong basta-basta padadaig sa usapin ng West Philippine Sea. Atin po yan. Soon, the West Philippine Sea issue will be incorporated in the curriculum of our students. Pakakaasa po tayo na sa maagang kanilang pagsisimula, no? Habang bata pa sila, ay lalo madadagdagan ang kanilang patriotismo. Ang kanilang pagiging makabayan. Kaya sana, sa lalong madaling panahon, maisama na talaga ang usapin ng West Philippine Sea sa curriculum natin, mga kabataan. At lagi ko pong paalala dito na importante po yan, no? Sobrang importante po ng usapin ng West Philippine Sea. Dahil isa rin po yan sa mga bagay na dapat natin ikonsidera kapag tayo po ay mamimili ng susunod na leader. Dahil alam naman po natin, gaano man kaganda para sa atin itong ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr., darating yung panahon, di ba? We are getting close to 2028. So, hopefully, we will be able to consider the stand of every candidate with regards to the West Philippine Sea. Dahil hindi po pwede yung yan po ay pamimigay. Di ba? Atin po yan. Napanalunan na po natin yan. Dapat wala na pong debate patungkol dyan. At lagi lang po natin tatandaan ha, atin ang West Philippine Sea. At kami po muna ay magpapaalala po, no? May mga konting paalala. Magbabalik din po kami mamaya. Tutok lang po kayo.
2: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
9: Kaalamang ASEAN.
2: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan.
1: Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
9: Navigating our future together.
10: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
11: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
12: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
13: Ibigay namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
12: Mark in.

0: Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Oras po natin ay alas 8:45 na ng gabi. Ayan, Tagalog na naman po ulit. At maraming salamat sa mga hanggang ngayon, no? Malapit na tayo magtapos ay nakatutok pa rin dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Bago po tayo dumako sa ating ikatlo at huling topic ay nais ko lang din pong sabihin na ako po bilang WPS Advocate, well, or West Philippine Sea Advocate, bukod po sa pagiging political blogger na sumusuporta po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako po ay pagdating po kasi sa mga issue that surrounds our nation, ang pinaka-issue po talaga na pinakamalapit po sa akin ay ito pong West Philippine Sea. Dahil sabi ko nga po, ito lang po ang tanging issue na hindi talaga dapat haluan ng politika eh. Although ngayon, sinusubukan ng iba na haluan ito ng politika. Pero para sa akin, this transcends beyond politics. Ito po yung West Philippine Sea issue. Ako po ay natuto bilang membro ng Filipinos Do Not Yield Movement na itinaguyod po ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha, isa po sa mga makabayang leader na talagang pagdating po sa usapin ng West Philippine Sea ay nangunguna na sumusuporta po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang paninindigan at pakikipaglaban para sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Kasi alam nyo po, napakaganda po no, na tayo po ay hindi man natin kaya yung ginagawa ng mga Philippine Coast Guard, ng ating mga Philippine Navy, na sila po ay sinasangkalan nila yung kanilang mga katawan, na minsan sila po ay nasasaktan sa pamamagitan ng pangharas ng mga Chinese Coast Guard sa pagbobomba, sa pamamalo ng mga kung ano-ano, di ba? Pambobomba ng mga water cannon, ay nandito naman po, may iba pong paraan para tayo po ay makatulong sa ating ipinaglalaban dyan po sa West Philippine Sea. Ako po, ang boses ko, ang page ko, yan po yung ginagamit ko para mabigyan po ng impormasyon yung ating mga kababayan na nangangailangan pa ng impormasyon patungkol sa West Philippine Sea, na kailangan pang marinig kung paano ito panindigan at ipaglaban. At kayo po na mga manonood, lahat po tayo ay may pwedeng ibahagi no, dito sa ating ipinaglalaban. Simpleng i-share nyo lang po yung mga makikita nyo, mga pro-Philippine narrative no, na atin ang West Philippine Sea, na ito yung stand ng mga pro West Philippine Sea na mga leader natin, ng mga na mga nasa private sectors katulad niyan nito ni Dr. Jose Antonio Goycha na tumutulong po na mapalaganap yung patriotismo sa ating mga Pilipino. Kasi ang West Philippine Sea po, yan po talaga ay dapat tutukan natin dahil yan po ay buhay. Nakakabit na po yan sa pamumuhay natin mga Pilipino. At dumako na po tayo sa ating third topic po no. Ito po ay sa Philippine National Police naman. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ang video na ito ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr.
5: It so happened that these cases that happened in the past, like for example, recent days, for example, shooting incident, nakaka-highlight kasi na nagiging sensation that by virtue of the personality involved and interactive topics. But makikita natin ito yung sensational case because of the personality. Mas gusto natin sa Philippine National Police na ma-sensationalize or mailabas yung mga incidente na ito, lalo-lalo na nanggaling ito sa social media, nanggaling ito sa PNP Press or sa Press Corps, at na ipabalita kagad sa amin, at mas maganda. Such that is the challenge for every police officer to have a investigative solution.
6: So ayan po yung naging pahayag ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. patungkol po sa pag-sensationalize ng mga ibang krimen sa social, lalong-lalo na po sa social media. Alam niyo po mga kababayan, itong mga nagdaang panahon, kapansin-pansin po na lagana po yung mga balita tungkol sa mga iba't ibang uri ng krimen sa social media. Talagang pinagpepestahan ng mga netizens. May mga kanya-kanyang opinion na halimbawa ang ating bayan daw ay hindi na safe. 'Di ba? Maraming nag-o-opinion ng ganyan sa social media eh. Pero sa nakikita ko naman po, ako po ay gabi madalas nasa labas. Sa kabuuan naman po, mapayapa naman po eh. 'Di ba? Nasi-sensationalize lang po yung mga balita. Pero ang Philippine National Police, malinaw po ang kanilang paninindigan tungkol diyan. Para sa kanila, the sensationalism that is going right now with some of the other news or the news about crimes is a welcome idea or a welcome development, no, sa kanila kasi dahil daw po dito ayon kay Chief Nartatis ay mas natututukan itong mga issue na ito. Nakakatulong po ang social media din na malutas nila yung mga krimen na ito dahil yun nga alam nilang nandyan po yung mga kritiko, kaya talagang lalong ipinag-iibayo ng Philippine National Police ang kanilang trabaho. Pero sana tayo naman po mga netizens, maging ano naman din po tayo, maging responsable din po tayo. Sana hindi naman lahat ng mga issues na ganyan eh sasakyan natin. Kumbaga meron na tayo kagad na ano, we are drawing into conclusions already. May nakita lang tayong isang krimen, kung ano-ano na sasabihin natin na hindi na magandang lumabas, puno na ng kriminalidad ang pamayanan natin. Pero sa dami naman ng mga accomplishments ng mga Philippine National Police, ng mga ating mga kapulisan, when was the last time na nag-share kayo? O, ito tanong ko sa inyo mga kabagong Pilipinas. When was the last time na nag-share naman kayo ng achievement? Diba? O mga achievements ng ating mga bayaning police? Ano? paisip kayo, diba? So bakit ganun po? Diba? Kapag ganyan pong ginagawa natin, ang sinishare lang po natin yung mga nangyayaring krimen, mga mailang-ilang krimen na pero sa talaan naman ng PNP ay downtrend po ang criminality sa ating bansa, eh nagiging unfair po tayo niyan. Kumbaga selective lang po yung ating ginagawa, no? Hindi po maganda yon. Dapat kilalanin din po natin yung mga nagagawa po ng ating kapulisan. Yan po ay hindi nila hinihingi sa atin dahil yan po ay trabaho nila. Pero ako bilang vlogger na sumusuporta po sa kanila, sinusuportahan ko po ang Philippine National Police dahil ako, ang tatay ko noon ay isa rin police na nakita ko hanggang sa araw na siya'y lumisan na sa mundo dahil sa kanyang sakit, na nagampanan niya po ang kanyang tungkulin. Ako rin po, muntikan din ako mag-police pero nag-asawa na maaga kaya hindi nangyari. Sinusuportahan ko po kasi sino pa po ba ang mangangalaga ng ating seguridad? Sino pa po ba ang magliligtas sa atin laban sa mga krimen? Kundi ang ating kapulisan. Kaya dapat po, hindi lang po tayo nakababad sa social media para sila isiraan. Para i-share natin yung mga nakikita nating balita na mga negatibo. Kung may makita po tayong krimen, ang pinakamainam po dyan, i-share po natin objectively. Kung halimbawa, may nakita tayo na ito, ito yung pagkakilanlan, yun po i-share natin. Para habang hindi pa nahuhuli, baka mamaya mag-viral na mag-viral yun, ay mas marami makakapagturo. Hindi yung ang sasakyan natin kung may isa nag-o-opinion dyan, kahit talagang siya naman ay agen sa pamahalaan, kumbaga konting nababasa niya pa lang ng mga kriminalidad, eh yun ang ating sasakyan, yun ang ating tutulungan na kumalat. Eh, pag ganun po, eh, lalo lang pong kakalat ang negativity sa ating bansa. Katulad nyan, bigyan ko kayo ng isang example. Kung paano magagamit yung mga usapan sa social media para malutas ang kaso. Ayan, let's take for example, yung kaibigan namin, si Alicia Mimalipata, di ba? Dahil na-sensationalize sa social media yung ano niya, ito yung nagbigay ng tulong sa Philippine National Police para, ayun nga, masikaso na lang ng gusto yung kaso na yan. At kalaunan nga, siguro dahil na-pressure din, no? Dahil nakikita niya yung mga balita, ano? Na-pressure, sumuko na nga itong ano. Nahuli na itong ano, yung isa sa mga gunman, no? At ayun nga sa ulat, tumanggap daw ng 250,000 pesos. Diba? So, yung mga ganitong pagkakataon po, dito po nagagamit yung pagiging sensationalized ng isang balita. Pero most of the time po, damaging po ang nangyayari po, no, kapag may mga sensationalized. Alam ko, ano talaga eh, ganun talaga eh, likas yata sa ating mga Pilipino yung gusto natin pag mga kwento ay yung mga kwento na may mga spice, gusto natin yung may intriga, gusto natin yung ano, yung parang negatibo, gusto natin nag-away-away. Pero sana po ay alisin na po natin yan sa sistema natin. Kasi kung yan po ang lagi nating hinahabol, yan po ang lagi nating hinahanap, baka mamaya eh ang hinahanap na po natin ay ang tuluyang pagkasira ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Di po ba? Kumbaga puro na lang po tayo negative. Hindi po maganda yon. Dapat i-share din po natin yung mga tagumpay ng ating mga kababayan, di ba? Ngayon, katulad nito, ngayong araw, di ba? Share na share. Siyempre, batiin ko lang po, no, ang ating NTA ba, kung di ako nagkakamali. Champion, Alexa Iyala, no? Ako po yung binabati ko po, no, ang ating idol na yan, si Alexa Iyala. Alam niyo po, yung tennis na yan, sa totoo lang, hindi lang ako vocal, pero gusto ko yung larong yan. Kaya lang, wala akong talent dyan, eh. Nung nag-try out po ako dati nung high school, wala talaga. Kahit sa basketball, wala din akong talent dyan. Pero gustong-gusto ko po nakakapanood niyan yung mga nagtitennis. Kaya napakalaki pong achievement na itong ibinigay po sa atin ni Alexa Iyala. Kaya binabati ko po siya, no? At sana ma-inspired niya po ang lalo pang mas maraming mga atletang Pilipino na magbigay ng karangalan sa ating bansa. At panawagan ko rin sa ating mga mababatas, ganitong meron tayong uri ng kampyon, no? Sana po ay gumawa pa tayo ng maraming batas, maraming pagtulong sa mga katulad nila para kumbaga mas marami pa tayo mga maging kampyon. Kasi 'di ba, ang Pilipinas, maliit man yung bansa natin, hindi man tayo kasama sa mga tinaguriang superpowers, mga tinaguriang first world countries, pero ilan na po ba ang mga world class Pilipinos na ating na-produce, 'di ba? Hindi na po mabilang. Andiyan po si pambansang Kamao, Manny Pacquiao, na considered to be one of the greatest, if not the greatest of all time. Diba? Miss Lea Salonga, na talagang kilalang kilala sa buong mundo pagdating sa kanyang tinig. Diba? Ang dami-dami po nating na-produce na mga kampyon sa ating bansa. Diba? Efren Bata Reyes, mga sa billiard. Ang dami po. Hindi po tayo mauubusan ng kampyon. Kaya po sana, palaganapin po natin ang mga magagandang balita ng ating bayan. Para hindi naman nakikita ng mga taga-ibang bansa na, ay, the Philippines is full of negativities. Para lalo lumakas yung turismo natin, di ba? Lalakas yung turismo natin kung wala silang nababalita masyado o nakikita sa social media na puro negativities nilang. Tulungan po natin umunlad ang ating bayan. Tigil na po natin yung walang habas na pagkawatak-watak, yung pag-aaway-away sa usaping politika. Tayo po'y magtulungan na lang kung pwede. Diba? Kung meron tayong mga legit na kritisismo, yun na lang pong palaganapin natin. Huwag na po tayong gumawa ng fake news. Huwag na po tayo mag-share ng mga fake news. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. At bago

0: lahat ng mga nanonood dyan sa inyong mga tahanan na sa loob ng kulang-kulang isang oras ay kayo po'y nagtiyaga sa akin na napanoorin po ako dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas. Ang boses ng Pangulo, magandang gabi po sa ating lahat.
1: Ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians, pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Huwag kang susuko. Magandang araw ng Miyerkules, kapatid. Kapistahan ngayon ng pagtatalaga sa Basilika ng Mahal na Birheng Maria sa Roma. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo ng magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 15, Talata 21 hanggang 28.
2: Pumunta si Jesus sa gawing Tiro at Sidon. May isang babaeng Kananea noon na nagpunta sa dakong iyon at sumigaw,
3: "Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin! Pinahihirapan ng isang demonyo ang anak kong babae!"
2: Ngunit hindi siya tinugon ni Jesus, kaya lumapit ang kanyang mga alagad at hiniling ng mga ito,
4: "Paalisin mo na siya at sigaw siya ng sigaw sa likod natin!"
5: "Sa nawawalang tupa ng bayan ng Israel ako sinugo."
2: Ngunit lumapit ang babae at lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi,
3: "Ginoo, tulungan mo ako!"
5: "Hindi tama na kunin ang tinapay sa mga bata at itapon ito sa mga tuta."
3: "Totoo nga, Ginoo. Pero kinakain naman ang mga tuta ang mga nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga amo."
5: "Babae, napakalaki ng iyong pananalig. Maganap sa iyo ayon sa nais mo."
2: At nang oras ding iyon, gumaling ang kanyang anak.
1: Isinulat ni Sister Didi Alarcon ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Isang inang Kananea ang lumapit kay Jesus. Wala siyang hiningi para sa kanyang sarili. Paghihirap ng kanyang anak ang laman ng kanyang puso. Sumigaw siya, nagmakaawa, at kahit tila na nahimik si Jesus sa simula, hindi siya tumigil. Mas malakas kaysa sa hiya, pagod o pagtanggi ang pag-ibig ng isang ina. Sa paggunita natin sa pagtatalaga ng Basilika ng Mahal na Birheng Maria sa Roma, naaalala rin natin ang puso ng ating mahal na Inang Maria. Tulad ng babaeng Kananea, isang inang marunong lumapit sa Diyos para sa kanyang mga anak, ang Mahal na Birheng Maria. Marami ring ina sa ating panahon, hindi lamang yung mga nagluwal ng anak. May mga taong araw-araw na nag-aalay ng sarili para sa iba. Mga magulang, guro, pare, madre, caregiver, kaibigan, kamag-anak, at lahat ng may pusong marunong kumalinga. Madalas, tahimik ang kanilang sakripisyo at walang nakakakita ng kanilang mga luha. Ngunit nakikita ito ng Diyos. Ano ang matututunan natin sa babaeng Kananea? Hindi siya sumuko nang tila na nahimik ang Diyos. Mga kapatid, ilagay natin ngayong araw ang ating mga mahal sa buhay sa mga kamay ni Jesus, sa tulong ng ating Inang Maria. Hindi kailanman bibiguin ng Diyos ang pusong marunong magtiwala at maghintay. Laging nakararating sa puso ni Jesus ang panalangin nagmumula sa pag-ibig. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngala ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Publiko Serbisyo
3: Bayang
0: News Nationwide.
4: Balitang pambansa.
5: Sa ulo ng ating
4: pinakamalawak na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
5: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
6: Ay inyo ring mapapakinggan
7: sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa,
9: magtulungan
8: para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
6: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo
6: para sa mamamayang Pilipino.
0: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band.
6: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko,
6: and The Capital.
0: Ang boses ng Pangulo.
6: Sabay na maghahatid ng serbisyo
0: sa mamamayang Pilipino
6: in the new era of collaboration.
4: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas.

Good morning, good morning, good morning. Kailangan tatlo talaga yung good morning po. Para sa isang maganda, kagaya natin syempre. At maligayang umaga. Ngayong July, August 5, 2026. Araw ng Miyerkules. Ako po muli ang inyong makakasama, Joy Kamal.

umaga sa ngalan po ni Lawrence Tanhoco. So, kumusta na po ang ating mga kasamahan na nakikinig at nanonood? Pwede na po kayo magkape. Umupo. Uupo muna bago magkakape. O magtitimpla muna ng kape. Tapos kung meron kayong tinapay dyan, pandesal, isaw-saw nyo sa kape, no? Siyempre, habang kayo ay nag-aagahan, sa mga maaagang gumising dyan, makinig kayo dito sa Ronda Pilipinas. Or manood kung naka-livestream kayo dyan sa Facebook. Anyway, siyempre, katulad ng ibang mga araw, hanggang Tuesday nyo po ang mga kasama, no? Kasi naka-paternity leave po si Lawrence Tanhoco. Nag-aalaga muna siya ng kanyang anak at ng kanyang pamilya. What? Siyempre, sino ba naman tayo para humadlang doon? Kaya ako muna ang pagsasagaan nyo po hanggang next Tuesday. Anyway, yun nga, katulad ng ibang mga araw, pag-uusapan ulit natin dito sa Ronda Pilipinas ang iba't ibang mga mahalagang pangyayari at balita nitong nakaraang araw. Pero bago po muna yan, ay syempre magbibigay tayo ng babala sa mga nanalo ng power interruption. Dahil sa mga kababayan po natin na makakaranas ng power interruption ngayong araw, August 5. So, konti lang po yung na-research ko dito, no? So, ito yung mga ano lang, sakop ng Meralco. Particularly sa Muntinlupa City sa Tunasan, mawawalan ng kuryente mula 10:15 a.m. hanggang 3:15 p.m. Medyo matagal-tagal po ito. Ito ay sa bahagi ng Susana Avenue sa Susana Heights Subdivision, Lidenwood Residences, Brasilia Heights at Everest Hills Memorial Park. At sa Cavite naman, particularly sa Tanza at sa Silang, or sa Silang, Cavite, may nakaschedule ding pagkawala ng kuryente. Sa ilang bahagi tulad ng Pearl Residences, 10 a.m. to 1 p.m. at Euro Tiles, sa Silang, 11 a.m. to 12 noon. And so, pwede nyo rin pong bisitahin ang Meralco para masiguro yung mga power interruption schedules. At ang dahilan pala dito ay, ano bang gagawin nila? Meron silang aayusing linya. May maintenance ang Meralco dyan sa mga lugar na yan. So, paghandaan po ng ating mga kababayan na mawawalan ng kuryente. Kung kailangan na pong i-charge ang inyong mga power banks and mga rechargeable appliances, ayun, gawin na po natin. Mamaya pang alas 10 yung pinaka, parang yun yung ano no, pinaka early. Yun yung earliest na schedule, 10 a.m. So, meron pa po tayong kayong oras para mag-charge. At syempre, dahil nga tag-bagyo ngayon, tag-ulan ngayon, masa na ba yun?

0: At yan nga po, hindi lang sa Manila, no? Kundi sa iba't ibang mga lugar sa bansa, ay uulanin po tayo, no? Ayan, so ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, nananatiling hindi gumagalaw o halos nakahinto ang Tropical Depression Maymay. May bago na naman po tayo. After Luis, Maymay naman ngayon, si Bagyong Maymay, sa Tropical Depression Maymay. So sa karagatang, nananatili itong nakahinto sa karagatan na nasa kanlurang bahagi ng La Union. So malapit to sa La Union. Ito ayon sa 2 a.m. na report ng Pag-asa. Ang susunod kasi nila po na reporting ay mamayang alas 5 pagkatapos po ng Ronda Pilipinas. So huling namataan ang sentro nito sa layong Humigit Kumulang, 140 kilometers sa kanluran hilagang kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay nito ang pinakamalakas na hanging 55 kilometers per hour. May pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour at nakaapekto ang malalakas na hangin hanggang 180 kilometers mula sa sentro. Nananatiling nakataas o may Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa mga sumusunod na lugar sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Zambales, hilagang bahagi ng Tarlac, hilagang bahagi ng Nueva Ecija at hilagang bahagi ng Aurora. So mag-ingat po yung ating mga kababayan dyan. At dun sa mga kamag-anak ko dyan sa La Union, kasi meron akong tita and mga pinsan dyan sa La Union, mag-ingat po kayo. Siyempre, stay tuned po tayo sa ating mga local government, mga barangay natin, kasi baka meron silang abiso na kailangan lumikas, no? Kaya sumunod po tayo sa anumang abiso para maiwasan po natin ang mga aksidente, lalo na sa mga lugar po na flood-prone at landslide-prone. Sa mga lugar naman na nasa ilalim na ng signal number 1, inaasahan na malalakas na hangin na maaaring magdulot ng kaunti hanggang bahagyang pinsala sa buhay at ari-arian. Ayan nga, kaya nga, mag-ingat po kayo dyan. Samantala, ang habagat at ang epekto ng Tropical Depression Maymay ay magdudulot ng malalakas na hanggang mabugsong hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw. At bukas naman, August 6, Biyernes, at sa Biyernes pala, hanggang sa Biyernes o August 7, inaasahang mararanasan ito sa karamihan ng bansa. So, probably, no, kung maglandfall siya, kung sakali, or mas lumapit sa ating bansa. Pinapayuhan din ang mga mangisda at ang mga sasakyang pandagat na mag-ingat dahil may umiiral na gale warning sa kanlurang baybayin ng Hilagang Luzon. Pinapayuhan din yung mga mangisda. Ayan nga. So, yung ating mga kababayang mangisda, kung alam niyo naman na malakas ang alon, mag-ingat po kayo at huwag na muna na pumalaot hanggat maaari po. Lalo na kung may warning po na ilabas sa inyong lugar ang Pag-asa at ang mga authorities po dyan. Pinapaalalahan na ng lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na abiso ng Pag-asa at ng mga local governments. Laging mag-stay tuned. Lalo na kung nasa social media kayo palagi, madali lang po ulit ang DOST Pag-asa. I-search nyo lang po yon, yung may blue check. Yun po yung legit na DOST Pag-asa yun. Doon nyo po makukuha ng mas mabilis yung weather updates. Pwede rin po kayong mag-google ng Pag-asa website. Ayan. So, ingat po ang lahat. It's 4:17 in the morning. Yung pala, hindi ako nakapag-time check. Ayan, bukod po sa lagay ng panahon. Ah, hindi ko pa pala na-overview, no? Excited nag-umpisa ka agad. Pero bukod po dyan, pero basahin ko muna yung mga suspension, no? Bago ko ibigay yung mga pagtatalakayin natin ngayong umaga para naman ma-heads up po natin yung mga kabataan na walang pasok ngayong araw. Kasi baka mamaya makapasok sila, wala pala silang pasok. No? Although it's too early pa naman, it's 4:18 in the morning. So, nagdeklara ng suspension ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng Luzon ngayong August 5, araw ng Miyerkules, bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay. Sa Ilocos Region, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng La Union. Kasi nga, nandyan nga sa karagatan ng La Union yung bagyong Maymay. Maraming bayan at lungsod sa Pangasinan ang nagpapatupad din ng class suspension habang ang ilan ay nagpalipat muna sa alternative learning modalities bilang pag-iingat sa mga mag-aaral. Sa Cordillera Administrative Region, kanselado ang face-to-face classes sa Baguio City at sa ilang bayan ng Benguet, kabilang ang La Trinidad, Atok, Tuba, Sablan, Tublay, Itogon, Kapangan at Kibungan. Karamihan sa mga apektadong lugar ay pansamantalang lilipat sa alternative learning modalities. Nagpatupad din ang suspension ng klase ang ilang bayan sa Cavite, kabilang ang Tanza, Alfonso, Amadeo, Naik at Indang. Sa Central Luzon naman, suspendido rin ang klase sa La Paz, Tarlac, Licab, Nueva Ecija at sa mga bayan ng Botolan, Kabangan at Palawig sa Zambales. At syempre, patuloy na pinapayuhan ng lahat ng mga lokal na pamahalaan ang publiko na subaybayan ang mga official na advices and weather updates habang pinaghahandaan ang posibleng epekto ng bagyong Maymay. Ayun nga, yung sabi ko kanina, maging aware po tayo sa ating kapaligiran. At syempre, makinig tayo sa mga notice ng ating mga lokal na pamahalaan, ng mga school authorities. Ayan. So kung mag-ano kayo, antabay po ang ating mga magulang at syempre yung mga malalaki na dyan na mga ano, estudyante, abangan nyo kung meron bang pasok o wala para hindi na kayo makapunta sa inyong mga schools. And syempre, alam naman natin kung malakas ang ulan sa lugar nyo, no? Kung hindi nyo pa alam kung canceled ba o hindi ang klase nyo. Nasa discretion na rin ng magulang or ng guardian kung ano, sa palagay nyo na hindi safe para sa mga anak nyo, no? Na lumabas ng bahay, mas maganda manatili na lang po muna sa inyong tahanan. At syempre, pag nag-cancel naman, no? Dapat kansilado, nasa bahay lang po at behave ang ating mga estudyante kasi yung iba nagagalapan. Wala nga pasok, pero nandun sila sa mall, ganyan. Kung saan-saan pumupunta, nag-milk tea, nag-coffee, kung saan-saan. So, ang reason po kaya nagka-cancel ng klase ay hindi para maging relax kayo at makapag-gala or makapag-bakasyon. Ang reason po kaya nagka-cancel po tayo ng klase kapag ka merong whether may signal man or merong sama ng panahon, ang reason nan ay for the safety of the students and ng mga kung walang pasok yung mga workers sa inyo, pati ng mga workers, so ng general public po. So, kung walang pasok, mag-behave sa bahay. At syempre, yung iba naman po dyan ay nawala lang yung face-to-face classes pero may modular, meron naman nag-online. So, tuloy lang ang pagkatuto. Anyway, it's 4:21 in the morning. Ayan na nga, yung mga pag-uusapan natin kasi in advance ko na eh. Mahalaga naman din talaga na malaman ka agad-agad kung saan ba may mga suspension, no? So, i-check nyo po sa Facebook pages ng inyong mga LGU and schools kung kanselado. Pero sure naman dyan, mga nasa GC nyo, may mga nag-a-announce na dyan. Anyway, ano-ano pa ba yung mga pag-uusapan natin ngayong umaga? So, dito, aside dyan nga sa lagay ng panahon, ang tax savings ng ilang propesyon maaaring umabot hanggang 17,500 pesos kada oras na sa oras na maisa batas ang panukalang itaas ang annual income tax threshold sa 350,000 pesos. Samantala, panukala para, o sa iba pang balita, panukala para ipagbawal ang temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng wage orders inihain. Senador, nanawagan ng investigasyon sa Pax Silica dahil sa posibleng epekto sa mga manggagawa at komunidad. Particularly ito no, sa manggagawa sa agriculture sector kung saan balak na magtayo ng mga structures related to Pax Silica. At syempre paggamit sa 612.5 million pesos na confidential funds. So usapin naman to ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito umano ay isang scam laban sa taong bayan ayon kay Attorney Lorna Kapunan. So pagbabalik naman sa side naman ng defense, pagtawag na scam ng prosecution sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mali ayon sa depensa. At yung last ay dialogo sa halip na transport strike bilang paraan ng pagpapayag ng damdamin. Yan ang hiling ng Malacanang sa mga transport groups. It's 4:24 in the morning. Ayan, mapapaulala po yung ating mga professionals dahil sabi dito hanggang 17,500 pesos kada taon pala to, ang maaaring matipid sa buwis ng mga guro, nurse, police, engineer, lagang nakaside, no? At ilang empleyado sa BPO sector sa ilalim ng panukalang reforma sa income tax ng Department of Finance. Sa briefing na pinatawag ng House Committee on Ways and Means, inilahad ni Finance Undersecretary for the Fiscal Policy and Monitoring Group na si Carlo Fermin Adriano ang mga halimbawa ng tax savings kaugnay ng panukalang promoting revenue, growth, and equity towards socio-economic sustainability o yung tinatawag na progress. Para itaas sa 350,000 pesos ang annual tax-exempt taxable income. So from I think mga 250,000 itataas no sa 350,000. So ang isaan yung teacher 1 for example na may salary grade 11 at may 380,460 annual basic income mula sa kasalukuyang tax due na 15,407.57 ay papatawan na lang ng 407.56 na buwis kung maayos katuparan ang panukala. Katumbas ito ng 15,000 pesos na tax savings. Okay. Ang Police Inspector 2 naman, isa pang halimbawa na may salary grade 15, Nurse 4 na may salary grade 18 at Senior IT Specialist na nasa upper middle income ay maaari namang makakuha ng 17,500 na tax savings. Okay, so kasama din pala kami dito, no? Sa makaka-save. So sana, no, ay maisa katuparan na ito. Ito rin po, oh, kung matatandaan nyo po, ito po ay isa sa mga pinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaas po yung annual tax-exempt taxable income to 350,000, no? Kada taon. Yan. Maging ang isang entry-level daw na call center agent, another example, ay makakabenepisyo ng 6,000 pesos. So, ibig sabihin yun yung matatapyas sa mga, imbes na makuha sa kanya as tax, yan, magiging kita na ng ating mga kababayan. O natin, kung abot tayo dun sa, ano, dun sa halaga. Inaaral naman ng Department of Finance or Finance or kung ano. DOF ang panukala ni Bataan Representative Tony Roman na otomatikong repasuhin ang income tax exemption threshold kada tatlong taon upang matiyak na nakasasabay ito sa inflation at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yes. Tama naman yun, no? Gayun man, nilinaw ng DOF na nananatiling 350,000 pesos ang opisyal nitong panukala para sa tax-exempt annual taxable income. So, related lang, no, yung panukala ni Representative Roman. Kasi nga naman, para hindi lang to kung kailan lang maisipan, no, kung maisa sa batas na every 3 years, Kung yun yung sa palagay nila na yung pinaka-ideal na tagal bago i-re-review ulit kung ano ba ang kalagayan ng ekonomiya natin sa purchasing power ng ating mga mamamayang Pilipino at compared sa ating sahod. So, kung mapapag-aralan yon in a regular basis, syempre, mas regular din na makakapagpatupad ng tamang batas, angkop na batas, particularly dito sa ating income tax. Tax talaga yon. Okay, so mapapaulala tayo dyan kapag ano, no? La tayo magiging masaya kung mapapatupad yan. So, sana, no? As soon as possible ay magkaroon na ng katuparan dito. At least ito muna, itong batas na ito na maitaas yung sa 350,000 pesos. Ayan, so hindi ko pinakakalera pero yung auto pinapasaya ko naman para makakalera. Okay, usapan pa rin naman ito ng sahod din, no? Naghain si Senador Rafi Tulfo ng panukalang batas na naglalayong ipagbawal sa anumang korte, tribunal o otoridad na maglabas ng temporary restraining order o injunction laban sa paglalabas o pagpapatupad at pagiging epektibo ng mga wage order. So ito nga yung pinag-usapan natin kahapon, no, na pigilan na nga. Hanggang kaya hindi pa napapatupad yung 85 pesos na although staggered itong idadagdag sa sahod ng ating mga kababayang manggagawa na minimum wage worker dito sa Metro Manila. Ito namang naging solusyon naman ni Senador Rafi Tulfo na proposed pa lang na sana ay maisulong talaga ay ano na, kumbaga ipagbabawal na nila, hindi na pwedeng mag-file ng TRO para hindi na mapigil, maging effective kaagad kung napasa na naman ng wage board. So, dapat ay maging epektibo na at wala nang makapigil na iba pang ways kung sino man po ang mga pumipigil dyan. No? Sa ilalim ng Senate Bill 2372 na is ni Tulfo na amyendahan ang Article 126 ng Labor Code para isara ang anyay legal loopholes na nagagamit para maantala ang pagpapatupad sa aumento sa sahod. Ayon kay Tulfo, inihain niya ang panukala kasunod ng pansamantalang pagpigil sa implementasyon ng Wage Order number NCR-27 ng National Wages and Productivity Commission na nagbibigay ng 85 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa National Capital Region. Ang naturang wage order ay nasuspinde matapos maglabas ng TRO ang Pasig Regional Trial Court batay sa petisyon ng dalawang pribadong kumpanya. Pinaliwanag ng senador na ang bawat wage order ay dumaraan sa masusing public hearing, pag-aaral sa kalagayang pang ekonomiya at konsultasyon sa pagitan ng pamahalaan, sektor ng paggawa at mga employer bago ito aprobahan. Sa pamamagitan ng panukala, sinabi ni Tulfo na masisiguro ang agarang pagpapatupad ng mga wage order, mapoprotektahan ang kabuhayan ng mga manggagawa at maisusulong ang mandato ng konstitusyon hinggil sa social justice. Ariyan nga po, makinig muna tayo ng ilang mga paalala pa bago natin natuloy ang ating balitaan dito sa Ronda, Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Para tilihing masaya ang paglilibang, magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website. Kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site, bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. RNK PagCorp Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Si Big Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag Panatag ang may alam.
5: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Yes, nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Yan, sasayo-sayo tayo sa umaga. Kasama niyo pa rin po ako, Joy Camar. It's 4:36 in the morning. At dahil dyan, masaya tayo kasi may libreng stargazing pala o pagmamasid ng mga bituin. Dito sa Pag-asa bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Philippine Space Week 2026. May mats po tayo dyan ha. Nag-aanyaya ang Pag-asa sa publiko na makilahok sa kanilang mga libreng aktibidad sa astronomy ngayong August. So magkakaroon po ng libreng planetarium show mula August 10 hanggang 13 sa Pag-asa Planetarium na matatagpuan sa Science Garden, Quezon City. So dito lang pala yan. Ang mga palabas ay gaganapin sa mga sumusunod na oras. 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m. at 3 p.m. So pwede po itong maging ano no, sa ating mga estudyante. At syempre, kung gusto nyo ng kakaibang date, kung meron kayong ano, okasyon ng inyong lover, ng inyong asawa. Ayan, pwede kayong magpunta para maiba naman, mag-stargazing kayo. Magkakaroon din ng libreng pagmamasid sa kalangitan gamit ang telescope naman sa August 13 mula 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ito ay sa Pag-asa Astronomical Observatory sa UP, Diliman. Yan, dyan lang yan, no? Malapit lang dito. Walang kinakailangang paunang pagpaparehistro o reservation. Tatanggapin ang mga walk-in at first come first serve din ang batayan. Inaanayaan ng lahat na samantalahin ang natatanging pagkakataong ito upang mas mapalalim ang kaalaman tungkol sa kalawakan at masilayan ang mga kamanghamanghang tanawin sa kalangitan. So, kita-kits sa Pag-asa. Yan daw ang sabi. So, ayan na nga. So, may opportunity po yung mga gusto na maranasan gumamit ng telescope. Nakagamit na ba kayo? Microscope pa lang na. Microscope pa lang yung naranasan ko. Yung microorganisms lang yung nakita ko. Telescope hindi pa. So, tignan natin, no? Ano ba yung 13? Ano ba? Ano pa yan? 8, 9, 10? Hindi alam. 11, 12, 13? Sa Sunday ba yan? Or sa Monday? Ayan, so kung may time po kayo, pumunta po kayo dyan. At syempre, magpapasok na po tayo ng mga balita galing sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayan. So, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD handa na para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Youth Summit 2026 na gaganapin po ngayong araw. Ang detalye ng balita ni Rhonda Hanimerian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Formal nang bubuksan ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development katuwa ang National Youth Commission at iba pang development partners ang ASEAN Youth Summit 2026 sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Ayon kay DSWD spokesperson ASIC Erin Dumlao, layo ng summit na palakasin ang digital literacy, online ethics at responsible use of technology ng mga kabataan. Isasagawa ang summit mula August 5 to 6 kung saan inaasahang tatalakayin ang mga kritikal na digital literacy, digital resilience at mental well-being ng mga kabataan. Kasama rin dito ang digital governance at paggamit ng teknolohiya para sa advocacy at innovation. Tinataya namang nasa 300 youth leaders, institutions at development partners ang makikiisa sa iba't ibang ASEAN member states sa naturang summit. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ako. 4:41 in the morning at eto nga, Philippine Red Cross magtatayo ng isang bagong tanggapan. Alamin natin ang balita na rinondahan ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakatagnang itayo ng Philippine Red Cross ang bago nitong tahanan sa lalawigan ng Pampanga. Ito ay bakarang magsagawa ng groundbreaking ang PRC sa kanilang Pampanga Angeles City Chapter. Nabatid na itatayo ang bagong gusali ng Red Cross sa 300 metro kwadradong lupain na Eastgate Commercial Center sa pag-aari naman ng Pamilya Lasatid. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, kailangan nila ang permanenteng tahanan upang mapagsilbihan pang lalo ng ganap ang kanilang mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ako sa'yo'y nakaisma. 4:42 ng umaga, Environmental Resilience Lecture Series, inilunsad ng Pamalang Panlalawigan ng Pangasinan, Science-Based Disaster Preparedness, isinusulong. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog ni Ronda Hanyani, Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Inilunsad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan na ang Environmental Resilience Lecture Series upang palakasin ang kaalaman sa pangangalaga sa kalikasan at paghahanda sa sakuna gamit ang science-based o evidence-based na pamamaraan. Dinaluhan nito ng mga eksperto, kawani ng pamahalaan, estudyante at disaster risk reduction practitioners. Pinangunahan ng programa ng Pangasinan Polytechnic College, katuwang ang Center for Pangasinan Studies, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at PG Environment and Natural Resources Office. Sa pagbubukas ng programa, sinabi ni Chief Administrative Officer Attorney Maan Ferrer Villegas na kumatawan kay Governor Ramon Gico III na mahalagang kaalaman sa pagbuo ng epektibong environmental policies at pagpapalakas ng disaster preparedness ng mga komunidad. Tinalakay sa unang lecture ang kasaysayan ng pagbaha sa Pangasinan, land subsidence at paggamit ng science-based hazard information sa disaster preparedness. Sinundan nito ng open forum para sa talakayan ng mga kalahok at eksperto. Ayon sa organizers, ito ang unang sa serya ng mga pampublikong lecture na magtataguyod ng siyensya bilang gabay sa pagbuo ng mas ligtas at mas matatag na Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: ₱50.1 million na emergency cash transfer pinagkaloob ng Department of Social Welfare Bicol para sa mga pamilyang apektado ng Super Typhoon Uwan sa Paracale. Ang balita ay nirondahan mula sa Radyo Pilipinas Albany, Cyril Ann Luzon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang 50.1 milyong pisong emergency cash transfer o ECT para sa mga pamilyang naapektuhan ng Super Typhoon Juan sa Paracale, Camarines Norte bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagbangon at rehabilitasyon ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Ayon sa DSWD Bicol, pinangunahan ni Regional Director Norman Laurio ang pagpapalabas ng ECT nitong ika-apat ng Agosto. Nakatakdang isagawa ang payout sa ika-anim hanggang ika-pito at ika-sampu hanggang ika-13 ng Agosto kung saan 100,178 benepisyaryo ang makatatanggap ng kabuuang 50,162,434 na pisong emergency financial assistance mula sa grant ng Asian Development Bank. Sa kabuuang bilang, 8,890 pamilyang bagyang naapektuhan ang nakatakdang makatanggap ng tig 5,287 piso habang 308 pamilyang lubhang naapektuhan ang makatatanggap ng tig 10,263 piso. Ayon pa sa DSWD Bicol, ang emergency cash transfer ay isang specialized post-disaster multipurpose cash assistance ng ahensya na sinimula ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Layunin nitong matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad na matugunan ang kanilang agarang pangangailangan at masuportahan ang kanilang paglipat mula sa emergency relief patungo sa pangmatagalang rehabilitasyon. Patuloy namang nakikipagtulungan ang DSWD Bicol sa mga lokal na pamahalaan upang ma-monitor at matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: It's 4:46 in the morning. Artificial Intelligence o AI Solutions tampok naman sa AI Fest sa Iloilo City. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, ni Ronda Hanyani, Hope Torrechonte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Hindi lang photo generation o pagsagot sa tanong ang kayang gawin ng Artificial Intelligence o AI. Ito ang ipinamalas sa AI Fest 2026 sa Iloilo City kung saan tampok ang iba iba't ibang AI-powered technologies na maaaring makatulong sa disaster management, edukasyon, turismo, agrikultura, negosyo at iba pang sektor. Layunin ng Department of Science and Technology Western Visayas na palawakin pa ang kaalaman ng publiko sa responsableng paggamit ng artificial intelligence at ihanda ang bansa sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Mula sa 4 na sub-events noong nakaraang taon, umabot sa SHAP ang mga aktibidad sa AI Fest 2026. May mga kompetisyon, komperensya at exhibit na dinaluhan ng mga mag-aaral, researchers, innovators, tech experts at government officials mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Magtatagal hanggang ngayong August 5 ang AI Fest sa Iloilo Convention Center na may temang Building an AI-Ready Future Together para sa Bagong Pilipinas. Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: For 47 Solid Waste Management at Circular Economy, pagtitibayan na sa EPR Environmental Summit at Investment Forum sa Isabela de Basilan. Yan naman ay nirondahan ng Radyo Pilipinas Zamboanga ni Justin Bolanon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Napatakdang ilunsad ang Extended Producer Responsibility o EPR Environmental Summit at Investment Forum sa darating na Agosto 18 hanggang 20 sa lungsod ng Isabela de Basilan. Pangungunahan ng lokal na pamahalaan ng naturang aktibidad sa pakikisa ng Mineral Development Authority o MENDA, Environmental Management Bureau o EMB Region 9 at ng European Union Philippines Green Economy Partnership. Inaasahang magtitipon sa nasabing summit at forum ang mga kawanin na iba't ibang local government units, mga ehensya ng pamahalaan, development organization, environmental experts at mga katuwang na pribadong sektor sa rehiyon. Layunin ng aktibidad na ma-equip ang mga LGU at stakeholders ng mga napapanahong kaalaman hingga sa mga umuusbog na teknolohiya, mga makabagong pamamaraan at best practices sa tamang pamamahala ng basura habang hinahanda sila sa pagtransisyon ng bansa tungo sa circular economy. Nakaangkla ang naturang inisyatiba sa RPP Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at RA No. 11898 o ang EPR Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bolanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Yan, maraming salamat po sa ating mga reporters na laging handang magbalita ng mga update sa kani-kanilang mga lugar. At ngayon, it's 4:49. Nagpapatuloy na po tayo dun sa ating mga headlines para naman mapag-usapan natin yung mahalaga pang mga balita. Although lahat naman yan mahalaga, pero yung mga pangunahing balita na naganap kahapon. Naghain sa si Senadora Risa Hontiveros ng isang resolusyon na humihiling na investigahan ng Senado in aid of legislation ang posibleng epekto ng mga proyektong kaugnay ng PAC Silica Industrial Hub sa Tarlac sa mga manggagawa at komunidad. Sa ilalim ng Senate Resolution 563, sinabi ni Hontiveros na kailangang masusing suriin ang magiging epekto ng PAC Silica Initiative at ng lahat ng kaakibat nitong proyekto sa ekonomiya ng bansa, mga rehiyon at mga lokal na komunidad para matiyak kung tunay itong magsisilbi sa kapakanan ng mga Pilipino. Ang PAC Silica ay isang inisyatibang pinangungunahan ng Estados Unidos na naglalayong makahikayat ng malalaking pamumuhunan, makalikha ng daan-daang libong trabaho at gawing sentro ang Pilipinas ng advanced manufacturing at mga umuusbong na teknolohiya sa rehiyon. Iginiit ni Hontiveros na dapat munang tiyakin ang pamahalaan kung matutupad ng proyekto ang mga pangako nito nang hindi naapektuhan ang kabuhayan ng mga Pilipino o napapalayas ang mga komunidad. Isa sa mga pangunahing kinababahala, ng senadora ang posibleng relokasyon ng mga komunidad ng ETA at mga magsasaka sa loob at paligid ng planong 4,000 acre na lugar ng PAC Silica sa Luzon Economic Corridor. Binanggit din sa resolusyon ang mga ulat at babala mula sa mga advocacy group hinggil sa posibleng pagkawala ng tirahan at kabuhayan ng mga residente sa lugar. Bagamat tinataya ng BCDA na makalilika ang proyekto ng hanggang 190,000 na direktang trabaho at 800,000 na hindi direkta at induced jobs, nagbabala rin si Hontiveros na maaring sa kalaunan ay mapalitan ng artificial intelligence ang ilan sa mga manggagawang tutulong mismo sa pagbuo at pagsasanay ng mga AI system. At yan nga, maraming nga nagdadami ong gurd sa paksili ka sa social media, no? Mapapakinggan natin maging sa television, may mga nagko-comment, mga influencer, na ano nga ba ang magiging benepisyo or ano bang magiging pros and cons nitong paksili ka. Hindi, yun nga pinaglalaban na hindi dapat ma-compromise ang ating kalikasan. Ganon din ang kalagayan ng ating mga manggagawa, kasama na dyan ang mga magsasaka. Dahil yun nga, isa sa mga, actually kahapon din, meron ding panukala rin na magkaroon ng investigation. Ito naman ay si Senator Amy Marcos, ano? So, ano, regardless of our political view or stance, maganda ang panukala ng dalawang senadora dahil dapat talaga ma-scrutinize o mapag-aralan muna mabuti sa Senate. Maganda rin kung maipapakita sa tao, no, sa publiko, yung pagdinig. Para naman masiguro kung may katotohanan yung mga issue, no, na merong mga napapaalis, mga binabayaran, or tinatakot na mga magsasaka para lang makapagpatayo or maituloy yung paksilika hub doon sa kung saan ito dito sa particularly sa Tarlac, no. So wala namang mawawala at mas magkakaroon tayo ng peace of mind kung masisiyasat ng maigi ng Senado ang katotohanan hinggil sa mga isyong kaugnay ng paksilika. Ayan, so dahil konti na lang oras natin, basahin ko na dito tungkol sa impeachment. Konting-konti lang, no? So dito naman, sa usapin ng impeachment na naganap kahapon, at yun nga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, inyo pong mapapakinggan yan, yung mga updates sa impeachment, yung live din na session. Tutukan nyo po dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At kaugnay nga niyan, at tahas ang tinawag ni veteran lawyer at House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na isang scam laban sa taong bayan ang umano'y maling paggamit at kawalang maayos na liquidation sa 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Kapunan ang pahayag sa isang media interview sa gitna ng paglilitis sa Senate Impeachment Court kasunod ng serya ng mga formal na pagbubunyag ng Commission on Audit hinggil sa mga irregularidad sa pondo. At nabuksan na nga, no, yung mga dapat mabuksan ng mga dokumento para alamin natin ang katotohanan. Ang 612 million pesos na pondo ay binubuo ng 500 million na inilaan sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos na natanggap naman ng Department of Education noong si Vice President Duterte pa ang kalihim. Upang mas madaling maunawa ng publiko, inihalin tulad ni Kapunan ang sitwasyon sa isang anak na humingi ng pera sa magulang para sa paaralan ngunit sa ibang bagay ginastos. Nilinaw ng abogado na ang pangunahing usapin ay hindi lamang ang mga alias o pangalang lumabas sa mga acknowledgement receipt kundi ang kawalan ng katibayan na tunay na napunta sa pampublikong layunin na ang pondo. Samantala, tinanggihan din ni Kapunan ang mga argumento ng kampo ng vicepresidente na pinapersonal o pinipinpoint lamang si Duterte habang may ibang ahensya ring may confidential funds. So sagot ni Kapunan, ang kaso ngayon ay tungkol sa Vice President at sa DepEd Secretary at tungkol sa confidential funds niya. Kung meron man anyang gustong public official na investigahan ang confidential funds, ay pinayuhan niya na file ng kaso. At yun na nga, ang point nga, no, dahil ang usapan nga, nasa impeachment trial, syempre, ang pag-uusapan ay yung confidential funds ng pangalawang pangulo. At para malaman natin ang mga update po, mamaya po ay meron po, ang alam ko hanggang Miyerkules, no, Monday to Wednesday, ay meron pong update or live na streaming ng nangyayari sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Kaya tumutok po kayo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At yun na nga, tayo ay lalabas na. It's already 4:56 in the morning. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nanood dito sa Radyo Pilipinas. Salamat din po sa mga kasama ko po sa technical side, yung mga behind the scenes na talaga namang hindi magiging posible ang ating programa kung wala po silang lahat, no? Salamat po. At syempre yung ating mga tagatangkilik dito sa Ronda Pilipinas. Bukas po ulit makakasama niyo ako, Joy Camar. Maraming salamat po. Magandang umaga.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
17: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
18: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
19: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, anansunod pa rin sa utos ng Pangulo.
18: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
20: Sabi ko, Panginoon, saan ba ako kukuha ng mga pagkain namin? Eh, wala kami talagang ngayon pa. Eh, mamaya po, mayroon naman sabi na, ante, mayroon ng bigas, may 20. Ay, salamat. Tapos, mayroon na tayong bibili na 20.
21: Malaking tulong sa amin yan dahil lalo sa aming mga mahihirap, yung 20 pesos na bigas, eh, na pagkakasya, nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Samantalang noon, wala yan. Halos hindi ka kumain. Pasalamat sa binigay yung tulong. Sa halagang 20 pesos na bigas, kami ay nakakarao sa araw-araw.
22: For now, no, lahat ng 20 bigas natin sa buong kapuluan is basically purchased from palay purchased from the local farmers. Yung kagayong binibenta ngayon dito, galing La Union yan. So we have enough stocks until end of this year. paano yung next year, di ba? Ang sagot naman doon is by October, mag-harvest na tayo. Yung pinakamalaking harvest season natin, October, November, December. No? So we will have the supply for until middle of next year. And definitely, this new port and will service na yung needs of the community, no, ng future folks natin, ng mga cage operators, no. Kaya ito, i-expand pa natin, talaga na natin ng facilities dahil habol natin ay yung produkto mula dito sa Malalag, Davao del Sur, mabenta all over the Philippines. And to increase the range, we need additional ice plant, we need the processing plants. And, hopefully, they can sell in the future frozen na. At yung value added, yung value adding dito na gawin. No?
2: As what Secretary said, production namin ngayon nasa 25 to 30 tons a day. So, kailangan lakihan ka namin. Kailangan ka ng more facility.
3: Good. So, hindi mo kung minangita o panginabuhi sa mga pamilya, para sa mga pamilya, hindi minangita o panginabuhi.
4: Maraming ganito yung sa municipal level all around the country. As of now, ang ginagawa yata ng PHA na ongoing is nasa 30 sites, no? Kailangan natin i-develop yung municipal level.
23: Ito po yung phase 2 ng 50 project. So itong area na ito, more or less 3,000 square meters, tinatambakan para sa admin building, phase bodega, pang mga facilities.
24: Ako po si Lea Godoy Ferrer, taga Barangay Market View, Lucena City, Province of Quezon, at isa po akong magtatapa.
25: Para kay Lea, ang pangarap na proteksyon sa negosyo naging katotohanan. Dito sa loob ng modernong cold storage, malayo sa nakasanayang takot na matunaw ang yelo, mabulok ang isda, at masunog ang puhunan dahil sa grabe na init at pabago-bagong supply sa merkado.
24: Malaki po yung benefit namin sa pagkakaroon ng cold storage kasi po nakakapag-store kami ng mas matagal na panahon ng aming mga kalakal na hindi kami mag-aalala na masisira siya. Kung wala po kasing cold storage, hindi po kami pwedeng mag-produce ng madami. Kailangan

0: ang source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 5 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Asinko na rin po tayo sa buwan ho ng Agosto 2026. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Siyempre, minsan pa magandang maga sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatabang ho nating mangingisda, tagusuyan, kila nanay, tatay, sa mga lola at lola. Kailat mo ng miyembro ng pamilya sa mga ibahagi ng Kabuloan, Luzon, Visayas at Mindanao. Makiusap lang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela ho. Walang pikon sa kalsada si Mamang Chopper, paikalabit lang. Nagmalasang ita na po natin, iwas disgrasya, iwas ako na po tayo ho. Araw na ito ng Miyerkules po naman. Siyempre sa mga may obligasyon, ay kila brother, kila sister, galaw-galaw tayo. Galaw-galaw para hindi bumanaw. At siyempre, ay tayo po sabay-sabay na napapahinggan sa ito ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Samantala sa 738 kHz AM, tapo muna tayo. Ano ho? Meron pong pagsasayos at pagkukumpuni, pagbabalik at mas higit pang maayos at mas magandang servisyo. Kakalupo namin sa inyo. Ngayon po, nandiyan po tayo sa 104.3 The Capital FM. Pero nandiyan po ang Radyo Television. Diyan pa rin po naman ng DWCI sa Mepidig, Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayor Gina and the rest of the gang. Diyan po naman sa DWCJ. May party po naman ng Cagayan. Ayun, good morning kay Governor Edo Glipay. Na bagyo kayo yan. Ulang kayo yan. Ganun din kay General Tom Lanchon. Nang magiging na rin kay parang Lando Marquez ng LDAB. At lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay this morning, sa mga bihero-bihero, pagka hindi kaya yung dere-derecho, ano ho, eh, gilid-gilid lang muna. Power nap, importante ho yun, no? 15-30 minutes, okay na, tsaka natin balikan yung manibela natin para siguradong ligtas ang ating paglalakbay. Nakabalik po na buong-buo sa piling ho ng mga mahal sa buhay, sabit po ng hapunan, sabit ho ng kinagabihan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa mga papasok naman sa mga eskwelahan, nasuspenditong klase sa gawa ngayon ng sama ng panahon. Ano, meron tayong bagyong si Maymay. At may mga ilang lugar na mga mabababa, binabaha ho yan. Patuloy pa rin po dapat ang pag-iingat na pinapamuto sa atin ng pag-asa at makinaukulan. Ano, yung isang galap na tropical depression ng bagyong Maymay. Gabi ho yan. Ah, ito yung magdudulot po ng malakas na ulan at hangin. Ito po namang araw ng Miyerkules, Agosto 5. Ayun po sa ulat po ng pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa kanlurang hilagang kanlurang po ng Bacnotan, La Union. Agpapaigting din sa hanging habagat na nagdadala po naman ng mga pag-ulan sa malaking bahagi pa rin ng Luzon. Dahil sa single number 1 sa mga sumusunod na lalawigan sa Luzon, Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Ang po naman sa Carcordillera, Sukhuya ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Sibugaw at Benguet. Cagayan Valley po naman, kanlurang bahagi po ng Cagayan, kanlurang bahagi ng Isabela, Hilaga, kanlurang bahagi po ng Quirino, kanlurang gitlang bahagi po naman ng Nueva Vizcaya. Sa Central Luzon, hilagang bahagi ang Nueva Ecija, hilagang bahagi po ng Tarlac at hilagang bahagi po naman ng Zambales. Walang pasok klase ngayong Agosto 5 po sa bantaho ng Bagyo-Habagat. Nag-anunsyo po ang suspensyon ng klase. Ang La Union, suspendido na ang lahat ng antas, publiko at privado. Ang Pangasinan po, ganun din, walang pasok sa lahat ng antas at hilipad sa alternative delivery modes. Sa mga bayan po ng Agno, Aguilar, Alamino City, Andabani at Basista. Hindi po naman dyan sa Dagupan City, suspendido ang klase sa, dahil po naman, ka-epekto pa rin ang bagyo. Ang Baguio City po naman, suspendido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa araw po naman ito. Okay, kaya ingat pa rin po ha. At yun sa may mga may pasok naman, payong ang dala, kapote, bota, hindi ho patalim, hindi kutsilyo, hindi baril ho. Pakibantayin lang ng mga magulang. Asahang posibleng mag-landfall ang bagyong Maymay sa Ilocos Sur, La Union. Mamayang hapon po naman o kaya naman sa gabi. Ano, posible itong maging isang ganap na tropical storm

0: Kung po naman tumama sa lupa. Ang itaas po naman sa wind signal number 2, dyan po sa may party ko na party po ng Ilocos Region at sa may Cordillera. Asang hihina ito bilang isang low pressure area. Sabi po naman ang araw ng Webes, magbinabaybay po naman ang kamundukan ng Northern Luzon. At po sa pagsasalim ng bagyot ng hangin habagat na yan, ilang lugar makararanas po ng ulan hanggang sa araw po ng bukas. Itong La Union, Pangasinan, Benguet, moderate to heavy, pasok po dyan ang Metro Manila, Ilocos Sur, Mountain Province, Ipugao, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro po naman. At tuloy pa rin din pong binabantayan ho ng pag-asa ang Typhoon Dolphin. Tapos po ng ating bar. Gamat malayo pa ho yan, itingin po nito ang habagat. Dadala pa rin ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon at Visayas hanggang sa katapusan po ng linggong ito. Mataas ang banda ng pagbaha at landslides, oh. Mga apektadong lugar, kaya pinapayo po ang lahat na makinig. Mga lokal na official po naman ng DRRMO pa rin. Matututok na rin kayo dito sa Radyo Pilipinas. Ingat po sa mga nasa biyahe, oh. Pakiusap lang. Pagyo, may sama ng panahon. Lalong bawal ang matulog sa Maribela. Mas iwas po tayo sa pagtulog. Aksidente po tayo. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa mga pamilihang bayan. Hello, hello, hi, hi, hi. Mga nagagandahang manininda at mga guwaping na mga guwapitos. Mga kalalakihan natin na titinitarin ho naman dyan. Nang maga sa inyo dyan, isang masigana ng agrikulturang araw na po naman sa ating lahat ngayong araw ito ng Miyerkules.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tutok muna tayo sa isang mga headliners natin ngayong araw na ito. Department of Agriculture pananatilihin ang rice imports sa gitna po ng bantaho ng El Nino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: About durian, nabihag ang panlasa ng Omani. Aba, 6 na taong panliligaw na uwi po sa export ng isang produkto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tanggap po na tayo ng rapon. Inventaryo ng bigas na mas po ng 6.8% nitong Hulyo ayon na sa PSA. Detalye na balita dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas sa inventaryo ng bigas sa bansa nitong Hulyo. Ayon sa PSA, umabot sa tinatiyang 2.51 milyong metriko tonelada ang kabuang rice stocks inventory sa bansa as of July 1, 2026. Mas mataas yan ng 6.8% kumpara sa 2.35 milyong metriko tonelada na rice stocks inventory noong June 2026. Gayunman, mas mataas naman ito ng higit 10% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabuang rice stocks inventory naman ay 47.7% ay nasa commercial sector, 39% sa household at 13.3% sa NFA depositories. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. 12 minutos kami na may makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw, galaw, bari hindi po manaw. Hindi po sususpindihin ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng bigas ngayong taon. Upang matiyak po naman ang sapat na supply sa harap po ng posibleng epekto pa rin ng malakas na El Nino, production po ng palay. Ngayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Good morning, sir. Mas prioridad ngayon ang food security. Dahil nasa ang bababa po naman ng 750,000 metric tons, ang produksyon ng palay at maaaring humigpit supply bago anihan sa unang bahagi po naman ng 2027. Nabi pa ng DA na umabot na po sa 3.3 million metric tons ang rice imports itong Agosto at 13. Sa halip na limitahan importasyon, lalakasin ang buffer stock ng bansa. May hunyan, nasan din po naman ang National Food Authority na dagdagan ang pagbili ng palay mula sa mga magsasaka. Ito ng NFA na makabili ng 500 metric tonelada ngayong taong wet season, nagang hindi po naman bababa sa 21 pesos kada kilo. Sa wet palay at 25 naman hanggang 27 kada kilo para po naman sa dry palay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, oras na natin. 14 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Tignan ng mga balita sa labas ng himpilan. Cloud seeding operation sa Magat Dam naging matagumpay ayon sa Air Force. Checkmate ho natin ang eksaktong detalye ng mga balitang yan. Nakatutok po naman si J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na lang sa gawa ng Philippine Air Force at ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ang cloud seeding operation sa bahagi ng Magat Dam sa Isabela. Batay sa ulat ng Air Force, bukod sa nakapag-ambag ang cloud seeding operation sa pagpapataas na level ng tubig sa Naturan Dam, na idzon din ito ang pagkatuyot ng mga lupang sakahan malapit dito. Napatid na matagal na rin tuyot ang mga lupain na malapit sa dam dahil na rin sa epekto ng El Niño phenomena na siya nakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar. Katuwang ng Air Force at Bureau of Soils ang National Irrigation Administration at Magat River Integrated Irrigation System. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, J-Mark Dagala. Good morning po sa mga nakatutok sa atin sa malalayong lugar, sa mga probinsya, sa mga dako-dako paraon, yan sa may parte ng Kar, sa may Atok, Abenguet. Napakalamig ng lugar na yan, kasama kayo sa ulan, ano? Sa may parte din ng Pangasinan, sa may Bataan. Good morning kay Kuyang Romel at sa iyong partner diyan po sa Bataan. Kamusta na ba yung resort natin diyan? It's at may kasamang swimming pool. Oh, matagal lang imbitasyon dyan at nakakapunta. Ay, longsuit po ng Cebu, Cebu. Nagigpit po sa minatutubad na border control. Matapos may talang panibagong kaso po naman ng African swine fever. Andiyan ka na naman. Ang administrasyon na tinutuhog mo. Alamin naman natin ang mga detalye ng balita. Si Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Ano bang nagigpit ang Cebu City Government kaugnay sa mga ipinapatupad na hakbang upang malabanan ang paglaganap ng African Swine Fever o ASF sa lungsod? Ito ay kasunod ng naitalang kumpirmadong kaso ng sakit sa isang piggery sa lungsod. Ayon kay Department of Veterinary Medicine and Fisheries Head Dr. Jessica Maribohok, agad nilang nakontrol ang paglaganap ng sakit sa pamamagitan ng pagsasagawa ng culling at sa naging kooperasyon na rin ng may-ari ng babuyana. Ayon kay Maribohok, maliban sa apektadong piggery, may ilang mga backyard hog raisers rin silang minomonitor. Maliban sa pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga live hogs mula sa mga lugar na apektado ng ASF, nagpatupad rin ang DVMF ng Barangay Border Control. Subsubrin ang ginagawang information education campaign ng DVMF sa mga barangay upang maipaalam sa mga magbababoy ang tungkol sa ASF at mahigpitan pa nila ang pagpapatupad ng biosecurity. Hinikayat rin ng DVMF ang mga hog raisers sa lungsod na mag-avail ng livestock insurance sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC upang mapangalagaan ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Angela Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu. Ay, pounding anniversary ng lalawigan ngayon dyan sa Cebu. Ano ho? Pinagdiriwang ho nila kanilang 457th founding anniversary sa probinsya ng Cebu, na pinungunahan po naman ni Governor Pamela Baricuadro at Vice Governor Glenn Soco. Bukas na rin po sa publiko naman ang tabo sa Kapitolyo 2026 sa Cebu Provincial Capital, araw sa mga lokal na produkto. Kaya walang pasok bukas, oh, Agosto 6. Kailan po, deklaradong special non-working holiday bukas, Agosto 6. Pong lalawigan po, kabilang ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, bilang pangunita at charter day po ng Cebu pa rin. Maraming salamat. Good morning, Cebu!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good God, about, oh, wala nang naitalang bagong pagkamatay ng mga baboy dahil po naman sa African Swine Fever. Salamat naman. Sana all. Detalye ng balita po dyan si Kate Lau, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Wala nang naitalang panibagong pagkamatay ng mga baboy sa South Cotabato habang nagnegatibo sa African Swine Fever o ASF ang mga sample na isinailalim sa laboratory testing ayon sa Office of the Provincial Veterinarian. Sinabi ni Provincial Veterinarian Dr. Byron De La Cruz na wala ring naitalang karagdagang kaso sa loob ng 5 kilometrong observation zone mula sa unang napektuhang lugar matapos ipatupad ang containment at biosecurity measures. Ayon pa kay Dr. De La Cruz, nagpatuloy ang monitoring, contact tracing at pagsusuri sa observation zone upang matiyak na hindi kumalat ang sakit sa mga karatig na lugar. Samantala, tiniyak ni South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. na magpapatuloy ang mahigpit na monitoring at pagpapatupad ng biosecurity measures upang maprotektahan ang industriya ng panghahayupan at kabuhayan ng mga hog raisers sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo
0: Pilipinas. Maraming salamat, Kate Lakihon Lau, dyan po sa Radyo Pilipinas, Davao. Pala dyan sa Cebu, good morning kay Tata Frank Benedicto. Ayun nga na kanilang barangay kapitan, hanggang ngayon ba? Ang barangay sa Patera dyan sa Cebu. Dati rin ho naming network manager nung araw yan. Malaking network, tawagin nun Sleeping Giant. Eh dyan po sa parte ho ng Davao naman, tineklaro ho ng Palasyo ng Malacanang ang Agosto 14, araw ho ng Biyernes ho yan, ho, bilang isang special non-working day sa Davao. Para bigyan po daan ng pagdiriwang po ng Kadayawan Festival. Isa kumulang sa 20 security personnel ay pagkakalit sa lunsod. Mapanatili po naman ang Sira Incident sa darating na festival na may temang We Are One, Kadayawan. Ay maraming salamat, Davao. Good morning!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
0: Kamandala, 20 bigas meron na program sa Kamigin ay umarangkada na po. Ay tutok balita naman dyan si Coco Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas pinalawak pa ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamagitan ng kanilang Agribusiness and Marketing Assistance Division ang 20 bigas meron na sa lawigan ng Kamigin kung saan ang mga benepisyaryo ay makakabili ng dekalidad na bigas na nasa 20 pesos sa bawat kilo. Ang programang ito ay naging posible sa pagtulungan ng pamalaang panlalawigan ng Kamigin, National Food Authority at Food Terminal Incorporated kung saan nasa 500 mga benepisyaryo ang makakabili ng murang bigas. Ayon kay DA Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumers Affairs Attorney Genevieve E. Guevara, ang pagbibinta ng murang bigas ay isang pagtupad ng pangako ng pamalaan na kaya palang magbinta ng 20 bigas para sa mga nangangailangan. Ang pagbinta ng 20 bigas meron na sa Kamigin ay sumusuporta sa pananaw ng DA na para sa magandang bagong Pilipinas kung saan isa ito sa mga prioridad na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makabinta ng mura ngunit di kalidad na bigas para sa mga vulnerable sectors tulad ng mga PWDs, solo parents, four-piece members, mga magsasaka, mga mangisda, minimum wage earners at mga driver at operator ng mga tricycle. Para sa bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Coco Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City. Ay nagkaroon ho ng sunog dyan sa may Barangay 7, no, sa Cagayan. Mabot po sa mingit kumulang 8 milyong pisong danyos. Bukin po ilang mga bahay at gusali sa bahagi po ng Burgos at JR Borra Extension na kahapon lamang. Meron din pong abala rin pong lusyon sa mga aktividad. Biya libre sa libre sa kay po sa Arnabal. Agi po na pagdiriwang ngayong Agosto naman. Nahangad po naman ni Mayor Rolando Clarex Oy na maprubahan po ng City Council ang dagdag na tranche ng sweldo para sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng CDO. Oy, congratulations. Good morning sa CDO. And then kay BP President ng PhilHealth dyan. Del Aceron, good morning siya pa rin, Del.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nasa 1,000 mga indigenous people po naman dyan sa Albay. Tumanggap po naman ng rice subsidy. Alamin natin ang detalye. Dyan o si Garical Carillo, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nasa 1,000 miyembro ng Agta Tabangno na indigenous people sa bayan ng Pulangi, Albay ang tumanggap ng 10 kilong bigas sa isinagawang rice subsidy distribution sa Pulangi Gymnasium. Pinangunahan ng programa ng Provincial Government of Albay sa pamamagitan ng Local Government Support Fund. Katuwang nito ang Municipal Social Welfare and Development Office at ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Bicol Region. Layunin ng programa na mapalakas ang food security ng mga katutubong komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng agarang ayuda sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang kabuhayan at kalidad ng buhay ng mga indigenous people sa lalawigan. Ayon sa NCIP Bicol, naging matagumpay ang pamamahagi dahil sa maayos na koordinasyon ng mga lokal at pambansang tanggapan. Binigyang diin ng ahensya ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos upang matiyak na naaabot ng programa ng pamahalaan ang mga komunidad na higit na nangangailangan. kailangan. Ang naturang inisyatiba ay kaakibat ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang food security at palawakin ang paghahatid ng mga serbisyong panlipunan sa mga IPs at iba pang sektor sa pamamagitan ng inklusibo at makataong programa ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Garillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Gary Carl Garillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Inalagay na po si State of Emergency ang bayan po ng Pio Durante sa Albay. Ano ho? Dahil po sa malawakang epekto ng masamang panahon, tatlo pong barangay ang sinasabing nakatanggap po naman ng agarang tulong. Abot naman sa 471 pasaherong stranded sa Pantalan. Bilang po dyan ang Tawako po sa Albay. Tapos ang kanselahin ng mga biyahe ng barko at rolling cargo dahil po naman sa banta ng Bagyong Luis at halagat po naman. Pantalan, nananatili po naman sa Alert Liberty ang Bulkang Mayon. Patuloy po ang dahan-dahan paglabas po ng lava at may nakatalang na ash emissions. May panipoy, pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dyan sa Albay. Salamat. Good morning, Albay!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Wala dyan sa Bicolandia. Dito naman tayo sa parte ng Pangasinan, ho. Pong hektarya ang sakahan po naman sa Pangasinan na handa na para sa produksyon ng masustansyang Hyacinth Rice. Detalye po yan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa Yuga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Simula na ngayong buwan ang pagtatanim ng NSEC RC648 na isang natatanging variety ng palay na may mataas na antas ng zinc kumpara sa karaniwang bigas. 12 magsasaka sa Balungaw, Pangasinan ang mamumuno sa makasaysayang proyektong ito. Ang zinc ay kilalang nutrisyon na nagpapalakas ng immune system, sumusuporta sa paglaki at talas ng pag-iisip ng mga bata at tumutulong din sa kalusugan ng mga nagdadalang tao. Ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng DA PhilRice at ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Balungaw Mayor Maria Teresa Peralta, nakatuon sila sa pagpapalakas ng mga programa para sa nutrisyon at kalusugan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mas masustansyang pagkain. Sa tulong ng PhilRice, malaki anya ang tiwala na makatutulong ang high zinc rice para mapabuti ang kalusugan ng kanilang mamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog Pangasinan. Yan po sa Tayog Pangasinan, suspindi ito po ang klase sa lahat ng level. Ano ho? Ang publiko man at sa pribadong paralan, araw ng Miyerkules, Agosto 5. Ito po ay dahil na rin po sa pag-iingat sa masamang panahon, dulot po ng LPA at pinalakas po namang habagat. Ayan. Ay natasan din po naman ng publiko dyan na manatiling mapagmatsyag. Iwas sa mga banta ng bat, patuloy pong sumaybayan ang mga opisyal na anunsyo sa Tayog Municipal Government Facebook page. Ay, salamat, Tayog Pangasinan. Good morning sa Prudente at the Gutierrez family. Kay Manang Susi, kay Manang Prudente. Good morning.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
0: Malinis at masagana ang katibigan. Undad Zero, inilunsad na ng Before Bicol sa Camarines Sur. Detalye po rin si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Man lang nailunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o Before Bicol ang malinis at masaganang katubigan o MMK 2.0. Kasabay nito, naipakilala ang programa sa mga kinatawan ng iba't ibang local government units sa Camarines Sur bilang bahagi ng Fisheries Extension Workers Meeting and Orientation na ginanap sa DA Compound sa Pili, Camarines Sur. Sa aktibidad na ibahagi ni Junaline Barceliano, Chief ng Fisheries Management and Regulatory Enforcement Division ng BFAR Bicol, ang mga alituntunin sa paglahok, proseso ng nominasyon, mga kinakailangang dokumento at ang nakalaang gantimpala para sa mga magiging kampyon sa rehiyon at buong bansa sa ilalim ng MMK 2.0. Ang MMK 2.0 ay ang pinalawak na National Recognition Program ng BFAR na layunin nitong kilalanin ang mga natatanging coastal at inland communities na nagpapakita ng mahusay na pangangasiwa at pangangalaga sa yamang pangisdaan. Kabilang sa mga saklaw ng programa ay ang coastal at marine areas, kabilang ang municipal waters at marine protected areas at mga anyong tubig sa looban gaya ng mga ilog, lawa, reservoir at wetlands. Ang mga kalahok ay susuriin sa ilalim ng coastal at inland categories gamit ang apat na pangunahing basihan basihan, gaya ng sustainable fisheries management, science-based ecosystem conservation, effective coastland and inland fisheries governance at clean coastal and inland waters. Kaugnay nito, hinikayat ng BFAR Bicol ang mga LGUs na paigtingin ang kanilang mga lokal na ordinansa at proyekto para sa kalikasan, lalo na sa sektor ng pangisdaan. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, maraming salamat, Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga City, dyan sa Nagat, Camarines Sur. Medyo gumaganda na ho yung panahon dyan matapos yung mga naranasang pag-ulan. Tulo po ng Troca, Tropical Depression, Luis, ano ho. Pero patuloy pa rin binabantayan dyan, Maymay. Ang international name pala niyang Kuchira. Kuchira. Habagit nagdadala po ng ulan sa malapit pang bahagi ng bansa. Pangaroon ng kanselasyon ng klase dyan sa buong rehiyon para po malaman kung ililipat sa modular learning sa mga ilang paralan, na lamang hunin nyo yung mga taga-Naga. Official na Naga City Government Facebook page. Ano? Yan na lamang. Dyan doon ka tayo pupunta. Salamat. Magandang umaga. Good morning, Naga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Saba, bago tayo mag-break, oh, pakal na pambahala naman ng Sarat Ilocos Norte. Susuportahan ang ibenta mga ani ng mga magsasaka. Lang ganun. Sabihin natin lang mga detalye ng balita na katutok niya si Randy Dorila, Radyo Pilipinas Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Buo ang suporta ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Sarat Ilocos Norte sa mga magsasaka nito na gustong mabenta ang kanilang mga aning gulay. Ito ang sinabi ni Mayor Ralph Conrad Medrano matapos ang distribution ng mga butong gulay kasama ang mga abono. Hinihikayat din ng alkalde ang mga magsasaka na pumunta sa Bagsakan Center ng Ilocos Norte upang doon ibenta ang mga aning gulay na susupply sa pangangailangan ng ibang bayan at lungsod bukod sa mga merkado publiko. Dagdag ng alkalde na mayroon ding libreng hauling ng LGU para mas makatipid ang mga magsasaka na dalhin ang mga produkto sa Bagsakan Center. Unang nagpatupad ang Provincial Agriculture Office ng libreng hauling sa mga bayan sa Ilocos Norte upang mas makatipid ang mga magsasaka dahil sa mahal na presyo ng gasolina. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Lawag. Wala pong official na anunsyo ng malawakang walang pasok o class suspension, ho. Sa lahat ng antas, dyan po sa may party ho ng Lawag, ano, ho. Pero ganun pa man, parasong Lawag ng maulap na kalangitan kasama ang kalat-kalat na pagulan. Tulad po ng habagat pa rin ho yan, mga titirang epekto pa rin ng low pressure area. Bagamat walang pangkalatang suspension ng klase, panatili po ng lokal na pamahalaan na pagsubaybay sa lagay ng panahon. Tigtasan po naman ang lahat dyan sa Lawag. Salamat, magandang magalawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Presyo natin, 32 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 lang araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Babalik po kami, sandali lang, ho. Walang mahalagang paalala, walang kalasan, walang iwanan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout muna sa mga nakatutok sa atin dito po sa Radyo Pilipinas sa Usapang Agrikultura, ating mga sukiyaki dyan po sa parte ng Santa Cruz sa Laguna. Sa Beltran family, good morning din ho dyan ho. Ang Han Yuji. At sa iba pang mga nakatutok sa mga Batang Pio, 79 Bunch. Good morning din kay Engineer Alfredo Ducusin and family. Ay Direk Carmel Peneso ng Kapuso. Classmate, kamusta ka na? At siyempre, pagbate pa rin natin. And congratulations nga pala kay Doc Gian Robregado. Sa kanilang pag-iisang dibdib, kamakailan lamang. YT. Kaya kay Doc Gian Robregado. Nakasayin ngayon. At siyempre, ganun din po naman ang pagbati ho natin sa mga celebrator. Happy birthday muna sa mga nagbe-birthday. Okay, Ate Susan Martinez Pataxil. Piriwang po na kanyang karawan ngayon. At si Mike Anthony Carzola. At yung kababataan natin sa Santa Mesa noong araw, si May Poresa Santos. Ano ho? Kay Rudolph Pieto, happy birthday din. Ganun din kay August Suliman. Ay, maligayang karawan, August. At siyempre, happy birthday din kay Kuyang Randy. Birthday din kay Kuyang Lando ng dyan sa may parte ng Montalban. Lando, happy birthday ngayon ha. Siyempre, happy birthday din sa aking partner. Happy 61st at the birth anniversary. Ati Jermil Taxil Robregado ha. Anniversary na lang ano ho. Anniversary, birth anniversary. Sa atin, 38 minuto kami naman makalipas ang 5 ng madaling araw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, nagsimula bilang isa sa kinahumalingan ng mga negosyanteng Omani ang kilalang Davao Durian. 6 taon na nakalipas at sa wakas ay nagbunga ito ng unang subok na shipment ng sariwang prutas sa bansa sa Gulpo. Na nagbukas po ng pag-asa sa mga nagtatanim bilang bagong kumikitang export market naman ay isa sa pituturing na iconic na produktong agrikultura dito sa Pinas. ang simula ang kwento ng malaman po ni Aziz Alismali, may-ari po ng Jill Amali, may-ari ng International, ang tungkol sa pambihilang kalidad na ani ng Belvis Farm po sa Kalinan, Davao. Ito po ng 6 taon na nanatiling may ugnayan kay Emmanuel Belvis, ang may-ari po ng farm at inaalam ang mga masalimuot na panuntunan para sa pag-export ng sariwang durian. Inalam ang panuntunan para po na pag-export sa durian sa gitnang silangan. Sabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. na ang pagbubukas po ng bagong export destination ay nananatiling sentro ng satihiyan ng gobyerno na palakasin ang Philippine culture, Philippine agriculture at palakasin ang kita ng mga masasakas. Makita po naman ang pagbubukas ng mga bagong merkado.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good morning kay Doc Pila de la Rosa nga pala ho. Nababasa, andiyan ba ba sa East Avenue? Mipad ka na, Doc. Mga produktong abaka tampok sa 8 Abaka Festival sa Surigao del Sur. Ito na detalye sa Dinara Sumapad, Hacker, Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Ipinamalas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Regional Office 13 ang iba't ibang produktong yari sa abaka sa pagdiriwang ng 8th Abaka Festival sa Marihatag, Surigao del Sur. Tampok sa kanilang exhibit ang mga bag, sombrero, banig, palamuti sa bahay, pulseras, kwintas, keychain at iba pang produktong gawa sa abaka. Layunin ng aktibidad na maipakita ang lawak ng paggamit ng abaka bilang isa sa mahalagang likas na hibla ng bansa at mabigyang pagkilala ang husay at kasipagan ng mga lokal na manghahabi sa paglikha ng dekalidad at napapanatiling mga produkto. Hinikayat ng PhilFIDA ang publiko na suportahan ang mga lokal na artisan at tangkilikin ang mga produktong gawa sa abaka bilang bahagi ng pagsusulong ng kabuhayan, pangangalaga sa kultura at pagpapalakas ng industriya ng natural fibers sa Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Butuan. Klase na ngayong araw, ho. Sa normal, yung klase at operasyon ng gobyerno matapos yung pagdiriwang po ng 76 Adlaw Hong Butuan. Happy, happy, happy, ha. Adlaw Hong Butuan dyan, ho. Mga kababayan po dyan, good morning.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ngayon naman, may makakasama ho tayo. Una natin ito nakausap way back 2025 ba? 2024. October yun eh. Kasama po natin yung national winner, Outstanding Small Animal Raiser Adopting Integrated Farming System, 51st Gawad Saka Awards. Ang galing naman ng mama. Magkatuwang silang mag-asawa riyan. Ano ho? Silang parang OFW eh. Pero ngayon, sila na yung mga kikiting na magsasaka. Yun. Inatin. Oy, Kuyang Randy Valerio, magandang umaga sa iyo. Kumusta ka na, Kuyang Randy?
17: Good morning, Cairo. At masaya ako. Nagka-usap tayo uli at magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig.
0: Abala ko muna yung pagpapakain mo ng manok. Sa mga pagpapakain mo ng kambing, napakarami mong alaga. Kaya natutuan ka ng local government. Pinagsabay-sabay mo eh. Ngayon, humabo ka ngayon ng kawan. Ikwento mo nga muna kami, Karandi. Ano bang nakapaloob dun sa Gawad Saka Awards na yan? Ano ang meron dyan? Ano ang mga kriteria dyan? Kahit ka na pasama dyan at ikaw ang nagwagiran.
17: Okay, Kahiro, nung first interview mo sa akin ay naka-focus ako sa kambing.
0: Tama, tama.
17: At mga gatasang kambing. Ngayon ay nag-engage na ako sa integrated farming at ito nga yung napanalunan natin sa 51st Gawad Saka Award. At may manok na rin tayo dahil nga ay integration na yung ating farm. Ay may iba't ibang mga commodity na tayong mga inaalagaan tulad ng mga manok at mga halaman.
0: Ayun. Pag integrated farming, ibig sabihin talaga pinagsama-sama na yan, halo-halo na. Pwede pala ako magpaalaga sa iyo, Kuyang Randy.
17: Pwede.
0: Kamusta muna ang panahon natin dyan sa lugar mo ngayon? Pampanga, Pampanga ka ba ngayon, Pampanga?
17: Oh, Kahiro, nandito ako sa Pampanga ngayon at medyo maulan pero humihinto rin naman at hindi naman tayo naapektuhan ng bagyo.
0: Okay. Ito bang farm mo, Karandi, gano'ng kalaki yan? At pakiulit mo nga, ilang klase na ng hayop meron ka ng mga inaalagaan?
17: Kahiro, sa ngayon ay mayroon na tayo 1.5 hectares. Mayroon tayong mga manok. Ang kauna-una natin nalagaan is kambing, Meron tayong manok, meron tayong baka, meron tayong tupa, at meron tayong mga halaman dito. Ngayon, Nakahiro, meron tayong bagong project, yung circular pond. Mag-aalaga tayo ng tilapia dun sa 5 square meter diameter or 5 diameter na pond na tangke. At ito'y maglululan ng isang toneladang tilapia.
0: O, tama. Alala ko na, yung pinag-usapan natin na October yun eh. Hindi ko matandang 2024, 2025 eh. No, kambing pala pag nag-uusapan natin nun, halos na, parang na, panahon na, halos simula ka pa lang nun siguro eh, no?
17: Tama, tama.
0: Pero ngayon, Karandi, ilang kambing na meron ka ngayon?
17: Ngayon ay mayroon tayong 300 na kambing at meron tayong 20 na baka. At ang nakakatuwa sa bago nating project, Kahiro, ito yung tinatawag nating, kaya pumasok tayo sa integrated farming, yung sustainable farming. Kasi yung food security na lagi nating naririnig, hindi siya mangyayari kung hindi tayo magiging sustainable. So, yung food security, pwede sabihin natin na secured tayo dahil may pagkaing importation. Pero dito sa sustainable farming, ito yung magpapatuloy na pwede nating i-adapt dito sa Pilipinas na nangangalaga rin sa kalikasan, sa farmer at saka sa consumer.
0: Alam ho ninyo si Karandi Valerio, ang pangalan ho ng kanyang farm ay R.O. Valerio Integrated Farm. Ano ho? Kilala rin bilang R.O. Valerio Dairy Farm. Ang sikat, matagumpay, kasakahan. Matatagpuan po yan sa sitio Gugo, Barangay San Vicente, Bacolor, Pampanga. Pagmamayari ho ng mag-asawang Karandi at Melody Valerio, ay magandang baga kay Ma'am Melody. Hindi naman natin, mamaya, hindi tayo batiin yan. Oh, at siyempre, kayo dating OFW, di ba, sa Taiwan, ano? At tapos nagpa siya kayo bumalik dito sa Pilipinas. Bakit ito ang naisip ho ninyong pasuking pinaka-negosyo na ng pamilya?
17: Kahero, bata pa lang ako, ay namulat na ako sa farming. Kaya nung ako'y naghanap ng mapapangasawa, sinigurado ko na mahilig din sa farming. Oh. Kaya itong si Melody ay taga Nueva Ecija din ito. At nagsisibuya sila dun sa Nueva Ecija. At ito kasing farming, ito yung magiging, kumbaga, therapy na rin natin. Hmm. Pangalawa, ito yung maituturo natin sa ating mga anak na tsak na hindi sila magugutom pagdating ng panahon na nagkukulangan ng pagkain. Like yung Kahiro, like yung COVID-19, di ba? Oh. Masyado tayong nahilig sa farming. Pero sad to say, ay bumabalik na tayo ulit sa normal na nakalimutan na naman yata natin yung mga bagay na mas mahalaga katulad nitong farming.
0: At least sa pamamagitan ho ninyo na nakikilala ng gobyerno, nakikilala ng DA, mga efforts na ginagawa ninyo, nagiging inspirasyon po yan eh. Uhugot ng interest, lalo na sa mga kabataan po natin. Pero maliban ho dyan na ka Randy, meron bang mga, yung pamba ninyo, alam ko, nagsasagawa kayo ng mga seminars, yung mga pagsasanay sa mga magsasaka na nais matuto ng mga tamang sistema sa farming, lalo na sa goat farming, tsaka yung feeding management. Kamusta po yan?
17: Tama, Kahiro. Sa kasalukuyan ay tumatanggap kami ng mga OJT from different university. At may test din na rin kami, animal production, yung aming training regulation. At pwede kayong mag-enroll dito sa farm. At as accredited din ng learning site for agriculture ng ATI, ay tumatanggap talaga kami ng mga bisita at gustong matuto dito sa farming. So katuwang natin yung ATI, TESDA, even yung farm tourism, no? Accredited na rin tayo ng farm tourism para makita ng mga bisita natin na hindi naman mahirap ang farming, lalo na ito'y kung mamahalin natin. At yung integrated farming, sabi ko nga dito sa sustainable farming, Kahiro, ito yung pwede sa maliliit na community, no? Katulad ng circular pond natin, 5 meter diameter lang yan, may 3 meter diameter, na pwede sa likuran lang ng bahay natin or mag-alaga ng manok or mag-alaga ng kambing. May mga sistema naman na kahit hindi ganun kalaki ang area natin ay pwede nating alagaan ng mga ito, Kahiro.
0: Kayo pala produkto din po ng Central Luzon State University. Ano? Si LSU, doon din pala kayo galing, Karandi.
17: Tama, Kahiro. At yun ang nag-expose din sa akin sa technology ng farming.
0: ano, nag-aaral kayo doon, kinukuha niyo yung agricultural mechanics. Meron pa lang gano'ng agricultural mechanics. Mukhang medyo mabigat ang dating. Agricultural mechanics. Bigyan niyo nga kami ng bird's eye view ron.
17: Actually, itong agricultural mechanics, inadapt ito sa Amerika na field mechanics ang tawag nila. So, under ito ng College of Agriculture. At nakakatuwa dahil ang mga tinuturo dito talagang practical at hands-on talaga. Kaya dun sa mga gustong magkaroon ng kaalaman sa technology at makita ito sa mga university, pwede kayo mag-enroll dito sa selection ng Agricultural Mechanics. Maganda to at hands-on talaga, ka-hero.
0: Karanti, may mga ilang pumapasok na tanong. Ano? Sabi nila, paano kami mapapasama at mapapabilang at masisilip na kami maging qualified naman? Mga gawad sa ka-awards na yan, ano ba yung mga, may mga pamantayan ba? Ano bang hinahanap puro? Meron ba kayong mabibigay na tips?
17: Unang-una, kung nais po natin lumahok dito sa gawad saka, ito yung pinaka-prestigyosong competition sa pagsasaka ng Department of Agriculture. Pwede kayo makipag-ungayan una doon sa inyong municipal agricultural office at dadalin kayo nito doon sa regional office ng Department of Agriculture. Ito'y taon-taon ginaganap, ka-hero. At yung mga buwan na kung saan ay pwede kang mag-entry, ay ito na yung mga panahon na ito para maihanda yung mga portfolio na kailangan po nating gawin. At kailangan meron tayong commodity na aakma doon sa category na kanilang hinahanap. Tulad nung halimbawa, yung sa akin, integrated farming, meron ding category ng rice, merong corn, merong animals, at maraming category na pwede nilang salihan, ka-hero. At magpa-assess lang po tayo sa Department of Agriculture o magsimula muna po tayo sa LGU po natin, sa MAU po.
0: Oo. Ito ba, Karandi, taunang ginagawa? Taunan, yearly po ba ito mga award giving nito?
17: Ito po ay noong pong 2025 at 2026 ay magkasunod po siyang ginawa. Pagkakaalam ko po noon po kasing 2019, noong nagka-pandemic, ay naputol ito sa ilang taong pangyayari dahil nga dito sa COVID-19. Pero ngayon po ay 2025, 26 at sinasabi po nila magkakaroon din po nitong 2027, ka-hero.
0: Sabi ng isang nakikinig, pakikwento nga ni Karandi, sa kanila kasing farm, meron silang walang tapon o zero waste system. Paano ho ba yun? Yan daw yung pinatutupad yung mag-asawa, yung use, reuse, and recycle. Yung mga dumi ng kambing, yung mga dayamin silang gulay, ginagamit bilang biogas. Paano ninyo napapanatili ho yun?
17: Tama, ka-hero. At meron kami ring dito sa farm, meron din kaming biogas. Ito mga manure natin na mga pupo ng mga hayop natin ay ginagawa namin itong gas o panggatong sa mga panluto po natin. At after nito ma-decompose ay ginagawa naman natin itong vermiculture. At ito yung kung saan naman may mga bulate o African night crawler na nagde-decompose naman ng mga waste. At ito nagiging fertilizer. Alam niyo ba itong vermicast ay ito yung i-consider na talagang organikong pataba. At dalawang digestive system kasi yung dumaan dito. Una yung kambing o baka at dinigest ng African night crawler after nakuha yung gas na pinanggatong naman natin dun sa ating panluto. So, napakagandang isipin, ka-hero, na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. At sinabi niya, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. So, kung masisiyahan yung isang Diyos o isang tao sa kanyang mga nakikita, ibig sabihin walang basura talaga. So, wala talagang nilikhang basura. At cycle lang, lalo na ang farming, ay paulit-ulit lang naman natin itong ginagawa at paulit-ulit lahat ng yung sinasabi nating waste, lahat ng ito ay may pakinabang para sa ating environment, ka-hero.
0: Ibig sabihin, itong Valerio Farm, masasabi talaga nating eco-friendly talaga, ka-Karandi, ha?
17: Tama, at pati yung mga plastic, yung sinasabi natin talaga na mga plastic ay talagang sinesegregate namin. Hindi para lang sundin ang batas, kundi para talaga na makita natin even sa farming talagang wala naman talagang basura. Meron talagang mga gamit itong mga ito, ka-hero.
0: Oo. Karandi, minsan pala nagawi ka ng, kumbawa sa may farmers, mayroong event one time dyan, di ba? Hindi ko lang naamoy, tsaka kasi kailangan ko matulog eh. Balita ko, nandun ka.
17: Tama.
0: Randy, siguro sa panghuli, yun po inyong mensahe, panawagan sa mga nakikinig po sa atin. At sa nagkaka-interest, nagustong tahakin din po yung ginawa ng mag-asawang ka, Randy, at si Ma'am Melody. Asa niyo po pagkakataon sa inyong mensahe?
17: Okay, Akahiro at sa ating mga tagapakinig, ang ating pong gobyerno ay talagang nakatutok dito sa agrikultura. Tulad ng National Dairy Authority, ATI, Department of Agriculture sa kabuuan, ay ito yung mga ahensya na kung saan ay pwede natin lapitan upang tayo ay mag-engage sa farming. At kailangan lamang natin ng tamang coordination. At lahat po tayo ay may karapatang gawin ang pag-aalaga sa environment sa pamamagitan ng sustainable farming. At pangangalaga sa ating farmer at pangangalaga sa ating mga consumer. So, ang mga bagay na ito ay pwede po natin pag-usapan dito sa R.O. Valerio Dairy Farm na nasa Bacolor, Pampanga. At magbibigay po kami ng mga ideas bilang mandato naman po namin sa Department of Agriculture na magbigay po ng mga information sa aming mga natutunan. Ay open po kami at hindi po namin ipagkakait ang mga teknolohiyang ito na kung saan ay kailangan po natin gawin. As mamamayan, ano po, kahit po nasa subdivision po kayo, nasa komunidad po kayo, kaya po natin itong gawin. Kahiro.
0: Okay. Ay, Karandi, marami pong salamat sa pagkakataon. Naabala ko yung Zumba mo, naabala ko yung muscle flexing mo, naabala ko yung breakfast mo. Regards na lang sa family, lalo na kaya sa yung may bayan po. Karandi, marami salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Gawin natin regular ito para mas marami pang matuto. Ingat po kayo, marami salamat. Good morning po. Thank you, marami
17: pong
0: salamat.
17: Good morning.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat si Randy Valerio ng R.O. Valerio Farm. 2024 ba? 2025? 24 ko pa nakausap yan. Bago-bago pa lang yung programa natin. Nasa dalawang taon at mahigit na. Dalawang taon at ilang ba? Tatlong buwan. Salamat sa ating mga nakasama. Salamat sa mga kapatid natin Himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao, DWCSMPD, Gilocos Norte, WCJ, dyan po naman sa may parte ng Cagayan. Langas ang alam nila Roger Cruz, Jomarin Parial, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Marianne Milius. Papanin po natin sila Nida Soriano, Susan Barmeda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Marcel Malimbanjo, Sungam, Camilo Mali, Rona Esperanza. Sa alam pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher de Rambulo. Papanin po naman ninyo abang lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Robrigado, nag-iiwan. Ang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Ay galaw-galaw sa mga may obligasyon. Kailan po yung sister, o. Pag tayo basta-basta naniniwala sa fake news, o. Pag tayo magpalin lang.
18: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
19: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
22: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan.
2: ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
21: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
21: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
22: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
21: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bagyo.

0: Lumpur, Malaysia.
1: Headlines.
0: Armed Forces of the Philippines nagpahayag ng suporta hinggil sa paninindigan ng pagbitiw ng mga opisyal ng pamahalaan na pro-China.
1: Headlines.
0: Confidential fund ni Vice President Sara Duterte inialintulad ng House Prosecutor sa fertilizer fund scam.
1: Headlines.
0: Pampapababa sa presyo ng kuryente kasama sa top priority legislative agenda ng administrasyon para sa 20th Congress.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyerkules, August 5, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumakas bilang isang tropical storm ang bagyong Maymay habang mabagal na kumikilos patimog silangan sa karagatang nasa kanluran ng Bacnotan, La Union. Ayon sa uling weather bulletin ng PAGASA, taglay ng bagyong lakas ng hangin abot sa 65 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 80 kilometers kada oras. Nananatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa 17 lugar sa Luzon, kabilang ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Zambales, hilagang Tarlac, hilagang bahagi ng Nueva Ecija at hilagang Aurora. Inaasang kikilos naman ang bagyo, pasilangan at posibleng maglandfall sa Ilocos Sur o La Union ngayong Miyerkules ng hapon o gabi bago tumawid sa Northern at Central Luzon sa Huwebes.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Samantala, patuloy pa rin pinalalakas ng southwest monsoon o habagat ang mga pagulan sa Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Inaasa ng stormy weather sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Mountain Province at Abra. Posible ang pagbaha, pagguho ng lupa at malakas hanggang storm force na hangin. Patuloy na rin minomonitor ng PAGASA ang Typhoon Dolphin na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Pinapayuhan naman ng publiko at mga mangingisda na maging alerto sa mga susunod na weather advisories. Dahil sa inaasang malalakas na hangin at maalong karagatan sa mga apektadong lugar.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Nagdeklara ng suspension ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng Luzon ngayong Miyerkules, Agosto 5, bilang paghahanda sa inaasang epekto ng bagyong Maymay. Sa Ilocos Region, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng La Union. Maraming bayan at lungsod sa Pangasinan ang nagpatupad din ng class suspension habang ang ilan ay nagpalipat muna sa alternative learning modalities bilang pag-iingat sa mga mag-aaral. Sa Cordillera Administrative Region, kansilado rin ang face-to-face classes sa Baguio City at sa ilang bayan sa Benguet kabilang ang La Trinidad, Atok, Tuba, Sablan, Tublay, Itogon, Kapangan at Kibungan.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Karamihan sa mga apektadong lugar ay pansamantalang ililipat naman sa alternative learning modalities. Nagpatupad din ng suspension ng klase ang ilang bayan sa Cavite, kabilang ang Tansa, Alfonso, Amadeo, Naik at Indang. Sa Central Luzon, suspendido rin ang klase sa La Paz, Tarlac, sa Likab, Nueva Ecija at sa mga bayan ng Botolan, Kabangan at Palawig sa Zambales. Patuloy namang pinapayuhan ang mga lokal na pamahalaan ng publiko na subaybayan ang mga opisyal na abiso at weather updates habang pinaghahandaan naman ang posibleng epekto ng bagyong Maymay sa mga apektadong lugar.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang paninindigan ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon sa kanyang talumpati sa 37th United States Pacific Command o US PACCOM Military Law and Operations Strategic Engagement sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sinabi ni Chodoro,

0: na nananatiling nakabatay sa international law kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, gayon din ang mga pulisiya ng Pilipinas sa usapin ng depensa at panlabas na seguridad. Samantala, binigyang halaga rin ng kalihim ang pagpapalakas ng kakayahang panloob ng bansa at pagpapatibay ng ugnayan sa mga kaalyadong bansa upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region.
1: So in our international operations, it is always the rule of this international law, maritime law, UNCLOS. And this is important because in the Philippines, the unique security situation of the Philippines, which is undoubtedly, and I think beyond debate, severely under threat, our maritime domain is severely threatened daily by China as it attempts to threaten the rest of the ASEAN neighbors who are co-claimant to areas within the South China.
0: Ang bahagi po ng talumpati ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa 37th United States Pacific Command o US PACOM Military Law and Operations Strategic Engagement sa Kuala Lumpur, Malaysia. Narawagan din ang kalihim ng mas matibay na kooperasyon sa mga bansang may magkakatulad na adhikain upang makabuo ng isang malaya, bukas at matatag na Indo-Pacific region.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nagbayag ng suporta ang Armed Forces of the Philippines sa naging paninindigan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. laban sa mga opisyal ng pamahalaan na may pro-China na posisyon sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tungkulin ang bawat lingkod bayan na itaguyod ang saligang batas at ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas alinsunod sa kanilang sinumpang tungkulin. Binigyan din ni Trinidad ng pagtatanggol sa pambansang interes ay nakabatay sa international law at hindi usaping pampolitika kundi isang obligasyon sa Republika ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sinabi pa niya na araw-araw na sinasapanganib ng mga sundalo ang kanilang buhay sa pagbabantay sa karagatan at himpapawid ng bansa. Kaya umaasa silang susuportahan ito ng lahat ng mga mamamayan kabilang ang mga halal na opisyal.
3: The AFP stands solidly behind and aligns with the statement of our SND that all Filipinos, all government officials, elected or appointed, should fight for the interest of the country, not only domestically but even in the maritime domain covering the West Philippine Sea. The members of the AFP have sworn to protect the territory of this country, to uphold our sovereignty, and we have proven time and again in the annals of history that the members of the AFP have laid down their lives, given the ultimate sacrifice. We expect every Filipino, every elected official, every appointed official to support our national interest, especially in the West Philippine Sea. Likewise, the AFP also supports the call of the SND that all nations should support international law in the West Philippine Sea and the South China Sea.
0: The Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Confidential fund ni Vice President Sara Duterte inialintulad sa fertilizer fund scam ng House Prosecutor. Narito ang report ni Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inialintulad ni House Prosecutor Terry Ridon ang kontrobersyal na confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa dalawa sa pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng bansa, ang fertilizer fund scam at ang pork barrel scam ni Janet Lim Nepoles. Ayon kay Ridon, tulad ng mga naunang malalaking scam, may malinaw at paulit-ulit na pattern ng irregularidad sa pondo ng Vice Presidente. Kabilang dito umano ang pagkakaroon ng mga ghost beneficiaries, kawalan ng opisyal na resibo at kakulangan sa mga kinakailangang suportang dokumento sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01. Sinabi ni Ridon na sang-ayon siya sa naging pahayag ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na hindi nagkakalayo ang sistema ng paggastos sa confidential funds ni VP Sara sa mga naunang malalaking scam sa bansa. Bunsod nito, iginiit ni Ridon na nasa panig ng depensa ang burden of evidence o ang tungkuling patunayan at kontrahin ang mga aligasyon ukol sa hindi maipaniwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
5: Hey. Congressman Joel Chua, that this is akin to the fertilizer fund scam. But more importantly, we can say today that ito po ay katulad ng Napoles PDAF scam. Sa Napoles scam, mga kaibigan, na pinag-usapan po natin doon, ghost NGOs, ghost beneficiaries, malalaking pera na hindi ho natin alaman kung saan po napunta. Ganun po din yung nangyari po dito. Malalaking encashments ng pera, 125 million pesos.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tinawag ni veteran lawyer at House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na isang scam laban sa taong bayan ang irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Capunan ang pahayag sa gitna ng paglilitis sa Senate Impeachment Court. Kasunod dito ng mga nilabas na obserbasyon ng Commission on Audit o COA kaugnay sa mga kakulangan sa pag-uulat ng naturang pondo.
6: An accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Ano ang tawag nun? Presumption?
7: Presumption.
6: Presumption ng ano?
7: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
6: Presumption na na-convert for personal use or benefit? Applicable dito sa sinabi mo.
8: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
6: Your Sustained. Honor, that is...
8: Your Honor, all these matters are pending still.
9: Sustained.
6: Your Honor, please, ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence kung akong tatanungin. Scam ito.
8: Move to strike,
6: no further
8: Your Honor.
6: Question.
0: Ang bahagi ng paglilitis kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Giniit ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na nagsisilbing House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor na hindi sapat ang mga acknowledgement receipt upang mapaturayan na nagamit ng wasto ang 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at ng Department of Education o DepEd. Ang kay Barbers, lumabas sa pagsusuri ng Commission on Audit o COA na may mga irregularidad at kulang sa na-supporting documents sa liquidation reports na sinumite ng OVP at DepEd. Sinabi rin ng dating kongresista na hindi sapat ang simpleng listahan ng mga pangalan at halagang nakasaad sa mga resibo upang mapatunayan ang pondo'y ginamit sa lehitimong confidential o intelligence activities. Anya, kinakailangang may malinaw na ebidensya na may otorisadong operasyon, tunay na tumanggap ng pondo at naibigay ang kaukulang serbisyo o impormasyon.
10: Kita naman po natin yung 15 karton, no, ng ebidensya ngayon. And even if you get samples of these documents inside those boxes, makikita nyo na yung mga pangalan na lumalabas doon ay mukhang katawa-tawa. Kaya nga maraming nga nagkomento na yung mga pangalan niyan ay hango. Kundi sa chichirya, ito ay hango doon sa mga na-inventong pangalan. And we will come to that point when the next witness that the prosecution will present will also, no, certify kung ano ang findings ng prosecution dito sa mga dokumentong itong ay nilatag.
0: Si House Trial Advisor at Prosecution Team Spokesperson, former Representative Robert Ace Barbers.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
12: Kaalamang ASEAN.
11: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi kumpirmado ang impormasyon na naaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa ang kay Senator Panfilo Ping Lacson. Negatibo ang impormasyong natanggap niya mula sa kanyang mga contacts sa National Bureau of Investigation o NBI. Wala rin siyang natanggap na kumpirmasyon mula sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines. Pinabulaanan din ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Justice o DOJ ang mga ulat na naaresto na si Senator De La Rosa. Ito'y matapos kumalat ang balitang sinailalim na sa kustodya ang dating hepe ng PNP na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court kaugnay ng War on Drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinabi naman ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na wala silang makumpirmang impormasyon na may sinagawang pag-aresto sa senadora. Ganon din ang pahayag ng DILG na nagsabing wala ring anumang ulat na natanggap ang Philippine National Police hinggil sa sinasabing pagkaka-aresto kay De La Rosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpapababa sa presyo ng kuryente kasama sa top priority legislative agenda ng administrasyon para sa 20th Congress. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Isinama ang pagpapababa sa presyo ng kuryente sa priority legislative agenda para sa 20th Congress. Ang pagtatapyas sa halaga ng electric bill ay bahagi ng mga napag-usapan sa ginanap na LEDAC ad hoc team meeting na pinangunahan ng Executive Secretary Ralph Recto. Bukod sa bawasan ng bayarin sa kuryente, kasama din sa prioridad na panukalang batas ay ang tax relief para sa maliliit na negosyo at ang tax amnesty. Ayon kay Recto, ang ginawang LEDAC ad hoc team meeting ay preparatory session para sa full LEDAC meeting kung saan ang ehekutibo, Senado at Kamara ay mag-uusap-usap patungkol sa mga prioridad na panukalang batas na maghahatid ng konkretong pakinabang sa sambayanang Pilipino. Kasama na ding dumalo sa meeting kahapon si Presidential Legislative Liaison Office Secretary Joey Salceda. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 121 na nagtatatag ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program. Ito'y upang palakasin ang lokal na paggawa ng electric vehicles at mga pangunahing bahagi dito sa ilalim ng kautusan. Maglalaan ang pamahalaan ng hanggang 60 bilyong pisong insentibo para sa mga lokal na manufacturer ng electric vehicles, baterya at iba pang EV components. Ayon sa Malacanang, ang programa ay magbibigay ng time-bound at performance-based fiscal support upang makaikayat ng mas maraming pamumuhunan sa lokal na industriya ng electric vehicles. Layunin din ng pamahalaan na mapalawak ang produksyon ng EV sa bansa, makalikha ng mas maraming trabaho at mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa fossil fuels.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maayos na pagpaplano ng pampublikong transportasyon, makapagpapalakas ng connectivity at oportunidad sa bansa ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Naniniwala ang Department of Economy, Planning and Development na ang maayos na pagpaplano ng pampublikong transportasyon ang susi upang mapalakas ang connectivity at mga oportunidad sa bansa. Ito ang binigyan diin ni Economic Planning Secretary Arsenio Barisakan sa isinagawang seremonya handover ng Senate DepEd Seed Project Feasibility Study kahapon Agosto 4. Dito ay pinakita ng DepDev ang buong suporta nito sa planong pagdurugtong na Metro Manila Subway Project kaya din ang North-South Commuter Railway Project sa pamamagitan ng isang mixed-use transport hub sa Senate DepEd Station. Sa pamamagitan nito, ayon kay Balisakan, mas maisusulong ang inklusibo at sustainable na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang SEED Project ay isang pilot transit-oriented development initiative sa ilalim ng isang public-private partnership agreement. Bahagi ang proyekto nito ng Luzon Economic Corridor na naglalayong pagtibayin ang infrastruktura, logistics at konektibidad sa Luzon, katuwang ang United Kingdom Foreign Commonwealth and Development Office. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bureau of Internal Revenue handa ring makipagtulungan sa Kongreso sa panukalang pag-alis ng value-added tax at system loss charges sa bill ng kuryente. Narito report ni Marian Bastasa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Suportado rin ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang panawagan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang value-added tax o VAT at system loss charges sa singil sa kuryente. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, makatwiran ng panukala dahil hindi na dapat pinapasan pa ito ng mga consumer. Gayunman, sinabi ni Mendoza na nakadepende sa Kongresong panukala dahil kinakailangan itong maipatupad sa pamamagitan ng batas. Samantala, nilinaw ng BIR na meron na itong umiiral na pulisiya para sa ilang government-mandated charges sa sektor ng kuryente. Sa ilalim na nilabas na Revenue Memorandum Circular, nakasaad na hindi dapat saklaw ng VAT at creditable withholding tax ang lifeline subsidy at ang Green Energy Auction Allowance o GEAO.
19: A few months ago, this year, just recently naglabas kami ng Revenue Memorandum Circular expressly and categorically saying na yung Green Energy Auction Allowance at saka yung lifeline subsidy, since these are simply pass-through charges, should not be subject to VAT. It is something that we can do within our authority, hindi nangangailangan ng batas, kaya ginawa na po namin at niliwanag na namin na hindi dapat yan subject sa VAT.
18: Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Finance, itinutulok ang wealth tax para tapalan ang mawawalang kita ng gobyerno bunsod ng panukalang income tax relief. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Iminungkahi ng Department of Finance ang pagpapataw ng wealth tax upang makatulong na mapunan ang mawawalang kita ng pamahalaan mula sa planong income tax relief para sa mga manggagawa at maliliit na negosyo. Sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means, sinabi ng DOF na layunin ng panukala na mas malaking ambag ang manggaling sa mga mas may mataas sa kakayahang magbayad ng buwis. Isa na rito yung pagtaas ng excise tax sa mga sasakyan nagkakahalaga na mahigit 8 milyong piso mula 50% patungo sa 75%. Kasama rin sa panukala ang pagtaas ng buwis sa mga non-essential goods mula 20% patungong 25% at pagpapalawak nito upang masaklaw ang mga pribadong eroplano at sea vessel para sa personal na gamit. Itinutulak din ng DOF ang pagpapatupad ng global minimum tax na magpapataw ng minimum na 15% na buwis sa malalaking multinational companies upang matiyak na sa Pilipinas mababayaran ng buwis mula sa kinikitang tubo sa bansa. Ayon sa DOF, nakabatay ang wealth tax sa prinsipyo ang mga mas may malaking yaman at kaya magbayad ay dapat ding mas malaki ang ambag sa pagpupondo ng mga serbisyo ng pamahalaan. Batay sa pagtaya ng ahensya, abot sa 61 billion pesos ang inaasahang revenue loss kapag maipatupad ang naturang panukala. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dialogo sa alip na transport strike bilang paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Hiling ng Malacanang sa transport groups. Narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Nananawagan ng Malacanang sa grupong manibela na idaan na lamang sa Dialogo ang pagpapabatid ng kanilang panawagan sa halip na magsagawa ng tatlong araw na transport strike simula August 10 hanggang August 12. Ang pagkilos na ito ay para sa panawagan na agarang pag-aproba sa kanilang hiling na provisional fare increase kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kruto. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, palaging bukas ang pamahalaan sa pakikipag-usap at handang pakinggan ang saloobin ng transport groups. Hindi anya tigil pasada ang sagot sa mga ganitong usapin na makakaapekto sa mga commuter at sa ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, hindi rin naman pipigilan ng gobyerno ang sino man na magsagawa ng protesta, lalo't bahagi ito ng karapatan ng publiko. Kaugnay nito, siniguro na Malacanang na nakahanda ang pamahalaan at tumugon sa anumang magiging epekto ng planong transport strike upang mabawasan ng abala sa mga pasahero.
22: But hindi po natin pinipigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya. Kung ano man po ang gagawin ng manibela, kung ano po ang nais na manibela, handa naman pong tumugon ang ating pamahalaan para hindi naman po mahirapan ang ating mga commuter sa araw na ito ay kanilang gagawin.
21: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Naggaloob ang Department of Agriculture ng 1,000 dekalidad na punla ng ube sa unlad magsasaka agriculture cooperative sa Palawan, Occidental Mindoro. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na palawakin ang produksyon ng high-value crops. Sinagawang pamamahagi sa ilalim ng High-Value Crops Development Program. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang produksyon ng ube dahil sa mataas na demand nito sa merkado. Kabilang sa pinamahaging planting materials, ang VU2 at GY7 Purple na mga uri ng ube na kilala sa matamis na lasa, matingkad na kulay at mataas na kalidad na angkop para sa mga commercial production. Ayon pa sa DA, maaari rin gawing iba't ibang value-added products ang naturang mga uri ng ube tulad ng ube halaya, ice cream, pastry fillings at iba pang produktong pagkain.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nakapag-export ng Department of Agriculture Davao Region ng 17.2 metric tons ng sariwang produktong agrikultural patungo sa Jeddah, Saudi Arabia. Binubo ang shipment ng Candava bananas, kamote at singkamas na nagkakahalaga ng 800,000 piso. Ayon sa DA, nagsimula ang export deal matapos maipakita ang mga produktong agrikultural ng Davao Region sa Agra Middle East Exhibition 2024 na ginanap sa Dubai. Dito ay nagkaroon ng ugnaya ng mga lokal na producer at mga dayuhang mamimili. Sinabi ni DA Regional Executive Director Macario Gonzaga na patunay ito na nagbubunga ang mga hakbang ng pamahalaan upang maikonekta ang mga magsasakang Pilipino sa pandaigdigang merkado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Agriculture, PhilRice, may apela sa local government units sa responsableng pagkonsumo ng kanin. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Patuloy ang panawagan ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute sa lahat ng local government units sa bansa na maging aktibong kaisa sa isinusulong na Be Responsible Campaign. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Be Responsible Campaign Lead Cristina Frediles, binigyang diin niya ang mahalagang kampanya ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga ordinansa sa pag-iwas sa pag-aaksaya ng kanin.
3: Binubuhay po kasi namin itong AMHAC Calf Rice Ordinance. So sana po yung pong mga LGU na nakasali na meron po na po kayong ordinance, sana po ay tuloy-tuloy nyo pong isagawa ito pong pagsaserve po ng half calf rice sa mga restaurant. Kung ito na yung isa sa mga paraan para maiwasan po natin yung aksaya.
23: Nilalayo ng Be Responsible Campaign na araw-araw maging katuwang ang bawat Pilipino upang masiguro ang sapat na bigas sa bansa, mapataas ang kita ng mga magsasaka at magkaroon ng mabuting kalusugan sa pagkain ng masustansyang kanin. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa iba, yung dagat, 7 katao patay habang 40 iba pa ang sugatan sa pag-atake ng drone ng Ukraine sa isang beach sa Russia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: 7 katao kabilang ang 3 bata ang naiulat ng masawi matapos bumagsak isang drone sa Dalampasigan sa timog ng bahagi ng bansa ayon sa mga lokal na otoridad. Baray sa ulat ng BBC, makikita mabilis sa pagbulusok ng drone patungo sa isang bahagi bago ito sumabog sa tabing dagat at umabot ng 40 ang kabuuan bilang ng mga sugatan at 17 sa mga ito ang itinakbo sa ospital. Hindi pa malinaw kung ano ang original na target ng drone. Ayon sa ilang Ukrainian Telegram channels, posibleng bumagsak ito sa Dalampasigan matapos ma-jam o magambal ang signal nito ng electronic warfare. May mga saksi rin na nagsabing nakarinig sila ng mapaputok ng baril bago ang pagsabog at nagpapahiwatig na sinusubukan itong pabagsakin ng air defense ng Russia. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, hindi bababa sa 9 na tao ang nasawi sa pag-atake ng ballistic missiles ng Russia noong Sabado kung saan isang residential building ang bahagyang nawasak. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
0: Philippine men's football team natalo sa Thailand sa ginanap na Asian Championships Group Stage. Mula sa New Clark City Athletics Stadium sa Kapastalak. Ang detalye atin sa ating Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Gamat naging maganda ang performance ng ating Philippine Men's National Football Team. Hindi ito naging sapat para makuha sana ikalawang panalo sa pagpapatuloy ng 2026 Asian Hyundai Cup dito sa New Clark City Athletic Stadium sa Kapastarlac. Tatalo ang ating pambansang koponan kontra sa Thailand sa full-time score na Philippines 0, Thailand 1. Nakabuslo ang Thailand bandang 84th minute at hindi na nakatabla o nakuha pang makadalawang goals ang ating pambansang koponan para makuha sana ang makasalvage sana ng draw o makuha ang panalo. So dahil sa kartadang iyan, nasa isang panalo at dalawang talo ang record ng ating team Pilipinas. Ang Thailand naman, 3 sunod na panalo dito sa Group B action ng Asian Hyundai Cup. Susunod para sa ating men's football team, ang Malaysia, na gaganapin sa darating na Sabado sa Kuala Lumpur Stadium sa Kuala Lumpur. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 2026 ASEAN Hyundai Cup, New Clark City Athletic Stadium.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw. Habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay, so ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
25: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling,
6: nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. DOST at Batanes nagsagawa ng reorientation sa paggamit ng reverse vending machine sa bayan ng Ivana. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Maizel Estoy.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maizel.
27: Nagsagawa ang Department of Science and Technology Provincial Science and Technology Office Batanes at Tuwangan Provincial Tourism Office ng isang reorientation hinggil sa wastong paggamit ng reverse vending machine sa bayan ng Ivana. Ang aktibidad ay isinagawa bilang suporta sa selebrasyon ng Nutrition Month at pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan. Layunin nito na palakasin ang kamalayan ng komunidad sa ugnay ng wastong nutrisyon, pangangalaga sa kapaligiran at kabuang kapakanan ng mamamayan. Ito ay dinaluhan ng mga mag-aaral, magulang at iba pang miyembro ng komunidad kung saan ay muling ipinaliwanag ang tamang paggamit ng reverse vending machine. Ipinakita rin ang kahalagahan ng wastong paghihiwalay ng basura at pagre-recycle ng mga plastic na bote upang makatulong sa pagbawas ng polusyon at mapalakas ang pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa DOST PST o Batanes, inaasahan nilang mas mapapakinabangan pa ng lokal na pamahalaan ng Ivana ang reverse vending machine bilang bahagi ng pagpapatibay ng mga programa nito sa solid waste management at recycling. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dating OFW sa Mountain Province, nakatanggap ng tulong mula sa DMW at OWA. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito report ni Donalyn Balio.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Donna.
28: Nagkaloob ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng 328,000 pesos na tulong pinansyal sa 15 dating Overseas Filipino Workers o OFW at kanilang pamilya sa Mountain Province sa paggunitan ng Timijig Day Against Trafficking in Persons. Kabilang lang sa mga ipinamahaging ayuda ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program para sa mga distressed OFWs na napilitang umuwi sa bansa bago matapos ang kanilang kontrata. Immediate Care Fund, Medical Assistance, General Financial Assistance, Bereavement Assistance at Education and Livelihood Assistance Program. Samantala, nag-abot din ang Department of Migrant Workers o DMW ng mga cheque na nagkakahalaga ng kabuuang 195,000 pesos sa tatlo nitong benepisyaryo. Hinikayat ni DMW Cordillera Regional Director Cheryl Yangot ang mga OFW at kanilang mga pamilya na lumapit sa tanggapan ng DMW upang malaman at mapakinabangan ang mga programa at serbisyong maaaring makatulong sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Ilocos Region may mahigit sa 100 million pesos na relief resources para sa mga apektado ng sama ng panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito report ni Mildred Coquia.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mildred.
2: Mahigit 104.89 million pesos ang kabuuang halaga ng relief resources na nakahanda ng DSWD Field Office 1 para sa mga pamilyang maaapektuhan ng masamang panahon. Batay sa datos, kabilang sa nakahandang resources ang 2.55 million pesos standby funds at 102.34 million halaga ng food at non-food items. Meron ding 113,280 family food packs, 13,109 ready-to-eat food packs, 12,699 non-food items at 4,617 na 6 na litrong bottled drinking water. Sa non-food items, may nakahandang 175 family kits, 2,068 hygiene kits, 5,851 kitchen kits, 3,481 sleeping kits at 1,124 na iba pang non-food items. Kasabay nito, nagpapatuloy ang monitoring at pakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 1 sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maagap na paghahatid ng karagdagang tulong sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bilang ng mga nabigyan ng cash relief assistance sa transport sector sa Mimaropa region, umabot na sa mahigit sa 35,000. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Tom.
12: Umabot na sa mahigit 35,000 individual mula sa transport sector ang nabigyan ng cash relief assistance ng pamahalaan sa Mimaropa region. Ayon sa papalit ng DSWD, ang implementasyon ng nasabing programa ay nais sa katuparan sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan ng local government units, transport associations, at DSWD personnel sa pag-validate ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Mahigit 175 million pesos ang pinakawala ng pamahalaan sa ilalim ng programa para mabigyan kaagad ng ayuda ang transport sector na siyang lubhang naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nakapagtalaan ng lawigan ng Oriental Mindoro ng may pinakamaraming bilang ng benepisyaryo na umabot sa mahigit 11,300 na sinundan ng Palawan na mayroong halos 11,000 benepisyaryo. Nangako ang pamahalaan na hindi nito hahayaang maantala ang mga intervensyon sa transport sector dahil ito ang nagsisilbing piston ng ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: GSIS at TESDA nagalook ng libreng training sa pagluluto para sa kanilang mga miyembro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Diana.
13: Nagbukas ang Government Service Insurance System o GSIS, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ng Skills Scholarship Program na nag-aalok ng 40 araw na libreng cookery and situ training na may kasamang allowance para sa mga kwalipikadong dependents ng mga miyembro at pensioner ng GSIS Legazpi Branch. Isa ang Legazpi Branch sa 3 branch sa buong bansa na magiging pilot implementer ng Skills Scholarship Program sa Legazpi City, isasagawa ang pagsasanay sa San Francisco Institute of Science and Technology sa San Francisco, Malilipot, Albay, kung saan may 25 scholarship slots. Sa panayam, sinabi ni GSIS Legazpi Branch Manager Attorney Eugene Virgo na nasa 18 application pa lamang ang kanilang natatanggap at ang mga ito ay sumasailalim pa sa validation. Dahil dito, hinihikayat niya ang mga kwalipikadong benepisyaryo na samantalahin ang libreng scholarship program. Layunin ng programa na mabigyan ng skills training ang mga benepisyaryo upang magkaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Maaaring mag-nominate ng tig-isang benepisyaryo ang GSIS member at pensioners, kabilang sa maaaring inominate ang asawa, anak o kapatid kung single ang miyembro, basta 18 taong gulang pataas, walang trabaho, residente ng sakop na lugar at kwalipikado sa TESDA. Para sa mga active member, prioridad ang may salary grade 15 at pababa. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 50 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
26: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.

0: Isang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918,
0: Radio Magazine 1278,
1: at Radio Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanang mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3,
5: Radio Pilipinas World Service.
1: Sports Radio,
2: Radio Magazine,
1: Servicio Publico,
2: the AM and FM collab
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Radio Pilipinas,
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito mga balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Kolehiyo lalapit sa mga kabataan sa pamamagitan ng University Extension Classes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito report ni Charmaine Perito Valvez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Charmaine.
11: Ilulunsad ng Northwest Samar State University, Norweso, ang pilot extension classes sa bayan ng Matuguinaw, Samar ngayong school year 2026 to 2027 na mag-aalok muna ng Bachelor of Science in Agriculture, Major in Horticulture. Sinuri ng CHED Region 8 at Norweso ang pasilidad na gagamitin para sa programa bilang bahagi ng paghahanda sa implementasyon. Magbibigay ang Norweso ng kurikulum at mga guro na pangunahing magmumula sa San Jorge Campus habang maglalaan ang LGU Matuguinaw ng mga silid-aralan at iba pang pasilidad. Tutulong naman ang Provincial Government of Samar sa mga pasilidad at sasagot sa pasahod ng mga guro. Lumabas sa feasibility study ng probinsya na mataas ang pangangailangan para sa college education sa bayan ng Matuguinaw na kabilang sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kabilang sa mga programang kailangan ng komunidad ang agrikultura, kaya ito ang unang kursong ipatutupad. Tiniyak ng Norweso at CHED na susundin ang quality standards ng universidad sa extension classes. Hinihintay na lamang ang go signal bago tuluyang magsimula ang klase sa ilalim ng Project Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Third tranche ng salary adjustment ipatutupad ngayong darating na Setyembre para sa mga Cagayan de Oro City Hall employees. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito report ni Ryan Carbon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Ryan.
12: Hiling ni City Mayor Orlando Uy na tatalakayin at pagtitibahin ng City Council ang pagpapatupad ng ikatlong tranche ng increase sa sahod para sa mga opisyal at empleyado ng City Hall. Inanunsyo ito ng alkalde sa flag raising sa City Hall Quadrangle. Nagpasalamat din siya kay City Budget Officer Attorney Percy Salazar sa pagsama nito sa Supplemental Budget Number 3 bilang pagsunod sa Local Budget Circular Number 172 ng DBM na inilabas noong ika-16 ng Hulyo ngayong taon. Kapag naaprobahan na ng konseho ang ikatlong tranche, inaasahang magsisimulang matanggap ng mga kawani at opisyal ang mga bagong antas ng sahod na itinakda ng Salary Standardization Scheme simula sa buwan ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Ministry of Transportation and Communications pinangunahan ang turnover ceremonies ng Terminal Passenger Building sa Sangga-Sangga Airport sa Bungao, Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Laila.
6: Pinangunahan ni Minister Termiji Masahod ng Ministry of Transportation and Communications ang turnover ng passenger terminal building sa Sangasanga Airport, Bungkap. Sa nasabing seremonya, isinabay ang groundbreaking ng limang iba pang karagdagang imprastruktura sa nasabing airport. Ito ang Phase 2 Passenger Terminal Building, Passenger Waiting Area, Cargo Warehouse, Provincial Integrated Office of MOTC, at Airport Perimeter Fence. Ayon kay Chief Minister Abdulrauf Makakuwa, ang mga proyekto nito ay sumasalamin sa layunin ng mas matatag na Bangsamoro Agenda upang walang maiiwang Bangsamoro. Samantala, inaasahan ang patuloy na paglakas at mabilis ang galaw ng pamumuhunan, turismo, kalakalan, transportasyon at malawakang oportunidad at paglago ng ekonomiya para sa mga nasasakupan at buong rehiyong BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumainyo po ang kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Biyerkules, August 5, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.

0: Miyerkules, August 5, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 na umaga, ako po si Alan Alyanige.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning. Charlie. One more time. Charlie Nozares, good morning. Babalikan natin maya-maya si Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base. At syempre, ang paalala pa rin mga kaibigan, ingat tayo palagi. Lalo ngayong umuulan-ulan, umaambon-ambon, madulas ang kalye. Dapat lagi tayong alerto sa pagmamaneho. Ayan, okay na si Charlie Nozares, direkta mula po sa MMDA Metro Base. Charlie, good morning!
2: Good morning sa iyo kasamang Alan at siyempre para sa mga motorista na bumabaybay ngayon sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Narito po ang ating gabay sa lansangan at ito ang Bonifacio Monumento Circle. Kakaroon po ng pagbagal dyan. Ang apektado dyan yung mga nanggagaling ng MacArthur Highway, Samson Road at maging itong mga patungo naman ng Rizal Avenue. Ang EDSA Southbound simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle. Mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. At masusundan yan pagdating na lang dito sa may West Avenue, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng MRT North Avenue Station. Moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Show Boulevard sa Mandaluyong. Mabagal din ang daloy ng traffic sa may Guadalupe papunta naman ng Buendia. At ito naman po yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din dyan naman po sa may Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala northbound ng EDSA, may pagbagal ding nararanasan mula dyan sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. Dito rin sa may Magallanes sa flyover, mabagal na po ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Kalayaan Avenue. Moderate to heavy traffic naman dyan naman sa may Pioneer sa Mandaluyong all the way to Guadix at Ortigas MRT Station. Unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan naman po sa may Gate 3 ng Campo Aguinaldo patungo naman ng Santolan. At masusundan yan na dyan na lamang po sa may approach ng Balintawak, may pagbagal ding nararanasan pababa ng Cloverleaf at ito yung mga papunta sa direksyon ng Quirino Highway. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound din po nito mabagal na po ang daloy ng traffic simula dyan sa may Commonwealth Luzon na flyover at tuloy-tuloy hanggang dito na yan sa may Ateneo Gate 3. Masusundan yan na pagsapit na dito sa may C5 southbound, muling babagal po yan dito na sa may Tiendisitas hanggang Bagong Ilog. Samantala, northbound lane naman ng C5, simula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig. Moderate to heavy traffic din hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranas na ng pagbagal dyan na po sa may C5 Libis sa flyover, patungo naman sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na simula dyan na sa may Aurora Katipunan flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan dyan sa may Miriam College. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas na po ng mabagal na daloy ng traffic simula dyan sa may Labayani Road at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. Masusundan na lamang po yan na pagdating na dito sa may bahagi naman ng Diliman Doctors, light to moderate yan hanggang sa may Tandang Sora. Pagdating ng Philcoa, dyan po nagkakaroon na ng mabagal na daloy ng traffic patungo ng Elliptical Road hanggang makarating yan sa may panulukan naman ng Quezon Avenue. Paalala na lamang po sa mga motorista dahil madulas po ang ating mga kalsada, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman ang mga aksidente at sakuna sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at bawal na kayong bumiyahi simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga.

0: muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
1: Charlie!
0: Yes po.
1: Wala naman na mamonitor ang ating Metro Bay na mga areas sa limbawa na nagkakaroon ng tubig dahil sa mga pagulan. Tubig baha.
0: Sa ngayon wala naman tayong mga namomonitor na mga flooded areas sa Metro Manila.
1: Okay, Charlie, salamat na marami for the updates.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Thank you. Good morning, Charlie Nosares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes na makalipas po ang 7 AM. O ito ha, yung pong Piso Fare Cashback Promo ng LRT2 sa pakikipagtulungan ng RCBC. Yan po yung Rizal Commercial Banking Corporation. Extended po yan hanggang sa katapusan ng buwan ng Agosto, August 31. Mga kaibigan, nakikipagtulungan po ang DOTR, Department of Transportation and Communications, sa Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC at sa Social Security System o SSS. Ito yung upang palawigin pa hanggang August 31. Yung pong Piso Fare Cashback Promo para sa mga regular na gumagamit ng cashless payments diyan po sa LRT Line 2. Yan po mga kaibigan ay kasunod ng utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kayang pamasahe sa tren kasabay naman ang pagsusulong ng digitalization. Yan po ay para sa mas mabilis at mas komportableng biyahe ng mga pasahero. Kasama po sa mga pwedeng mag-avail ng Piso Fare Cashback Promo sa LRT Line 2, yung pong mga pasaherong gagamit ng My SSS Card o kaya naman ay RCBC Debit at Credit Cards sa cashless fare gates ng LRT Line 2. At dahil po sa promo, mga kaibigan, piso na lang ang magiging pamasahe pagsakay ng tren. Kaya nakakatipid ng hanggang 17 pesos kada biyahe ang mga pasahero. Yan po'y depende naman sa kanilang destination. Pwede rin na mag-avail ng promo ng hanggang 8 beses sa isang araw. Yan po mga kaibigan, ang latest mula sa Department of Transportation, particular diyan po sa LRT Line 2. Meron tayong 14 minutes makalipas ang 7 a.m. Sandali lang ha, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. thousands travel to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
5: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak,
4: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 18 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, makikipag-ugnayan ulit tayo sa National Housing Authority. Ating makakausap, NHA General Manager, Joben Tai. GM, sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, sa mga televiewers niyo po.
1: Yes, sir. Una, sir, isa sa mga nabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doon sa kanyang State of the Nation Address, ang patuloy na pagkakaloob ng pabahay sa ating mga kababayan, ano? At we understand ito po ay patuloy na dumadami yung mga nabebenepisyuhan nito, lalo na po yung mga miyembro din, no, ng expanded 4PH program at yung meron pang tinatawag tayo na direct housing sa pamamagitan po ng National Housing Authority. Mr. Tai, hingi lang kami ng update from your end dito po sa mas pinalalawak na programang pabahay ng ating pamahalaan para sa ating mga kababayan, sir.
9: Tama po yan. Nasabi nga po ng ating Pangulo under the expanded 4PH housing program. Ang NHA po, kami po ang tagapagpatayo ng mga bahay. So meron po tayong calamity housing. At sa expanded 4PH po, meron po tayong bagong rental housing.
1: Mm-hmm.
9: May tinatayo po tayo, katulad po dyan sa NIA, yung nasunugan po. May tinatayo po tayo ng 7 mid-rise building of 11 story po. So ito po, maging rental housing po to, wala pong ownership. So yung mga kababayan po natin, pwede po tumira dyan at minimal price na 2,000 pesos per month only.
1: Mm-hmm. So, itong binabanggit mo, Sir Joben, na rental housing para sa mga expanded 4PH program beneficiaries, yeah? Ang renta, 2,000 kada buwan. But this is only renta, ibig sabihin, Sir?
9: Tama po yan. Sa NCR po, meron po tayong bagong mode, which is rental housing. Mga prime areas po to na sa Metro Manila.
1: Mm-hmm.
9: Wherein yung, at may mga kababayan po kasi tayo, taga-probinsyo po.
1: Yes,
9: at,
1: yes. Opo.
9: Sandali lang po dito, so binibigyan po natin sila ng parang halfway housing nila, kung saan makatulong po sa kanila, sa, malapit sa po sa kanilang trabaho, malapit po sa syudad, within 2 to 3 years, pwede po sila tumira doon. And pag gumanda-ganda po ang buhay nila, pwede naman po sila kumuha pa rin po ng housing sa kanilang probinsya, kung saan po kanilang hometown.
1: Okay, ayun.
9: Kung saan po yung housing po na yun, o maging ownership na po yun, hindi na po yun renta.
1: Mm-mm. So ito, limbawang let's say nakakaangat-angat na o yung nakakaluwag-luwag na yung ating mga kababayan, no? At kaya na nilang kumuha ng sarili nilang bahay sa magaan na pamamaraan din, makakalipat sila ron. Pero ito, Ikanyo, the location na ang lokasyon ng mga ito ay nando na mismo sa kanilang lugar o sa mga lalawigan na, sir.
9: Tama po. Ito po kasi rental house, mga prime areas po ito. Like Isenia Road sa Quezon City po yan.
1: Opo. Ano
9: po natin, napakamahal po ng lupa dyan.
1: Yes.
9: And very, very prime po yan. Kaya nga po, gusto po natin bigyan ng chance sa lahat. Kung masin natin within 2 to 3 years yung makagraduate na po o hindi na po kailangan makupahan ng beneficiaryo, pwede naman po yung iba ang papalit sa kanya.
1: Ayun. At dahil nabanggit nyo, yung pribilehyo o itong pinagkakalob na ito na rental housing na 2,000 a month sa mga prime areas, ito po ay para lamang doon sa mas higit na nangangailangan, ika nga, Sir Joben.
9: Tama po yan. Iko-qualify po rin po natin yan. Alam po natin ang NHA po, mandato po natin ay bigyan ng oportunidad magkababahay ang walang-wala po talaga, yung poorest of the poor. Yan po ang bago natin, kaya po tinawag na expanded 4PH.
1: Opo.
9: Pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang mga regular programs po ng NHA, kung saan may calamity housing po tayo, housing for the informal settlers, at resettlement housing po.
1: Ayun, okay. Pag-usapan natin na yung calamity housing na inyong nabanggit kani-kanina lang, Sir Joben, ano? Pag sinabing calamity housing, sir, ano, please give us additional details tungkol dito, please.
9: Ang housing for our calamity victims, katulad po sa nanggaling po tayo ng Jensen sa Sarangani.
1: Opo.
9: Kung saan tumatinamaan po ng earthquake, magpapatayo po tayo dyan ng mga calamity housing. Ito yung po yung mga row house subdivision po.
1: Yes.
9: In a number of mga 1,000 units po per subdivision. Row house po to, pero two-bedroom po to with a lot area of 40 square meters and a floor area of 27 square meters.
1: Mm-hmm.
9: Meron na po tong dining, living room, dalawang bedroom po na may partition na po. Meron din pong balcony kung saan po pwede silang mag-gardening or mag-extend po ng kanilang bahay.
1: Opo. And dahil ang tawag dito calamity housing, this is primarily for victims of calamities. Ganun ba yon, Sir Joben?
9: Tama po yan. Ang inisip po, magpatayo ng bahay. Pero i-file din po ang listahan ng mga biktima mula po, isasabit po yan ng LGU to the Office of Civil Defense.
1: Opo.
9: At i-file din naman po namin kung karapat dapat po na magkabahay at sila po yung talagang matinding na apektuhan ng trahedya.
1: Ayun. So ibig sabihin, may proseso yung local government unit magsasubmit ng listahan sa OCD, Office of Civil Defense. Para
9: tama
1: kumbaga, para ika nga eh, kumpletong validation. Baka mamaya kung sino lang nag-a-apply, may kaya naman pala. Yung mga ganon, sir, ano?
9: Tama po yun.
1: And then, yes, sir.
9: At sinusiguro po na kasi ayaw po natin na mag, sa NHA po, ayaw po natin na maibenta o maitransfer po sa hindi karapat-dapat namin na beneficiaryo ang ating mga bahay.
1: Yun. Okay. So, ang proseso, LGU, i-double check nila, then to be submitted to the Office of Civil Defense, and then OCD, upon further verification, ang magkakalob ng listahan sa ating National Housing Authority, sir.
9: Opo. Idadagdag ko yun po, nasabi po ng ating Pangulo.
1: Opo.
9: Nung SONA yung mga infra project po.
1: Yes.
9: Yung NSCR po, yung train. Kami po, ongoing din po ang relocation ng mga tatamaan po niyan. Mandatory po namin yan. Kung saan po i-relocate po namin yung mga kababayan po natin tinamaan ng dadaluyan po ng release ng train.
1: Mm-hmm.
9: So ongoing rin po ang ating mga housing projects sa Malolos, papuntang Pampanga, sa itmo south section ng Calamba up to Bicol naman po para sa South Longhol.
1: Ayun, okay. So ito yung binabanggit mo, Sir Joben, ito yung tatamaan na kinakailangang ma-relocate dahil tatamaan sila nung right of way nitong malaking rail project from Clark to Metro Manila to Laguna. Ito yun, sir, ano?
9: Tama po yan. Yung buong kabaan po niyan mula po Clark papuntang Laguna.
1: Okay. At syempre, dahil at ang mga ito'y tatamaan ng right of way, kinakailangang i-relocate sila, ito'y dadaan din sa kaukulang verification process by various government agencies bago makarating sa ating National Housing Authority. Sir, ano po?
9: Tama po yan. Katulong po natin dyan ng DOTR at saka kasama rin po natin dyan para mag-check yung AADB po. Kasi po, sinisiguro po nila na wala po tayong kababayan na madi-displace due to the infrastructure projects.
1: Yes, ayun. Napakagandang garantiya no na wala tayong kababayang madi-displace dahil tatamaan sila ng right of way ng mga infra projects ng pamahalaan. Sir?
9: Tama po yan. Gusto rin po i-inform po ating mga televiewers ang housing po ng NHC po. May mga community facilities po yan. Compared po actually sa private developments, sa atin po meron pong covered court, merong schools, merong daycare center. So hindi na po, pag nandun po sa ang tiyatayo po natin, hindi lang po bahay, kundi isang community.
1: Yes.
9: A very sustainable community po.
1: Opo. Yan, napaka-importante ng puntos na binabanggit mo na yan, Sir Joben. Ano? Kasi yung iba, ang sinasabi, lilipat kami, mererelocate kami sa ganitong lugar. Kaso ang problema namin, malayo sa pag-aaralan ng aming mga anak. Yung mga ganon, di ba? Malayo sa pagtatrabahuhan ni Mr. o ni Mrs. Halimbawa. And then, paano malayo rin ito dun sa palengke, sa ganito. Kaya ito yung binabanggit mo, sir, yung iyong in-emphasize. You are not just building houses, but you are building communities sa NHA, Sir Joben.
9: Tama po yan. Pero masasabi naman po, hindi po rin natin maikaila, may shortcomings din po. Hindi pa po lahat ng ating mga housing sites ay meron na pong swilan.
1: Mm.
9: Kaya nga po na ipag-coordinate po tayo, Secretary Sunny Angara, and nag-commit naman po siya na bibigyan po tayo ng pondo para mapag-construct pa po ng mga eskwelahan po sa ibang housing sites kung saan hindi pa po nalalagyan ng schools. Pero available naman po yung open space and readily po makakapagpatayo tayo.
1: Ayun, at sa kasalukuyan, ito pong mga projects which are in the pipeline ng ating National Housing Authority. Baka interesado yung mga nakikinig sa atin. These are found in... saan po? Saang bahagi ng ating bansa? Maliban, halimbawa, dito sa... Nabanggit nyo kanina, meron dito sa National Capital Region. Sa immediate na hinaharap, saan po yung mga ika nga ay... makikita kaagad ng ating mga kababayan na mga housing projects para po kung sakaling interesado sila ay mag-check sila ng mga requirement at pag-qualified sila ay ma-identify na nila yung target na location nila, sir.
9: Ang NHC naman po, nationwide po ng aming housing, pero for the next 2 years, mapansin po natin mga kababayan, magtatayuan na po itong mga mid-rise housing projects po ng NHA.
1: Mm-hmm.
9: Especially po sa NCR like Quezon City, Valenzuela, at meron din po sa Manila. So, matatapos po natin yan by the end of the term of our president, by end of 2027. So, pwede na pong mag-apply ating mga kababayan at magpalista po para ma-validate po na kanilang LGU.
1: Ayun. At nabanggit mo, Sir Joben, na May itong mga structures na inyong itatayo, mid-rise residential areas. Pag sinabi pong mid-rise, mga ilang palapag po yung ganun, sir?
9: Ngayon po, ito po pinakamataas po na maitatayo po ng NHA. Meron po tayo as high as 15-story.
1: Mm-hmm.
9: In fact, dyan po sa Manila, yung Vitas Katuparan po, condemned na po yan for how many years. Ililipat na po natin siya pag natapos ito pong 15-story building natin sa Tondo.
1: Ayun. Okay, isang puntos pa, GM Tay, sir. Halimbawa, kasi siyempre, gaya ng binabanggit nyo kanina at binibigyan din nyo kanina, bago mapagkalooban ang isang benepisyaryo ng housing unit o ng maka-avail ng ganito mga housing unit kasama dun sa rental, dumadaan sa masusing verification process, iba't ibang ahensya ng pamahalaan bago makarating sa inyo sa National Housing Authority. Meron pa bang mga report sa inyo na halimbawa, ito, benepisyaryo ng isang pabahay na ganito, ganito. Yung iba, may mga reports na ibinebenta sa iba yung property. May mga ganyang reports pa ba na nakakarating sa inyo, GM Tay, sir?
9: Tama po, meron po pong mga ganyan. In fact po, pag mag-check po tayo sa marketplace sa Facebook, makita po natin marami pong mga ganyan. Pero paulit-ulit po natin, pinaalaan natin mga benepisyaryo, wag na wag po nilang gagawin yan. Dahil isang beses lang po sila makakatanggap ng pabahay ng gobyerno. Sigurado po hindi na po sila makakaulit. At sinasabi rin po natin sa mga prospective buyers na wag po nilang gagawin yan. Dahil pag kanilang po binili nila yung rights sa tinatawag po.
1: Rights?
9: Hindi po namin tatanggapin yan at sayang lang po ang kanilang binayad.
1: Ayun. Kumbaga, kapwa-talo yung nagbebenta at yung bibili.
9: Tama po yan. At gusto ko lang po i-emphasize, kasi po ang housing po ng NHA, mabenta po.
1: Of course, yes. Parang
9: yung bumibili, lalo na sa Facebook. Mm. Kaya po, mas mabuti po, direkta na lang po siya makipag-ugnayan sa aming opisina kung gusto nila po maka-award. As long as karapat dapat naman po sila, makakapag ano po sila. And another thing po, kung meron po silang 300 o 400,000 na ibabayad po sa mga nagbebenta, much as well po under our expanded 4PH housing, pwede na po sila bumili ng unit through Pag-IBIG.
1: Opo.
9: So mas okay po yan para hindi po masayang kanilang pambayad.
1: Ayun. At yung inyong binabanggit, siyempre, the best na diretso silang makikipag-ugnayan sa ating National Housing Authority, GM, sir. Ano pa?
9: Tama po yun.
1: Okay. At siyempre, ano bang mga hotlines o social media pages na pwedeng matingnan ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayong umaga just to double check at para hindi rin sila mabiktima ng binabanggit nyo ng mga nagbebenta, rights, yung pala it's an NHA housing project na hindi naman pala dapat nilang binebenta sa ibang tao. Sir?
9: Tama po yan. Pwede po siya mag-check sa aming Facebook page o sa aming website po sa NHA at magtanong po at verify po sa iba't ibang office kung ito pong housing ba ay benta o kasama pa po sa listahan na hinuhulugan sa NHA.
1: Mm-hmm. Okay. Now, GM Joventay, in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanunod na nakikinig sa atin ngayong umaga ng Wednesday. Please go ahead, sir.
9: Sa ating po mga kababayan, patuloy pa rin po ang hangarin ng ating Pangulo na mapagbigay po ng bagong bahay at bagong buhay sa ating mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang National Housing Authority sa pagpapatayo nitong mga housing project natin na decente, de kalidad at abot kaya sa ating mga kababayan. Mag-antay-antay lang po kayo. Marami po tayo naka-pipeline at susubukan po natin na matapos ito sa susunod na 2 taon. Maraming salamat po.
1: Yes, sir. Thank you so much po, GM. Good morning, sir.
9: Thank you po.
1: Yes, sir. National Housing Authority General Manager Joben Tay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 35 minutes na makalipas ang 7 a.m. Good morning kay, uy, kay si Spider-Man Alberto Condinato. Nanonood sa atin, ha? Si Grace Acuar, ang Broadcast Production Supervisor ng Radyo Pilipinas Tayug Pangasinan. Good morning, good morning. Ito naman, nag-post Ray and Cora Nokon. Good day, sabi nila. Ayun, ha? Okay. Salamat na marami sa panonood at pakikinig through the live streaming sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. So, ito muna, ha? Paalala mula sa Office of Civil Defense, ha? Mga residente diyan po sa Ilagang Luzon, patuloy na pinag-iingat ng OCD dahil sa epekto ng bagyong Maymay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye po niya ni atin sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark!
10: Boss Alan, magandang umaga. Patuloy nga ang paalala ng Office of Civil Defense sa publiko na mag-ingat, maganda at tumutok sa lagay ng panahon. Gayun din sa abiso ng mga otoridad, ngayong panahon ng tag-ulan tulot ng bagyong Maymay at ng habagat, kabilang sa mga binigyang babala ng OCD ay ang mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales na makararanas ng orange rainfall warning o yung may 100 hanggang 200 milimetro ng buhos ng ulan. Gayun din ang mga lalawigan ng Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga at Bulacan na makararanas naman ng yellow rainfall warning. Maging sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Occidental, Mindoro ay inaasahan ang yellow rainfall warning. Inaasahan na malakas na pag-ulan, dulot ng habagat o southwest monsoon. Samantala, bukas naman, inaasahang uulanin ang mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union at Benguet. Ganyan din ang Occidental Mindoro na makararanas ng orange rainfall warning. Habang ang mga lalawigan naman ng Pangasinan, Abra, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Nueva Ecija, ganyan din ang Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Batangas at Antique ay makararanas naman ng yellow rainfall warning. Dahil dito patuloy na tumutok sa mga social media pages ng Office of Civil Defense para sa mga iba pang mga update may kaugnayan sa pagtaya ng pag-asa. May kaugnayan nga dito sa epekto ng bagyong Maymay at ng hanging habagat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J-Mark Dagala. Nagatid po ng update mula sa Office of Civil Defense. Oras sa Bagong Pilipinas, 7:38 ng umaga. 7:38 ng umaga, maya-maya. Tayo naman po ay makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Ang ating makakausap ang boses mula po sa DSWD, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Yan po sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 40 minutes na makalipas ang 7 a.m. Ito ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Kasama niyo po hanggang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige. Mayroon pong mahigit sa 1,800 families na hanggang ngayon nananatili pa rin sa mga evacuation center dahil po ito sa epekto ng Bagyong Luis at ng low pressure area. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
13: Aabot pa sa 1,800 pamilya o mahigit 5,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa epekto ng Bagyong Luis at ng LPA. Bukod dito, nasa 200 pamilya naman ang pansamantalang nakikitira pa sa kanilang mga kaanak. Patuloy ang relief operations ng DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha at iba pang epekto ng sama ng panahon. Sa Davao City, nasa 4,000 pamilya ang target na mabigyan ng family food packs. Sinimulan nitong Martes ang pamahagi ng 2,000 food packs habang isa pang 2,000 food packs ang nakatakdang ipamahagi ngayong Miyerkules. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU para matukoy at maabutan ng tulong ang iba pang pamilyang nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po yung update mula rin diyan sa DSWD, Department of Social Welfare and Development.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Yung mga lalabas ng bahay, halimbawa yung mga may pasok at may importanteng lalakarin dahil maulan, huwag hong kalimutang magbitbit ng payong o kaya jacket o raincoat o namang panangga sa ulan. Maigi na yung sigurado. Abutin man ang ulan, biglang umulan, nakaredy. Yung iba kasi, halimbawa, kung magpa-public transport, yung ayaw magbitbit ng marami, di ba? Sabihin nila, ay nako, ayoko magbitbit ng payong. Sasabihin nila, istorbo lang yung payong. Ha? Pero siyempre, importante pagka umuulan, di ba? Ingat ho ha, ingat palagi kasi kinakailangan malusog tayo palagi. Pagka ganyan umuulan, ha? Huwag ho tayo magpabasa sa ulan. At ang isa pa, palaging pinapaalala ng Department of Health, mga kaibigan, di ba? Hanggat maaari, iiwas tayo sa paglusong sa tubig baha. Dahil, baka mamaya, pasintabi po sa mga nag-aalmusal, ha? Baka mamaya, yung tubig baha, merong jingle ng daga. O, yan. Na maaring mag-cause ng leptospirosis. Baka meron hong mga sugat kayo na maliliit sa inyong paa. Tapos na lublob kayo sa tubig baha. Ayun. Kinakailangan ho makaiwas tayo hanggat maaari sa paglusong sa tubig baha. And then, paalala rin ng DOH, halimbawa, di galing kayo sa labas. Pagdating sa bahay, hugasan na maigi yung inyong paa. Kung kayo man ay napatapak sa tubig baha, ayan. Para ho, hugasan maigi, sabunin, ganon. Para kung may mga traces man ng ganyan, ay mawala at makaiwas tayo sa mga sakit gaya ng leptospirosis.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sa puntong ito, mga kaibigan, makakausap natin ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
14: Hi Alan, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa.
1: Opo, una ma'am, hingi lang kami ng update. Of course, sa patuloy pa rin pagtugon ng DSWD sa mga pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan po ng Bagyong Luis at maging ng Habagat. Ma'am.
14: Yes, Alan, nagpapatuloy pa nga po ang ating pong koordinasyon at pagpapatid ng tulong sa mga lugar na naapektuhan nitong Bagyong Luis. At itong nagpapatuloy na habagat. Sa katunayan nga po, ang DSWD nakapagpahatid na po ng tulong dun sa mga affected areas. And as of 6 a.m. This morning, Alan, hello?
1: Yes, ma'am.
14: Yes. Alan, as of 6 a.m. this morning, ang tulong po na naipabot na ng DSWD ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 libong piso, no? That's the total cost of humanitarian assistance already provided dyan po sa Cagayan or Region 2, gayon din sa Region 5 and sa Zamboanga City, na kung saan nga po may nai-record tayo na open evacuation center.
1: Mm-hmm.
14: And sa kasalukuyan, meron pong 29 activated evacuation centers na kung saan mahigit 2,200 po ng mga pamilya ang pansamantala ay nanunuluyan.
1: Ayun, at siyempre dahil preposition din ang mga relief supplies gaya ng family food bags at maging mga non-food items ay mabilis pong nakakarating ang mga ito doon sa mga evacuation center, asa kay rin ma'am.
14: Oo, Alan, yan ang kautusan ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin na maging mabilis at sapat ang tulong na naipapabot natin sa ating pong mga kababayan na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Kaya nga po, tinitiyak ng DSWD na meron tayong sapat ng preposition goods.
1: Opo.
14: Sa iba't ibang warehouses sa buong bansa. In fact, nasa 4.9 million family food packs yung ating pong stockpile sa kasalukuyan. So makikita natin ano, na hindi lamang po naghahanda ang DSWD kapag may mga kalamidad na araw-araw nagproproduce tayo ng mga food packs para madali tayo na makatugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan.
1: Okay, sa isang puntos pa, Asa Kyrene, ma'am, hingi rin kami ng update sa patuloy po na implementasyon ng pagkakaloob ng uplift assistance doon po sa mga nangangailangan nating kababayan, ma'am.
14: Okay, at present, Alan, nasa mahigit around 4.5 million households na po ang nakatanggap ng kanilang 2,000 pesos uplift assistance for the month of July.
1: Opa.
14: For group 1, kung matatandaan, Alan, yan ay binubuo ng mga four-piece beneficiaries at mga walang gutom program beneficiaries.
1: Mm-hmm.
14: So yung nasa mahigit 2.8 million households na four-piece ay natanggap na nila yung kanilang one-time uplift assistance. Samantala, yung mahigit 220,000 na beneficiaries ng walang gutom program ay natanggap na rin yung kanila pong one-time uplift assistance. Now, para naman sa group 2, ito yung binubuo ng mga poor and near poor.
1: Opa.
14: Pero hindi kabilang doon sa four-piece beneficiaries, pero natukoy po as poor or near poor, no, using the 2024 CBMS data. Nasa mahigit 200,000 din po ng mga households na yung nakatanggap ng kanilang uplift assistance. Samantala, yung nasa group 3, ito naman ay binubuo ng 1.5 million households na employed, merong less than 20,000 monthly salary credit, may naging contribution sa SSS at least once noong 2025 or noong 2026, at merong SSS disbursement accounts, close to 1 million households naman na po yung nakatanggap ano ng kanila pong uplift assistance. Yung group 2, let me just correct myself, almost 300,000 na, no, as of yesterday ay almost 300,000 na po yung nasa group 2 ang nakatanggap na. So nagpapatuloy pa rin, Alan, yung distribution in various parts of the country.
1: Opo. Aling group na nga po rito yung ano, yung kasi yung ibang groups, 'di ba, one time. But we understand na mayroong grupo rito na hanggang Disyembre makakatanggap buwan-buwan ng kanilang uplift assistance, Asa Kyrene.
14: Yes, that's correct, Alan. For group 1 o yung 4-piece at walang gutom program beneficiaries, one time lamang po yung kanilang uplift assistance. But for groups 2 and 3, every month until December po sila makakatanggap ng 2,000 pesos.
1: Hanggang sa buwan ng Disyembre. Ito yung nasa groups
14: 2 and 3.
1: Groups 2 and 3. Ayan, may nagtatanong na kagad galing sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Ito, halimbawa, makakatanggap din daw ba ng uplift assistance kahit wala silang national ID? Baka kasi hingin na katibaya ng kanilang pagkakakilanlan yung national ID, ASEC.
14: Yes, that's correct, Alan. Kahit wala po silang national ID, ay matatanggap nila yung kanilang uplift assistance, provided of course that they are included in the list in either groups 1, 2, or 3.
1: Ayun.
14: Okay? So kasi targeted itong uplift assistance, ibig sabihin tukoy po natin kung sino yung makakatanggap. So kahit wala pa po kayong national ID, any government-issued ID ay maaari nyo pong maipresenta. Ngayon po, opo, ini-encourage pa rin naman po natin lahat na beneficiaries nitong uplift to download and save yung pong e-gov app. Kasi yung e-gov app will facilitate yung pong mga proseso, especially if enroll natin kayo to digital wallets or banks. Kasi merong pong digital wallet. Naka-store po dyan lahat ng inyo pong mga IDs and lahat ng impormasyon sa inyo. So, magiging madali po yung verification process kung i-enroll namin kayo into a financial institution.
1: Mm-hmm. Yun nga yung binabanggit din ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I-maximize natin ang paggamit ng digital technology para mas mapagaan at mas maging mabilis at epesyente ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Ma'am, di ba? ASEC? Naputol. Mm-mm. Subukan natin, reconnecting yung line.
14: Yes, Alan, that's correct. Yan yung sinabi ng Pangulong Marcos Jr.
1: Mm-hmm.
14: Talagang gamitin natin ang mga digital platforms.
1: Yes, okay. In closing, baka meron po kayong mensahe para sa ating mga tagapanood, mga taga-subaybay ngayong umagang ito ng Biyerkules. ASEC Irene, ma'am, please.
15: Well, nagpapatuloy muli ang sa pagpapahatid ng tulong sa mga naapektuhan nitong patuloy na energy emergency through the uplift assistance. Pinoprotektahan nito yung ating mga kababayan at i-caution yung impact ng sagayo na hindi sila lalong tumadsad sa kahirapan. Pangalawa po, nagpapatuloy din ang DSWD sa pagtulong.
1: Oops.
14: Nagchapin din po natin itong sama ng panahon. And we are ensuring tapat po yung tulong at nakapreposition ng lahat para mabilis po tayo makapagpahatid ng assistance sa mga maapektuhan nitong sama ng panahon.
1: Okay, thank you. ASEC Irene Dumlao, ma'am. Salamat po ng marami.
14: Maraming salamat din, Alan. Magandang umaga.
1: Thank you. Good morning. DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday. Maulan dito sa Metro Manila, ha. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: You're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
20: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
19: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
21: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
19: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
22: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
19: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
21: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.